0: Mula sa nakababahalang mga insidente sa Tacloban at Banga, South Cotabato, tila may bagong banta sa seguridad ng mga eskwelahan sa ngayon na naman.
1: At kamakailan lang na alarma ang ilang mga magulang at estudyante matapos kumalat online ang umano'y mass shooting threat sa kilalang mga universidad.
0: Tinanong namin ang ating mga manonood online, nag-aalala ba kayo sa mga banta ng school shooting? Ang sabi nila, Kate Villar, oo, nakakatakot, lalo na kung may mga anak kang nag-aaral, sana mas mahigpit ang security sa mga school.
1: Sabi ni Jeremy Castillo, nakakaalarma na may mga ganitong banta online. Sana mabilis na ma-verify at maimbestigahan ang mga nagpapakalat nito.
0: May Gonzales, hindi mo kasi alam kung bluff lang o may talagang balak manakit, mas maigi nang mag-ingat.
1: Sabi naman ni Irvin John Torres, nakakabahala para sa mga estudyante at magulang. Sana may malinaw na protocol ang mga schools kapag may ganitong threat.
0: Liza Manalo, yes, it's very dangerous. We need stronger gun control laws in place. At para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin ngayon former DILG Undersecretary Jonathan Malaya na dati ring spokesperson ng National Security Council. Okay, so sir, good morning. Thank you for being with us. Welcome to Memo.
2: Yes, thank you, Corina, and thank you, Willard, for having me.
0: So, from a national security perspective, ano po, gaano po kaseryoso itong tumataas talaga eh, yung mga bilang ng banta? Parang nagiging trend siya, yung banta sa seguridad na natatanggap online ng mga eskwelahan at iba pang mga public institution.
2: Yes, Ms. Corina, no? From a national security perspective, this is really a significant threat to our national security. In fact, nagsimula ito sa US, no? Itong, for example, itong 764, this is the group that was identified by the

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaria News Channel.
1: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonaryo News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonaryo News Channel.
2: Considering that he is a past president of this republic, kung titingnan mo yung kanyang mukha, maganda naman ang kanyang kalagayan.
3: Unless the asylum is given, all warrants are still valid. We will do our best to bring him home as soon as possible.
4: Sa naging affidavit ni Bonoan sa Sandigan Bayan, umabot sa more or less 21 billion pesos ang in-avail na Senate leadership funds sa ilalim ng pamumuno ni Senator Cheese Escudero.
5: Parati tayo nagsisimula ng good news, kaya kailangan tatapusin din po natin ang ating umaga ng good news pa rin. Alam naman natin, ang Pilipino talagang pinag-uusapan ngayon sa buong mundo. Hindi ba meron na tayong mga Lea Salonga who made it very big in Broadway. Meron tayong mga half Filipinos or full Filipinos who are now in Hollywood and making it big there. Si Dolly De Leon ay maganda ang mga role sa mga talagang highly rated na mga pelikula at mga television shows. At meron na rin tayong mga atleta na kinikilala sa buong mundo. Nariyan si
6: Alex Ayala.
7: Carlos Yulo.
5: But you know, before Alex and alam mo, dapat talaga ipakita natin sa mga bata na hindi, yes, we're very proud of them, but we had Paeng Nepomuceno before in bowling. Of course, we have Manny Pacquiao sa pagbibilyar. Hindi ba? Sorry. Okay.
6: Lydia De Vega.
5: Yes.
6: Athletics.
5: Oo, si Lydia De Vega sa track and field.
6: Efren Bata Reyes
5: is sa billiards naman. Marami pang iba dyan. EJ Obiena is already making us very, very proud. Kaya kahit sa iba't ibang mga larangan po talaga. Ngayon, meron pang pelikula na animation na kultura ng Pilipino ang tema.
6: Forgotten Island.
5: Yung Forgotten Island na si Liza Soberano at iba pang mga Pilipino lahat ang kinuha sa cast para maging boses ng animation na ito.
6: At yung finiture natin last week, yung Brotherhood Dance Crew sa Canada.
5: Correct. Hindi, tsaka pagka tumingin ka sa online at pumunta ka sa America's Got Talent, Britain's Got Talent, or The Voice, ang daming mga Pilipino talaga ang nangunguna pagdating dyan sa mga finals.
6: Pinoy are everywhere.
5: Kung hindi champion. So, congratulations. At kaya naman, balikan po natin ang nakaka-proud na performance ni Jeremy Sanico Heitman.

0: What is your name? Tell me your story. Where are you from?
1: Hello, my name is Jeremy Heitman. I'm 26. I live in Mount Barker, South Australia, but I'm originally from the Philippines.
0: You are a little pocket rocket. You just this tiny little package and this massive voice.
2: Ang galing wow, naman galing. Talaga, hindi ba? Nakaka-proud. Oh. Talaga naiiyak yung tatay niya, pati yung asawa niyang Australiano.
3: Grabe. Hindi ba? Ano bang teorya? Bakit magaling ang mga Pinoy sa pagkanta? Maliban sa akin.
2: Alam mo, tanungin na rin natin bakit yung mga Aleman ang galing gumawa ng kotse. Hindi ba? Bakit ganon? So, palagay ko talagang it's part of our artistry. Hindi ba yung artistry natin? Eh, hindi ko alam kung yung mga vocal cords natin nagkataon. Hindi ba? It must be in the genes of the Filipino.
3: Oo.
2: Dahil, una, may hilig talaga. Pagkatapos, nasa... Ewan ko, ako, kumakanta ako, ikaw.
3: Hindi, ako yung exception sa rule.
2: Patunayan mong Pilipino ka, ha?
3: Tutula ako.
2: Alam po ninyo, pagka kumakanta si Willard, para na rin siyang tumutula kasi.
3: Oo, nagbabalita.
2: Yes.
3: Pero tingin ko naman, dahil din yan sa karaoke culture natin, di ba? Bawat kanto, party, okasyon, laging may karaoke machine.
2: Hindi, mali. Oh. Dahil nga, mahilig tayo kumanta, kaya may karaoke. Ah. At sino ang nag-imbento ng karaoke?
3: Sino nga ba?
2: Pilipino!
3: Si?
2: Del Rosario ang kanyang apelyido. Okay. Siya ang nag-imbento ng karaoke. Hindi nyo alam yun, ano?
3: Pero,
2: hindi nyo alam yun eh. Ako, alam ko yun.
3: Pero hanggang alas 10 lang dapat ng gabi ah. Tutulog pa yung mga kapitbahay natin.
2: Pero pagka maganda boses, pwedeng mag-overtime.
3: Bago natin makalimutan, congratulations syempre to our very own Corina Sanchez Rojas.
2: Ay, nanalo po ako. Nanalo ako.
3: Sa Billionaire News Channel pati. At sa Avante Radio sa mga parangal na natanggap nila sa ika-apat na Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2026.
2: Ayan. Wow, thank you naman.
3: Marami pong
2: salamat.
3: Congratulations.
2: Thank you po sa organisasyong ito. At tayo po naman ay natutuwa na kinikilala po yung mga munting pinaghihirapan po namin. Mahirap din po ito, ha? Kala ninyo, nag-e-enjoy kami parate. Okay, pero it is definitely worth it. And congratulations din kay Willard para sa nomination for Best News Presenter or Anchor sa 31st Asian Television Awards.
3: Hey, thank you. Maraming
2: salamat. Oo, kasi daw, an Asian, kasi singkit ka daw.
3: At saka sabi ko sa iyo, hanggang pagbabalita lang ako eh. Hindi ako best singer, singing performance.
2: Alam mo, yun ang talagang ano eh, yun ang talagang pangarap ko, yung manalo talaga ako sa pagkanta.
3: Sa Christmas party, na-nominate kita doon.
2: Ha?
3: Christmas party
2: ayoko natin. Ayoko na. Kasi po yung huling Christmas party namin, pinaunlakan ko sila ng konting kanta. Abay, pinost ba naman?
3: Ay,
2: ano ba? Huwag naman ganun, walang bayad eh.
3: Kaya ka pala na-discover ni Kong Brian Yamsuan eh.
2: Oh, si Kong Brian. Malilito po ang tao, wag na lang. Happy birthday, Kong Brian.
3: Happy birthday na lang.
2: So, tsaka na tayo. Sa video, okay na lang po tayo mag-duet.
3: Yan.
2: Okay? At?
3: Ito na po ang mga event na maaari nating puntahan ngayong weekend. Mamamasyal tayo para sa mga mahilig sa sining at teatro. Libre ang Shakespeare in the Park, Macbeth, sa Ayala Triangle Gardens ngayong Biyernes at Sabado. Sa Circuit Park ngayong Linggo, alas 7 ng gabi.
2: Ay, wow. Parang gusto ko yan.
3: Libre pa, oh.
2: Oo. At may Legazpi Sunday Market din sa Makati ngayong Linggo mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon.

0: been here.
1: Hindi pa.
0: You know, you should. Ang ganda. Nakakatuwa. Yung titingin-tingin ka lang ng mga... Marami dyan, produktong Pinoy, homemade, and everything is so, so good.
1: At may kakambal din silang Sunday market, hindi ba?
0: Yes.
1: Salcedo.
0: Oo, Salcedo meron market. Ding Salcedo, merong Legazpi, ganyan. Nakakatuwa na pupunta ka lang and then you're with your kids. Yun na nga lang, pagka may dala kang bill mo ko, sorry ka na lang, mapapagastos ka rin.
1: Oo.
0: Hanggang alas 2 ng hapon po yan.
1: Baka may libreng tikim.
0: Oo, marami, marami silang ganun.
1: Ayan.
0: Yung iba ganun ng racket. Pupunta lang doon para tikim ng tikim ng tikim hanggang mabusog. Oo, ganun yon. At sa Intramuros naman, ayan.
1: Ginaganap mula October 2 hanggang October 4 ang Anthology ASEAN Architecture Festival 2026 na nagtatampok ng mga talakayan, exhibitions, installations at forums tungkol sa architecture and culture.
0: Yan, so... That's everything you can do this weekend. Ano naman ang kailangan nating i-memo na? I-memo na yan.
1: Sa harap ng mga school shootings,
0: yes.
1: Threats at banta.
0: I-memo na yan na, okay, again, number one, tanggalin na ang mga cellphone sa kamay ng mga bata sa eskwelahan. Hindi yung during class lamang kasi pag recess, lunch, ayan na naman sila, titingin na naman sila sa kanilang mga cellphone. Hindi pa rin natin maintindihan bakit hindi ito maipatupad ng DepEd. Why nga ba talaga?
1: At sa bahay naman, yung mga magulang, kung hindi nila talaga matutukan yung kanilang mga anak sa mga pinapanood nila online, meron namang mga parental supervision features na
0: parental
1: supervision,
0: yung hindi pwede yung games.
1: Yes.
0: Hindi pwede itong mga specific games
1: and
0: na
1: sites,
0: ito. Right.
1: Oh,
0: pagkatapos lalabas yung bata, gagamitin niya yung cellphone ng barkada niya. Hindi ba? Ito ang problema eh. Kailangan talaga, kaya importante itong mga parent-teacher conference na pwedeng pag-usapan sa lahat ng mga eskwelahan, mga public schools, private schools, kung paano magtutulong yung mga magulang para sa mga tahanan at ang mga guro dito naman sa eskwelahan para limitahan ang mga gadget use ng mga kabataan. And importantly, government. Why is it? Ano pa bang hinihintay natin? Kakausapin natin siguro next week ulit. Ano na ba ang nangyari? Dito po sa ikinasaya natin at magandang balita mula sa Singapore nang magtungo doon ang DICT, NBI, mga local government officials para magkaroon ng kasunduan sa mga malalaking plataforma online na pigilan ang ganyang klaseng mga access.
1: At saka yung hamon sa Meta at mga platforms, yung speed by which kikilos sila na i-take down yung mga mapanirang impormasyon, mga delikado at mga mapanganib na mga Facebook pages included.
0: And fake news.
1: Fake news even, para hindi ma-expose yung kabataan.
0: Eto pa eh, pag-usapan natin next week, trolling. Yung mga troll. Alam nyo, una ang trolling, parang para sa akin illegal kasi it is not a form of freedom of speech. It is a sinister form of freedom of speech dahil nga sa hindi naman nila pinapakilala ang tunay nilang mga pangalan. So ano ang kanilang kinatatakutan, hindi ba? So kung ganyan din lang naman ang gagawin, hindi nila mapapanagutan ang destruction na kanilang hinahasik. Bakit natin pinapayagan?
1: At saka hindi absolute, di ba, Corina, sinasabi yung kalayaan ng pamamahayag.
0: Hindi
1: mayroong boundary yan,
0: absolute.
1: Lalo na kung may natatapakan ng iba at nagiging banta na siya.
0: Correct.
1: Sa national security.
0: Kasi tayo dito, pag tayo may sinabi in broadcast, guardyado tayo ng batas at papanagutan natin libel, slander. Hindi ba? Bakit sa online, napakahirap niyan patunayan at supilin? Trolling na lang, ang dali-daling malamang kung troll yan, hindi ba? At tandaan po natin, 2028, nako, magiging lulunurin na naman po tayo, hindi ng tubig kung hindi ng mga fake news para siraan ang mga kandidato o kaya naman maglabas ang hindi tunay na magaganda sa ibang mga kandidato. Ang online po ngayon, ang siya malamang na pipili kung sino ang ating mga susunod na leader.
1: Kaya rin siguro hindi maban ng batas ang mga troll, Corina, dahil mga politiko mismo malamang ang may mga troll army.
0: Marami talaga sa kanila at hindi nila aaminin yan. Sasabihin nila, yan ay organic. Hindi. Talagang may imprimatur yan sa kanila kung hindi bayad.
1: Hindi naman sila gulay eh. Ba't sila magiging organic, di ba?
0: Okay, ah. Nakakahabol pa ng punchline si Willard. Ayan po, mga kababayan. Alam mo, yan dapat ang award mo eh. Pinakamabilis mag-isip ng joke. At ayan po, mga kababayan, sana'y nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang malilinlang o manlilinlang kung hindi tayo magpapalinlang.
1: At walang mga api kundi tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at ang simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494 Lunes hanggang Biyernes mula alas 7:30 hanggang 9 AM. Shout out sa lahat po ng ating mga kababayan na mga drivers, na parating nakikinig po sa atin at sa lahat ng nakikinig sa atin sa Abante Radio. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang sa Lunes, magkita-kita po tayo, magkarinigan po tayo. Ito ang Memo.

0: and the spokes is back. The politics of budget releases, the zero special allotment release order, or SARO by DBM, and the controversy over funds tagged for later release.
1: Why is this happening? What does this mean for lawmakers and their constituents? To help us understand these issues alongside other political concerns these past days, joining our discussion is the outspoken Caloocan City 2nd District Congressman Edgar Egay Eraser.
0: Hi,
2: good morning, Rory and Trixie.
0: Welcome back. Pag-budget talaga, favorite ka namin.
2: Yes, 7.2 trillion.
0: Oh my gosh, this year, no, for
1: 2027. Yan ang highest ever.
2: Yes, yes, 7.2 trillion. Pero ang projected revenue is only 5.69.
0: Mm-hmm. So deficit tayo, as always.
2: Deficit tayo 1.69.
1: Trillion?
2: Trillion.
0: So and, where are we going to source that?
2: Borrowings. Actually, for next year, we will be borrowing 3.3 million. Trillion.
0: Is that wise?
2: 1.69 for the budget, mm-hmm, and another 1.6 for the ano, yung mga nag-mature na borrowings.
0: Oh yeah, from
1: currently ba, would you know ano ba yung debt to GDP ratio natin currently?
2: Oh, nasa 65%.
1: Wow. It's pretty high.
0: Yes. So NUP is alleging that lawmakers who disagree with the administration are being punished through for later release.
2: Yes,
0: budget.
2: Kasi noong 2024 budget, merong ano yan eh, merong provisions, special, mm-hmm, special provision na hindi pwedeng impound yung napunduhan, mm-hmm, mga line item. Mm-hmm. Pero in 2026 GAA, parang kung may public concerns, public emergencies, pwedeng, yes, impound. So, yun na nangyayari ngayon.
1: Ano pag sabi, exactly how does yung FLR o yung for later release work?
2: Hindi nila ilalabas yung SARO.
1: So, merong appropriation, pero hindi ilalabas yung actual na pera?
2: Hindi nila ilalabas yung appropriation sa DBM. Or yung agency, hindi rin nila, pwede rin sa agency level.
0: Mm-hmm. Kayo po ba, meron kayong FLR? Or meron kayong disapproved na projects?
2: Nung 2026, itong 2026, merong allocations for my district. Ako naman, hindi ako nakikialam para walang question. Mm-hmm. Third quarter, ni-release ni Secretary Vince Dizon. So, ngayon pa lang nagbibidding. Sa,
0: okay na kayo ni Sec Vince?
2: Well, mag-ibigan naman kami yan, actually. Kaya lang, siyempre, sabi ko nga, hindi naman pwede kasing yung mga allocations for my district, mm-hmm, eh gagawing hostage.
0: Okay.
2: Para lang hindi ako, para hindi ko i-represent. Di ba? Ang primordial duty ko to be the representative, maging boses ng distrito ko. Uh-huh. At yung mga allocations na yan, yung mga benefits na yan, secondary lang yan.
1: Sa pagkaalam niyo kung, Egay, ilang mga distrito yung affected nitong FLR?
2: Ang alam ko yung mga nagmumoto ng no sa impeachment ni BP Sara, saka yung mga nag-abstain.
1: So mga ilan yun?
2: About 60 plus, siguro, mm-hmm, more or less.
0: Oh, how nonchalant. So, yung mga nag-vote ng no to impeachment ni VP Inday.
2: Saka abstain.
0: FLR and abstain. Oh. So, FLR sila lahat. Mm-hmm. Wow. So, privileged speech in Congress last year, nasabi mo may mga limang probinsya, last week pala, na may limang probinsya na binigyan ng zero na SARO.
2: Ito yung tungkol sa LGSF DBM. Kasi I'm questioning the local government support fund. Kasi dati nung panahon ni President Aquino, na-question na rin ito. Mm-hmm. Pero yung Supreme Court, hindi naman parang dinismiss naman yung petition, mm-hmm, to declare the LGSF as a form of pork barrel. Kasi maliit lang noon, 400 million. At pangalawa, very specific yung menu, yung guidelines.
1: Ito yung BUB before, di ba?
2: Hindi pa yan. So, kasi very specific kung sino yung beneficiary, saka singular yung purpose.
0: Mm-hmm. Ano yung purposes ng local government support fund?
2: Support sa mga local governments.
0: So for example?
2: Limbawa, magbibigay ng 100 million sa Caloocan. Pwede yun.
0: Merong menu. Ngayon, meron pa ba
2: tapos
0: menu?
2: Tapos nung sumunod na yun, nung na-question na yun, ang ginawa ng Pinoy administration through Secretary Marrojas ng DILG, ginawa niya, pinagtiyagaan nila. Ganyan kakapal na, ano, in-identify na nila yung mga projects.
1: Okay.
2: So, meron ng line item bago inaprubahan ng Kongreso.
0: So, for example, LGU-run hospitals, pwede ba sa ganyan?
2: Pwede. Pwede yun. Basta inaprubahan ng Kongreso.
1: Okay.
2: Ang problema, nung 2025, nagsimula ito, nung nabawasan yung flood control, so malaki yung 265 billion yung hindi na nilagyan nila ng 27 billion yung LGSF. Ang nangyari yung wala yung ano yung guidelines ginawa nila ang mag-identify ang gagawa ng guidelines yung DBM.
0: Okay.
2: Ang DBM.
0: Oh, ayan na po.
2: Tapos yung guidelines na ginawa nila sobrang multitude and very wide latitude na practically the president can fund anything under the sun. Basta pwede niya ibigay kahit pera, kahit na agricultural concerns, kahit na DPWH concern, kahit na health concerns. Basta lahat ng practically all departments yung trabaho, pwede niya ibigay sa LGU.
1: Okay. Sino mag-identify ng specific projects? Yung nasa local o
2: sabi,
1: nasa
2: request, national? Mag-request. So, pero ito, post-enactment na ito eh.
1: Uh-huh.
2: So, ang kinu-question ko, hindi ito napag-usapan sa Kongreso. Even the menu or the guidelines, hindi ito inaprobahan ng Kongreso. Uh-huh. Ang sinabi ng Kongreso, bahala na DBM. Parang sinusuko namin, parang undue delegation of our legislative power. And it became so large, by 2026, ngayon, 57 billion na yan. At ngayong 2027, ang proposal nila, 28 billion. At hindi ito dumaan sa Kongreso, mismong guidelines. At ang masakit, kahit ano na lang, si presidente lang mag-identify kung kanino ibibigay, kung magkano ibibigay, kung kailan ibibigay.
0: Wow.
2: At hindi maliwanag kung, kasi support fund di dapat ang tulungan mo yung mahihirap. Uh-huh. Ang nangyari, itong 2025, yung pinakamalalaking nabigyan, yung mga mayayamang lungsod. For example, Manila, 500 million. Naga, 500 million. Yung San Juan, 245 million. Yung mayayamang probinsya. Ang hindi nabigyan, halimbawa, yung Maguindanao, yung
0: Aurora, Aurora, Davao Occidental, Marinduque, Siquijor, Taoy,
2: 2026, ang hindi nabigyan, zero, Batanes. Na pinaka, isa sa mga, Batanes, 2026.
0: Bakit
2: ang pinaka, 2026, ang pinakamalaki nabigyan, Quezon City, about 900 million. So, about a billion.
1: Uh-huh.
2: Basta yung may NCR, ang pinakamalaking nabigyan ng local government support fund, NCR, na yung mga cities dito, ang lalaki ng mga NTA, yung kanilang mga
0: allocations,
2: internal revenue allotment, yung NTA nila. Uh-huh. Ang lalaki niyan. In fact, ang Quezon City, 40 plus billion yung kanyang revenue. Walang deficit yan. So, pero yun yung isa sa pinakamalaking nabigyan. Yung Lipa, 1.8. Yung Batangas, 1.8 billion.
1: Sa ano ba? Sa DBM guidelines, supposedly, ano yung dapat basis nila?
2: Wala nga. Hindi maliwanag. Hindi maliwanag.
1: Hindi actually, poverty sabi ko nga, rate?
2: Walang
1: population?
2: Yung 2026 na presidential, ito, ang tawag ko dyan, presidential pork barrel, yung LGSF, ang ginawa ni Presidente, binigay niya 22 billion na bigas.
1: Okay.
2: Pero yung pinamigay niya, hindi bigas, pera. Binigay niya sa mga local governments.
1: Sila yung bibili ng bigas.
0: Pambili ng bigas.
2: Sila pambili ng bigas. At yung pinakamalalaking populasyon, yun yung nabigyan ng malalaki.
1: Uh-huh.
2: Halimbawa, Quezon City, sabi ko nga, laki nung nabigay ng bigas sa yung mga malalaking probinsya. Ang problema, hindi dumaan sa debate sa Kongreso. 22 billion is a big amount na bakit mo sasayangin sa bigas? Tigas 10 kilo di after 1 week, ubos na yun. Anong economic impact nun sa kung samantalang yung 22 billion dumaan sa debate, baka mas napagkasunduan ng Kongreso na dali niyan sa ospital, dali niyan sa education, dali niyan sa mga agricultural implements. So talagang ito ano lang to, parang kung sino lang yung gusto ng presidente na bigyan.
0: O yung economic fact, impact doon sa bibilhan mo ng bigas.
2: Yung Ilocos Norte, 700 million ang naibigay. So, ibig sabihin, nandito na yung kung sino yung kakampi, kung sino yung kamag-anak. Yun na yun. Kaya tingin ko
0: yung supplier
2: sa Greco-Belica, sa kanyang Belica-Ochoa case, papasok to sa tingin ko. Papasok
0: Belica ito. Versus Executive Secretary.
2: Ochoa. At bukod pa dyan, bukod pa sa itong 2027, 58 billion na. Sabi naman ni, during our budget deliberations, sinabi ng ano, they are willing to adjust the ano, the guidelines kasi sabi, pero inamin nila nung nakaraan walang hindi inaprubahan ng ano, Kongreso. Parang nangyari, it is a budget within a budget, parang blank check. Parang sinabi ng Kongreso, oh ito 58 billion bahala na kayo kung saan niyo gagastusin para pamigay niyo sa mga local government. At blank check to. At tingin ko undue delegation of our legislative power.
1: May plano ka ba kung Egay na mag-file ng
2: kaso? Once na hindi nila inayos yung guidelines at nakita ko na ganun pa rin na anything under the sun pwedeng gastusan at hindi mapoprotektahan yung mga may hirap na local governments, then at napirmahan ni Presidente itong budget na to, eh, I will question not only the 2027 but the 2025 and 2026 allocations for LGSM.
0: Sa tagal din sa politika, since, uy, KB pala kayo. Blast from the past. Binibiro ko si Sen Aimee. Gusto ko ng KB t-shirt. So, ngayon lang ba nangyari to?
2: Sabi ko nga, nung panahon ni Presidente Aquino, maliit lang 400 million. Very specific.
0: Pero meron purpose. Na. Kasi doon nag-umpisa yung local government support fund.
2: So, si presidente naman, ang dami niya ng pondo, presidential social fund, di ba? Mahalaga na dumadaan yung ganitong ano, 58 billion is alam mo ang fiscal space natin for this year only 16% of the 7.2 for next year 7.2 trillion deficit. Yung mga new projects kasama ito ano lang 16%, so about mga 1.1 trillion na lang yung pondo na pwede sa mga projects. At karamihan pa dyan, siguro mga 37% yan, pork barrel, mga allocations ko, yung mga congressional initiatives, yung mga gano'n, yung mga ayuda.
0: Yun, yes.
2: Yung mga new development projects na yun ang kailangan natin, mga nasa 600, 700 billion na lang.
0: Since we're making up for it by borrowing, hindi ba dapat yung borrowings natin should be something that would contribute
2: that would increase the GDP? Ang sama, ang borrowings natin ngayon, ang average borrowings natin, ang increase is about 10% a year. Tapos ang ating GDP increase is ngayon, average of 2.6% ngayon 2026. So, mabilis yung pag-utang, mabagal yung paglago. Ay, sana pupunta yung inutang. Actually, pag tinignan mo yung budget natin for 2027, yung proposal nila, pinakamalaki yung MOE, yung operations ng government, about 3 trillion. Tapos sumunod doon yung personal services, yung sweldo, 2 trillion. Tapos yung pambayad ng utang is about 15.6%. Lamang lang ng konti yung
1: debt service.
2: In debt service, 15.6%. Lamang lang ng konti yung new projects na 16%.
0: Developmental projects.
2: Saka paliit ng paliit eh. Paliit ng paliit yung fiscal space natin. Actually, noong 2025, mga 21% yung fiscal space. 2026, 19%. Ngayon, 16%. At liliit pa yan for 2028. Inamin nila yan kasi tataas na naman yung utang natin. So, by next year, madadagdagan ng 3.3. Ngayon, nasa 19.6. So, yung debt service natin for 2028, lalaki. So, liliit na yung fiscal space. Yung 16% na yun, mababawasan pa yan for 2028.
0: Magkano debt servicing natin for 2027?
2: Mga 1.1 trillion.
0: Oh.
2: Ano lang to, interest ha. Hindi to, walang principal dito.
0: Hindi pa tayo nagbabawas to ng ano.
2: Kaya nga, mangungutang tayo ng another 1.6 trillion para pambayad doon sa maturing loans. Yung pambayad natin sa magmamature ng mga utang, uutangin natin ulit.
1: So, ano tingin mong dapat allocation kung Egay, ideal, na ideal?
2: It, palagay ko, dapat talaga na kung ano yung revenue target, eh, kasi ang nangyayari, ang masakit nito, maski yung 5.6 trillion na revenue target nila for 2027, I doubt it na makukolekta yun. Bakit? One, merong announcement si Presidente na itataas niya yung tax exemption from 250, income tax exemption from 250 to 350. That's about 100 billion. Tapos merong mga pending legislation aalisin yung travel tax. That's 8 billion. Pagkatapos, kung bumabagal yung paglago ng ekonomiya, di ibig sabihin, yung projection nila, ang basis ng projection nila ng ano, yung mga 5% plus yung projection nila ng GDP, eh kung hindi maabot yun, di lalong hindi re-raise yung 5.6 trillion.
0: Si Kong Toby Tiangco is one of the loudest voices dito sa budget transparency. Pero na-votas was given 2 billion sa budget. Dapat ba itong ipaliwanag?
2: Well, yung sinasabi ni, actually, sinasabi ni Kong Toby, hindi naman dun sa budget, sa national budget. Sinasabi niya yung budget ng House of Representatives, which is about 20 billion. Eh, ang gusto niya maging transparent kung paano ginagasta ito.
1: Ah, so ito yung house budget na mismo?
2: Budget.
0: For example, yung budget for each congressional office. Mm-hmm.
2: Kasi hindi, hindi transparent kung paano nahati-hati yun.
1: Medyo malaki yung 20 billion. Saan na pupunta yun?
2: Yun yung question. Kasi dapat may equal protection of the law. Dapat, hindi ko naman sinasabing equal dapat, kundi equitable. Siyempre, may kanya-kanyang mga committees, may kanya-kanyang mga responsibilities. Pero dapat equitable. Kaya lang, hindi namin alam kung equitable o hindi, dahil hindi naman namin alam kung paano ginagasta yung house budget.
0: Issue din dito yung certification lang yung liquidation ng kada congressional office.
2: Yes. For example, ako ngayon, may natatanggap ako mga 1.4 million a month. So, binipirmahan ko lang yon para...
1: Ano yung operational budget yan?
2: Kasi yung alimbawa, for example, sa district office ko, ang payroll ko is about 700,000 a month.
0: Alright.
2: Tapos nag-release ako ng opsina sa kuryente, tubig, sa mga more than 100,000 a month.
0: Alright.
2: Tapos yung mga equipments, mga supplies, sa akin lahat yun. Kaya halos tapos... Kailangan mag-ipon ka ba para sa bonuses, sa iba pang mga gastos. So, yeah, actually, parang kuminsan, pati yung sweldo ko nadadamay. Kasi sa 1.4 million, kasama na yung 260,000 na sweldo ko doon.
0: Okay. But I think it would help enormously talaga kung may transparency kung saan talaga pumupunta yon. At saka yung liquidation niya.
2: Talagang medyo... ako naman, paing naman ako kung... kung hindi liquidation, hindi certification by liquidation, kasi kaya ko naman i-liquidate. Kasi may payroll naman. Pwede ko i-submit yung payroll. Meron namang
1: resibo
2: yung mga supplies.
1: Yung lease.
0: As I understand, yung rule on liquidation by certification is because na-anticipate mo naman yung budget every month. Kasi mostly MOOE. Mm-hmm. Sweldo, supplies, kuryente, tubig.
2: Utilities.
0: And lease.
2: Siyempre, kailangan mo ng kasama na doon yung gasoline mo, lahat ng mga sasakyan ginagamit.
0: What about yung travel expenses ng kada congressman? Is that hindi part of your monthly budget?
2: Pag Metro Manila, wala kasi. Metro Manila,
0: okay.
2: Yung mga probinsya, so, pwedeng reimburse.
1: Well, imagine, dapat mas malaki pag mas malayo ka sa Maynila. Diba? Taga Mindanao ka dahil...
2: Alam ko, meron silang travel for mga plane
0: yung pag-uwi.
2: Tickets, meron sila yung mga nasa probinsya.
0: But that's not included in the monthly budget.
2: Hindi.
0: Iba pa yon. So, ang allegation, what would make you refuse to support an administration program even if it benefits your constituents? But before you answer this, the spokes will return after this short break.

0: political capital na nililigawan siya ng administration.
1: Eh, tsaka ako, tama ka eh. Kung ikaw naman yung local official, eh di siyempre, ileverage mo lahat yun para,
2: para sa
1: mga constituents. Tama naman.
0: Kalooban, binigyan.
2: Yung totoong so, okay para sa constituents.
0: Yung problema doon sa bigas, marami na, sabi nga ni, di ba nila, Mayor Magalong, ilan lang yung nagpa-practice ng good governance sa mga mayor. Sila mismo ang nagsabi noon, di ba? Pinamigay mo 22 billion na bigas. Ako sigurado ako, marami dyan, ninakaw lang.
2: Naligaw?
0: Ninakaw lang yung, ano, kasi nga, pamimigay mo kung kahit kanina, halimbawa, bibili ka ng 500 million na bigas, paano ma-account na kung ang binili lang ay 300 million? Di ba? Wala eh. Resibo lang yan.
2: Kung member kayo ng 18th Congress, di ba? How would you describe former House Speaker Lord Alan Velasco?
0: Well, kasi nung 18th Congress, I supported, ano eh, yung, di ba, nung nag-coup, sinuporta ako si Alan Peter, kahit ano, kaya medyo hindi ako, ano nun, hindi ako close
2: naman,
0: sa group. Hindi ako close sa group na yun. So, buti na lang.
2: So, how would you describe, dahil hindi kayo close? Dahil hindi kayo close.
0: Kasi yung operations nila, kasi nga, di ba, anti-Duterte ako, so hindi ako talaga, ano, I was the first one who spoke against war on drugs. Medyo malayo ako sa
1: Kusina.
0: Lagi na lang ganun. Most of my years in Congress, ano ko eh, minority talaga.
2: Ngayon, minority, you consider yourself out of the kusina also?
0: Yes.
2: Very. Lumayo pa, lalo.
0: Mas malayo pa siguro.
1: Yung mga pinapoint out nyo ngayon, Kong Egay, na issues with the budget, yung FLR, yung sinisiro na SARO.
0: Nangyari
1: din sa akin. Ba nyo yan?
0: Zero ako nung panahon ni Presidente Duterte, 2018.
2: Pero ngayon, zero pa rin ba kaya?
0: Ngayon, merong 240 plus million na allocation doon sa district ko. Which is considerably
2: yan,
0: very low.
1: Ilan pa population ng second district?
0: Siguro mga 500,000.
1: Grabe.
2: 500,000?
0: Yes.
1: Ito, kahapon na Kong Egay, nandito si NBI Director Melvin Matibag. Gusto niya daw imbestigahan kung kailan nagsimula ang bigayan ng pera mula sa Speaker of the House. Kailan nga ba?
0: Siguro mga 1930s.
2: So malayo-layo yung investigahan niya.
0: Siguro pag-grabe lang ng pag-grabe. Pag-grabe lang ng pag-grabe. Kaya lang, ito na yung pinaka-grabe, 19th Congress. I would say 19th Congress.
1: So grabe in terms of halaga?
0: Halaga.
1: Okay.
0: And saka ano, talagang naging ano na eh, naging parang yung bentahan ng mga projects. Grabe, masyadong ano noon, masyadong maingay yung bentahan ng projects.
1: Paano yung bentahan ng projects? Pwede bang
0: for example, ang nangyari noon, yung kanya-kanyang pagpupondo kung sino yung malakas sa powers that be, may kanya-kanyang pondo na i-impound yon, nilalagyan ng pondo yung mga projects, tapos binebenta. May mga bumibili. Ganun. Mga contractors. Mga contractors naman kasi, kailangan nila maghanap buhay. Meron silang kumpanya, may mga pinapasweldo sila. So, kung hindi sila makakakuha ng kontrata, di...
1: Wala silang income.
0: Wala silang income, wala silang mapapasweldo, babagsak yung kumpanya nila. Uh-huh. So, kung bebentahan sila ng malaki ang masyadong malaki, kumisan na ano sila, kapit sa patalim. Mm-hmm. Yun ang nangyayari. Kaya sa tingin ko, yung mga contractors, yung mga magagaling na contractors, napipilitan din sila. Kasi gusto nila mabuhay yung kumpanya nila.
2: Kung anong tingin niyo dun sa decision ng Senado, palitan yung denominator sa conviction voting, sa two-thirds vote required para sa conviction?
0: Para sa akin, ano yun? Tinkering with the Constitution. Kasi maliwanag naman, two-thirds, 24 naman yung senators, wala pa namang namamatay, wala pa namang natatanggal. So, still, 24 dapat yung basis. Mm-hmm. At kung ganyan yung mangyayari, medyo delikado yan, not only for the impeachment. Kasi kung magkaroon ng chacha, yung two-thirds, 40 na rin. Uh-huh. Kung

0: magiging voting, kung marami pang iba, marami pang
1: concurrence
0: iba,
1: of treaties. Oh,
0: kasi yung two-thirds, kung binago mo na yung two-thirds, bago na yung
1: so lahat bukas na, pwede bukas nang na. Baguhin.
2: So anong reaction niyo dun sa...
0: Even yung martial law, pag nag-declare ng martial law.
2: So anong reaction niyo sa fact na dinismiss ng Supreme Court yung...
0: Well, kasi ano naman, premature talaga, hindi pa naman alam kung... Paano kung 16 ang nakuha, di wala namang issue na. Mm-hmm. Paano kung 13, di wala na rin issue.
2: 14, 15 lang 14, talaga
0: 15
2: yung
0: lang ang issue. Eh. So, premature pa
1: 13,
0: talaga.
1: 14. Kasi 13.33 kung wala yung apat.
2: So, kung 13.33, 13 ba?
1: Hindi, 14? Hindi, ang rule, ang sinabi ni Senator Cheese is 14. Sinet niya at 14.
0: Pero maka-question pa rin yun. So, siguro, kung makonvict na 16, wala namang issue.
1: Okay. Kaya,
0: diba? Kung makonvict ng 14-15, doon na lang siguro babalik sa Supreme Court.
1: Fearless
0: forecast. Tingin ko naman, ano naman yan?
1: Fearless forecast niya. Anong sasabihin ni Senator Trillanes? Oh, yeah, sa press
2: diba,
1: ko niya.
2: Diba, close kayo dati ni Sentry?
1: Pinasa mo!
0: No comment. No comment na lang ako dyan. Hindi ko naman alam yung sasabihin niya.
1: Sige na ha, chance.
0: Actually, ayoko naman talagang makialam dyan sa impeachment kasi di ba nag-abstain ako. Ang reason ko, hindi ako pinayagan na magtanong dun sa mga witnesses sa House.
1: Dun sa Committee on Justice?
0: Sa Committee on Justice.
1: Okay, oo.
0: Kung pinayagan ako, at least, tinanong ko si Madriaga, kung nandun si Senator Trillanes, tinanong ko siya.
1: Mm-hmm.
0: Liwanagan ako. Eh, maraming mga questions na hindi na itanong. Kaya sabi ko, hindi na lang ako magpa-participate.
2: Si former Justice Tony Carpio is now leading the Dapat Isa Lang Coalition signature campaign. Ito yung para sa enactment ng People's Initiative for an Anti-Dynasty Law. Anong tingin mo dito?
0: Well, okay yun para sa awareness ng mga mamamayan. Nag-privilege speech nga ako last week na dapat kaming mga congressman, kami gumagawa ng batas. Nakakaya naman, hindi kami sumusunod sa batas. Dahil dineclare na ng Supreme Court, na kami ay we are committing a grave abuse of discretion.
2: By not passing.
0: By not passing the Article Article 2, Section 26. Mm-hmm. Nakakaya naman na yung mga tao, kahit hirap na hirap, sumusunod sa batas. Yung mga taxpayers, kahit nahirap na hirap, nagbabayad ng tax. Uh-huh. Diba? Yung mga negosyante, kahit nahirap na hirap, sumusunod sa batas. Pero kami, ayaw naming sumunod sa batas. Nakakaya naman. Pero yung very pessimistic ako dun sa magiging resulta nung...
1: Baka lumala. Tingin niyo lalala.
0: Hindi, yung ano, yung ginagawa na anong tawag dito?
2: People's Initiative.
0: People's Initiative.
1: PI,
0: I don't think that it will be successful. Kasi kasi meron akong experience sa ganyan. Actually, yung press People's Initiative na successful initiative, kami sa Caloocan na nakagawa niyan eh. At ako yung...
2: Ordinance.
0: Ha?
2: Ordinance, no?
0: Hindi, nung may ni-recall kaming mayor.
2: Ah, na, recall.
0: Ako nag-operate na
1: Eh. Recall election.
0: Yun ang successful. Ang napakamahirap dyan kasi 3% per district.
2: Tama.
0: 3% per district. I don't think, na, lalo na sa Mindanao, kung saan yung mga warlords, baka mahirapan sila makakuha ng 3%. One district lang na hindi sila makakuha ng district.
2: Oo nga, pale na yan. Tama.
1: Pale na yan. It should be from every district in
0: dapat
1: the entire
0: talaga
1: country.
0: Ang campaign, para sa akin, naniniwala ako, isa lang dapat. Pero dapat ang campaign, ano, parang more on pressure sa government. More on pressure.
2: Sa House at sa Senate.
0: Sa House, sa Senate, sa Presidente. Kasi sinabi ng Presidente na priority niyan, sabi niya gusto niyang maipasa yan. So dapat pressure natin si Presidente dahil kontrolado naman ang allies niya, yung Kongreso. So dapat si Presidente na mauna.
2: Speaking of yung mga priority legislation na in-identify ni Presidente, ano tingin mong may realistic chance na pumasa?
0: Wala pa
1: and
0: nga
1: which
0: eh.
1: One?
0: Wala pa eh. Wala pa yan. Ngayon, kadena. Marami kasi siyang pangako na hindi natupad. So sabi ko, kahit na isa man lang na reform na...
1: Antik na ako mag-react doon. I was going to say, what? You think? Okay, next. Hindi nga. Seryoso.
0: Isang, ano, pero sabi ko nga, very pessimistic ako doon sa chance ng anti-political dynasty. Kasi nga, 80% ng...

0: Congress ay political dynasties.
1: Mm-hmm. Okay. So, tough questions na tayo, Kwang, ha? Bakit hindi nyo diretsong mapangalanan kung sino yung dapat managot sa political retaliation sa budget?
0: Ruling party. Okay. And who's the head of the ruling party? The president. Responsibility ng presidente yan. Dapat ko, sabi niya yung leadership ng House, huwag niyong gawin yan.
1: Sinabi na ni Kong.
2: Ito, second tough question, Kong Egay. Gagamitin ba ng mga politiko ang postponement ng barangay and SK elections para sa 2028 election?
0: Kasi karamihan ng mga, especially local governments, karamihan ng mga local governments, controlled nila yung barangay captains. Mm-hmm. So, magagamit talaga. Kahit naman, last elections, nagamit naman talaga ng mga incumbent local government officials yung barangay dahil doon sa sistema ng supervision ng mga local government executives sa barangay. Mm-hmm. Pati sa budget, paano sila makakapag-release ng budget kung yung barangay, kung hindi aaprobahan ng mayor at ng city council?
1: Ito parang duyan, pabalik-balik yung tanong eh. Sinuportahan niyo si Sanito Sitianes when he ran for mayor of Caloocan in 2025. Anong posisyon ng bagay sa kanya sa 2028?
0: Hindi kami natuloy, naghiwalay kami. In the middle of the game, naghiwalay kami. Nagkaroon kami ng problema sa how to run the campaign.
1: I see. Maaga pa lang.
0: Sinabi ko naman sa kanyang diretso na kung yung style ng campaign niya, matatalo ako and I don't want to lose.
1: Okay.
0: So, nag-solo na lang ako mag-isa. Nanalo
1: kayo. Hindi.
2: Ito, last tough question. Crystal ball to, mga guy. Who would you place your bet on in a wide open presidential race if, hypothetically, VP Sara and former VP Lenny will not run in 2028?
0: Tingin ko, kung wala si VP Sara saka si VP Lenny, sa nakikita ko ngayon, pati sa mga opinion ng mga kapwa ko politiko sa House, si Bongo.
2: Senator Bongo. Bakit? Bakit tingin mong malakas si Senator Bongo?
0: Kasi Mindanao in Visayas medyo acceptable siya sa mga leaders dito sa Metro Manila and Luzon.
1: Okay. Nice one. Good one.
2: Okay, thank you, Kong Egay.
0: Meron lang siyang problema.
1: Ay, ano?
0: Si ano? Senator Bongo, kailangan mapapayag niya si VP Sara.
1: Oo. Oh. Ganun ba?
2: Okay. Anybody? Thank you. Okay, guys.
1: Delayed reaction. Paisip kami doon. When budget power shapes political behavior, transparency becomes the test of democratic accountability.
2: Ultimately, accountability relies on facts, evidence, and the public's right to know. I'm former VP spokesperson, Attorney Barry Gutierrez.
1: And I'm former Press Secretary, Attorney Trixie Cruz Angeles.
2: And we are the Spokes.

habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalahang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

Magandang umaga mga kababayan! Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas. Good morning sa inyong lahat. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Song number muna tayo para maiba-iba.
1: Oo nga.
0: Song number, alam nyo, matagal na kami nagpa-practice ni Willard na mag-song number. Ano bang klaseng kanta ang alam mo?
1: Lupang Hinirang. Yun lang alam mo.
0: Kilala mo ba si Bruno Mars?
1: Yes.
0: Ed Sheeran.
1: Naririnig ko rin. Pero alam ko na susunod na papakantay mo kaya.
0: Oh, bakit hindi? Uy, meron tayong karaoke night. May karaoke night tayo. Dapat kasama ka doon.
1: Ako'y kakain ng pika-pika.
0: Ikaw na lang ang taga-pika-pika. Alam mo, ikaw talaga, ang Pilipino, talagang magaling yan sa kantahan. Sabi nga nila, lalo na yung mga taga-Cebu. O, hindi ba? Pero, at Bicol. Pero sa katotohanan, lahat po, halos ang Pilipino, kumakanta sa banyo.
1: Oo, tsaka may kabisado rin akong combination para sa video. Okay? Number combination.
0: Anong combination?
1: 32852. Tapos anong kanta?
0: Meron ka ng alam? Ano ka ba?
1: Mga baon-baon ko yun.
0: May baon ka na talagang number? Ano ba yan? Okay. So, ako, alam ko yung mga Imelda Papin, mga Eva Eugenio. Ewan ko, hindi na kilala ng mga bata na nanonood sa atin. Pero, good news tayo ha, ang galing talaga ng mga Pinoy sa larangan ng pagkanta. Talaga naman, nam-nam. At nagkalat na sa iba't ibang panig ng mundo ang galing ng Pilipino. So today, we find out that another Filipino singer is making a huge name for herself on the global stage. Kung pamilyar kayo kay Jeremy Sanico mula sa kanyang naging stint sa local singing competition, ay nagbabalik siya ngayon sa telebisyon at gumagawa ng matinding marka abroad bilang Jeremy Sanico Heitman dahil nakapangasawa siya ng isang Australiano. Ay, ang galing! Sa kanyang blind audition sa The Voice Australia, inamin ni Jeremy na sobrang kinabahan daw siya. Pero she gave it her all at nag-deliver pa rin ng isang powerful rendition ng classic hit ni Celine. Kilala mo naman si Celine Dion siguro, no?
1: Titanic.
0: Because You Love Me. Ay, naiiyak pa yung asawa niya, oh. Ang naging resulta ng kanyang performance, isang standing ovation at four chair turn mula sa mga namamanghang mga judges.
1: At sa kanyang Facebook page pa nga, ibinahagi ni Jeremy na ito ang kanyang unang pagsabak muli sa isang televised singing competition makalipas ng isang dekada. Sabi niya sa kanyang post, "My last TV competition was 10 years ago." At dagdag pa ng Pinay singer, "Simula nang lumipat siya sa Australia, kumakanta na lang siya sa simbahan, hindi bilang performance kundi bilang alay sa Diyos. Minsan daw ay sa kusina, sa banyo o gaya ko." At sa harap ng kanyang mga anak na lang siya napapakanta. Kaya naman pakiramdam daw niya ay nag-uumpisa ulit siya from zero.
0: Ang galing. Yeah. Pero despite feeling like she's like starting from scratch, kitang-kita naman po na hindi talaga kumukupas ang world-class talent ng mga Pilipino. Congratulations, Jeremy!
1: Congratulations!
0: At mamaya, huwag kayong maalis. At the end of the show, we're going to play her entire performance. Ayan. Panoorin po ninyo, abangan ninyo maya-maya po lamang. Samantala, this week is not yet over. But it's Friday.
1: Konti na lang.
0: Sa huling araw ng Linggo, silipin natin ang mga salitang ibinahagi natin. O ito na yung ating review ha. Review sa ating memo dictionary, sa ating memo speak. Okay. So, ang una natin ay fair wisho. Ayan. Ang ibig sabihin nito sa ating diksyonaryo ay taas pasahing walang dalang ginhawa, kundi patuloy na perwisyo para sa mga commuter at PUV driver.
1: On Wednesday naman, representative ng ibig sabihin sa ating dictionary ay ang mga hinalal na kinatawan pero nagnanakaw sa kaban ng bayan.
0: In Tagalog,
1: kinawatan.
0: Kinawatan. Natatawa talaga ako dyan. Kinawatan and representative. Again, hindi lahat, pero marami. O ito naman, edukansela. Tama ba?
1: Edukanselasyon, di ba? No?
0: Edukanselasyon. Yan. Oo. Ibig sa edukasyon. Kasi ang ibig po sabihin yan sa ating diksyonaryo sa Memo Speak ang sistema ng edukasyon ng mga estudyanteng naiwan sa ere at nakalimutan na ang mga lesson. Dahil mas madalas daw yung kanselasyon ng klase kaysa may pasok. 43%. Diba? At some point, hindi naman kabuuan. Pero yon edukanselasyon. Kaya sabi ka nila, yung mga bata natin, yung mga henerasyon ngayon, medyo nahuhuli pagdating sa kanilang abilidad.
1: At shocking na yung mga grade 12 pala, ang kapabilidad ay grade 7.
0: Ay grade 7.
1: 5 years.
0: At ang kinatatakutan nga, di ba, yung kausap natin na dating NEDA chief, sa panahon nga naman ng AI, paano hahabol ang mga kabataan, lalo na napakaraming mga trabaho ang mawawala?
1: Oo.
0: Ay hindi nila mapapalitan ng mga anchor tulad natin.
1: Oo nga.
0: Hindi talaga.
1: Nako, kailangan ng catch up dyan.
0: Oo, kasi iba yung pulso ng talagang tao. Pero yung mga manunulat, tinakot natin. Yung mga writer, yung mga floor D, ganyan. AI na lang yung mga cameraman, AI na lang daw yan. Oo, lagot kayo. So, marami na talagang mga trabaho daw ang mapapalitan ng AI. So, marami ang mawawala ng trabaho kung ang mga kabataan hindi makakahabol sa teknolohiya.
1: Saka yung skills kailangan talaga makaagapay, di ba? Sa bilis ng teknolohiya ngayon.
0: Oo,
1: kailangan
0: grabe.
1: Kailangan talaga makahabol.
0: Ano ng iPhone? iPhone 26 na, meron ka na ba?
1: Oo, wala pa.
0: iPhone 10 ka pa lang din yata.
1: Naghihintay ako sa Christmas party natin sa raffle.
0: Okay, ngayong Biyernes, ang ating Memo Speak Word of the Day ay... Ta-da-dan! Suspensyon! Ano yung suspensyon?
1: Ang ibig sabihin nito sa ating dictionary, Corina, ay ang nakabibiting testimonya dahil naunsyami ang pagharap sa korte ng isang dapat tumestigo. Kaya suspensyon.
0: Lahat po yan ating bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
2: Before the markets react,
3: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
2: Before the headlines shape the conversation,
3: the government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
2: Get fresh perspectives on the latest developments,
3: where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margo Salcedo. This is Business 360.
2: Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
4: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaryo News Channel.
0: Makakasama po natin ngayon Law Professor Attorney Howard Calleja. Hello, Attorney.
5: Good morning, Corina. Good morning, Willard. Good morning sa inyong lahat na televiewers. Mabuhay po kayo.
0: Okay, so kahapon po biglang inalis ng prosecution si dating Senador Sonny Trillanes bilang witness. Meron po ba kayong mga espekulasyon kung bakit? Pagkatapos, today mayroon siyang press conference.
5: Well, Corina, sa akin kasi bilang abogado, it's really the prerogative of the, whether it's the defense or the prosecution, it's really their prerogative whether to present a witness or not, or which witness to present or not. Pwede tayo mag-speculate sa mga pwedeng nangyari o bakit hindi sinala prinisent si Senator Trillanes. But at the end of the day, sabi nga natin, I hope that whatever is the result or the outcome would be a result based on evidence. So sa akin, tingnan na lang natin kasi sa akin, mahirap po mag-speculate. Pero sa akin, nasasayangan din ako kasi mas maganda sana na makapag-testify siya. At sabi nga niya, marami siyang idadagdag na ebidensya. Eh siguro, abangan na lang natin sa kanyang press con mamayang umaga.
0: Sinabi po kasi ni Senador Trillanes na siya mismo ang humiling na alisin siya as a witness para maalis yung pressure sa prosecution. Ano naman yung pressure sa prosecution? Could you imagine what this could be?
5: Well, kasi siyempre hindi ko rin masabi kasi wala naman ako sa prosecution. Pero ang isang issue siguro dyan is whether or not ano yung capacity or personal knowledge ni Senator Trillanes doon sa mga kanyang ititestify, or baka ano pa kaya yung bago, kasi marami na tayong narinig na mga allegations, na mga testimony at mga paratang ni Senator Trillanes against the Duterte family, against Sara, and etc. So isa siguro ito pa sa mga question natin, ano pa ba yung kanyang idadagdag? So I guess it's a matter of, sabi ko nga, abangan na lang natin this morning, later. I believe meron siyang press con. So tingnan natin kung ano pa yung ano, kung ano pa yung kumbaga bombshell o ibubulgar niya later this morning.
1: Attorney, batay doon sa naging testimonya ng mga taga Register of Deeds, lumalabas na may ilang property si Ginoong Man Scarpio, yung asawa ni VP Sara, na hindi nakita sa joint sale-in. Gaano po kahalaga itong piece of evidence na ito?
5: Opo, sa akin mabigat po itong ebidensya nito regardless of the amount, Willard. Marami akong nakikita na sa mga online nagsasabi na ilang million lang naman yan. Sa akin, regardless of the amount, it's the matter of yung ang avoidance or misled the public, or di kaya talagang direct omission of these properties. At ang tanong ko, kung yung itong maliliit na properties na itatago nila, ano pa kaya yung malalaking properties? Baka mas marami pa silang tinatago. So sa akin, malaking bagay ito. The amount is not an issue, but the tawag dito, the point na may tinatago ka, sa akin yun ang pinagbabawan sa mga public officials, no, na sila ay magtago o hindi isawalat yung kanilang tunay na net worth. So sa akin this is a kumbaga prelude to something bigger, kasi as I said, if kung maliit na bagay nakakapagsinungaling ka o nakakapagtago ka, baka yung mas malalaking bagay mas marami kang natatago.
0: Ayun, okay. So so far, ano pong inyong assessment in the prosecution's case on unexplained wealth?
5: Sa akin, na mas inaabangan ko, Corina, yung ano eh. Alam ko, nagsupina na sila ng mga, I think, 7 banks or bank personnel or something like that. Sa akin, mas inaabangan ko yun eh. Kasi, alam mo, sabi rin natin na yung properties, katulad nga sabi ni Willard, may mga hindi nasabing properties. Yung properties, pwedeng ilagay sa mga dummies yan, sa mga ibang tao. At madaling itago. Pero itong bank records, the document speaks for itself. So malinaw yan. Kung makita natin yung dokumento, makita natin yung mga ins and outs at saka yung mga deposits, withdrawals, talagang sa akin yan, mas exciting part, mas papunta na tayo sa exciting part. At kung totoo yung nasasabi na meron pang mga ibang remittances galing China o galing sa mga ibang personalidad na merong questionable personalidad na nag-deposit, doon natin makikita kung bakit talaga sila nakakuha ng unexplained wealth ng hindi lang milyon, Corina at Willard, pero bilyon-bilyon ang nababalitaan natin na nasa loob ng mga bank records na ito.
0: Ayun, okay. So kasi sinabihan po ni Senator Judge Raffy Tulfo ang House prosecution, ano po, na dahil

0: itong grooming ng mga online extremists sa mga kabataan?
1: Well, Willard, sa tingin ko kasi hindi lang ito trabaho ng gobyerno, no? Kasi we live in a digital age. Kailangan dito ay a whole of society approach, no? May gagawin yung pangmagulang kasi hindi naman babad ang bata sa internet sa school. In fact, marami sa mga schools pinagbabawal yung cellphone. So hindi sila nanonood ng violent content in the school. Pero ang school shooting nangyayari sa school kasi that's why it becomes a problem of the school. But first, it's a problem of the parent, no? kung complacent ang ating mga magulang, we allow our kids to just watch anything they want on the internet, especially minors, that is irresponsible. Parents have a duty to protect their kids from violent content online. So yung mga magulang, kailangan, pag may certain hour, isara mo na yung internet sa bahay nyo. Or, bantayan nyo kung ano pinapanood nila. Kailangan alam nyo. Okay? And then, there, of course, there's a school. Just in case magkaroon ng school shooting, what are the protocols in place? Is it run, hide, and fight? Or is it run, hide, and run? Or whatever, no? May mga protocols. Saan patatakbo yung mga bata pag may nangyaring ganun? And then there's government, no? Government must exercise regulation over these sites. And because there's a legal ambiguity kung may authority ba ang gobyerno, but I think my position is yes, government has an authority. But to be able to address that, kailangan mag-ipasa na yung mga batas na pending sa Kongreso. There's this Sagip Bata Act, which is authored by Senator Risa Ontiveros, which criminalizes online grooming and recruitment of children, exploitation and manipulation. Kasi meron po tayong mga ganung batas for online sexual content, no? Pero sa violent extremism, wala po tayo. If we pass this law, this will give enough authority to government to be able to stop nihilist violent extremism.
2: Okay. Ayun, maraming salamat po sa inyong panahon sa amin ngayong umaga, former NSC spokesperson Jonathan Malaya. Until the next time, sir.
0: Thank you, sir.
1: Maraming thank you, Corina and Willard, for having me.
2: Ayan po, mga kababayan. Alam mo, yan dapat ang award mo eh. Pinakamabilis mag-isip ng joke. At ayan po, mga kababayan, sana'y nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang malilinlang o manlilinlang kung hindi tayo magpapalinlang.
0: At walang mga api, kundi tayo magpapaapi.
2: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at ang simulcast sa Bilyonaryo News Channel at BWAR Abante Radio 1494 Lunes hanggang Biyernes mula alas 7:30 hanggang 9 AM. Shout out sa lahat po ng ating mga kababayan na mga drivers na parating nakikinig po sa atin at sa lahat ng nakikinig sa atin sa Abante Radio. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
0: At ako si Willard Cheng.
2: Hanggang sa Lunes, magkita-kita po tayo, magkarinigan po tayo. Ito ang Memo

0: The hot takes are back. Popular, the opinions popular, unfiltered. Popular, ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
1: We give you a few political situations. Ano ang punchline mo? Mauna ka na.
2: So, campaign promises during election season.
3: Mangungurakot pero magsishare.
1: From the impeachment personalities, who among them, defense, prosecution, or senator judge, ang nakikita mo na funny?
3: Eto ah, pagka medyo suspense thriller, parang si Senator Pia. Kasi laging hinihi.
2: Pati ako
3: nararamdam ako yung tension, di ba? Kahit na wala naman siyang gusto sabihin, pero yung tension yan. Once and for all, gusto ko lang may magsalita ng tuloy-tuloy na walang may mag-o-object. Oo, nakakabitin kasi. Pagka, di ba, parang sapaw eh.
1: Win ka siya yan, Senator President.
3: Ngayon ko lang nalaman, naiintindihan ko na ngayon yung feeling ng, di ba, may driver sa conductor. Di ba, kaya pala yung conductor, hindi siya umuupo doon sa may tabi ng driver. Kasi, ano yan, attention yun, ha? Kasi, pakiramdam ng driver na, gusto mo mag-drive din? Parang ganun, eh. At, yun, tapos, dahil sa, siyempre, inain ngayon si Robin. Naisip mo yun, yung Batman and Robin.
1: Okay.
3: Ngayon ko na-realize, sa Batman and Robin, nakakaawa si Robin.
1: Dahil?
3: Kasi pag nagpunta si Batman, hindi naman hinahanap si Robin eh. Di ba? Pero pag si Robin nagpunta sa crime scene, Robin, ang satan ng mga kriminal, asan si Batman? Wala, ako lang.
2: Sino ang paboritong character mo sa impeachment?
3: Yung last na witness.
2: Si Loto?
3: Oh, si Loto. Oh, tama, hindi ko natandaan yung pangalan. Pero natandaan ko, di ba, nakaganon siya oh. Tapos pag tumingin, ganon. Pero ang lakas sa social media. Ang lakas sa mga, sa gay community.
2: Ah, talaga?
3: Oo, pogi. Pogi lang. Oo, pinagtabi na sa ni Joshua Garcia, ni John Lloyd. So, ganon sila.
2: Ay, malungkot.
3: Tanungin mo kung ano sinabi ni Lontok. Wala silang matandaan.
2: Ay, yung mga abogado, si Attorney Sheila Sisson.
3: Para kasi siya ngayon, ano namin eh. Yung guidance counselor ko elementary. Problema ka, pero yung malapit ako sa pagpagalitan ka lang.
1: Kong Luis to.
3: Wala pa siyang kaibigan na nagsabi sa kanya na may, di ba? Hindi mo simula, dapat pala may, yung sinasabi ko masyadong takot sa kanya yung mga staff niya, di ba? Para, di mo lang sasabihin, Kong, pinabayaan siya naman, di ba? Dapat siya pagalitan niya yung mga yun. Pagalitan, yung meeting ko yun, ha?
2: Hindi ko napansin yun, meron pala.
3: Meron, di ba yun ang kumalat sa kanya, yung dito namuyog na ito yung ano, ayun na napansin ng Pinoy, oh. Doon siya dinali ng mga...
2: Ay, si Lorna ka po na?
3: Ay, sabi ko si Attorney Lorna. Oo, at matapang talaga yun eh. Nakasama ko yun sa face-to-face eh. Kaya sanay talaga sa gulo yun. Ang tindi ng rage ni Attorney Lorna Kabunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinusolve niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay, nag-aaway magkapit bahay. Pinapatulan ni Attorney Lorna Kabunan yun.
0: Some teachers teach beyond the classroom. They listen, guide, care, and remind us to believe in ourselves. World Teachers Day, Billionario News Channel.

0: zeroed out programs in the proposed 2027 budget are now getting funding after the House Budget Amendments Review Subcommittee hearing. Kumuha tayo ng detalye kay Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano-anong programa ang bibigyan ng pondo?
1: George, matapos nga makailang beses na nareschedule ang pagdinig ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC kaugnay sa 2027 Proposed National Budget, inabot yan, George, na halos 7 oras sa kung saan natapos ngayon maghahating gabi na kanina. Pero sa pagdinig, hindi piniyagan na makapasok mga miyembro ng media sa loob at tanging live streaming lamang namin nakita ang mga kaganapan sa loob ng hearing. Sa BARC, isinagawa ang mga amendments o mga pagbabago sa budget for 2027. Depende yan sa hiling ng mga ahensya ng pamahalaan at mga mambabatas. Kabilang sa mga nabigyan ng pondo, ang EDSA Busway from Zero Budget sa National Expenditure Program, mapopondohan na yan ng 70 million pesos for next year. Bukod sa EDSA Busway, may pondo na rin para sa Fuel Subsidy Program sa mga transport sector na zero budget din sa naunang proposed budget. 1 billion pesos ang ilalaan na pondo para sa Fuel Subsidy.
2: Nagulat po tayong lahat na zero siya sa NEP given that the previous allocation was totally wiped out because of the Middle East crisis. So kung hindi po natin nalagyan ngayon dito po sa BARC, as in wala po talagang pondo for service contracting, walang pondo for the EDSA Busway, walang pondo para sa fuel transport subsidies.
1: George, matapos ngayon, isusumite ng BARC ang kanilang mga rekomendasyon sa House Plenary para doon naman na talakayin sa period of amendments. Target naman ng House of Representatives na matapos dito ang pagtalakay sa budget sa susunod na linggo. George.
0: Well, Isaiah, alam naman natin na kapag tinanggalan or nadagdagan ng budget yung ibang line items, may mababawasan. So ang tanong, saan kukunin yung pondo na inilipat sa busway at sa fuel subsidy?
1: George, yan din yung inaalam pa natin hanggang sa ngayon. Kasi usually, George, kapag nagkakaroon ng BARC hearing dito sa Kamara, ay tinatalakay na kung anong ahensya o anong programa ng gobyerno yung babawasan o aalisan ng pondo. Mm-hmm. However, until natapos itong pagdinig ng BARC kaninang hating gabi, ay hindi nila sinabi o hindi nila tinalakay kung saan babawasan ang kung saan ibabawas itong mga pondo na to. Subalit, George, binanggit din naman ni Representative Mika Swansing kung titingnan yung budget request dun lang sa DOTR, sobrang layo yan doon sa naaprobahan nila. Bigyan ko halimbawa, George, yung sa fuel subsidy. No? Mm-hmm. According to Representative Swansing, 5 billion yung request nila pero ang kaya nga lang na mabigay daw ay 1 billion. And even sa EDSA Busway, ang hiling ng DOTR ay more than 1.7 billion pesos pero ang naaprobahan nila ay nasa 70 million pesos lang. George.
0: O nga, malayo yun, Isaiah. But anyway, maraming salamat sa iyong update. Isaiah Mirafuentes, nagulat ng live mula sa Batasang Pambansa. As the Philippines plans to borrow 3.3 trillion pesos next year, a lawmaker is raising concerns over the country's rising debt. On BNC's The Spokes, Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice said the government's fiscal space is shrinking.
3: Palit ng palit yung fiscal space natin. Actually, noong 2025, mga 21% yung fiscal space. 2026, 19%. Ngayon, 16%. Uh-huh. At lilit pa yan for 2028. Inamin nila yan kasi tataas na naman yung utang natin. So, by next year, madadagdagan ng 3.3. Ngayon, nasa 19.6. So, yung debt service natin for 2028, lalaki. So, liliit na yung fiscal space. Yung 16% na yun, mababawasan pa yan for 2028.
0: The national government's outstanding debt reached a record 19.61 trillion pesos in August, up more than 217 billion pesos from the previous month. The Treasury says the increase reflected new financing activities, along with the effect of exchange rate movements. Some DICT cybersecurity bureau employees are calling for the

0: field mo?
1: I'm 19 years in automotive, purely after sales operation yung ginagawa ko before. So different brands, talagang sa industry. Balitan mo din sa automotive, di ba? Now, before I became on the Fire Lithium, on my previous company, we've been developing this one with the other country. So meron na mga technologies na ginagawa para masuppress yung lithium fire. So may mga tatlong klase kasi ng technology. Later on, we will discuss that and also the brand that we're working on. Those on my previous company. Now on Next Grid, we have this kind of ecosystem. The first one, we sell electric trucks and buses. And then the other one is to support the infrastructure, the EV charging, which dapat safe yun. Safe din yung binibenta namin mga trucks. And also yung pinakadulo is yung fleet management. Later on, sa fleet management kasi sinasabi din doon yung battery health and nakikita din doon yung mga thermal extremities nung unit. Even sa ibang brand, ganun din ginagawa.
2: So from electric vehicles, mas focus kayo sa trucks and
1: yes.
2: Buses.
1: Yes, focus kami sa electric trucks ni Howo.
2: Okay, but before that, because our topic really is on EV fire, we all know na even ICE vehicles, it can also catch fire. So ano yung difference nitong dalawa when it comes to electric vehicles and the traditional ones?
1: Now, the difference of this one is that the major factor ng fire ng mechanical or na ICE is more on the engine type. Sa gasolina, sa mga overheating, and other factors that are related sa combustion. Tsaka open air to, so it needed oxygen na bago siya mag-combust. Now, in terms of EV kasi, in lithium fire, ang pagkakaiba niya kasi in terms of severity, panag-umpisa niya tinatawag natin thermal runaway, eto na yung problema. Eto na yung sinasabi natin na yung oxygen kaya i-create mismo ng lithium battery. Kasi nga, it is a chemical reaction. So yung chemical reaction within the lithium battery components, ito yung nagpo-produce sariling oxygen. So kahit sabihin natin, buhusan mo ng tubig yan, gamitan mo ng thermal blanket yan, it will just only suffocate the whole system. Pero not only terminating the oxygen, it still continues burning. So that's why, on my previous company, which is Pessin, by the way, they're developing with the solution, which is PyroX, na kung saan it can extinguish the fire. Na pumapasok sa three phase. The first phase is the flame elimination. Mm-hmm. The second one is the cooling. And the third one is to prevent the reignition. Kasi kadalasa pag namatay na yung battery, yung fire sa battery, kaya natin tapos na yun. May tinatawag na reignition. Yun yung pinakadelikado.
2: Nakakatakot
1: yun. Pero tandaan mo ha, sa statistics natin, even sa global statistics, it's only 1.5% out of 100,000 units sold na nagkaroon ng fire dun sa ICE.
2: Yes.
1: Ngayon, tanong mo kung bakit, ilan yung sa EV?
2: Ilan?
1: It's only 0.025% out of 100,000. So, sobrang safe.
0: Documented ba yan?
1: Yes. You can check that online sa natin, makikita nyo yun. But sa Pilipinas, tingnan natin locally. So, marami natatakot, di ba? Lalo na yung nagkaroon ng issue. Last time,
2: yes,
1: sa Coron. So sabi niya, simula yung fire sa EV. Tandaan natin, sa Pilipinas, it is a 1,500 to 2,000 yung respond ng BFP sa ICE fire. Now, sa EV, ni isa wala. Nagkakaroon ng isa kasi sobrang novelty, di ba? Pag may narinig, nasunog yung EV. So nagiging trendy, nagiging viral. Pero in terms of that severity, in terms of that frequency, wala pa tayo. So, sobrang swerte natin kasi nga, late development tayo ng EV. Di ba? Bago na yung mga battery natin, ito na yung mga naranasan dati ng China na
0: nagkakarapunog. Pero before we proceed, yung nangyari sa Palawan sa shipping na yun, sabi ng EV bang nag-cost nun?
1: As far as yung manabasa ko sa mga news feed, hindi. Sabi na may katabi daw combustible or flammable and then nadamay lang.
0: Okay.
1: Gusto ko nga sana malaman sa fire na yun kung tinignan yung battery ng EV car. Kasi kung nasunog yung battery ng EV car, ibig sabihin, EV lang galing yun. Kasi yung battery natin ng EV, lalo na yung mga new generation, sobrang tibay yan. Kahit idaan mo siya sa extreme heat, hindi siya masusunog.
2: Yeah. Pero why do you think kaya it prompted shipping lines para i-temporarily ban yung mga...
0: Suspend?
2: Yeah, or suspend yung mga EVs.
1: Actually, Jim, magandang tanong yan, no? Kasi unang-una, lack of knowledge. Mm. Yun yung problema natin. Kasi sinabi natin EV, ito sa lithium. So flammable, sobrang lakas ng thermal runaway na to. Mm. So talagang sumisilat, kala mo, ano yan, kala mo mga fire extinguisher, fire na flamethrower, ganun yung itsura niyan eh. So kung wala kang knowledge, talagang matatakot ka.
0: So as an EV owner, anong kailangang malaman mo para maging ligtas ka sa mga ganyang sitwasyon? Halimbawa, minsan, kunyari, inisip ko, paano kung mag-park ka sa basement parking, halimbawa, ng mall? Tapos biglang may makatabi kang isang EV, tapos umapoy. Anong gagawin mo?
1: Ah, yun. Medyo critical yung ganong klase, no? Pag umapoy. Unang-una...
0: But is it common?
1: Hindi. Okay. Unang-una, paliwanag ko muna sa'yo. Bago umapoy yung isang EV car, may mga sinyalis yan, eh. So may maamoy ka muna na matamis or sweet na scent dun sa kotse mo. Pangalawa, you will see low dense vapor na gagaling sa ilalim. May mga puti-puti na dense. Pangatlo, kung nasa loob ka ng kotse o nasa labas, nakahawakan mo yung mga metal sa ilalim kapag merong mainit. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng ano yan, ng overcharging o overheating dun sa mismong battery modules. Yun yung mga senyales. So bago siya umapoy, technically, makakatakbo ka tsaka ma-evacuate mo yung area. Ang problema pag hindi nakita.
2: Pero Tony, yung weather, factor din ba yan? Especially, merong magkakaroon tayo ng Super El Nino. So anong tips mo sa mga EV owners?
1: Yung Super El Nino sa init, hindi eh. Hindi siya magiging factor kasi may sariling cooling system yung battery natin. So kung sakaling sobrang init, sabi ko sa'yo kanina, di ba? Kahit salangan mo ng apoy yan in extreme temperature, hindi siya basta-basta mag-aapoy. Unless magkakaroon siya ng, do you call this, kahit crack na maliit doon sa mismong battery module, doon mag-uumpisa yung thermal runaway. Pero bago yun, kasi yung battery ng kahit anong brand, layered of protection, naka-armored yan eh. Sa ilalim, meron kang protection bago pumunta sa mismong module. Ganyan sa ibabaw, ganun din. Plus may cooling gel sa loob yan.
0: So yung takot na nararamdaman ng mga tao ngayon, yung public ngayon is hindi siya based sa truth.
1: Yes. Kasi okay. we need to educate more. Kasi nakikita ko nga rin kaya nag-message ako sa Vernon eh. Gawa nung may napapanood ako mga vlog na iba 'yung sinasabi. They just scaring yung public, sabi ko. Tsaka sayang yung progress ng EV. Nandun na tayo eh.
0: Dami mga vlogger na nagbo-vlog ng mga bagay na hindi nila talaga alam.
1: Yes, ang problema pa sa audience natin sa Pilipinas kasi. Alam mo
2: funny
1: na, di ba?
2: Waliin.
1: Yes, naniniwala without any data.
0: Ako kasi nakatira ako halimbawa sa condo, di ba? Kasi nakakatakot, marami naka-park sa parking area.
1: Yeah.
0: Marami ng EV ngayon. Mamaya, baka mamaya natutulog ka tapos biglang may masunog na... Ganun ang kinakatakot ng mga tao ngayon, eh, di ba?
1: Yes. Kasi gawa nga nung mga naririnig ngayon, di ba? Maraming news about the battery degradation, about battery something, and so on. So, you need to educate lang on the proper manner na kung saan yung mga tao. May alaman na super safe yung battery natin. Yung probability na magkasunog sa EV, sobrang baba eh.
2: Pero apart from battery, meron ba bang ibang other sources sa isang electric vehicle para maging cause ng fire?
1: Yes. Meron tayong tatlo, if I'm not mistaken. The first one is manufacturing defect. Ito, nakikita natin sa planta pero kailangan sabihin din. Ito yung mga microscopic na contamination sa battery. So pagka yung battery module mo, may microscopic dyan na metal o kahit anuman, during charging, nagkakaroon na tinatawag na lithium plating. So nagka-create ng dendrite. Yung dendrite kasi, ayun yung mga parang matinik-tinik. Pero maliit yun, ha? And then over time, nilink siya sa kabilang module. Pag nalink sa kabilang module, nandun yung short circuit. That is one. Pero again, manufacturers ng mga EV natin is high on quality assurance. So bago lumabas ng ano yan, ng planta, sure shot yan. Plus yung mga manufacturer ng mga EV battery, sobrang taas din ng regulation sa China. So definitely, sobrang baba ng mga ganong klaseng status. Pangalawa, ito yung sinasabi natin na charging. Mm. Ito yung pinaka nakakatakot sa lahat. Kasi uso ngayon mga installation, makikita mo

0: Unang-una, yung thermal risk nandun sa nasa 20 to 80. Ngayon, kung itutuloy mo yan, another 20%, magkakaroon ka na ngayon ng possible fire. Kaya that's why, kinokontrol ng charger tsaka ng kotse yung pagpasok ng kuryente. Yato yan, isipin mo parking lot, for example. Yung mga kotse yung ayon na pumapasok. Ngayon, gawin ka ng fast charging. So lahat yung pumapasok na. Napuno na, for example, yung parking lot. May papasok pang kotse. No? So ang mangyayari doon, matatambakan yung parking lot mo. That is yung walang control yung pasok ng kuryente. Ngayon, ang mangyayari doon, magkakaroon ka ng overheating. Diretso sa battery mo yun.
1: Pero would you, so ang kailangan, education. But would you agree na do we have enough, are we educating the people enough here in the Philippines about this risk, about the charging habits na dapat meron sila?
0: Yung mga major brand natin, ginagawa yung prior release. Yung nakagandaan sa atin, no? Yung mga top player na EV, ano natin, na nagbebenta ng mga EV. Ginagawa niya bago i-release. Ine-audicate nila yung tao na ito yung mangyayari, ito yung gagawin mo.
2: Para yung mga gray market.
0: Yung mga gray market naman, yun ang problema natin, no? Pero may nakausap ako before na gray market na nagulat ako, knowledgeable yung... Pero sobrang konti nun, ha? Yung gray market, dapat yung mismo bumibili na tao, dapat alam niya kung ano ginagawa niya. Pangalawa sa gray market kasi, service. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kasi may tatawag ng mga over-the-air update, may tatawag. Lalo na pag yung battery management system mo may problema. Yun yung nangyayari. Kaya that's why, yung mga major players natin, yung after-sales support nila, lagi na especially sa high voltage. Mm.
2: Medyo malaki na yung ng EV ngayon. Eh.
1: Yes.
2: I had a lunch lang the other day with a market leader, Toyota. Sabi nila, 75% yung ICE. Pero yung 25%, mga electrified na, EV tsaka mga hybrid. So, hindi na biro yung 25%, ha?
0: Malaki yun.
2: Malaki yun, di ba? Although sabi nga nila, karamihan siguro nasa NCR, yes, sa Metro Manila. Andito tayo sa NCR, di ba? Siyempre, yun ang concern natin, di ba? Yeah. Baka mamaya, itinitira nating kondo, bigla na lang upapoy. So, you're saying na malayo siya mangyari?
0: Malayo siya mangyari, pero mababa yung, sobrang baba na probability. Okay? Unang-una, balik tayo sa battery, sa battery mismo. Yung battery natin, sinabi ko kanya, naka-armored. So bago kung ano mang mangyari doon, kinakailangan mo basagin muna yung battery, yung casing, no? That is one kasi na mangyayari kapag aapoy siya, magkakaroon ng thermal runaway, yung tinatawag natin. Pangalawa, meron siyang battery management system. Yung battery management system, continuous minomotor niya yung thermal reaction ng battery, yung heat. So kapag may something wrong, abnormalities, especially yung AOC, yung SOC mo, yung state of charge mo, kunyari, nasa 70% ka, tapos biglang nag-down ng 50%, samantalang ilang kilometro lang tinakbo mo, there's something wrong. Ibig sabihin, may problema na yung battery mo. So yung battery management system mo, magpa-flash na ano mo yun sa dashboard mo na may problema. So yung kandahan sa, ano, sa EV, kasi monitored.
2: Ma-advise mo ba na yung mga EV owners, kailangan sila may dalang palaging fire extinguisher or hindi rin kaya ng ordinaryong...
0: Kasi when we talk about fire extinguisher, linawin muna natin, ha? Fire extinguisher is not suppression. It is just a first aid.

0: support fund sa mga local governments.
1: So for example?
0: Halimbawa, magbibigay ng 100 million sa Caloocan, pwede yon.
1: For, merong, ano yung mga menu?
0: Dati menu.
1: Ngayon, meron pa bang
0: tapos
1: menu?
0: Tapos nung sumunod na yon, nung na-question na yon, ginawa ng Pinoy administration through Secretary Mar Rojas ng DILG, ginawa niya, pinagtsagaan

0: nila. Yun yung kakapal na ano, in-identify na nila yung mga projects.
1: Okay.
0: So, meron ng line item bago inaprubahan ng Kongreso.
2: So, for example, LGU run hospitals, pwede ba sa ganyan?
0: Pwede. Pwede yun. Basta inaprubahan ng Kongreso.
2: Okay.
0: Ang problema, nung 2025, nagsimula ito, nung nabawasan yung flood control, so malaki yung 265 billion yung hindi na nilagyan nila ng 27 billion yung LGSF. Yung guidelines ginawa nila ang mag-identify. Ang gagawa ng guidelines yung DBM.
2: Okay.
0: Ang DBM.
2: Oh, ayan na po.
0: Tapos yung guidelines na ginawa nila sobrang multitude and very wide latitude na practically the president can fund anything under the sun. Basta pwede niya ibigay kahit pera, kahit na agricultural concerns, kahit na DPWH concerns, kahit na health concerns. Basta lahat ng practically all departments yung trabaho, pwede niya ibigay sa LGU.
1: Sino mag-identify ng specific projects? Yung nasa local o
0: sabi,
1: nasa
0: request,
1: national?
0: Request. So any, okay. Pero ito, post-enactment na ito eh.
1: Uh-huh.
0: So ang kinu-question ko, hindi ito napag-usapan sa Kongreso. Even the menu or the guidelines, hindi ito inaprobahan ng Kongreso. Uh-huh. Ang sinabi ng Kongreso, bahala na DBM. Eh parang sinusuko namin, parang undue delegation of our legislative power. And uh-huh. It became so large, by 2026, ngayon, 57 billion na yan. Ngayong 2027, ang proposal nila, 28 billion. At hindi ito dumaan sa Kongreso, mismong guidelines. At ang masakit, kahit ano na lang, si Presidente lang mag-identify kung kanino ibibigay, kung magkano ibibigay, kung kailan ibibigay.
2: Wow.
0: At hindi maliwanag kung, kasi support fund di dapat ang tulungan mo yung mahihirap. Uh-huh. Ang nangyari, itong 2025, yung pinakamalalaking nabigyan, yung mga mayayamang lungsod. For example, Manila, 500 million. Naga, 500 million. San Juan, 245 million. Yung mayayamang probinsya. Ang hindi nabigyan, halimbawa, yung Maguindanao, yung
2: Aurora, Davao Occidental, Marinduque, Siquijor, Itaw.
0: 2026, ang hindi nabigyan, zero, Batanes. Na pinaka... Batanes, 2026.
2: Bakit
0: ang pinaka, 2026, ang pinakamalaking nabigyan, Quezon City, about 900... million. So, about a billion.
1: Uh-huh.
0: Basta yung NCR, ang pinakamalaking nabigyan ng local government support fund, NCR, na yung mga cities dito, ang lalaki mga NTA, yung kanilang mga
2: allocations.
0: Internal revenue allotment, yes. Yung NTA nila. Uh-huh. Ang lalaki niyan. In fact, ang Quezon City, 40 plus billion yung kanyang revenue. Nung revenue na kaya, walang deficit yan. So, pero yun yung isa sa pinakamalaking nabigyan. Yung Lipa, 1.8. Yung Batangas, 1.8 billion.
1: Sa ano ba? Sa DBM guidelines, supposedly, ano yung dapat basis niya?
0: Wala nga. Hindi maliwanag. Hindi
1: actually, poverty
0: sabi ko nga,
1: rate?
0: Walang ganun.
1: Population?
0: Yung 2026 na presidential, tawag ko niya, presidential pork barrel, yung LGSF, ang ginawa ni Presidente, binigay niya 22 billion na bigas.
1: Okay.
0: Pero yung pinamigay niya, hindi bigas, pera. Binigay niya sa mga local government.
1: Sila yung bibili ng bigas.
0: Sila pambili ng bigas. At yung pinakamalalaking populasyon, yun yung nabigyan ng malalaki.
1: Uh-huh.
0: Alibawa, Quezon City, sabi ko nga, laki na nabigay ng bigas yung mga malalaking probinsya. Ang problema, hindi dumaan sa debate sa Kongreso. 22 billion is a big amount na bakit mo sasayangin sa bigas? 10 kilo di after one week, bus na yun. Anong economic impact nun sa kung samantalang yung 22 billion naman sa debate, baka napagkasunduan ng Kongreso na dali niyan sa ospital, dali niyan sa education, dali niyan sa mga agricultural implements. So talaga ito parang kung sino lang yung gusto ng presidente na bigyan.
2: So, yung economic impact dun sa bibilhan mo ng bigas.
0: Yung Ilocos Norte, 700 million ang naibigay. So, nandito na yung kung sino yung kakampi, kung sino yung kamag-anak. Yun na yun. Kaya, tingin ko
2: yung
0: sa
2: supplier?
0: Sa Greco-Belica sa kanyang Belgica Ochoa case, papasok to sa tingin ko, papasok
2: Belgica
0: ito.
2: Belgica versus Executive Secretary.
0: Ochoa. At bukod pa dyan, bukod pa sa itong 2027, 58 billion na. Sabi naman nila, during our budget deliberations, sinabi ng ano, they are willing to adjust the guidelines. Kasi sabi, pero inamin nila, noong nakaraan, walang, hindi inaprobahan ng ano, Kongreso. Parang nangyari, it is a budget within a budget. Parang blank check. Parang sinabi ng Kongreso, ito 58 billion, bahala na kayo kung saan nyo gagastusin para pamigay nyo sa mga local government. At blank check to. Tingin ko, undue delegation of our legislative power.
1: May plano ka ba, Kong Egay, na mag-file ng
0: once
1: kaso to question
0: hindi nila inayos yung guidelines at nakita ko na ganun pa rin na anything

0: natin ngayon, ang average borrowings natin is ang increase is about 10% a year.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang ating GDP increase is ngayon, average of 2.6% ngayon 2026. So, mabilis yung pag-utang, mabagal yung paglago. Ay, saan na pupunta yung inutang?
2: Uh-huh.
0: Actually, pag tinignan mo yung budget natin for 2027, yung proposal nila, pinakamalaki yung MOE, operations ng government, about 3 trillion. Tapos sumunod doon yung personal services, yung sweldo, 2 trillion. Tapos yung pambayad ng utang is about 15.6%. Lamang lang ng konti yung
3: debt service.
0: In debt service, 15.6%. Lamang lang ng konti yung new projects na 16%.
2: Developmental projects.
0: Saka paliit ng paliit eh. Paliit ng paliit yung fiscal space natin. Actually, noong 2025, mga 21% yung fiscal space. 2026, 19%. Ngayon, 16%.
1: Uh-huh.
0: At liliit pa yan for 2028. Inamin nila yan kasi tataas na naman yung utang natin. So, by next year, madadagdagan ng 3.3. Ngayon, nasa 19.6. So, yung debt service natin for 2028, lalaki. So, liliit na yung fiscal space. Yung 16% na yun, mababawasan pa yan for
2: 2028. Magkano debt servicing natin for 2027?
0: Mga 1.1 trillion.
2: Uh-huh.
0: Ano lang to, interest ha. Hindi to, walang principal dito.
2: Hindi pa tayo nagbabawas to ng ano.
0: Kaya nga, mangungutang tayo ng 1.6 trillion para pambayad sa maturing loans.
1: Uh-huh.
0: Yung pambayad natin sa magmamature ng mga utang, uutangin natin.
2: Uh-huh.
3: So, ano yung tingin mong dapat allocation kung Egay, ideal, na ideal?
0: Eh, palagay ko, dapat talaga na kung ano yung revenue target, eh, kasi ang nangyayari, ang masakit nito, maski 5.6 trillion na revenue target nila for 2027, I doubt it na makukolekta yun. Bakit? One, mayroong announcement si Presidente na itataas niya yung tax exemption from 250, yung income tax exemption from 250 to 350. That's about 100 billion. Tapos mayroong mga pending legislation aalisin yung travel tax. That's 8 billion. Pagkatapos, kung bumabagal yung paglago ng ekonomiya, di yung projection nila, ang basis ng projection ng ano, mga 5% plus yung projection nila ng GDP, eh kung hindi maabot yun, di lalong hindi ma-re-raise yung 5.6 trillion.
2: Si Kong Toby Chango is one of the loudest voices dito sa budget transparency. Pero na-votas was given 2 billion sa budget. Dapat gitong ipagpanag.
0: Yung sinasabi ni, actually, sinasabi ni Kong Toby, hindi naman dun sa budget, sa national budget. Sinasabi niya yung budget ng House of Representatives, which is about 20 billion. Eh, ang gusto niya maging transparent kung paano ginagasta ito.
3: Budget lang sa
0: budget. Yun yung
2: kina-question. For example, yung budget for each congressional office.
0: Mm-hmm. Kasi hindi transparent kung paano nahati-hati yun.
3: Medyo malaki yung 20 billion na. Saan na pupunta yun?
0: Yun ang question. Kasi dapat may equal protection of the law. Dapat, hindi ko naman sinasabing equal dapat, kundi equitable. Siyempre, may kanya-kanyang mga committees, may kanya-kanyang mga responsibilities, pero dapat equitable. Kaya lang, hindi namin alam equitable o hindi, dahil hindi naman namin alam kung paano ginagasta yung house budget.
2: Issue din dito yung certification lang yung liquidation ng kada congressional office.
0: Yes. For example, ako ngayon, may natatanggap ako mga 1.4 million a month.
2: Alright.
0: So, binipirmahan ko lang yon para...
3: Ano yung operational budget yan?
0: Kasi yung araw, for example, sa district office ko, ang payroll ko is about 700,000 a month.
2: Alright.
0: Tapos nag-release ako ng opsina sa kuryente, tubig, sa mga more than 100,000 a month.
2: Alright.
0: Tapos yung mga equipments, mga supplies, sa akin lahat yun. Kaya halos ano lang eh, halos... tapos... kailangan mag-ipon ka ba para sa bonuses, sa iba pang mga gastos. So, yeah, Actually, parang kuminsan pati sweldo ko nadadamay. Kasi sa 1.4 million, kasama na yung 260,000 na sweldo ko doon.
2: Okay. But I think it would help enormously talaga kung may transparency kung saan talaga pumupunta yon. At saka yung liquidation niya.
0: Talagang ano, medyo... ako naman, payag naman ako kung... kung hindi liquidation, hindi certification by liquidation. Kasi kaya ko naman i-liquidate. Kasi may payroll naman. Pwede ko i-submit yung payroll. Meron mang...
3: resibo.
0: Resibo yung mga supplies.
3: Yung lease.
2: As I understand, yung rule on liquidation by certification is because na-anticipate mo naman yung budget every month. Kasi nga, mostly MOOE. Sweldo, supplies, ano pa ba yung ano,
0: marami,
2: kuryente, tubig,
0: utilities,
2: and lease.
0: Siyempre, kailangan mo ng ano, kasama na doon yung gasoline mo, lahat ng mayroong mga sasakyan ginagamit.
2: What about yung ano, travel expenses ng kada congressman? Is that
0: hindi
2: part of your monthly
0: sa,
2: budget?
0: Pag Metro Manila, wala kasi. Metro Manila,
2: okay.
0: Yung mga
2: probinsya, so walang gasoline.
3: I would imagine, dapat mas malaki pag mas malayo ka sa Maynila, di ba? Taga Mindanao ka dahil...
0: Alam ko, meron silang ano, travel ano, for mga plane ano,
2: yes, yung pag-uwi.
0: Tickets, meron sila yung mga nasa probinsya.
2: But that's not included in the monthly budget.
0: Hindi.
2: Iba pa yun. So, ang allegation, what would make you refuse? What would make you refuse to support an administration program even if it benefits your constituents? But before you answer this, the spokes will return after this short break.

0: ng sa national governance, siyempre kailangan kung sino yung pinaka nangangailangan, yun doon mo ibigay sa nangangailangan in terms of policies. At yan, kaya ako naman criticize yun. Kasi nga, kami, policy making kami. Kami dapat ang gumawa ng parameters, ng menu, ng guidelines.
1: Paano kung gastusin ng pera?
0: Gastusin ng pera. At tingin ko, mali.
1: Pero hindi mo, isipin, hindi mo minama sa mga Kong Egay yung mga LGUs
0: ay,
1: na nag-benefit dun sa
0: hindi.
1: LGSF.
0: Kaya ang sakit nga, di ba, nag-benefit nga yung Quezon City, pero nahirapan naman yung Maguindanao, nahirapan naman yung Batanes, yung Aurora, na mas mahirap na LGU. Kaya nga, local government support fund. Ba't mo susuportahan yung mayaman na? Di ba? Susuportahan yung mahirap. So, ang liwanag eh. So, ang ginawa kasi, especially now, for 2027, kasi election year 2028, baka gamitin lang ito na election budget. Kasi nga, anything under the sun, kahit pera pwedeng ibigay ni Presidente sa mga LGUs.
2: Okay. But diba also, for so long as it isn't a political consideration?
0: Nagiging political consideration nga. Nagiging political consideration nga. Magbibigay ba si Presidente sa Davao City? Hindi. Magbibigay ba sa Ilocos? Siyempre. Magbibigay ba sa Leyte? O, siyempre, magbibigay sa Naga. O, kasi gusto niya maging kakampi si Vice President Eni.
2: Nasasaktan si Eni Bari.
0: Hindi. Dapat karangalan nga yun ni Vice President Leni, ni Mayor Leni. Bakit? Talagang alam nila na malaki yung political capital na nililigawan siya ng administration.
1: Eh, tsaka ako, tama ka eh. Kung ikaw naman yung local official, eh di siyempre, ile-leverage mo lahat yun para
2: para sa
1: mga constituents. Tama naman.
0: Kalookan, binigyan.
2: Yung totoong so, okay para sa constituents.
0: Yung problema doon sa bigas, marami na, sabi nga ni, di ba nila, Mayor Magalong, ilan lang yung nagpa-practice ng good governance sa mga mayor. Sila mismo nagsabi noon, di ba? Pinamigay mo 22 billion na bigas. Ako sigurado ako marami diyan ninakaw lang.
2: Naligaw.
0: Ninakaw lang yung ano kasi nga pamimigay mo kung kahit kani halimbawa bibili ka ng 500 million na bigas. Paano ma-account na kung ang binili lang ay 300 million? 'Di ba? Wala eh, resibo lang 'yan.
2: Kung member kayo ng 18th Congress, 'di ba? How would you describe former House Speaker Lord Alan Velasco?
0: Well, kasi nung 18th Congress I supported ano eh yung, di ba, nung nag-coup, ang sinuporta ako si Alan Peter, kahit ano, kaya medyo hindi ako, ano, hindi ako close
2: naman
0: sa group. Hindi ako close sa group na yun. So, buti na lang.
2: So, how would you describe? Dahil hindi close. Ha? Dahil hindi kayo
0: hindi,
2: close. Ha?
0: Kasi yung operations nila, kasi nga, di ba, anti-Duterte ako, so hindi ako talaga, ano, I was the person who spoke against war on drugs. Medyo malayo ako sa
1: kusina.
0: Lagi na lang ganun. Most of my years in Congress, ano ko eh, minority talaga.
2: Ngayon, minority you consider pa yourself out of the kusina also?
0: Yes.
2: Malayo pa, lalo.
0: Mas malayo pa siguro.
1: Yung mga pinapoint out nyo ngayon, Kong Egay, na issues with the budget, yung FLR, yung sinisiro na SARO.
0: Nangyari
1: nakita
0: din sa
1: rin ba nyo yan?
0: Zero ako nung panahon ni Presidente Duterte, 2018.
2: Pero ngayon, zero pa rin ba kaya?
0: Ngayon, merong 240 plus million na allocation doon sa district ko. Which is considerably
2: yan, diba?
0: Very low.
1: Ilan pa population ng second district?
0: Siguro mga 500,000.
1: Grabe.
2: 500,000?
0: Yes.
1: Ito, kahapon na Kong Egay, nandito si NBI Director Melvin Matibag. Gusto niya daw imbestigahan kung kailan nagsimula ang bigayan ng pera mula sa Speaker of the House. Kailan nga ba?
0: Siguro mga ano, mga 1930s. Siguro, pag-grabe lang ng pag-grabe. Pag-grabe lang ng pag-grabe. Kaya lang, ito na yung pinag-grabe. 19th Congress. I would say 19th.
1: So, grabe in terms of halaga?
0: Halaga.
1: Okay.
0: And saka, ano, talagang naging

0: parang yung bentahan ng mga projects. Grabe, masyadong ano noon, masyadong maingay yung bentahan ng projects.
1: Paano yung bentahan ng projects? Pwede bang
0: for example, ang nangyayari noon, yung kanya-kanyang pagpupondo kung sino yung malakas sa powers that be, may kanya-kanyang pondo na i-impound yun, nilalagyan ng pondo yung mga projects, tapos binibenta. May mga bumibili, ganun, mga contractors. Mga contractors naman kasi, kailangan nila maghanap buhay. Meron silang kumpanya, may mga pinapasweldo sila. So, kung hindi sila makakakuha ng kontrata, di...
1: Wala silang income,
0: wala silang mapapasweldo, babagsak yung kumpanya nila. So kung ang kung bebentahan sila ng masyadong malaki, kumisa na ano sila, kapit sa patalim. Mm-hmm. Yun ang nangyayari. Kaya tingin ko yung mga contractor rin yung mga magagaling ng contractors, napipilitan din sila kasi gusto nila mabuhay yung kumpanya nila.
2: Kung anong tingin niyo decision ng Senado, palitan yung denominator sa conviction voting, sa kumbaga sa two-thirds vote required para sa conviction?
0: Para sa akin, ano yun? Tinkering with the Constitution kasi mali

0: Legal Dynasty. Kasi nga, 80% ng Congress ay political dynasties.
1: Mm-hmm. Okay. So, tough questions na tayo, Kwang, ha? Bakit hindi nyo diretsyong mapangalanan kung sino yung dapat managot sa political retaliation sa budget?
0: Siyempre yung ano yan, yung ruling party.
1: Okay.
0: And who's the head of the ruling party? The president. Responsibility ng presidente yan. Dapat ko, sabi niya yung leadership ng House, huwag niyo gawin yan.
1: Sinabi na ni Kong.
2: Ito, second tough question, Kong Egay. Gagamitin ba ng mga politiko ang postponement ng barangay and SK elections para sa 2028 election?
0: Kasi karamihan ng mga, especially local governments, karamihan ng mga local governments, controlled nila yung barangay captains. So, magagamit talaga. Kahit naman, last elections, nagamit naman talaga ng mga incumbent local government officials yung barangay. Dahil yung sa sistema ng supervision ng mga local government executives sa barangay. Pati sa budget, paano? Paano sila makakapag-release ng budget kung yung barangay, kung hindi aaprobahan ng mayor at ng city council?
1: Ito parang duyan, pabalik-balik yung tanong eh. Sinuportahan niyo si San Itzianes when he ran for mayor of Caloocan in 2025. Anong posisyon ng bagay sa kanya sa 2028?
0: Hindi kami natuloy, naghiwalay kami. In the middle of the game, naghiwalay kami. Nagkaroon kami ng problema sa how to run the campaign.
1: I see. Maaga pa lang.
0: Ang sabi ko nga, sinabi ko naman sa kanyang diretso na kung yung style ng campaign niya, matatalo ako and I don't want to lose.
1: Okay.
0: So, nag-solo na lang ako mag-isa. Nanalo naman ako.
1: Siya hindi.
2: Ito, last tough question. Crystal ball to, kung ay guy. Who would you place your bet on in a wide open presidential race if hypothetically VP Sara and former VP Lenny will not run in 2028?
0: Tingin ko, kung wala si VP Sara saka si VP Lenny, sa nakikita ko ngayon, ha, pati sa mga opinion ng mga kapwa ko politiko sa House, si Bongo.
2: Senator Bongo. Bakit? Bakit tingin malakas si Senator Bongo?
0: Kasi Mindanao in Visayas medyo acceptable siya sa mga leaders dito sa Metro Manila and Luzon.
1: Okay. Nice one. Good one.
2: Okay, thank you, Kong Egay.
0: Meron lang siyang problema.
1: Ay, ano?
0: Si ano? Senator Bongo, kailangan mapapayag niya si VP Sara.
1: Oh. Ganun ba?
2: Okay. Anyway. Thank you, Kong Egay.
1: Delayed reaction. Paisip kami doon. When budget power shapes political behavior, transparency becomes the test of democratic accountability.
2: Ultimately, accountability relies on facts, evidence, and the public's right to know. I'm former VP spokesperson, Attorney Barry Gutierrez.
1: And I'm former Press Secretary, Attorney Trixie Cruz Angeles. And we are the Spokes.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. Ako si retired Police Lieutenant General Rodel Sermonia, former Deputy Chief of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa akong maglingkod. Ako ang inyong commanders. Gumawa muna tayo ng update sa na-recover na 7 biktimang umano na lason ng gas sa loob ng isang packet mining tunnel sa Benguet. Mula sa Baguio City, nagugulat live, in command, Alex Asalil. Alex, anong latest update dyan?
1: Commanders, 7 katao ang nasawi matapos umanong malasan ng gas sa loob ng isang packet mining tunnel sa Tichudontok, Dalikno, ang pukaw Itogon, Benguet. Ayon sa Police Regional Office Cordillera, nangyari ang insidente bandang alas 8 ng gabi nitong Miyerkules, September 13. Ngunit naiulat lamang sa Itogon Municipal Police Station kinabukasan. Na-recover ang 7 biktima bandang alas 8 ng umaga nitong October 1 na humigit kumulang 20 meters mula sa bungad ng tunnel. Kabilang sa mga nasawi, ang 6 na mga minero na paong nasa edad 28 hanggang 25 gulang na mga kasutubong banang Tadjan Mountain Pabits. Habang ang isa namang biktima ay 62 taong gulang na mula pa sa Cagayan Valley. Ayon sa MDRRMO, mining umano ang ginagawa ng mga biktima sa lugar. Sinabi ni Matkaga na posibleng na ilang toxic gas sa loob ng tunnel dahil sa kukulangan sa ventilation. Gayunman, hindi pa natutukoy ng mga otoridad ang partikular na gas sa sangkot o ang eksaktong pinagmulan nito. Patuloy ang investigasyon ng mga pulisya. Samantala, sinabi ng MDRRMO na hindi pabatid ng lokal na pamahalaan ang mining operations sa lugar at tinukoy itong illegal small-scale mining. Nasa kanikanilang komunidad na ang mga biktima ng ilang biktima. Inaasahan namang pag-uusapan ng lokal na pamahalaan ang mga hakbang kaugnay ng tunnel kabilang posibilidad sa pagkasarad ito. Commanders, sa ngayon, patuloy ang investigasyon upang matukoy ang eksakto sa halina ng insidente at maiwasan ang panibagong trahedya sa lugar. Para sa The Commanders, Alex Asalil, Binunario News Channel.
0: Maraming salamat, Alex Asalil. Nag-uulat live sa Baguio City. Nakakalungkot naman ang balita na ito. Siguro dapat talagang magkaroon ng masusing investigasyon kung may mga violations or mga pagkukulang ang naiulat na mining firm. So tamang-tama, ang ating topic ngayon ay ang pag-responde ng 911. So sa oras ng emergency, isang tawag sa 911 ang maaaring pagitan ng buhay at kamatayan. Pero sa likod ng isang tawag, may isang buong sistema na kailangang kumilos mula sa pagtanggap ng impormasyon, pagtataya ng sitwasyon, hanggang sa pag-dispatch ng tamang responder. Paano nga ba gumagana ang PNP Command Center? At ano ang nangyayari sa unang ilang segundo pagkatapos nating tumawag sa 911? Alamin natin kung paano nagiging isang aktwal na response ang isang simpleng tawag sa 911. Babalik ang inyong The Commanders.

0: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
1: Bago natin talakayin kung paano kumikilos ang mga responder sa isang emergency, alamin muna natin kung ano ang nangyayari sa likod ng isang 911 call. Paano tinatanggap ang tawag? Paano ito napapasa or napapasa sa tamang responder? At paano nakakarating ang tulong sa panahon na bawat segundo ay mahalaga?
2: In an emergency, every second counts. One call to 911 can be the start of an immediate response that can save life. Mula sa pagtanggap ng tawag, kinukuha ang mahahalagang impormasyon at idinidispatch ang tamang responder sa tamang lugar. Sa mga malalaking emergency at sakuna, mahalaga ang interagency coordination para mas mabilis ang pagtugon. Kaya sa pagtawag sa 911, manatiling kalmado, ibigay ang tamang lokasyon at impormasyon at huwag mag-prank call. Because 911 is not just a number, it is a lifeline.
1: Para mas maunawa natin kung paano gumagana ang 911 at kung ano ang nangyayari mula sa pagtanggap ng isang emergency call hanggang sa pagdating ng mga responder, of course, makakasama natin ngayong ang dalawang taong may malalaking papel sa ating emergency response system. Unang-una, makakasama natin si Police Brigadier General Ramon Granada, ang Chief ng Philippine National Police Command Center, Directorate for Operations. General Ramon, maraming salamat sa paglulak mo sa ating imbitasyon. Kanina ka lang namin tinawagan, pero talagang response ka agad.
3: Thank you very much din, sir, sa pag-anyaya, sir.
1: Of course, makakasama rin natin si Director Vicente Gregorio Tomas, ang spokesperson ng Office of Civil Defense na magbibigay ng perspektibo sa emergency response at coordination. Lalo na sa panahon ng mga sakuna at malalaking emergency. Director, maraming salamat po muli, sir. At magkasama muli tayo. Parang 2 weeks ago lang tayo magkasama.
4: Yes, sir. Thank you po, sir, sa pagkakataon po.
1: Ayan po, ganyan po kaagap ang pag-responde ng ating mga magigiting mga resource persons ngayong araw. So, unahin natin ang Philippine National Police, ang director ng PNP Command Center. Ano po ang papel ng PNP Command Center with that of the 911 emergency response?
3: Yes, sir. Magandang hapon po ulit. The PNP PNP Command Center is the main coordination, communication, and control hub, sir, of the Philippine National Police. So, it immediately relays the calls to the police stations coming from the Unified 911. Sir.
1: Oh, Unified 911. Ibig sabihin, lahat na ng mga iba't ibang agency ay on board sa 911.
3: Sir. Yes, sir.
1: So, ano naman ang proseso sa mga tawag na ito ginagawa ng command center natin from tawag hanggang sa pag-dispatch? Ito, police, karamihan dito, siyempre alam natin yung mga insidente patungkol sa krimen na mga nangyari.
3: Yes, sir. So, unang-una po, sir, inaalam po ng ating mga kapulisyan or ating call center agents dun, sir, na yung mga impression po na ukol dun sa itinatawag nilang emergency. Importante po na alam ng ating call takers yung lahat po ng information para po maayos at mabilis po na pagpa-dispatch po ng ating mga personnel.
1: Patungkol po sa informasyon, ano yung dapat na malaman agad-agad ng 911 or ng PNP Command Center sa nagbibigay ng informasyon? Pag tumawag, example, si Juan de la Cruz, ano yung dapat informasyon na dapat ibigay niya agad-agad?
3: Unang-una po, dapat banggitin niya po ang kanyang pangalan at sanayin niya po kagad yung kanyang lokasyon at yung emergency po na kanyang dinaranas sa araw na yon o sa oras na yon. Ang payo po parati ng ating mga call takers, maging mahinahon lang po sila para lahat po ng impormasyon na hihingin po ng ating call takers ay maibigay ng tama po. Lalong-lalo na po yung address, at hindi sila magkamali po at agarang pong maibigay yung responde na nararapat sa kanila. Yung iba po kasi minsan, hindi lang police assistance ang hihingi. Merong mga life-saving na pangangailangan, kaya kailangan ng ambulansya or ating emergency medical services.
1: Nabanggit mo yung life-threatening, ano, General Ramon.
3: Yes,
1: siyempre, hindi naman lahat ay kampante or armado. So, paano, for example, na tumawag lang na pindot tapos hindi na, wala na siyang nasabi, paano natin matutuntun kagad yung location? Or kung life-threatening, ano yung dapat sasabihin agad-agad ng isang tumatawag?
3: Opo, bali dun po muna sa tumawag na hindi nakapagsalita po o kaya nagbaba po kagad. Meron po tayong caller ID, yung ating 911.
1: Okay.
3: At kung ito'y naibaba, dagli po siyang magre-return call yung ating call taker. Tawagan siyang muli.
1: At natatrack ang exact location.
3: Opo, malalaman po yung kanyang number at kakausapin po siya kung talaga yung kanyang emergency.
1: Ayun, paano naman kung sa panahon na sabay-sabay, napakarami. Kaya ba nating tugunan yung sabay-sabay na pag-responde sa lahat ng tawag?
3: Sa ngayon po, meron po tayong 60 na call takers po. At yun po ay sabay-sabay na tutugon sa mga tawag po ng tungkulin. Kung ano po yung emergency calls natin, yung pong 60 na yun, sabay-sabay po yun na tatawag, na sasagot po.
1: At meron tayong mga priority, siyempre.
3: Opo.
1: Yung between life and death na, yun ang unang-una.
3: Opo,
1: tama.
3: Opo. Ang isa na po na iniiwasan po natin dito, hanggat maaari po, napalalahanan po natin yung publiko na yung mga prank callers ay mapagsabihan dahil yung isang tawag po na dapat ang makatang gumamit yung talaga nangangangang
1: problema. Yes,
3: na nadidelay po ang kanyang
1: tama.
3: Yun
1: ang sulod ko sana ng tanong sa iyo. Ano yung epekto ng mga prank callers para naman na para sa impormasyon ng ating mga kababayan. Kaya wag na kayong maging prank callers, di ba? Ano yung epekto noon na may posibleng masira ang buhay
3: po, tama
1: or
3: po,
1: masawing ang kababayan.
3: Isang buhay po ang maaring nailigtas o nawala dahil lang sa isang prank call din po.
1: Ayan, tandaan po natin mga kababayan, huwag po tayong maging isa sa mga, ano ba tawag doon, manluloko, prank callers, para makapagsilbing naman na tayo. Yun na lang, mayambag natin sa ating mga kababayan.
3: Opo, tama
1: na
3: po.
1: Talagang nangangailangan ng that second or moment ay medyo delikado ang buhay. Isa pang tanong, ano man ang coordination na ginagawa natin ng PNP Command Center sa mga iba't iba pang ahensya ng ating gobyerno para mas mapabuti, mas epektibo ang ating responde.
3: Yes, sir. Bali, pag nagkaroon po tayo ng ganitong klase ng mga sakuna o disaster, agad po ay ina-activate po ng ating PNP yung ating tinatawag na Incident Management Task Group. So, dun po sa Incident Management Task Group, meron po tayong naitalaga dyan ng mga task group commanders. And then, after that po, sila na po yung makikipag-coordinate sa mga iba't ibang ahensya sa pamamagitan po ng ating chief of police naman po, which is kasama po sila dun sa sinasabi ng ating OCD na Incident Command System.
1: Okay, speaking of OCD, ano, baka akala ni sir, di natin siya kasama dito. Sir, of course, napakahalaga ng Office of the Civil Defense, di ba? Ano naman yung inyong role na ng OCD between that of the 9/11 and of course with the PNP Command Center and with the other agencies ng ating gobyerno?
5: Thank you, sir. Malaki po ang ginagawa po ng Office of Civil Defense. Yung gaya po ng nasabi ni sir kanina, yung pong koordinasyon po sa lahat po ng ahensya ng pamahalaan, especially po yung science-based. Dahil dito po, nabanggit nyo, sir, yung sakuna. Or if the sakuna po ay isang natural or human-induced. So napakahalaga po na makuha namin yung tinatawag na data analytics from the right science-based agency. And yung coordination naman po na gagawin po natin down to the local government units. At tama po ang PNP and the other security sector, sir. So it should be a seamless and redundant connectivity between all the stakeholders from national down to the local, even

0: up to the barangay po, sir.
1: Ayun, tandaan natin yung seamless.
0: Opo, sir.
1: At ano yung isang nabanggit nyo kanina, sir?
0: Redundant connectivity.
1: So we are assured the Office of the Civil Defense and the PNP Command Center along with the 911 ay talagang ang kanilang response capability ay very efficient with sir. The system that we were able to establish now.
0: Yan. Yes, sir. Opo, sir.
1: So napag-usapan namin kanina ni General Ramon, ito yung mga incident, ng mga crime incidents. Ngayon, puntahan naman natin kung ang mga pangyayari ay yung mga disasters naman. Yung mga disasters, mga sakuna, kagaya ng bagyo, lindol, pagbaha, at mga iba't ibang mga natural calamities. So, ano po yung mga ginagawa ninyo?
0: Thank you, sir. Una po sa lahat, napakahalaga po na malaman ng publiko yung mga hazards sa kanila pong lugar. Ito po, nakukuha po nila ito sa ating pong mga local or even national disaster risk reduction management officers or offices. Dito po, nagbibigay po sila ng datos yung pong tinatawag natin na hazard map. So whether your area is flood prone,
1: yes,
0: landslide prone, tsunami prone, and ang maganda po, yung mga science-based agencies po, gaya po ng DOST, ng Pag-asa po, marami na po silang technology-driven systems or applications po, sir, na pwede nyo pong gamitin to find out if your area po is flood-prone or prone to any hazard po. They have this hazard hunter and other technologies that are available na ginagamit na po natin na hindi rin po siya mahirap gamitin because it is user-friendly po, sir.
1: Speaking of the hazard hunter, napag-usapan po natin ito last time, sir, di ba? So
0: sir,
1: lahat po ng ating mga kababayan ay may direct access. Pwede mag-access sa hazard hunter.
0: That's correct, sir. That's correct.
1: Para malaman ninyo at makapag-prepare kayo kung ano yung dapat niyong paghandaan. Kung flood-prone ba yan? Earthquake zone ba yan? Or landslide prone areas, di ba?
0: Correct, sir.
1: Po yun, sir. So tandaan po natin, i-promote na natin yung hazard hunter na ito.
0: Yes,
1: app sa ating mga
0: cellular. It's available on the apps.
1: Okay, maraming challenges of course sa pag-respond ng ating 911 o CD ng PNP Command. So, ano yung mga hamon or challenges na nangyayari at ano yung ating response sa mga challenges na to?
0: Yes, sir. Actually po, yan po ang isang tinutugunan po na ating pong mga response systems or mechanisms. Yung early warning systems ay dapat po lang check or tinitignan po yung contingency plans nila na ito po ay updated at the same time po, inetest po nila how responsive are the systems that are in place. So yung pong pag-check is a periodic schedule na ginagawa po with our local government units and even the other responders or units on the ground. So, sir, it is very important po na if there are challenges, this should be taken into consideration and action should be taken real time. Kaya po yung monitoring po natin ay a 24/7 and at the same time po, we have to identify like what General Ramon have said, maingat po tayo sa peking balita at malaman po. Kaya po, yung dapat po nagbibigay ay official pronouncements or advisories po, sir.
1: May tanong lang ako, kasi sa ibang bansa like US, it's a serious crime yung tatawag mga prank callers. Meron ba tayong mga batas na ngayon na umiiral para parusahan yung mga prank callers na?
0: Meron po, sir. Of course,
1: para sa kaalaman ng ating mga kapayan.
0: This is not really a... sabihin po natin, this should not be taken lightly. If there are prank callers po, gaya po na sabi ni General Ramon, kunin po natin yung pangalan o yung number na ginamit. Pero sometimes po kasi they use parang different numbers and phones. But with the technology that we have right now po, sir, madali po nilang matrace ito. So importante po yung natatrack po like what you have said a while ago. And this is again in coordination with the right agency of government para po makarespondi po kaagad.
1: Para magsilbing babala sa ating mga kababayan na mga gumagawa nito, ano ang magiging penalty Meron bang money

0: penalty dyan, na yung halaga, magkano ang fine or pagkakulong?
1: Meron po, but I think it would be in the field of our PNP na mabibigay po yung
0: General Ramon,
1: yung penalties po.
0: Anong penalties ito sa mga Frank Colors?
2: Sa ngayon po, ito po yung pinag-aaralan pa rin po, no, yung ating PNP po, yung mga Frank Colors po. Dahil sabi nga natin na hindi po biro po yung ganitong klase ng tawag po, lalo na sa emergency calls.
0: So, ibig sabihin po natin, ay ito yung isa sa mga room for improvements natin.
2: Opo, sir.
0: Na sana calling sa ating mga mababatas, magkaroon ng talagang batas at ipin para parusahan or mabigyan ng penalty or fine yung mga prank callers. Kasi yes, buhay ang nakataya dyan.
1: Di po ba meron na rin po tayo cyber? So, dito po pumapasok din yun. Maliban po doon, we can file a case against these individuals or groups. Yun lang po yung paano po sila matrace.
0: Ayan po. Kaya silbing babala po. And those are actually one of the challenges na na-experience ng ating mga responders.
1: Yes, sir.
0: Of course, hindi nabanggit nyo kanina yung pag-maintain natin ng operational capability at emergency response capability, yes, ng ating OCD, ng ating PNP at 911. Maliban of course sa ginagawa nating CIMEX, yung simulation exercise,
1: yes, sir, yes,
0: involving of course pati community. Kumbaga, i-detalye nga natin ano yung mga maintenance, mga pamamaraan natin maintain our operational response and emergency response capability.
1: Thank you po, sir. Bali po, yung nabanggit ko po kanina na malaman po natin kung ano po yung mga hazards peculiar po dun sa ating pong komunidad. Ito po ay nakukuha naman po natin sa mga local disaster risk reduction management offices. Kaya po importante rin po na ma-review po nila yung kanilang response mechanism. Kasama na po, sir, yung contingency plans, yung action plans, lalo po ngayon na we are experiencing extreme, very extreme El Nino. So ito po, in coordination with the science-based agencies, nalalaman po natin yung mga do's, don'ts, and avoids. At umpisa po dito, ipaalam po kaagad kung meron na po silang nararanasan na tagtuyot o tag-init para po maging maagap po yung ating response mechanisms. So again, it boils down to coordination po, sir. At the same time, knowing the hazards within your areas or doon po sa inyong mga komunidad po, sir.
0: Sir, tulungan nyo ka kasi ang dami nagtatanong ngayon. Balitang-balita ngayon yung El Nino.
1: Yes, sir.
0: Pero parang umuulan-ulan pa rin man. Meron din, ako nakukonfuse mismo. El Nino, sabi sa Southern Luzon, pagbaha at tagtuyot. Bakit pinag-combine? Di ba pag tinabi natin El Nino, tagtuyot. La Nina, tagbaha.
1: Tagulan.
0: Opo. Tagulan. Bakit may ganon na magiging epekto na magbabaha tapos magtutuyot? Paki-explain nga po kasi pati tayo ay nakukonfuse doon. Para mapaghandaan po natin.
1: Thank you po, sir. Alam po, as I have said a while ago, ang koordinasyon po ng Office of Civil Defense ay nakikipag-ugnayan po tayo sa science-based agency.
0: Yeah. Nandiyan
1: po ang Department of Science and Technology, nandiyan po ang FIVOX, nandiyan po ang MGB, nandiyan po ang PAGASA. Sila po ang may kakayahan po using technology and other systems available para po malaman natin yung epekto ng El Nino. Extreme El Nino. Kaya po noon, kami po ay nag-courtesy call sa ating pong butiing Secretary Solidum. Siya po nagbigay sa amin ng magandang panag na ang Extreme El Nino po ay hindi lang tag-init po, sir. Dadala po yan ng mga pag-uulan na extreme din po. Kaya po yun ang nararanasan po natin ngayon. Kaya yung pag-iingat po natin, ang ating pupanawagan sa ating publiko, wag po tayong basta lang, we should know the condition of the hazards that we are to face once we go out of our offices, our homes, o pati po sa ating po mga eskwelahan or learning places po, sir.
0: Ayan, nabanggit mo, sir, yung science-based. Tama-tama. Sana na narinig tayo ng ating executive producer na siguro sa mga susunod na mga episodes natin ay yung imbitahin natin ng PAGASA, ang PhilBox, ang DOST.
1: Opo.
0: Yan. Napakahalaga po na mabigyan natin ng warning ang ating mga

0: yan. So, sa isang life-threatening emergency, gaano kahalaga ang unang ilang segundo ng isang 911 call? At ano ang dapat gawin ng caller para hindi masayang ang mahalagang oras na iyon or segundo na iyon?
1: Thank you po, sir. Bali po, gaya po ng nabanggit ko po, sir, the Office of Civil Defense, in coordination with the agencies of government, lalo po science-based, we maintain po a 24/7 monitoring facility. Ito po yung operation center po natin. And this facility po is being mirrored sa different regions to the different Office of Civil Defense regional offices. Okay. So they give us periodic reports as in real-time po, sir. And this real-time reporting is again validated and at the same time coordinated and vetted po with the right agency kasama na po yung ating local government units before we do a pronouncement, and we give this up to the highest level of command, so to speak, para po magbigay po ng tamang advisory na kailangan na po magbigay ng isang anunsyo na dapat po bang mag-kwan po tayo sa ating classes or sa ating workplaces po, sir.
0: Ayun, napaka-importante yung binanggit nyo, sir, na real-time situation para maging efficient at effective ang pag-responde ng ating mga iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Of course, susunod, alamin natin kung paano naghahanda at mutugon ang gobyerno kapag malawakan na ang isang emergency. Ugalaing manood ng The Commanders mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Nagbabalik po ang The Commanders.
2: Sa agenda, pasabog ni Trillanes, pera mula China bumuhos umano kay BP Sara at asawang si Atty. Man Scarpio. Exclusive, Senator Bongo, dawit din umano sa mali-maletang cash deliveries ayon kay self-confessed bagman Rodolfo Grasoso. Perang natanggap ng mga Duterte, umabot daw sa higit 3 bilyong piso. Isa pang exclusive, 200 Chinese nationals timbog sa umano'y scam hub sa Zamboanga. Dating Prime Minister Cesar Birata, pumanaw na. Pakikiramay, bumuhos. Pilotong nang hijack ng eroplanong pa Israel, sumailalim daw sa Islamic radicalization. At icons only, EJ Obiena at Alex Ayala naglaban ng tennis sa Nagoya.

0: At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Napaka-importante po ng ating tinatalakay tool sa 911 Emergency Response. Ito ang mga impormasyong kailangan ninyong malaman, lalo na kapag nalagay sa binggit ng alanganin. Okay, Director, ito tama-tama. Marami pa tayong oras. Last time, parang nagmamadali tayo eh. So sa panahon na malaking sakuna, gagaya po ng bagyo, lindol, baha o landslide, paano nakikibahagi ang 911 sa overall na emergency response ng buong gobyerno? So whole of the government. Pwede nyo rin isingit dito yung whole of the nation para sa mga ating mga kababayan.
1: Thank you po, sir. Actually po, idagdag ko po sa whole of government, whole of nation, whole of community approach po, sir. And maidagdag ko lang po bakit po natin kailangan malaman yung hazards para po alam natin kung saan po tayo pupunta. If it's a flooding, identified na po yung mga tinatawag natin na evacuation centers or safe areas na dapat na po silang lumisan. And at the same time po, para po maging muscle memory po ito sa ating mga komunidad, nagkakandak po sila ng regular community drills, information campaigns, first aid and basic response training, at iba pa pong mga aktibong partisipasyon ng komunidad, ng lokal na pamahalaan, ng non-government organizations, at pati na po ang pribadong sektor. Nagsasama-sama po sila, sir, para po maging one ang kanilang or yung preparedness and resilience po nila ay maging isang one action, and at the same time na-address po kung may challenges. Pati na rin po, sir, yung pagbibigay ng maagap na tulong, yung prepositioning po of food and non-food items. Nandiyan po ang response cluster natin headed by the Department of Social Welfare and Development din po, sir.
0: Pero yung mga sinabi mo, sir, napakaganda mga aktibidades yun na ginagawa ng ating mga responders. Pero may mga minsan tayong mga challenges na experience. Challenges, puntahan natin si General Ramon para sagutin niya to. Like evacuation center, identified, evacuate. Anong ginagawa ng pulis sa mga matitigas ang ulo? Sa mga distribution ng mga relief goods na to, meron din mga pasaway, di ba? So yes, anong sir, mga role naman ng Philippine National Police dito?
2: So, initially, sir, bago pa yung mga sakuna na nabanggit natin po, sir, nagkakaroon na po ng environmental scanning yung ating mga kapulisyahan. So, inaalam na po natin ng mga pulis natin kung saan po talaga yung nabanggit kanina ni Director ng mga hazards area, saan yung mga bumabaha, saan yung mga evacuation area. So, sa pamamagitan, sir, nagkakaroon ng forward deployment yung ating mga kapulisyahan. So, initially, mga resources na kailangan, yung mga personnel at saka yung mga other equipment, sir, na gagamitin, inilalapit na dun sa mga hazard-prone areas na nabanggit, sir.
0: Papasok yung law and order.
2: Opo, yan, sir, yes, sir.
0: Ng ating mga kababayan. Pakinig at sumunod naman sila, lalong-lalo sa oras ng trahedya. Nabanggit nyo kanina, sir, yung mga volunteers sa non-government organization. Gusto kong kunin itong pagkakataon na to para pasalamatan yung mga NGOs natin na lagi nating katuwang. Nandiyan yung Parts Foundation, sa pamumuno ni Ms. Arsabon, at ang AXERT, or Anti-Community Emergency Response Team, sa pamumuno po yan ni Doc Mitz Ortiz. Maraming salamat nandiyan sila. At mga iba pang mga NGOs natin. Okay. Kapag sabay-sabay, ito na ha, pag sabay-sabay, maraming emergency calls.
2: Yes, sir.
0: Baka tayo na yung lalito. Paano niyo pinaprioritize ang mga incident yung dapat unahin? Unahin natin si sir.
1: Yes, sir.
0: Sa OCD.
1: Thank you, sir. Actually po, yung pagbibigay prioridad, actually lahat po are treated as a priority. But of course, sino po yung talagang immediate? Diyan po yung life-threatening. So yung po ang bibigyan ng pangunahing intervention. Yung po pwede pong isunod, yun naman po ang magiging next in line. But again, when you talk of priorities, all are always treated as priority po. Wala pong, kumbaga, a second in priority. But of course, yung pong nasa bingit na po ng buhay, yung po ang binibigyan natin ng kaagarang aksyon. And at the same time, kaya po yung coordination po sa ating pong local government units down to barangay, ay dapat po redundant and resilient po yung ating connectivity and early warning systems po, sir.
0: Ayan, napakahalaga ang role talaga ng bawat ahensya ng ating gobyerno. Kasi if it concerns barangay, if it concerns the SWD, if it concerns the PNP, eh, ma-dispatch ka agad yung impormasyon na to at ma-actionan agad. So sa panahon naman ng disaster kadalasan po ay naapektuhan din ang communications, yung power supply, at mga iba pang challenges. Paano niyo po ito siguro na talagang mananatili ang mga serbisyo na to at yung operational and emergency response system natin ay hindi maantala?
1: Thank you po, sir. Actually po, dyan po pumapasok yung other agencies of government like the DICT. When we say there is a redundant connectivity and communication, marami po tayong backup systems. Kamakailang po ang isang director po ng OCD, yung pong sa comms namin, nagkaroon po sila ng pagbibigay ng radio sets po. At pagkabigay po nitong platform na to, tinest po kaagad yung interoperability po dun sa existing systems at lalo na po dun sa other agencies of government and local government units po para malaman na tayo ba ay nagkakausap, nagkakaintindihan. Because once the communication is disrupted, dyan na po tayo nagiging, nagkakaroon po ng problema. So yun po, we have redundant systems. We come up with policy disciplines in order to make the connectivity mas resilient. And at the same time, we test it on a periodic schedule po, sir.
0: Ayan, talagang in place talaga ang ating sistema. Redundant, by simulation exercises. Yes, at of course, interoperability. Tandaan po natin ang mga words na ito. Tanungin naman natin itong ating magiting na General Ramon. Ano? Paano nakakarating ang emergency response sa mga liblib, bundok, tatawirin mo mga ilang ilog or isolated area, or yung may mga problema, like alam mo na, yung presensya ng mga terorista, di ba, na mahirap abutin ng ating mga ibang area. Diyan papasok ang ating Philippine National Police.
2: Paano? Yes, sir. Actually, sir, malaking tulong, sir, yung naiwambag nyo sa ating PNP, sir. Dahil dito po yung pumapasok yung ating police community relations. So nakakatulong po yung ating mga local responders katulad ng mga barangay tanod at sa other ng mga barangay officials. Kasi po mas kabisado nila yung number nila. So dyan po nakikipag-ugnayan yung ating mga kapulisyahan. Kung liblib man siya, alam po nung ating mga local responders kung paano po yun mararating, ang gagawin lang po ng ating kapulisyahan ay kunin yung mga resources na kailangan. Halimbawa, kailangan ng kabayo, kailangan ng bangka. Yun po ang ginagawa ng ating kapulisyahan sa pakikipag-ugnayan na rin po sa ating mga local responders po.
0: Ayan, napakahalaga po ang komunikasyon at we need to empower the community.
2: Yes,
0: ito,
2: sir,
0: ay role ng Police Community Relations Group ng Philippine National Police at ang CRS ng Armed Forces of the Philippines. So, ito po, sir, napaka-importante rin ang ano ang papel ng local government units. Ito, mayors, governors, barangays, ang ating local DRM offices sa responde sa 911 calls sa kanilang mga lugar-lugar.
1: Thank you po, sir. Tama po yun. Sila nga po yung, kumbaga, nasa front lines. Kaya po yung ating mga local chief executives through their local DRRM units, tuloy-tuloy po ang kanilang training, tuloy-tuloy po ang pag-upgrade ng kanilang kagamitan at yung malinaw na koordinasyon before, during, and after any challenging events. So yung pong early warning systems, gaya po dito po sa Metro Manila, meron po agad na momonitor po nila through yung flood level ng tubig po kung tumataas. Gumagamit rin po ng other technology para po maibahagi sa komunidad, sa mga barangay po na kailangan nyo na pong lumisan. So may alert level 1, 2 hanggang sa tumaas na po na kailangan na po silang umakyat sa higher grounds po. So this is a sort of a continuing process of learning and dissemination na katuwang po ang lahat. Local government, gaya ng nasabi ko kanina, the national government agencies, and other stakeholders sa ating preparedness and resilience programs po, sir.
0: Ayan. So mga advisories na talaga natin ay parang science and technology based driven na po talaga. Yes, so wag po tayong pasaway, di ba? Aarestin kayo ng barangay. Pag hindi wala ang takot sa barangay, nandiyan ang ating kapulisan. Okay, ito yung kinakatakutan natin. Yung may mass casualty incident or mga malalaking disaster. Kagaya ng mga nangyari ng mga nakaraang mga taon, like yung Yolanda, or sa pinag-ahandaan natin na sana hindi dumating sa buhay natin yung the big one. Di ba? So, ano ang mga ginagawa natin? Pagsabay-sabay ito. Ano ang mga kailangan natin tulong? Ano ang dapat natin tandaan ng bawat Pilipino para masiguro na ang 911 ay mananatiling isang maasahang lifeline pagdating sa mga malalaking ganito?
1: Opo, sir. You mentioned po yung big ones. Meron po tayong tinatawag na Harmonized National Contingency Plan. Ito po ang isang plan na magbibigay po ng mga datos o ano po dapat po nating gawin in the event of a high intensity earthquake. Nakakuha na po ito, templated na po, coordinated na po ito sa ating po local government units at yung po mga not affected, God forbids po, na this event will not happen, ready na po yung mga follow-on forces na tutulong po dito po sa Greater Metro Manila area if big ones, God forbids, will happen. So, tinetest po ito. Siguro, sir, naalala nyo, kamakailan lang, we had this nationwide simultaneous earthquake drill.
0: Yeah, bago lang po yun.
1: Ito pong fourth quarter, the focus is on tsunami. So, dito po tayo sa coastal areas po sa Cagayan po. Kamakailan lang po, sir, kami bumisita doon

0: emergency. So sa bawat pamilya ay dapat po magkaroon din po tayo ng tinatawag natin na family emergency plan. So ano po ito? Dapat po nag-usap-usap ang isang pamilya. Alam nyo po kung saan kayo lilikas o pupunta in case na magkaroon ng ganitong mga sakuna. Alam nyo rin po ang gagawin nyo kung halimbawa mawalan ng komunikasyon. Alam nyo rin po kung kayo magpapagpo kung sakaling mayroon pong maligaw na mga kamag-anak o sinman sa inyong pamilya. Yun po yung mga ilan sa mga basic po na dapat malaman ng isang pamilya na harap po sa isang emergency po.
1: Ay, napakaganda ng pasahin ni Gen. Ramon Planada that everything starts with the family talaga po. Yung response capability and preparedness. Of course, si Sir Vic Tomas, any last message or babala sa ating mga kababayan?
2: Thank you po, sir. Mula po sa ating Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr., ang chair naman po ng National Disaster Risk Reduction Management Council na si Sec. Gibo Teodoro. And of course, my boss, ang head po ng OCD, si Yusek Harold Cabreros. Yung pong nabanggit din po ni Sir Ramon, yung preparedness and resilience starts from within, from our very homes. And at the same time po, maging bahagi po tayo ng preparedness, resilience, paghahanda upang hindi po tayo maging maging problema in the event, God forbids, that a catastrophe will occur. So mag-ingat pong lahat. Gaya po ngayon, magdala po ng payong, magdala po, magsuot ng tamang kasuotan para po malampang natin ang epekto po ng extreme El Nino po. So ingat po ang lahat and God bless everyone.
1: Ayun, tama-tama, may dala akong payong kanina. At huwag muna yung pumorma, yung tamang kasuotan. Sabi nga ni Sir Vic. Anyway, Sir, Brigadier Jeremon Pranada and Director Tomas, Sir, maraming salamat po sa inyong oras at sa mahalagang impormasyon na ibinigahin ninyo sa ating mga nanonood. Maraming salamat po sa inyong serbisyo, sa patuloy ninyong pagtugon at pagprotekta sa ating mga kababayan. Sa isang tawag sa 911, may mga taong agad kumikilos mula sa mga operator at dispatcher hanggang sa mga police, firefighters, medical responders at iba pang mga frontline. Pero ang mabilis na response ay hindi lamang nakasalalay sa mga responder. May papel din ang bawat isa sa atin. Dahil sa oras ng emergency, bawat segundo ay mahalaga. Bawat tamang tawag ay maaaring magligtas ng buhay. Mapapanood nyo kami araw-araw live sa Abante at nakasimulcast sa Billionario News Channel. Patuloy kayong tumutok, susunod na ang The Agenda. Ako si Retired Police Lieutenant General Sir Monya, former Deputy Chief of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo, handa kaming maglingkod, kami ang inyong responder.
3: Mamaya sa Agenda, pasabog trilyanes, pera mula China bumuhos umano kay BP Sara at asawang si Attorney Manz Carpo. Exclusive, Senador Bongo, dawit din umano sa mali-maletang cash deliveries ayon kay self-confessed bagman Rodolfo Grasoso. Perang natanggap ng mga Duterte, umabot daw sa higit 3 bilyong piso. Isa pang exclusive, 200 Chinese nationals, timbog sa umano'y scam hub sa Zamboanga. Dating Prime Minister Cesar Birata, pumanaw na, pakikiramay, bumuhos. Pilotong ng hijack ng eroplanong pa Israel, sumailalim daw sa Islamic radicalization. At icons only, Ize Obiena Alec Ayala, naglaban ng tennis sa Nagoya.
4: We hit the road, literally. Welcome to Seruma, where the only way forward is full throttle. It took almost 2 hours of bouncing through muddy, slippery roads. It felt more like an obstacle course than a trail. My arms were sore, my shoes unrecognizable. My spirit totally fired up. Actually, we're not even there yet. Del Dagon Peak is right over
5: to my left side.

0: gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman. Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman. Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa

0: bawal tumanggap from a foreign government. The larger implication nito, yung national security, binibigyan ng China itong si Sara Duterte. Documented. Nakita nyo, gaang milyon ang binibigay.
1: Milyones umano ang nakuha ni VP Sara at kanyang asawa mula sa China. Yan ang bombshell ni former Senator Antonio Trillanes sa pagharap sa media.
2: Di lang daw ito tungkol sa di maipaliwanag na yaman, kundi sa seguridad ng bansa. Kaya para sa Malacanang, hindi dapat ito isawalang bahala.
3: Ang napurnadang pagkanta ni Trillanes sa impeachment trial, minaniobra nga ba? Sino kaya ang may pakana? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Pasabog ni Trillanes. Pera mula China, bumuhos umano kay VP Sara at asawang si Attorney Man Scarpio. Exclusive Senador Bonggo, dawit din umano sa mali-maletang cash deliveries ayon kay self-confessed bagman Rodolfo Gracioso. Perang natanggap ng mga Duterte umabot daw sa higit 3 bilyong piso. Isa pang exclusive, 200 Chinese nationals timbog sa umano'y scam hub sa Zamboanga. Dating Prime Minister Cesar Virata pumanaw na. Pakikiramay bumuhos. Pilotong na-hijack ng eroplanong pa-Israel sumailalim daw sa Islamic radicalization. At icons only EJ Obiena at Alex Ayala naglaban ng tennis sa Nagoya.

Naudlot man ang pagtestigo niya sa impeachment trial, tuloy ang pasabog ni former Senator Antonio Trillanes. Milyones

0: araw ang tinanggap ni VP Sara mula sa China. Narito ang agenda report ni Hannah T.
1: Malinaw para kay dating Senator Sonny Trillanes na hindi raw siya welcome sa impeachment trial ni VP Sara. Hindi na tumestigo si Trillanes matapos voluntaryong sabihin sa prosekusyon na i-drop na siya bilang witness. Kaugnay yan ng umano'y pressure na hindi niya tinukoy sa ngayon. Kung ito ba ay galing sa Senator Judges, sabi ni Trillanes, hindi raw ito kolektibong desisyon ng mga hukom. Pero may hirit siya kay Presiding Officer Cheese Escudero.
2: Bantayan niyo yung presiding officer. That's what I'm saying.
1: Napag-usapan ulit ang confidentiality ng financial records ng Bise kahapon at nausog ang pagpresenta sa AMLAC witness kaugnay nito. Misto lang kinatigan umano ni Escudero ang hiling ng defense para i-review pa ang mga dokumento at nagsayang daw ng 1.5 trial days.
2: Kung objective ang presiding officer, tapos na yan. Present nyo na yan. Tapos may kopya na sila eh. Dapat hinahanap nila yung katotohanan. Kaya nga, I was pushing noon na sana si Senator Sherwin na lang yung nag-preside para layman yung ano niya, mindset niya.
1: Kahit hindi na witness ng House prosecution, nilantad ni Trillanes ang isang kumpanyang exporter umano ng banana chips. Ito ang Cali 88 Foods Corporation na pagmamayari ng asawa ni VP Sara na si Attorney Mance Carpio. Red flags para sa dating senador ang umano'y financial activities nito, kabilang ang sales na lumobo ng higit 208.4 million mula 2021 hanggang 2025. Kahit nasa 125,000 lang ang kapital kada taon.
2: By the way, hindi sila bumibili ng mga ano rin, ng mga ibang raw materials. Kumbaga talagang pagkalkalin mo, wala. So maliwanag ito, conduit siya para mabigyan nila ng pera yung mga Duterte.
1: Pinakamatindi para kay Trillanes ang cash remittances ng kumpanya mula China na nasa 319 million.
2: The larger implication nito, yung national security, binibigyan ng China itong si Sara Duterte. Documented. Nakita nyo, daang milyon ang binibigay.
1: Isa pang ifinlag ni Trillanes, Tapang at Malasakit Foundation na idineklara rin ng bise sa SALN ito. Tumanggap daw ito ng 150 million pesos mula sa Embassy of the People's Republic of China. Sa pagkalkal pa ng kampo ni Trillanes, lumitaw ang isang nagngangalang Ang Haipeng. Major stockholder siya ng Times Square B Foods, ang hiwalay na kumpanyang declared din sa SALN ng bise. Yan ang dating pangalan ng GenCorp Industries at natuklasang biglang nawala ang pangalan ni Peng sa SEC records nito pagdating ng 2024. Pareho ang birthday ni Peng at ni Jaime T. Cruz, ang una nang lumitaw na kasosyo umano ng Duterte family. Peke rin ang teen ni Peng, walang anumang birth, marriage o death certificate kahit nakadeklarang Pilipino siya sa company records. Ang GenCorp ang nauna nang natuklasang may pagmamayari ng ilang Jollibee stores sa Davao City. Kung fictitious si Peng, ani Trillanes, posibleng mas malala pa ito sa nooy naging issue kay Alice Guo, ang de facto mayor ng Bambantarlac dahil sa fraudulent Filipino identity nito. Ito turn over down ni Trillanes ang mga pinresent niya ngayong araw sa House Prosecution. Kung lalabas man ito sa Senate Impeachment Court para kay Trillanes, tila meron daw ilan na hindi interesadong ilantad ang katotohanan sa impeachment trial. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
0: Wala naman daw sama ng loob si former Senator Antonio Trillanes sa pamilya Duterte. Wala rin daw kumukumpas sa kanya sa pagsisiwalat niya ng umano'y ebidensya na kaya niyang patotohanan lahat laban kay VP Sara. Ano po ang inyong initial na reaksyon dito po sa naging press ko ninyo kanina?
3: Well, una-una, I was relieved na natapos na rin yan, na ilabas ko yung mga gusto kong ilabas at so far, ano naman, mukhang it's doing well so far.
0: Okay, ito po ba ay bagay na pinaghandaan ninyo ng matagal na inasahan po ninyo na maaari ninyong gamitin bilang testimonya as a witness in the impeachment trial?
3: Alam niyo po, last week, I was given na baka isasalang ako this week ng ano sa impeachment trial. So, nag-ano na ako, naghanda na ako, inanta ko yung mga dokumento, ni-review ko yung mga nalalaman ko sa iba't ibang investigasyon. Then, nag-request yung prosecution na ipasubpina ako as part of the lineup ng witnesses for this week. Dun sa anim o pito na testigo na hinihinga ng subpina kay dito, kay presiding officer Chief Escudero, hindi ako binigyan. Highly irregular yon. Kasi supposed to be, kung anong gusto ng prosecution na mga testigo yung ila-line up, hindi mo yun questionin. Doon na yun pagharap nila sa korte. Doon mo nilang titignan kung ano ba yung magiging testimonya nito.
0: So, kumbaga, parang ang sinasabi po ninyo, naramdaman ninyong hindi kayo welcome na magtumestigo kahit hindi pa nila nalalaman kung ano po ang inyong sasabihin.
3: Ganun na nga po mismo yun. Yes, papakinggan mo. Ikaw yung US eh. Papakinggan mo ano ba yung sasabihin nito. Pero ito, parang hinusgahan na yung testigo nung prosecution. Aba, highly irregular yun.
0: Sino po ang nagdedebate? Sino po, ano po yung pinagdedebatehan tungkol po sa inyo at sa inyong pagtetestigo?
3: Basta, open court naman po yan na kini-question bakit ako kailangan ipresenta. Bakit ba? Bakit ba? Sino bang natatakot dito? Yung depensa? Or yung mga kaalyado ng ni Sara Duterte na nagpapanggap na hindi sila kaalyado, yun ang mabigat doon.
0: Pero bakit naman po papayag, sabihin na nating isang tao lang yun, dalawang tao lang yun, yung ayaw po talaga kayong pagsalitain, bakit naman po papayag yung karamihan sa prosecution?
3: Hindi po sa kanila nanggaling yung resist.
0: From the senator judges.
3: From a senator judge.
0: From a senator judge.
3: Oo. Na nagpe-present na marami daw senator judges na kumukontra sa appearance ko. But when I ask some of my former colleagues, wala naman daw nagkonsulta sa kanila.
0: Bakit po ninyo pinababantayan si Senator Chief Escudero? Siya po ba ang nangunguna dito na huwag kayong makatestigo?
3: I won't comment on that muna. Hindi ko muna isa-specify kung sino yun. Pero yung pag-call out ko naman dito kay Senator Chief Escudero bilang presiding officer is in relation doon sa mga reklamo ng mga nanonood na masyadong technical daw, masyadong boring. And sinasabi ko kasi, kung boring yung impeachment trial, it's the fault of the presiding officer because he allowed it to be transformed into a criminal court.
0: Ano po ba sa palagay ninyo ang nangyayari sa likod ng telon ng impeachment trial? Anong klaseng mga aktibidad yung nangyayari dyan na nakaka-impluensya sa mga proceedings?
3: Alam niyo, marami tayong naririnig ng mga gapangan ano ng iba't ibang puwersa. Pero na-bother ako dun sa nakita ko nung nakita ko yung reaction ng ibang senator judges doon kay Baste Duterte na halos nagmamano habang parang basta ano sila, no? Deferential, ika nga. And that bothered me na hindi dapat ganun ang demeanor nila. I'm not talking about all of them, but may mga ilan doon na talagang...
0: Hindi mong inakala?
3: Oo, na talagang halos sumisip-sip na eh, nagpapapogi na eh.
0: Palagi po ba niyo, anong inyong assessment sa Inquisition dito po kay Mayor Duterte?
3: Ano talaga, kid gloves ang tawag doon. Ang dami niyang mga admissions doon na criminally liable siya actually. Pero pinalagpas.
0: So ano po ang inyong nakikinikinita na magiging reaksyon naman ng kabilang kampo? Baka sabihin po nila, ay, imbento lang niya yan. Ano po yung corroboration?
3: Okay, yung corroboration, dumating na ho yun sa Anti-Money Laundering Council. Ngayon po, sa impeachment trial, pagka tumistigo po yan, makikita po nila lahat ng sinasabi ko ay totoo. Yan po, ilang araw lang naman naantayin eh. Mm-hmm. Kaya nga po, sana kung tinuloy yung pagtesimonya, napresenta ko yan at natanong nila ako. Mm-hmm. Kaso ayaw nila eh. Mm-hmm. Ayaw niya pala. Edi sige na.
0: Okay, so may mga nagsasabi pong, may nagsasabi nga na may kumukumpas dito sa ilang mga senadora, no? Sa inyo po, may mga nagsasabi din na may kumukumpas. Meron bang kumukumpas sa inyo?
3: Wala po. Sino kaya yon? For the past so many years, ganito na po ako talaga.
0: So, sa palagay po ninyo, wala namang masasabi ang tao na meron po kayong personal na galit sa mga sa pamilya Duterte?
3: Wala akong personal. Kumbaga parang, ika nga, I am on mission mode. Hindi pa tapos yung mission ko na panagutin ang itong pamilyang ito sa mga krimen na ginawa nila. Na nagiging malakid sa pag-asenso ng ating bansa, sa paglago ng ating demokrasya. Ganun lang po yun.
4: Pumalag ang Senate Impeachment Court sa pahayag ni former Senator Antonio Trillanes na hindi siya welcome sa paglilitis. Ayon kay Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol, handa na sana noong Lunes ang subpoena para kay Trillanes pero hindi raw siya kasama sa witness presentation na binanggit ng prosecution. At nang banggitin ng prosecution team kinabukasan na posibleng ipresenta ang dating senador, sinabi ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero na hindi na praktikal na maglabas ng subpoena para sa susunod na araw. Giyat ni Tonggol, hindi totoo na may maniobra umano sa likod ng hindi nito pagsampina kay Trillanes.
5: Dahil hindi nila sinabi, alam niyo po, hindi po kasalanan ng korte. Yun lang yung sasabihin ko sa inyo. Kung talaga pong gustong iupo, dapat nasabi po nung Lunes yung pangalan ni former Senator Trillanes. Kasi hindi naman po pwedeng unfair surprise dahil may mga dokumentong dala yung isang testigo, may mga paghahanda rin gagawin ang court staff.
6: Di dapat isawalang bahala ang alegasyon ni former Senator Antonio Trillanes na tumanggap umano ng pera mula China si VP Sara ayon sa Malacanang. Lalo na raw kung sapat ang ebidensya, dagdag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro. Maari itong ituring na pagtataksil sa bayan, lalo na't sangkot ang isang public official. Wala naman daw paghuhusga sa ngayon ng administrasyon. Pero giit ni Castro, dapat malaman ng publiko ang katotohanan.
0: Posibleng hatulan na ng mga Senator Judge si VP Sara sa Disyembre ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe.
7: Hindi na aabutin ng 2027 gaya ng mga naunang kalkulasyon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Attorney Reggie Tonggol, spokesman ng impeachment court, kahit dalawang araw na walang impeachment trial sa linggong ito, aggressively advance niya ang schedule. Sa katunayan, posibleng sa kalagitnaan ng Disyembre raw ay matatapos na ang presentasyon ng depensa at makapagbaba na ng hatol ang impeachment court.
5: Ang tinitingnan po namin kung i-consume ng lahat po ng mga 30 days na hiningi ng depensa o ng respondent, yung kanyang lahat ng mga araw na yon, aabot po tayo ng mga around December 16, mga ganun po.
7: Inaasahan kasi ng impeachment court na matatapos na susunod na linggo ang presentasyon ng prosekusyon ng kanilang mga testigo at ebidensya para sa Article 2.
5: Kung ang bilang po namin kailangan nilang 4 days at medyo matatapos nila yung presentation ng mga banks and mga Anti-Money Laundering Council at BIR at insurance corporations at di na po sila magdadagdag ng ibang mga testimonya ng ibang mga witnesses, then they might finish already either Thursday or Friday next week.
7: Kapag hindi na raw itutuloy ng prosekusyon ng Article 3 o ang bribery, ay maaari na silang magsumite ng kanilang offer of exhibits kapag natapos na sila sa Article 2. Kasunod namang magpipresenta ng ebidensya at testigo ang depensa na maaaring mag-umpisa sa October 12. At kung bibilangin na niya ang 30 trial day na hiniling ng depensa para sa kanilang presentasyon ng mga testigo at ebidensya, matatapos sila ng December 16 na susundan ng paghahatol ng mga Senator Judge. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
4: Matapos tawaging sinungaling ng kampo ni VP Sara, pinanindigan

0: Digan ni self-confessed bagman Rodolfo Gracioso ang kanyang sworn affidavit hinggil sa umano'y cash deliveries sa mga Duterte. Bukod pa sa mga nabanggit niyang politiko, dawit din umano sa issue si Senator Bongo. Tinabla ni dating Davao City Information Officer Jeffrey Tupas ang aligasyon ni self-confessed bagman Rodolfo Gracioso na tumanggap siya ng cash deliveries para kay dating Mayor Sara Duterte. Sa affidavit na isinumite sa NBI, nagpakita si Tupas ng ilang social media posts, plane ticket at natatakang passport. Patunay umano na nasa labas siya ng bansa sa mga araw na naghatid si Gracioso ng pera. Giit ni Tupas, sinungaling si Gracioso.
1: Yun yung claim niya, ma'am. Di niya sasabihin yung katotohanan. Kasi alam naman natin, ma'am, kung gano'ng sila ka-close nila, ano, ma'am, nila, ma'am Sara.
0: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, nanindigan si Gracioso sa kanyang sinumpaang salaysay.
1: Di ako, ma'am, magkamali, ma'am, kasi may ano din ako, ma'am, may record din ako, ma'am. May logbook din ako, ma'am. Tapos, at the same time, may mga, ano ko niyan, may mga photos.
0: Bukod kay VP Sara, tumanggap din anya ng pera ang ama nito na si former President Rodrigo Duterte at kapatid na si Congressman Paulo Duterte. Ang nag-utos umano ng cash deliveries ang dating amo ni Gracioso na si former House Speaker Lord Alan Velasco.
1: Yung naalala ko lang, ma'am, kay Pangulo, ma'am, mga isang bilyon.
0: Kay Mayor Sara?
1: Mga 2 bilyon siya, ma'am.
0: At kay Congressman Pulong?
1: 100M, ma'am.
0: Dagdag ni Gracioso, maraming beses siya nag-deliver kay FPRRD sa bahay Pangulo.
1: Yung sa kay FPRRD na, ma'am, diretso din doon sa kanila, ma'am, pero may sasalubong lang. Ang sasalubong yan, ma'am, si Sir Bong, ma'am, tapos yung mga security niya.
0: Sino po si Sir Bong?
1: Si Senator Bongo po.
0: Ayon sa nagpakilalang dating security officer ni Velasco, may ilan pang individual na maaaring mag-corroborate sa kanyang mga alegasyon.
1: Nag-umpisa, ma'am, sa dalawang security lang kami hanggang dumami siya, ma'am, naging 16.
0: Pero sa ngayon, kinakabahan pa raw sila.
1: Kasi nga, yung ano nito, ma'am, yung parang inano namin nito, ma'am, malaking mga tao, di basta-basta.
0: At ikaw, kamusta ka?
1: Normal pa rin, ma'am. Di naman ako natatakot.
0: Aminado rin si Soso na may kasalanan siya sa umano'y korupsyon. Pero mabash man daw siya dahil dito, mas dapat daw magalit sa mga nag-utos na maghatid ng pera sa mga politiko.
2: Matibay umano ang mga resibo ng dating tauhan ni VP Sara na si Jeffrey Tupas laban kay Rodolfo Gracioso. May panawagan din ang kanyang kampo sa gobyerno. Ang detalye sa report ni Ched Gatchalian.
3: Kumpiyansa ang abogado ng dating tauhan ni VP Sara na si Jeffrey Tupas sa tibay ng mga dokumentong inilakip nila sa sinumpaang salaysay ng kanyang kliyente. Pabirong sinabi nitong tila nakatulong pa raw ang pagiging lakwatsero at palapo sa social media ni Tupas para patunayang wala siyang kinalaman sa pagtanggap at pag-deliver ng mali-maletang pera sa bise. Ang ilang petsa raw kasi na sinasabi ng dating pulisa si Rodolfo Gracioso na nakasama si Tupas sa transaksyon ay natatapat na wala sa bansa ang kanyang kliyente.
4: Sinabi niya, mahal na araw noong 2019. Nagkataon naman na nasa Korea, South Korea, si Jeffrey. So merong documentation. Andun yung kanyang ticket, andun yung kanyang passport sa visa na may mga stamp.
3: At kung may duda pa rin daw ang mga otoridad, madali naman daw ma-verify sa records ng airline at ng Bureau of Immigration ang mga resibo ni Tupas.
4: Sa NBI and all our institutions in the country, siguro ang message is investigate carefully, investigate truthfully, and honestly, hindi mangyari sana na ginagawang nagiging tools, institutions natin for political purposes.

0: CD programa, pero aabot lang sa 1 billion pesos ang kakayaning ibigay. 5 billion din ang hiling ng ahensya para sa service contracting program o pondong ginagamit para sa mga libreng sakay sakaling may krisis o kung kinakailangan. Pero 500 million pesos lang ang inaprubahan ng BARC. Malaki rin ang tapyas ng naaprubahang pondo ng subcommittee para sa EDSA Busway Project. Mula sa higit sa 1.7 billion pesos na hiling ng DOTR, nasa 75 million pesos na lang ang pondo.
1: As much as we would like to give bigger for these programs, given the importance, wala po kasi tayong fiscal space. So as much as we can, naglagay po tayo.
0: Malaking tulong na raw ito ayon sa BARC. Dahil kung pagbabasihan ang naunang proposed budget, zero ang para sa fuel subsidy, service contracting program at busway project. Samantala, higit 770 million pesos naman ang pondong ay nirekomenda ng BARC na ilaan para sa mga locally funded project ng DOTR. Sa kabuuan, naabot sa higit 2.3 billion pesos ang nirekomendang amendments ng BARC para sa DOTR. Sa kasalukuyan, aabot sa higit 300 billion pesos ang proposed budget ng ahensya para sa susunod na taon. Ang rekomendasyon ng BARC ay iaakyat pa sa plenaryo ng Kamara para naman doon pagbotohan ng lahat ng mga mambabatas. Target ng House of Representatives na maisapin na lang budget sa susunod na linggo. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonario News Channel.
2: Exclusive, nasa 200 Chinese nationals, timbog sa umano'y scam hub sa Zamboanga. At Vice Ganda at Bong Navarro, bakit binabash ng supporters ni Rene Baterbonia? Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes. EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Tulad ng ilang big-time businessmen, nakakuha rin daw ng dredging contract sa Zambales si Antipolo Representative Ronnie Puno. Pensa ni Puno, nakuha niya ito noong hindi pa siya umuupo bilang kongresista. Narito ang Part 5 ng Exclusive Agenda Report ni Joash Malimban.
1: Kabilang ang Greenfield Mineral Exploration and Development Company ni Antipolo Representative Ronnie Puno sa mga nagsasagawa ng dredging operation sa Zambales. Ayon sa Securities and Exchange Commission documents ng Greenfield, almost 100% ang ownership ng kongresista sa kumpanya. September 2020 na aprubahan ang dredging permit ng Greenfield sa Bukaw River. Ayon kay Congressman Puno, nakuha niya ito bago siya bumalik sa pagiging isang government official noong 2025. Dagdag niya, wala na raw activity ang kanyang kumpanya sa Bukaw River mula noong nakaraang taon. Sa usapin ng conflict of interest, sinabi ng kongresista na provincial level lang ang issuing ng government contracts pagdating sa dredging. Wala raw kamay ang kongreso rito, kaya walaan niyang legal impediments sa kanyang posisyon bilang dredging operator. Sa kabila nito, nanindigan si Puno na mula nang maupo siya last year sa Kamara, nasa proseso na siya ng divestment mula sa kanyang private business. Malalim ang koneksyon ni Puno sa Zambales, partikular na kay Governor Hermogenes Ebdani Jr. Bukod sa parehong naging cabinet members at umano'y power brokers ng Arroyo Administration, magkasama ring naharap sa corruption investigation ng dalawa kaugnay ng umano'y bilyon-bilyon pisong korupsyon sa Users Road Fund. Sa kabila nito, nanindigan si Puno na hindi koneksyon sa gobernador ang susi sa kanyang investment sa probinsya. Kwento niya, bukod sa judge ang kanyang tatay sa iba noong siya ay bata pa, pinag-aralan niya raw ng mabuti ang pag-a-apply ng permit dito. Mula nang ipatupad ang dredging operations sa mga bunganga ng Santo Tomas, Maloma at Bukaw Rivers, naging sentro na ito ng kontrobersya. Hanggang ngayon, patuloy itong inireklamo ng mga resort business owners sa coastal areas ng San Felipe at Butolan dahil umano sa naidudulot nitong matinding soil erosion.
2: We, the Zambaleños, are not feeling or are not feeling the positive impacts of this dredging. Puro negative impacts lang nararamdaman namin.
1: Isang bagay naman na ilang beses na rin pinabulaanan ng DENR at provincial government ng Zambales. Paninindigan nila, accretion area sa mga beach na ito at nananatiling unstable at hindi suitable for building constructions. Sa pinakahuling pahayag ni Governor Ebdani, nanawagan siya ng isang scientific study para makitaan niya kung may connection ba talaga ang dredging sa soil erosion sa coastal areas ng lalawigan. Panawagan ng environmental groups, isang transparent at independent na pag-aaral. At mas maigting na pag-usa sa publiko kung saan napupunta ang pondong nakokolekta ng probinsya sa dredging operations. Para sa Agenda, Josh Malimban, Bilinaryo News Channel.
0: Somebody feels he is above the law. Yan ang pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson sa umano'y patuloy na illegal reclamation sa Taguig Lakeshore. Base kasi sa mga larawan at video ng kampo ni Lacson, nagsagawa raw ng site inspection ng Ombudsman, PRA, LRA at DPWH kaninang umaga. Kitang tambak ito ng basura at tila wala raw tauhan doon ng LLDA na nagbabantay sa lugar. May nakarating din daw na impormasyon sa kanyang tanggapan na may mga taong konektado umano sa mga kayatano na sangkot sa gawain. Ngayon ni Lacson, hindi sapat na mabawi ng gobyerno ang mga lupa. Dapat din daw kasuhan ang mga mapapatunayang responsable sa illegal na reclamation.
3: Samantala, wala raw kinalaman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano o ang Taguig City Government sa umano'y illegal reclamation sa Taguig Lakeshore. LLDA raw ang may jurisdiction sa lugar at hindi proyekto ng LGU ang ipinakita ni Senator Ping Lacson. Binatikos din ni Cayetano ang pakikipagpulong ni Lacson sa mga ahensyang nag-iimbestiga at kinwestiyon kung iniimpluwensyahan ba niya ang imbestigasyon.
0: Trahedya sa Minahan. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang pagkamatay ng 7 katao na natagpuan sa isang pocket mining tunnel sa Benguet. Yan ang agenda report ni Alex Asalil.
4: 7 katao ang ang nasawi matapos umanong malason ng gas sa loob ng isang packet mining tunnel sa Sitio Dontog, Dalikno, Ampukaw, Itogon, Benguet. Ayon sa Cordillera Police, nangyari ang insidente bandang alas 11 ng gabi nitong Miyerkules, September 30. Pero naiulat lamang sa Itogon Municipal Police Station kinabukasan. Narecover ang 7 biktima bandang alas 11 ng umaga kahapon, October 1, na humigit kumulang 20 meters mula sa bungad ng tunnel. Kabilang sa mga nasawi ang 6 na mga minero na pawang nasa edad 18 hanggang 25 taong gulang na mga katutubong Banao, Tadjan, Mountain Province. Habang ang isa namang biktima ay 62 taong gulang na mula pa sa Cagayan Valley. Ayon sa MDRRMO, gold mining ang ginagawa umano ng mga biktima sa lugar. Posible raw na ipon ang toxic gas sa loob ng tunnel dahil sa kulangan sa ventilation. Hindi naman batid ng LGU ang mining operation sa lugar at tinutukoy itong illegal small-scale mining. Nasa kanilang komunidad na ang mga 17 biktima. Inaasahan namang pag-uusapan ng LGU ang mga hakbang kaugnay ng tunnel kabilang ang posibilidad na pagsasara nito.
5: Sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon para matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente at maiwasan ang panibagong hedya sa lugar. Para sa Agenda, Alex Asalil, Billionaire News Channel, Baguio City.
0: Isang baril ang nasamsam sa bag ng isang grade 10 student sa Carman National High School sa Northern Samar. Pero giit ng bata, wala naman daw siyang planong gamitin ang armas sa loob ng paaralan. Yan ang Agenda Report ni Laid Cabagani.
6: Isang 15 gulang na estudyante ang nahulihang nagpasok ng baril sa Catarman National High School sa Northern Samar kahapon ng hapon. Na-recover mula sa grade 10 student ang caliber 45 pistol na walang serial number, 4 na magazine at 10 bala. Nadiskubre ito matapos magsumbong ang kanyang kaklase sa kanilang guro.
7: Nung nalaman ng teacher, kinausap niya yung mismong minor. And then doon niya nakita talaga sa loob ng bag yung baril. Allegedly, sabi ng bata, galing sa kanyang tatay. Nausap niya, yun, wala naman daw siyang target or wala siyang planong barilin. Ano? Basta dinala niya lang yung kanyang, dinala niya lang yung baril.
6: Nanawagan ngayon ang LGU Catarman sa mga magulang na mahigpit na bantayan ang kanilang mga anak at siguruhing malayo sa kanilang abot ang mga armas at iba pang mapanganib na bagay. Dahil isa itong loose firearm, posibleng maharap sa kasong illegal possession of firearms ang ama ng bata kung mapapatunayan sa kanya ito. Na-turn over na ang minor de edad sa Municipal Social Welfare and Development Office. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
3: Timbog ang aabot sa 200 Chinese nationals sa hiwalay na operasyon sa Sambuanga, Sibugay. Sangkot sila umano sa scam operations at immigration violations. Ang detalye sa exclusive Agenda Report ni Andrea Salve.
8: Tutok ng mga baril ang umalingaw-ngaw sa dilim bandang alas 3 ng madaling araw sa Barangay Tadjong Muslim sa bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. Yan ay sa paglusob ng NBI Organized and Transnational Crimes Division sa umano'y pugad ng scamming operations sa lungsod. Katuwang nila sa trabaho ang AFP Intelligence Service, Philippine Army at Bureau of Immigration. Sa Army, warning shots daw ito matapos na magsitakbuhan ng mga Chinese sa lugar.
9: Time jet, it's 3:45 dito sa bayan ng Aisha, sa Zamboanga, Sibugay. And napigyan na po kami ng go signal para makapasok. Ito sa isang lugar dito kung saan hindi paano kaya nagsispray nag-ooperate ng illegal scam hat ang ilang mga tayuan.
8: Maputik ang daan papunta sa lugar at nang mapasok ay tumambad sa amin ang maraming makeshift tents at ang ilang mga dayuhang Chinese na isa-isa ang pinadadapa ng mga otoridad. Pumasok kami sa isang tent at nakita pa ang iba pang Chinese nationals. Nakaset up din doon ang kanilang computers at iba pang gadgets.
10: So we implemented the mission order from the Bureau of Immigration. For violation of immigration laws such as Rowdy Manzabensa.

0: 籍的移民法。
1: Lack of working visa，
0: 就是没有签证。
1: We also conducted a law enforcement operation through rescue operation of alleged traffic victim.
2: Nang suriin ang mga nakabukas nilang computers, naglalaman ito ng typical na scripts na ginagamit sa scamming operations.
3: Can you read, interpret what's going on, guys?
4: American love scam.
3: American love scam.
4: Oh, American.
3: The victims are American?
4: Yes, American.
2: Sa kabila pang tent, nakahilera naman ang samut-saring cellphones. Meron ding computers pero ibang lahi naman daw ang umano'y binibiktima sa pangsascam dahil Spanish naman daw ang ginagamit na lingwahe. Sa lugar na ito, nasa 120 dayuhan ang apprehended. Sa isang pension house naman sa bayan ng CI Zamboanga, Sibugay, ikinasa rin ang hiwalay pero sabay na anti-scamming operation. Sa isang kwarto, meron pang makeshift booths na soundproof. Nakapaskil pa sa dingding ang scripts at nakakalat din ang US phone numbers na hinihinalang binibiktima sa pangsascam, kasama sa nasabat ang mga cellphone, computer at high-end modems. Nasa 80 naman ang mga dayuhan ang nahuli. Patuloy ang documentation ng mga otoridad para malaman ang immigration status at partisipasyon ng foreign nationals sa illegal na operasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.

0: aasahan ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry source ng Billionaire News Channel, 50 to 80 centavos ang posibleng tapyas sa kada litro ng diesel. Pero ang gasolina may price hike na 150 to 180 per liter. Tumaas kasi ang presyo ng krudo sa world market dahil pa rin sa US-Iran tensions at supply concerns. Ito lang Huwebes, tinamaan ng unknown projectile ang isang oil tanker sa Strait of Hormuz. Ligtas naman ang crew ng barko.
1: Tahasan ang inakusahan ng isang mambabata si Labor Secretary Francis Tolentino na mismong humaharang at sumasabotahe umano sa National Minimum Wage Bill. Ang detalye sa exclusive agenda reporting ay Saya Mirapuentes.
2: Higit isang taon ang nakabinbin ang National Minimum Wage Bill sa House of Representatives. Panukalang magbubuwagsada ng provincial rates sa buong bansa. Pebrero ngayong taon ang lumusot ito sa committee level at suportado ito ng nasa 200 mambabatas. Pero dyan din nagsimulang matenga ang panukala. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel sa principal author na si Kamanggagawa Partylist Representative Edson Fernando, sinabi niyang mismong si Labor Secretary Francis Tolentino ang dahilan kaya hindi ito umuusad. Kabilang raw kasi sa dahilan ng kalihim ay mas mura naman ang bilihin sa mga probinsya at mababawasan ang trabaho sa bansa kung may papasa ito.
3: In so many words, ang binabanggit niya, mas okay na merong provincial rate. Dapat merong provincial rate. Kasi sabi niya doon sa letter, mas responsive daw at evidence-based yung kasalukuyang wage-setting mechanism natin.
2: Tingin ni San Fernando, minamanduhan ng mga negosyante si Tolentino.
3: Si Secretary Tolentino, takot sa mga malalaking negosyante. Yun ang pinakapunot dulo niyan. Meron tayong Department of Labor and Employment na hindi ginagampanan yung trabaho niya bilang kalihim ng paggawa. At hindi to speculative, Boss Isaiah. At sino ang nasa likod ng pagtutol sa anumang pagtatakot?

0: pay up. Tapos ayaw ng dole doon sa security of tenure. So kung mapapansin mo ba sa Isaiah, lahat ng pro-labor bills, ayaw ng dole.
1: Nagpadala na kami mensahe kay Secretary Tolentino pero wala pa siyang sagot sa ngayon. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
2: Pinabash si Vice Ganda at Bong Navarro ng supporters ni Rene Baterbonya. Viral sa social media ang kanila umanong pag-post na tila ginagaya raw ang life-size sculpture ng yumaong student-athlete. Tinayo ang rebulto sa Talacogon, Agusan del Sur bilang pagpupugay kay Baterbonya. Netizens say, pambabastos ang ginawa ni Vice and Bong kahit hindi naman direktang iniugnay ng dalawa ang kanilang poses sa atleta. Sa noontime show kanina, tila pinasiringan din ni Vice ang bashers na anyay sensitive at mabilis magpaniwala sa mga content. Sumausaw-saw na rin ang Star Magic sa controversy surrounding Patrick Garcia, Dennis Trillo, and Jenelyn Mercado. Ngayong lumalaki na ang issue, may panawagan ang bawat kampo. Yan ang agenda report ni Tin Matro.
3: Mula sa mga patama sa social media, nauwi sa panawagan for peace and positivity ang reaksyon ni Dennis Trillo sa kontrobersyal na pahayag ni Patrick Garcia tungkol sa nakaraan nito kay Jenelyn Mercado. Matatanda ang nagsalita si Patrick sa panayam kay OG Diaz matapos umanong maapektuhan ang kanyang anak na babae ng online bashing dahil sa mga isyong kinasasangkutan ng aktor.
4: One day, my daughter, si Michelle, went up to me and said, "Daddy, I'm sad." I said, "Why?" "Because every time there's good news about me, in the comment section, it's all bashing. And they're bashing me because of you." Sabi ko sa kanya, I'm sorry that this is happening. Sabi niya, "Daddy, why don't you tell your story? What really happened between you and your past?" Sabi ko sa kanya, "Yeah, I can tell my story, but I cannot promise you na the bashing will stop or could lessen or it could worsen." Sabi niya sa akin, "Daddy, it's okay as long as they know the truth."
3: Dito na rin naglabas ang saloobin si Dennis na asawa ngayon ni Jenelyn. Matapos ang ilang social media posts na iniuugnay ng netizen sa issue, tila gusto na rin tapusin ni Dennis ang palitan ng patama. Sa threads, nanawagan ng aktor na itigil ng bashing dahil nadadamay ang kanilang mga anak. Humiling din si Jenelyn sa publiko na tigilan ng pambabash sa pamilya ni Patrick, lalo na sa anak nitong si Michelle. Nakisawsaw na rin sa kontrobersiya ang Star Magic para ipagtanggol ang kanilang 13-year-old artist. Sa isang statement, sinabi ng Star Magic na labis silang nababahala sa mga masasakit na komento na natatanggap ni Michelle. Nagbabala rin ang management na maaari silang gumawa ng legal na habang laban sa patuloy na mga haras sa dalaga. Para sa agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
5: PBBM nag-inspeksyon sa PICC bilang paghahanda sa ASEAN Summit. At Halle Berry, sinakal daw ang anak? Susunod yan sa agenda.

0: and Miguel we trust. Parang Toyota lang.
1: Sir, may available po kayong parts?
2: Yes, sir. Not genuine. At my warranty.
3: Speaking of, ang ganda ng bago nilang models ngayon, no?
0: Sustainable without sacrificing performance.
4: Maasahan talaga, no? Kahit saan ka mapunta.
5: Tapos laging may malapit na Toyota dealer.
6: Bahagi ng Tayamo ay para sa bayan.
7: Makakauwi ka na!
6: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
8: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
9: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound.

0: Lane. Pinangunahan ni PBBM ang walk-through inspection sa PICC para sa hosting ng 49th ASEAN Summit. Gaganapin ito mula November 16 hanggang 18 at dadaluhan ng ASEAN leaders at iba pang matataas na delegasyon mula sa rehiyon. Tatalakayin dito ang mga usaping pang-ekonomiya, seguridad at kapayapaan. Una nang idineklara ang mga nabanggit na araw bilang special non-working holiday sa Metro Manila para maibsan ang traffic.
1: Sinadya raw ng isang Chinese research vessel na pekein ang lokasyon nito para sikretong makapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang pakay ng barko ng China sa ating karagatan? Narito ang agenda report ni George Cahiles.
2: Inaalam na ng mga otoridad kung bakit nakatambay ang isang China research vessel sa karagatan ng Itbayat sa Batanes ng ilang araw. Itong Webes lang ito na itaboy ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Hinala ng PCG. May kinalaman ito sa undersea cables.
3: Right now, we are coordinating with other government agencies and private telcos to identify where are the exact coordinates of the cable that can be located there. So that we can already make a conclusion as to the specific coordinates that China has been doing, has been serving in that area is related to that cable or not.
2: Sa at the forefront ng Billionaire News Channel, ibinunyag din ni Rear Admiral Jay Tariela kung paano nakalusot ang barko ng China na hindi na-detect ng mga ship monitoring system.
3: It departed Fujian, China, last September 21 at 1 a.m., according to its AIS data, it departed on that particular time. 20 hours after, meaning 8 p.m. of September 21, it has already been transmitting AIS data at a location of Papua New Guinea.
4: Which is impossible.
3: It's impossible. Mm-hmm. You cannot cross the entire vast area that separates Fujian to Papua New Guinea for only 20 hours. Mm-hmm. And in reality, that Chinese research vessel is only sitting 37 nautical miles off Ibayat, Batanes. Mm-hmm. So they are AIS spoofing, meaning this is a coordinated effort to prevent the Philippine authorities from realizing that this Chinese research vessel is conducting an illegal MSR within our own exclusive economic zone.
2: Giit ni Tariela, hindi nila hahayaang magsagawa ng maritime scientific research ang China sa teritoryo ng Pilipinas. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.
5: Bukod sa pagtugon sa sigalot sa laot, tinututukan din ng PCG ang maritime emergencies tulad ng oil spill. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal.
6: Sa sabak sa 24th Regional Marine Pollution Exercise o MARPOLEX 2026 sa Indonesia, ang Philippine Coast Guard. Idaraos ang exercise mula October 8 hanggang 12 sa Bitong Manado, North Sulawesi. Kabilang sa ipapadalang assets ng PCG, ang BRP Gabriela Silang at BRP Tubataha, kasama ang mga tauhan mula sa Marine Environmental Protection Command, Special Operations Force at Medical Services. Layunin ng MARPOLEX na palakasin ang koordinasyon sa pagtugon sa oil spill at iba pang marine pollution incidents, pati na rin ang search and rescue.
7: Actually, ito isang ang tinatawag natin yung transboundary pollution, na kung saan ang pollution ay maaring lumipat sa iba't ibang estado o state. Kaya very important that we have this tripartite exercise so that we could prepare as one in coordination with other neighboring state, katulad ng Indonesia at ng Japan, para handa tayo i-address ang anumang oil spill na mangyayari.
6: Sa senaryo ng exercise, maaaring gamitin ang PCG systems sa paghahanap ng nawawalang barko at sa emergency evacuation at firefighting operations.
7: Sa aming pong contingent sa tauhan ng Philippine Coast Guard, sama-sama po ito. Meron po ang Coast Guard Fleet, ang ating Marine Environmental Protection personnel, ang ating Special Operations Group, maging ang medical ay kasama po dyan. Sila po ay aming, we wish them fair winds, clear skies and following seas para sa maayos na paglalayag.
6: sa pamamagitan ng Marpolex, layo ng PCG na mapalakas ang kahandaan at koordinasyon sa pagtugon sa marine pollution at

0: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat bata natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan. Okay.
6: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa elliptical road, moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok na Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Pumanaw na si dating Prime Minister Cesar Virata, ang longest-serving finance chief

sasakyan papasok na Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Pumanaw na si dating Prime Minister Cesar Virata, ang longest-serving finance chief

0: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: Could not forget the day we handed down the decision. Don't get involved there, it's so messy.
2: We are entitled to beliefs.
3: During the course of the proceedings, nobody even reacted.
4: Yan ka ng pagkakataon na i-explain mo sa taong bayan.
5: Is that a possible argument?
6: Abogado. Thursday.
7: 8 p.m. Only on
8: Billionario News Channel.
9: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Maluwag ang daloy ng trapiko sa east at westbound lanes. Sumailalim sa Islamic radicalization ng co-pilot na sinubukang ibagsak ang Fly Dubai passenger plane sa Israel. Ito ang ibinunyag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pero hindi pa raw niya masabi kung koneksyon ang co-pilot sa Iran. Inaalam pa rin ng mga awtoridad ang motibo ng suspect na iwasan ng trahedya sa tulong ng ilang pasahero.
10: It looks like he had been radicalized. I think it's too early to say whether he had any connections with Iran or with anyone else. It's too early to say that, but we'll be able to say that very definitely. I think fairly definitively. Not fairly. I think we'll be able to say it definitively within a matter of days.
11: Kita sa dashcam video ang pag-atake ng isang brown bear sa isang sasakyan sa Hokkaido, Japan. Nangyari ito matapos huminto ang driver nang makita niya ang brown bear at cub nito sa kalsada. Wala naman daw nasugatan sa insidente.
12: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
13: Willard, naging maulan sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao ngayong Biyernes dahil sa trough o buntot ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Habang nagkaroon naman ng localized thunderstorms sa Luzon ngayong tanghali at hapon, gaya dito sa Metro Manila. Huling namataan ang severe tropical storm na may international name na Choiwan sa layong 2,440 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, hindi po ito papasok ng PAR o magpapaibayo ng habagat at sa halip ay kikilos ito pahilaga sa may North Pacific Ocean hanggang early next week. Ayon din sa ahensya, posible sa susunod na linggo na ideklara ang pagtatapos ng habagat season at panahon ng tag-ulan. Kaya ka-weather, magantabay lamang sa mga susunod na anunsyo. Bukas, October 3, araw ng Sabado, fair weather or maaraw pa naman ang panahon sa buong Luzon sa umaga, ngunit simula tanghali hanggang early evening, may aasahan ng pulpulong ulan at thunderstorms over Metro Manila, gayon din ang Pangasinan, halos buong Central Luzon and Calabarzon, Camarines Provinces at most of Mimaropa. Pagsapit ng October, tanging dito lamang sa Mimaropa and Masbate, mataas ang tsansa ng paminsan-minsang ulan. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, magiging maaraw hanggang bahagyang maulap ang kalangitan sa maghapon, kaya kung may balak po kayong mamasyal o magpatuyo ng lalabhan this weekend, wala naman kayong magiging aberya. Kung magiging maaraw sa Luzon, madalas namang

0: uulanin ang mga ka-weather natin sa Visayas at Mindanao dahil sa buntot ni Bagyong Choywan. Bukas, araw ng Sabado, posible ang light to moderate rains na hindi naman tuloy-tuloy sa may Western Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Biliran, Leyte Provinces, maging dito rin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Lanao del Sur at Caraga Region. Habang sa araw ng Linggo, posible na ang makanakang ulan sa halos buong Visayas at Mindanao. Kaya ka-weather, kung meron po kayong outdoor events or papasyalan dyan this weekend, mainam po na magbaon ng panangga sa ulan gaya ng tent at payong at mag-ingat na rin sa bigla ang pagbaha sakaling magpatuloy ang malalakas na ulan. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estarea na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Bigong mawakasan ni Carlos paalam ang 16-year drought ng Pilipinas para sa gold sa Asian Boxing. Pero para sa isang boxing association, hindi lang mono-performance ng boksingero ang dapat silipin. Narito ang agenda report ni Zeus Valdez.
2: Isang panalo na lang sana at matatapos na ni Carlo paalam ang 16-year drought ng Pilipinas para sa Asian Gold. Pero sa kasamaang palad, talo si Paalam sa men's 55kg final kontra Rui Yamaguchi ng Japan. Silver ang iuuwi niya matapos ang 2-3 split decision loss. Para kay Association of Boxing Alliances of the Philippines President Marcus Manalo, kinailangan ding maging maingat ni Paalam sa pag-arap sa Japanese Southpaw, lalo na't home crowd ang nasa likod ng kalaban.
3: That's part of the strategy kasi pag yung Japanese, pag sumugod ka lang ng sumugod dyan, kahit kalabit lang tumama, i-score alay.
2: Pero may malaking tanong si Manalo sa isang mahalagang bahagi ng laban. Malinaw niya mga suntok ni Paalam sa ikalawang round, pero 3 sa 5 judges ang bumoto pabor para kay Yamaguchi. Mas lumaki pa ang kanyang pagdududa matapos muling ma-assign sa final ang Uzbek referee na humawak din sa semi-final ni Paalam kontra Mahmoud Sabirkan.
3: Why did we have the same referee in the semis and finals? Na lalo na kung merong obvious bias against our boxer during the semi-finals pa lang.
2: Para kay Manalo, naka-apekto rin ang mga intervention ng referee sa momentum ni Paalam. Habang nakakuha naman si Yamaguchi ng pagkakataong gambalain ang rhythm ng Pilipino sa winning round. At kahit sweep ni Paalam ang third round sa scorecards ng lahat ng 5 judges, 3 pa rin sa kanila ang nagbigay ng bout kay Yamaguchi.
3: As much as possible, we don't wanna really attribute our loss to external factors, pero malaki talaga yung impact sa naging performance.
2: Para kay Paalam, silver ang kanyang iuwi matapos sa matinding gold medal fight. Pero para sa ABAP, ang isang malapit na desisyon ay nagbunsod ng mas malaking pagkwestiyon sa kung paano masusuri at mapapabutang officiating sa mga susunod na international competition. Para sa agenda, mula dito sa Aichi, Nagoya, Japan, para sa 28th Asian Games, Zeus Valdez, POC Media, Bilyonaryo News Channel.
1: Nagpakita ng gila sina Asian Games medalist EJ Obiena at Alex Ayala sa isang friendly tennis match sa Nagoya, Japan. Isinantabi muna ni Obiena ang pole vault at humawak ng tennis racket laban kay Ayala at nakapunos pa sa isang backhand return. Naging chance ito para ma-unwind ang dalawa matapos mag-uwi ng gold si Obiena at bronze si Ayala mula sa Asian Games.
4: Si Dennis Rodman na ba ang susi for a Trump meeting? Speculations intensified after the former NBA star joined U.S. President Donald Trump at a truck factory in Denton, Texas. This comes as Trump is trying to arrange a face-to-face meeting with North Korean leader Kim Jong-un, but his requests so far have gone unanswered. Kilala si Rodman na friendly with Kim and has traveled to North Korea multiple times. Likhang kamay ng local artisans at katutubong culinary experiences. Ito ang ibinida sa Lika 5 na pinangunahan ni FL Liza. Narito ang agenda report ni Ferdy Salvador.
5: Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang official launch ng Lika 5, kung saan bidang Pinoy talent and ingenuity. open na to sa

0: public simula ngayon October 2 hanggang October 4 sa Likhang Filipino Exhibition Hall sa Pasay City. Matutukayan dito ang pinakamalaking pagtitipon ng traditional and local artistry. Free entrance para mas marami ang maka-access dito. This year, mas pinalawakan din ang event dahil higit 100 Filipino artisans mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ang nagsama-sama. Kabilang ang 30 rising artisans at ang balik-likha graduates nang hindi mapipigilan maging emosyonal. For gastronomic experience, naghihintay din ang mga katutubong lasa at pagkain Pinoy sa Likha Filipino Food Hub. Sa pamamagitan ng mga ito, patuloy na binubuhay ng likha ang pagpapalawig ng kulturang Pilipino.
1: Mula sa Likhang Filipino Tent, this is Ferdy Salvador, Bilyonaryo News Channel.
2: Kumpirmado ng itinakda ng Mint Incorporated ang parent company ng GCash sa 6 peso 60 centavos per share ang final offer price ng initial public offer nito. Sa disclosure, sinabi ng Globe Telecom na aabot sa 8.03 billion common shares ang ibebenta sa publiko. Meron din itong 1.2 billion over allotment option na secondary common share. Ang naturang halaga ng IPO ay tumugma sa projection ng isang analyst na nakausap ng Bilyonaryo News Channel kahapon at sa balitang inilabas ng Reuters. Sa October 20 ang target listing date ng Mint, kung saan maaari nang bilhin at ibenta ng investors ang shares nito sa Philippine Stock Exchange. Para kay BDO Capital and Investment Corporation President and CEO Ed Francisco, maganda ang offer price at may potensyal na tumaas ang halaga ng shares para sa investors. Patuloy din daw lumalakas ang demand na positibong senyales para sa bansa sa gitna ng mahirap na kondisyon ng stock market.
3: That's what gives me parang excitement na papasok naman yung iba. They will revisit, they will see that some of the stocks are really undervalued, and then pag pumasok sila, hopefully tataas rin yung stock price.
4: Sabi ko sa'yo, kayang-kaya mo yan.
5: Kaya ko ba? Sabi niya, bibili ka ba? Parang gusto ko kasi 6 pesos lang. Oh. Hindi ba?
6: Masasabi mo ng part owner ka ng GCash. Oh,
5: part Naps. Owner ako ng GCash.
6: Bragging rights.
5: GCash na yan.
4: Ginagamit mo naman, di. Maging part owner ka na rin. Tayo.
5: Oo nga, oo nga. Tsaka ngayon, pati... Or anyway. Lahat GCash na ngayon. Oh. Kaya how can you go wrong, right? But if you have extra money, ako ha, as a young entrepreneur in at 21 years
4: very
5: old,
4: young.
5: Pumasok ako dyan.
4: Oh. Ah, talaga?
5: Diba I told you my first ever second-hand car?
4: Oo nga.
5: Oh, diba? I bought through stocks.
4: So
5: talagang there's money to be made in stocks. At ayan, 6 pesos. Pero October 20 pa po.
6: Listing date.
5: Yung listing date.
4: At sabi ni Willard, pwede sa app, no?
6: Sa app, may G-Stocks PH. Kaya dali lang mag-invest.
4: Mga approximate mo na bili natin?
5: Kasi 6 times 100 is only 600 pesos.
4: Kung 6, 660.
5: O de,
4: gawin mo 1,000.
5: 6,000.
4: Gawin mong 10,000.
5: Ikaw na lang yon.
4: Ikaw yon.
5: Si Erica Yaman.
4: Hindi.
7: Ikaw yon.
4: Huwag mo sasabihing hindi. I-manifest mo daw yan.
5: Yayaman tayo. Okay.
6: Pagkatapos ito, te-text ko na si Mrs. Papasa-load na G-Cash. Mag-invest ako kahit 6,000.
5: Oo nga.
4: Okay, sige. Papasa-load
5: naman. Talaga ba? Oo nga.
4: Ikaw naman ang...
5: Si Francis.
4: Pinaka-senior sa atin.
5: Oh, ito na, eto na naman tayo. Hindi ibig sabihin ikaw pinaka-matanda, ikaw pinaka-mayaman, okay?
4: Ganun ba yun?
5: Oh, sinabi ko ang salitang matanda, ha?
4: Okay.
5: I'm very secure.
4: Oo oh, naman. Okay, sige. Yung pinakabata.
5: Oh, yung pinakabata. Oh. Ano
4: yun pala?
7: What's your question?
5: Ikaw ang pinakabata isip. Diba? It's very important to have a young mentality.
4: Totoo. Yes. You should meet my sister.
5: Oh, oh.
4: Mas batang isip.
5: Mas batang isip kaysa sa'yo. You should meet my brother. Okay.
4: Pagalingan to. And then you were saying something. Sabi ko, sige.
7: Yes.
4: Nakalimutan mo na.
7: Oo, nakalimutan.
4: Palagay ko hindi ikaw ang pinakabata.
5: Palagay ko hindi siya ang pinakabata.
4: Oo.
5: Sasabihin pa lang nakalimutan na.
7: Oo.
5: Ano nga ba pangalan mo?
4: Ano nga ba married name mo?
5: Uy!
4: Guess what?
5: It's April!
4: Happy Christmas!
5: Okay,
4: mag-plata! Uy, happy weekend! sa inyong
5: lahat.
4: Ako po si Pinky Web.
2: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
7: Ako naman si Erica Cristina.
5: Ako po si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: is nag-decrease this week, but 3 weeks prior, ang taas naman po nung increase. So, hindi din siya,
1: hindi pa rin siya,
0: kumbaga, equal. And even the weeks before that. What now? Itong araw na to, this present, this current situation, how does that affect? Kasi sabi mo, ang talagang tinatamaan ang kita dito, yung mga drivers. Ganun na lang, yung drivers talaga. Magkano bang more or less average kita at ngayon, magkano na lang siya ngayon?
1: Siguro, ano, let's put it at 40 to 60% ang nakakain sa kita. So that's a lot para sa pamilyang umaasa lang dito sa trabaho na to.

0: ng probinsya sa dredging operations. Para sa Agenda, Josh Malimban, Bilinaryo News Channel.
1: Somebody feels he is above the law. Yan ang pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson sa umano'y patuloy na illegal reclamation sa Taguig Lakeshore. Base kasi sa mga larawan at video ng kampo ni Lacson, nagsagawa raw ng site inspection ng Ombudsman, PRA, LRA at DPWH kaninang umaga. Kitang tambak ito ng basura at tila wala raw tauhan doon ng LLDA na nagbabantay sa lugar. May nakarating din daw na impormasyon sa kanyang tanggapan na may mga taong konektado umano sa mga kayatano na sangkot sa gawain. Ngayon ni Lacson, hindi sapat na mabawi ng gobyerno ang mga lupa. Dapat din daw kasuhan ang mga mapapatunayang responsable sa illegal na reclamation.
2: Samantala, wala raw kinalaman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano o ang Taguig City Government sa umano'y illegal reclamation sa Taguig Lakeshore. LLDA raw ang may jurisdiction sa lugar at hindi proyekto ng LGU ang ipinakita ni Senator Ping Lacson. Binatikos din ni Cayetano ang pakikipagpulong ni Lacson sa mga ahensyang nag-iimbestiga at kinwestiyon kung iniimpluwensyahan ba niya ang imbestigasyon.
3: Trahedya sa Minahan. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang pagkamatay ng 7 katao na natagpuan sa isang pocket mining tunnel sa Benguet. Yan ang agenda report ni Alex Asalil.
4: 7 katao ang nasawi matapos umanong malason ng gas sa loob ng isang pocket mining tunnel sa Sitio Dontog, Dalikno, Ampukaw, Itogon, Benguet. Ayon sa Cordillera Police, nangyari ang insidente bandang alas 11 ng gabi nitong Miyerkules, September 30. Pero naiulat lamang sa Itogon Municipal Police Station kinabukasan. Narecover ang 7 biktima bandang alas 11 ng umaga kahapon, October 1, na humigit kumulang 20 meters mula sa bungad ng tunnel. Kabilang sa mga nasawi ang 6 na mga minero na pawang nasa edad 18 hanggang 25 taong gulang na mga katutubong Banao, Tadjan, Mountain Province. Habang ang isa namang biktima ay 62 taong gulang na mula pa sa Cagayan Valley. Ayon sa MDRRMO, gold mining ang ginagawa umano ng mga biktima sa lugar. Posible raw naipon ang toxic gas sa loob ng tunnel dahil sa kulangan sa ventilation. Hindi naman batid ng LGU ang mining operation sa lugar at tinutukoy itong illegal small-scale mining. Nasa kanilang komunidad na ang mga 17 biktima. Inaasahan namang pag-uusapan ng LGU ang mga hakbang kaugnay ng tunnel kabilang ang posibilidad na pagsasara nito.
5: Sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon para matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente at maiwasan ang panibagong trahedya sa lugar. Para sa Agenda, Alex Asalil, Bilyonaryo News Channel, Baguio City.
1: Isang baril ang nasamsam sa bag ng isang grade 10 student sa Carman National High School sa Northern Samar. Pero gayon ng bata, wala naman daw siyang planong gamitin ang armas sa loob ng paaralan. Yan ang agenda report ni Laid Cabagani.
6: Isang 15 gulang na estudyante ang nahulihang nagpasok ng baril sa Carman National High School sa Northern Samar kahapon ng hapon. Na-recover mula sa grade 10 student ang caliber 45 pistol na walang serial number, 4 na magazine at 10 bala. Na-discovery ito matapos magsumbong ang kanyang kaklase sa kanilang guro.
7: Nung nalaman ng teacher, kinausap niya yung mismong minor. And then doon niya nakita talaga sa loob ng bag yung baril. Allegedly, sabi ng bata, galing sa kanyang tatay. Kinausap niya, yun... Wala naman daw siyang target or wala siyang planong barilin. Ano? Basta dinala niya lang yung kanyang, dinala niya lang yung baril.
6: Nanawagan ngayon ang LGU Katarman sa mga magulang na mahigpit na bantayan ng kanilang mga anak at siguruhing malayo sa kanilang abot ang mga armas at iba pang mapanganib na bagay. Dahil isa itong loose firearm, posibleng maharap sa kasong illegal possession of firearms ang ama ng bata kung mapapatunayang sa kanya ito. Na-turn over na ang minor de edad sa Municipal Social Welfare and Development Office. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
2: Timbog ang aabot sa 200 Chinese nationals sa hiwalay na operasyon sa Sambuanga, Sibugay. sangkot sila umano sa scam

0: Operations at Immigration Violations. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve.
1: Tutok ng mga baril ang umalingaw-ngaw sa dilim bandang alas 3 ng madaling araw sa Barangay Tadjong Muslim sa bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. Yan ay sa paglusob ng NBI Organized and Transnational Crimes Division sa umano'y pugad ng scamming operations sa lungsod. Katuwang nila sa trabaho ang AFP Intelligence Service, Philippine Army at Bureau of Immigration. Sa Army, warning shots daw ito matapos na magsitakbuhan ng mga Chinese sa lugar.
2: Time jet, it's 3:45 dito sa bayan ng Alicia, sa Zamboanga, Sibugay. And napigyan na po kami ng go signal para makapasok. Ito sa isang lugar dito kung saan, hindi pa nyo. Kaya nagsispray, nag-ooperate ng illegal scam hat ang ilang mga Taiwan.
1: Maputik ang daan papunta sa lugar at nang mapasok ay tumambad sa amin ang maraming makeshift tents at ang ilang mga dayuhang Chinese na isa-isang pinadadapa ng mga otoridad. Pumasok kami sa isang tent at nakita pa ang iba pang Chinese nationals. Nakaset up din doon ang kanilang computers at iba pang gadgets.
3: So we implemented the mission order from the Bureau of Immigration. For violation of immigration laws such as lack of working visa. We also conducted a law enforcement operation through rescue operation of alleged traffic victim.
1: Nang suriin ang mga nakabukas nilang computers, naglalaman ito ng typical na scripts na ginagamit sa scamming operations.
4: Can you read, interpret what's going on, guys?
5: American love scam.
4: American. The victims are American?
5: Yes, American.
1: Sa kabila pang tent, nakahilera naman ang samut-saring cellphones. Meron ding computers pero ibang lahi naman daw ang umano'y binibiktima sa pangsascam dahil Spanish naman daw ang ginagamit na lingwahe. Sa lugar na ito, nasa 120 dayuhan ang apprehended. Sa isang pension house naman sa bayan ng CI Zamboanga, Sibugay, ikinasa rin ang hiwalay pero sabay na anti-scamming operation. Sa isang kwarto, meron pang makeshift booths na soundproof. Nakapaskil pa sa dingding ang scripts at nakakalat din ang US phone numbers na hinihinalang binibiktima sa pangsascam, kasama sa nasabat ang mga cellphone, computer at high-end modems. Nasa 80 naman ang mga dayuhan ang nahuli. Patuloy ang documentation ng mga otoridad para malaman ang immigration status at partisipasyon ng foreign nationals sa illegal na operasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, BillionR News Channel.

0: aasahan ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry source ng Billionaire News Channel, 50 to 80 centavos ang posibleng tapyas sa kada litro ng diesel. Pero ang gasolina may price hike na 150 to 180 per liter. Tumaas kasi ang presyo ng krudo sa world market dahil pa rin sa US-Iran tensions at supply concerns. Nito lang Huwebes, tinamaan ng unknown projectile ang isang oil tanker sa Strait of Hormuz. Ligtas naman ang crew ng barko.
1: Tahasan ang inakusahan ng isang mambabata si Labor Secretary Francis Tolentino na mismong humaharang at sumasabotahe umano sa National Minimum Wage Bill. Ang detalye sa exclusive agenda reporting ay Isaiah Mirafuentes.
2: Higit isang taon nang nakabinbin ang National Minimum Wage Bill sa House of Representatives. Panukalang magbubuwagsada ng provincial rates sa buong bansa. Pebrero ngayong taon nang lumusot ito sa committee level at suportado ito ng nasa 200 mambabatas. Pero dyan din nagsimulang matengga ang panukala. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel sa principal author na si kamanggagawa Party List Representative Ed San Fernando, sinabi niyang mismong si Labor Secretary Francis Tolentino ang dahilan kaya hindi ito umuusad. Kabilang raw kasi sa dahilan ng kalihim ay mas mura naman ang bilihin sa mga probinsya at mababawasan ang trabaho sa bansa kung may papasa ito.
3: In so many words, ang binabanggit niya, mas okay na merong provincial rate. Dapat merong provincial rate. Kasi sabi niya doon sa letter, mas responsive daw at evidence-based yung kasalukuyang wage-setting mechanism natin.
2: Tingin ni San Fernando, minamanduhan ang mga negosyante si Tolentino.
3: Si Secretary Tolentino, takot sa mga malalaking negosyante. Yun ang pinakapunot dulo niyan. Meron tayong Department of Labor and Employment na hindi ginagampanan yung trabaho niya bilang kalihim ng paggawa. At hindi to speculative, Boss Isaiah. At sino ang nasa likod ng pagtutol sa anumang pagtataas ng sahod?
4: Kasi kailangan namin pong mabuhay lahat. We know how important our transport industry sa buhay nating lahat. No? So, naiintindihan naman po ng mga commuters natin.
5: Yeah.
4: And we promise always, to
3: pay up. Tapos ayaw ng dole doon sa security of tenure. So kung mapapansin mo ba sa Isaiah, lahat ng pro-labor bills, ayaw ng dole.
2: Nagpadala na kami mensahe kay Secretary Tolentino, pero wala pa siyang sagot sa ngayon. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
1: Binabash si na Vice Ganda at Bong Navarro ng supporters ni Rene Baterbonya. Viral sa social media ang kanila umanong pag-post na tila ginagaya raw ang life-size sculpture ng yumaong student-athlete. Tinayo ang rebulto sa Talacogon, Agusan del Sur bilang pagpupugay kay Baterbonya. Netizens say, pambabastos ang ginawa ni na Vice and Bong kahit hindi naman direktang iniugnay ng dalawa ang kanilang poses sa atleta. Sa noontime show kanina, tila pinasiringan din ni Vice ang bashers na anyay sensitive at mabilis magpaniwala sa mga content. Sumausaw-saw na rin ang Star Magic sa controversy surrounding Patrick Garcia, Dennis Trillo, and Jeneline Mercado. Ngayong lumalaki na ang issue, may panawagan ang bawat kampo. Yan ang agenda report ni Tin Matro.
6: Mula sa mga patama sa social media, nauwi sa panawagan for peace and positivity ang reaksyon ni Dennis Trillo sa kontrobersyal na pahayag ni Patrick Garcia tungkol sa nakaraan nito kay Jeneline Mercado. Matatanda ang nagsalita si Patrick sa panayam kay OG Diaz matapos umanong maapektuhan ang kanyang anak na babae ng online bashing dahil sa mga isyong kinasasangkutan ng aktor.
7: One day, my daughter, si Michelle, went up to me and said, Daddy, I'm sad. Why? Because every time there's good news about me, in the comment section, it's all bashing. And they're bashing me because of you. Sabi ko sa kanya, I'm sorry that this is happening. Sabi niya, Daddy, why don't you tell your story? What really happened between you and your past? Sabi ko sa kanya, yeah, I can tell my story, but I cannot promise you na the bashing will stop or could lessen or it could worsen. Sabi niya sa akin, Daddy, it's okay as long as they know the truth.
6: Dito na rin naglabas ang saloobin si Dennis na asawa ngayon ni Jeneline. Matapos ang ilang social media posts na iniuugnay ng netizens sa issue, tila gusto na rin tapusin ni Dennis ang palitan ng patama. Sa threads, nanawagan ng aktor na itigil ng bashing dahil nadadamay ang kanilang mga anak. Humiling din si Jeneline sa publiko na tigilan ng pambabash sa pamilya ni Patrick, lalo na sa anak nitong si Michelle. Nakisawsaw na rin sa controversy ang Star Magic para ipagtanggol ang kanilang 13-year-old artist. Sa isang statement, sinabi ng Star Magic na labis silang nababahala sa mga masasakit na komento na natatanggap ni Michelle. Nagbabala rin ang management na maaari silang gumawa ng legal na habang laban sa patuloy na mga haras sa dalaga. Para sa Agenda, Teen Matro, Bilyonaryo News Channel.
5: PBBM nag-inspeksyon sa PICC bilang paghahanda sa ASEAN Summit. At Halle Berry, sinakal daw ang anak? Susunod yan sa Agenda.

0: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
1: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Pinangunahan ni PBBM ang walkthrough inspection sa PICC para sa hosting ng 49th ASEAN Summit. Gaganapin ito mula November 16 hanggang 18 at dadaluhan ng ASEAN leaders at iba pang matataas na delegasyon mula sa rehiyon. Tatalakayin dito ang mga usaping pang-ekonomiya, seguridad at kapayapaan. Una nang idineklara ang mga nabanggit na araw bilang special non-working holiday sa Metro Manila para maibsan ang traffic.
3: Sinadya raw ng isang Chinese research vessel na pekein ang lokasyon nito para sikretong makapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang pakay ng barko ng China sa ating karagatan? Narito ang agenda report ni George Cahiles.
4: Inaalam na ng mga otoridad kung bakit nakatambay ang isang China research vessel sa karagatan ng Itbayat sa Batanes ng ilang araw. Itong Webes lang ito na itaboy ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Hinala ng PCG, may kinalaman ito sa undersea cables.
5: Right now, we are coordinating with other government agencies and private telcos to identify where are the exact coordinates mm-hmm. of the cable that can be located there. So that we can already make a conclusion mm-hmm. as to the specific coordinates that China has been doing, serving in that area mm-hmm. is related to that cable or not.
4: Sa at the forefront ng Billionaire News Channel, ibinunyag din ni Rear Admiral Jay Tariela kung paano nakalusot ang barko ng China na hindi nadedetect ng mga ship monitoring system.
5: It departed Fujian, China, last September 21 at 1 a.m., according to its AIS data, it departed on that particular time. Mm-hmm. 20 hours after, meaning 8 p.m. of September 21, it has already been transmitting AIS data at a location of Papua New Guinea.
6: Which is impossible.
5: It's impossible. Mm-hmm. You cannot cross the entire vast area that separates Fujian to Papua New mm-hmm. Guinea for only 20 hours. Mm-hmm. And in reality, that Chinese research vessel is only sitting 37 nautical miles off Ibayat, Batanes. Mm-hmm. So they are AIS spoofing, meaning this is a coordinated effort to prevent the Philippine authorities from realizing that this Chinese research vessel is conducting an illegal MSR within our own exclusive economic zone.
4: Gate ni Tariela, hindi nila hahayaang magsagawa ng maritime scientific research ang China sa teritoryo ng Pilipinas. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.
3: Bukod sa pagtugon sa sigalot sa laot, tinututukan din ng PCG ang maritime emergencies tulad ng oil spill. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal.
7: Sa sabak sa 24th Regional Marine Pollution Exercise o MARPOLEX 2026 sa Indonesia, ang Philippine Coast Guard. Idaraos ang exercise mula October 8 hanggang 12 sa Bitong Manado, North Sulawesi. Kabilang sa ipapadalang assets ng PCG, ang BRP Gabriela Silang at BRP Tubataha, kasama ang mga tauhan mula sa Marine Environmental Protection Command, Special Operations Force at Medical Services. Layunin ng MARPOLEX na palakasin ang koordinasyon sa pagtugon sa oil spill at iba pang marine pollution incidents, pati na rin ang search and rescue.
8: Actually, ito isang ang tinatawag natin yung transboundary pollution, na kung saan ang pollution ay maaring lumipat sa iba't ibang estado o state. Kaya very important that we have this tripartite exercise so that we could prepare as one in coordination with other neighboring state, katulad ng Indonesia at ng Japan, para handa tayo i-address ang anumang oil spill na mga

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Ganibes. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Tila may namumuong bagyo. Senador Trillanes pinababantayan si Senator Cheese. Inungkat aligasyon pagpabor kay Bise. Akusasyong pagtanggap umano ni VP Sara ng pera sa China, isang pagtataksil sa bayan ayon kay Press Secretary Claire Castro. Presidente ng Poland bibisita sa Pilipinas. Pagpapalakas ng bilateral relations layon sa 3-day state visit. Russian President Putin gagamitin ng armas nuklear sakaling malagay sa panganib ang Kilininggor. Senator Kiko Proud Vilmanian at ES Recto Certified Caronian. May pressure umano kay Senador Sonia Trillanes kaya nagdesisyon siyang magboluntaryong ipadrop ang kanyang pagtestigo sa impeachment. Pero malaman ang kanyang patutsada kay Presiding Officer Cheese Escudero. Una nang sinabi ni Trillanes na ang pressure para sa di niya pagtestigo ay hindi kolektibo. Ang tanong ngayon, sino ang nagmamaniobra ng naunsya minyang pag-upo sa witness stand? My Politico Update, si Hannah T.
1: Malinaw para kay dating Senator Sonny Trillanes na hindi raw siya welcome sa impeachment trial ni VP Sara. Hindi na tumestigo si Trillanes matapos voluntaryong sabihin sa prosecution na i-drop na siya witness. Kaugnayan ng umano'y pressure na hindi niya tinukoy sa ngayon. Kung ito ba ay galing sa Senator Judges, sabi ni Trillanes, hindi raw ito kolektibong desisyon ng mga hukom. Pero may hirit siya kay Presiding Officer Cheese Escudero.
2: Bantayan niyo yung Presiding Officer. That's what I'm saying.
1: Napag-usapan ulit ang confidentiality ng financial records ng Bise kahapon at nausog ang pagpresenta sa AMLAC witness kaugnay nito. Mistulang kinatigan umano ni Escudero ang hiling ng defense para i-review pa ang mga dokumento at nagsayang daw ng 1.5 trial days.
2: Kung objective ang presiding officer, tapos na yan. Present nyo na yan. Tapos may kopya na sila eh. Dapat hinahanap nila yung katotohanan. Kaya nga, at pushing noon na sana si Senator Sherwin na lang yung nag-preside para layman yung ano niya. Mindset niya.
1: Dati nang pinuna ni Trillanes ang nooy cell and ni Escudero kung saan nakapagtala ito ng pinakamababang net worth na nasa 18.8 million sa hanay ng mga senador noong 2024. Inakusahan niya rin noong 2025 si Escudero pagdating sa umano'y pinapaboran nito sa nooy impeachment case ng Bise. Wala namang basihan para sa Senate Impeachment Court ang pahayag ni Trillanes na hindi umano siya welcome. Binasag din ito ang naratibong may maniobra umano sa likod ng hindi pagsabpina sa dating senador. Ayon kay Court Spokesperson Attorney Reggie Tunggol, handa na sana noong Lunes ang sabpina kay Trillanes pero hindi siya kasama sa witness presentation na binanggit ng prosecution. Nang bagitin daw nila kinabukasan na posibleng ipresenta si Trillanes, sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na hindi na practical na maglabas ng sabina para sa susunod na araw.
3: Dahil hindi nila sinabi, alam niyo po, hindi po kasalanan ng korte. Yun lang yung sasabihin ko sa inyo. Kung talaga pong gustong iupo, dapat nasabi po nung Lunes yung pangalan ni former

0: for Senator Trillanes. Kasi hindi naman po pwedeng unfair surprise dahil may mga dokumentong dala yung isang testigo, may mga paghahanda rin gagawin ang court staff. So, walang ganun na pinakita sa kanya ang impeachment court. So, I think that will be a baseless assumption kasi we have to base everything on the actions of the court.
1: Hindi rin daw trabaho ng mga senator judge na sila mismo ang magpatunay ng kaso. Nasa prosecution umano ang responsibilidad na ipresenta at patunayan sa korte ang mga ebidensyang gusto nitong gamitin. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Mabigat umano ang mga resibo ng dating tauhan ni VP Sara na si Jeffrey Tupaz laban kay self-proclaimed bagman Rodulfo Rasoso. May panawagan din ang kanyang kampo sa gobyerno. Ang detalye sa Politico Update ni Ched Cachalian.
3: Kumpiyansa ang abogado ng dating tauhan ni VP Sara na si Jeffrey Tupaz sa tibay ng mga dokumentong inilakip nila sa sinumpaang salaysay ng kanyang kliyente. Pabilong sinabi nitong tila nakatulong pa raw ang pagiging lakwat sa social media ni Tupaz para patunayang wala siyang kinalaman sa pagtanggap at pag-deliver ng mali-malitang pera sa bise. Ang ilang petsa raw kasi na sinasabi ng dating pulisa si Rodolfo Gracioso na nakasama si Tupaz sa transaksyon ay natatapat na wala sa bansa ang kanyang kliyente.
4: So sinabi niya, mahal na araw noong 2019, nagkataon naman na nasa Korea, South Korea, si Jeffrey. So merong documentation, andun yung kanyang ticket, andun yung kanyang passport sa kabisa na may mga stamp.
3: At kung may duda pa rin daw ang mga otoridad, madali naman daw ma-verify sa records ng airline at ng Bureau of Immigration ang mga resibo ni Tupaz.
4: Sa NBI and all our institutions in the country, siguro ang message is investigate carefully, investigate truthfully and honestly. Hindi na sana, hindi mangyari sana na ginagawang nagiging tools, institutions natin for political purposes.
3: Muli ring sinalaysay ng Europa ang takot at pagkalito ni Tupaz nang mag-offer ang mga nagpakilala umanong NBI agents ng protective custody noong September 29 dahil sa umano'y posibleng abduction threat ng mga Duterte. Kinausap pa raw ni NBI Director Melvin Matibag si Tupaz, kaya laking gulat nito nang sabi ng matanggap kaysa formal na imbitasyon para pag-usapan ng safety program.
4: He was scared not because of the alleged threat from the Dutertes. Sabi niya, imposible mangyari yun sa kanya, no? Na ang mga Duterte ang mag-ano. Natakot siya dahil nga, ganon, di ba? Yung bigla na lang merong mga grupo ng mga tao na pumunta sa bahay nila, maaga. Meron parang mga umaaligid-aligid sa bahay nila sa kabakan. Kahit kahapon.
3: Sa ngayon, wala raw ibang maisip na dahilan si Tupaz kung bakit siya nadadawit bukod sa perceived closeness daw nila ni VP Sara at ang umano'y pagtatangkang sirain ang pangalan ng bise.
4: Wala naman siyang ibang maisip na dahilan na isali siya. Obviously, pansira kay VP Inlay. Kay VP Sara, well, sa ako, free yan si VP Sara to use the affidavit of Jeffrey to contest. I'm sure she will also have a very strong affidavit.
3: Tagdag ni Europa, deactivated muna ang social media accounts Tupaz dahil sa takot ito sa sariling seguridad. Para sa Politico Nightly, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
2: Maituturing na pagtataksil sa bayan ng mga Pilipino kung mapatutunayan ang binunyag ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap umano ng pera mula sa gobyerno ng China sa Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Past Press Officer Attorney Claire Castro na niya ay hindi dapat na bawalain, lalo pa't ito ay isang public official. Ayon kay Castro, hindi maghuhusga sa ngayon ang administrasyon. Ngunit, dapat na malaman ng taong bayan kung may basehan ang mga inihayag ni Trillanes. Sinabi niya na ang mga kumukonsinte sa ganitong gawain ay dapat na kalusin agad at huwag hayaan ang ibang opisyal pa ang dudurog sa sariling bansa. Kaya palaan niya tahimik ang opisyal sa mga gaganap sa karahasan na nararanasan ng mga mangingisda at puwersa ng gobyerno sa kapayan ng Chinese Coast Guard at Chinese Militia dahil handang ipamigay ng iba ang bahagi ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sabi ni Castro na dahil sa

0: sa pera ay kayang ipagpalit ng ibang opisyal ang pagmamahal sa sariling bayan at ibenta ang kalayaan ng bansa. Imposibleng makalusot sa kamara ang hiling na dagdag pondo ng Department of Transportation, pero may pampalubag loob umano ang House Committee on Appropriation. Ang detalye sa politiko update ni Isaiah De La Fuentes.
1: Matapos ang makailang beses na progress schedule, natuwi na ang pagdinig ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC kaugnay sa 2027 National Budget na inabot ng halos 7 oras. Sa pagdinig, inamin ni House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing na hindi nila kakayaning maaprubahan ang hiling na dagdag pondo ng Department of Transportation. Sa isinumiting wish list ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, 5 billion pesos ang halagang gusto niyang mailagay para sa fuel subsidy program. Pero aabot lang sa 1 billion pesos ang kakayaning ibigay. 5 billion din ang hiling ng ahensya para sa service contracting program o pondong ginagamit para sa mga libreng sakay sakaling may krisis o kung kinakailangan. Pero 500 million pesos lang ang inaprubahan ng BARC. Malaki rin ang tapyas ang naaprubahang pondo ng subcommittee para sa EDSA Busway Project. Sa 1.7 billion pesos na hiling ng DOTR, nasa 75 million pesos na lang ang pondo.
2: As much as we would like to give bigger for these programs given the importance, wala po kasi tayong fiscal space. So as much as we can, naglagay po tayo.
1: Malaking tulong na raw ito ayon sa BARC. Dahil kung pagbabasihan ang naunang proposed budget, zero ang para sa fuel subsidy, service contracting program at busway project. Samantala, higit 770 million pesos naman ang pondong inirekomenda ng BARC na ilaan para sa mga locally funded project ng DOTR.
3: Sa kabuuan, abot sa higit 2.3 billion pesos ang nirekomendang amendments ng BARC para sa DOTR. Sa kasalukuyan, aabot sa higit 300 billion pesos ang proposed budget ng ahensya para sa susunod na taon. Ang rekomendasyon ng BARC ay iaakyat sa plenaryo ng Kamara para naman doon pagbotohan ng lahat ng mga mambabatas. Target ng House of Representatives na maisapin na lang budget sa susunod na linggo.
1: Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
0: Nasa sentro ng mga usapin sa West Philippine Sea ang Kalayaan Island Group, kung saan patuloy na hinaharap ng mga mamamayan at mangingisda ang mga hamon sa seguridad at kabuhayan. Pag-uusapan rin natin ang ilan sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Para sa ating Politico on the Spot, makakasama natin ngayong gabi sa linya ng telepono, Kalayaan Mayor Belsazar Billy Alindogan. Magandang gabi po, Mayor.
4: Magandang gabi po, Dexter. Magandang gabi po sa inyong mga followers.
0: Mayor, matapos yung insidente dyan sa Kota Island kung saan pinaalis nga ng Philippine Coast Guard yung isang Chinese militia vessel at 24 na maliliit na bangka, ano po ang naging epekto nito sa mga mamamayan at mangingisda sa kalayaan?
4: Ang sitwasyon po kasi ganito, Dexter. Yung Kota Island po ay medyo malayo po yan sa Pag-asa Island. Sa ngayon po, yung Kota Island ay wala pa po tayo daw mga civilian o wala pang residente doon yung community. Ang mayroon lang po ay yung Pag-asa Island, which is mga 20 to 25 nautical miles ang distansya yata from Pag-asa to Kota Island.
0: Mm-hmm. Pero itong nangyari po na ito, nakaya ng ating mga otoridad na magtaboy ng mga foreign vessel sa isang lugar, paano po ito tingnan ng lokal na pamahalaan ng kalayaan at ng mga mamamayan nito?
4: Sa amin po, isa pong magandang development din at lalo na yung Kota Island ay yan po ay isa sa mga feature po na kung saan nasasakupan ng munisipyo ng kalayaan. At makikita po natin, nagpapasalamat kami, talagang ginagawa naman, ginagampanan ng Philippine Coast Guard, lalo na dito sa Kalayaan Coast Guard District, yung kanilang mga tungkulin para exercise yung tinatawag nating maritime domain.
0: Ayun. Noong September 7, Mayor, nagpakawalaan flares yung Chinese forces laban dun sa unarmed na Coast Guard aircraft sa Kalayaan Island Group. Bilang alkalde po, ano po yung nakikita ninyong kailangan pang palakasin sa seguridad at sa presensya ng ating gobyerno sa mga isla?
4: Bali, yung mga pangyari na yon ay talagang nakikita natin, naririnig natin na mga ginagawa ng mga harassment. Ginagawa rin po ng ating Philippine Air Force, ng Navy, maliban sa Coast Guard, yung kanilang mga tungkulin. At nakikita rin po namin na patuloy pag-improve ng ating mga facilities upang ma-maintain natin yung ating sovereign rights o sovereignty sa kalayaan.
0: Matapos yung insidente po ng pagbangga ng China Coast Guard doon sa barko ng BFAR na naghahatid ng ayuda sa mga mangingisda sa kalayaan, paano nyo po tinitignan yung kalagayan ng mga Palawenyo at mga mangingisda dyan sa lugar na umaasa sa kabuhayan sa West Philippines?
4: Sa ito po ay talagang may epekto naman sa ibang mangingisda doon sa lugar kung saan nangyari yon. Pero yung Pag-asa Island po kung saan nandoon yung ating mga community ay malayo po yon doon sa pictures na yon kung saan nagkaroon ng mga pangyaring ganun.
0: Oo. Apuntahan naman natin yung mga programa po ninyo dyan sa Pag-asa Island, particular yung health and social services. Malapit na pong makompleto, Mayor, yung Super Rural Health Unit o yung Super RHU sa Kalayaan. Ano po yung servisyo may daragdag dito?
4: Yes po, bali malapit na po makompleto yan. Yan po ay pinunduhan ng national government at pinag-usapan na po namin yung mga paghahanda. Maaari malagyan po natin ng doktor, ng mga medical personnel.
0: Meron din po kayong kasalukuyang rural health clinic sa isla po, ano?
4: Mayroon po.
0: Meron din.
4: Mayroon kaming existing pansamantala yung noon pa man ay mayroon tayong mga nurses. Ngayon po tinutulungan din po tayo ng Coast Guard. Ang Coast Guard po ay mayroong inassign doon na nagro-rotate na mga physician nila at mayroong dentist at saka medical technologist, mga ganun po. Parang suporta na po sa bayan ng Kalayaan.
0: Ano po yung mga medical services na lagi o lubos na kinakailangan ng mga residente dyan sa Pag-asa Island?
4: Sa ngayon po ay talagang hindi naman sabing fully operational, lalo na yung clinic kasi nga po malayo po yung Pag-asa Island. Mga pangkaraniwan lang, mga basic services lang na kinakailangan. Mayroon naman yung program yung ating LGU ng mga maintenance ng mga gamot. Yung mga karaniwang kailangan ng ating mamamayan doon sa sitwasyon na yon. Ngayon kung may mga talagang kailangan na dalhin sa mainland po, mga kailangan
0: mga emergency cases.
4: Mga emergency cases ay tinutulungan din naman po tayo ng Philippine Air Force mga pag-ibak po.
0: Ayun. Pagdating naman po, Mayor, dito sa usaping food security at social services, mayroon kayong mga Rice City program sa Kalayaan?
4: Yes po, Dexter. Yan po ay programa na ng pa na talagang nagpo-provide po kami ng rice subsidy sa ating mga mamamayan. Alam nyo po, ang Pag-asa Island ay wala pong arable island. So kailangan ay mayroong kaming sapat na supply doon pa sa mga bigas, pagkain ng ating mga residente. At yan po ay every 15 days ay nagre-release po kami sa ating mga mamamayan.
0: Pero meron kayong Mayor, demo garden. Diyan sa Kalayaan.
4: Yes po, Dexter. Yan po. Kasama po sa program natin yan, minsan po kasi malakas doon, hindi makapangisda, nakukulangan sa ulam, so kailangan may gulay din. So libre po natin binibigayan sa ating mga residente.
0: Hoy, maganda. Oo. So itong pagpapalakas ng food security, hindi lang tayo nakasalalay o hindi lang tayo nakasandal doon sa pangingisda?
4: Yes po. Kailangan na talagang kumbaga hanggat mari mayroong maulam yung ating mga residente doon, lalo na yung panahon na medyo hindi makapangisda, talagang mayroong backup po.
0: Kumusta po ang water system po ninyo dyan? Siyempre hindi yung pag naglagay ka ng poso, hindi po pwede. Paano po yung

0: ng tubig na maiinom, na magagamit sa araw na pangangailangan ng mga resident?
1: Mayroon po tayong water filtration. Alam po, mayroon doong aquifer, siguro mga 6 meter lang yung lalim. So, dumadaan po yan sa water filtration. So, kahit papaano, mayroon tayong potable water na magagamit sa ating mga residente. At mayroon kaming wino-work out ngayon na element na pondo galing sa national na madagdagan yung ma-improve pa yung ating water system sa Pag-asa Island. Kailangan namin may backup pa, no? Dahil marami ng mga resident natin, dumadami na rin. Kasi mayroon tayong school na may mga estudyante.
0: Nabanggit mo yung mga estudyante, may dalawang two-story building dyan sa kalayaan na nagsisilbing elementary at senior high school. Ano po yung naging epekto nito sa mga kabataan dyan sa kalayaan, lalo na dun sa kanilang pagkakataon na makapagpatuloy sa pag-aaral sa loob mismo dyan ng Pag-asa Island?
1: Napakalaking tulong po, lalo na sa mga magulang, dinadala kanila yung ng mga anak. Dati kasi, yung nung wala pa kaming school dyan, ay talagang yung magulang na doon, dito yung kanilang mga anak nag-aaral. So ngayon po ay kasama na nila. So ito pong ating dalawang school building na pinupunduhan ng national government, DDPWH, ay nagiging malaking tulong na imbis na halimbawa after elementary, bababa sila doon na lang hanggang senior high school. Then after ng senior high school, saka sila babalik dito sa mainland para magpatuloy sa kanilang pag-aral sa college. At ganun din, yung LGU po ay mayroon pong financial assistance buwan-buwan. Mayroon po kaming ina-allocate na tulong sa kanila, sa ating mga estudyante, para makasuporta sa ating mga magulang doon.
0: Oo. Yung napag-usapan natin, pagkain, tubig, how about yung kuryente, Mayor?
1: Sa ngayon po, 24 hours na po yung ating kuryente doon. Mayroon ng napukor doon. Kailangan lang continuous yung supply, yung delivery ng mga fuels, diesel fuel na kailangan sa genset. Mayroon na rin solar power na pinapagawa yung napukor. Kaso lang hindi pa nila na operate yata bilang suporta, parang pang-alternate po.
0: Oo. Kung may gusto man kayo ipanawagan sa national government, ano po ito? Go ahead, Mayor.
1: Sa national government, salamat po sa mga suporta at mga tulong na pinapaabot, mga infra, mga project na hindi kaya ng LGU, ay nakikita naman natin na gumagawa ang paraan yung national government na matulungan yung bayan ng Kalayaan. Unang-una po sa lahat, yung bayan ng Kalayaan na sa West Philippine Sea, ito po ay may usapin sa patungkol sa ating soberenya, at yung existence ng ating mga mamamayan doon at mga residente ay nagpapatunay na ang pag-asa at ang bayan ng Kalayaan ay sa atin po.
0: Okay, maraming salamat, Kalayaan Mayor Belsazar Billy Alindogan. Magandang gabi po.
1: Maraming salamat po, Dexter. Magandang gabi po.
0: Teacher's Day celebration, pero parang may bonus star of the show. Vice Governor at actor Alex Castro nakisaya sa Teacher's Day celebration sa Pandi, Bulacan. Center stage dapat ang mga teacher, pero pagpasok pa lang ni Alex, parang may mini meet and greet na. Isa-isang nagpa-picture ang mga attendees kasama ang Vice Governor kahit on the way in pa lang siya. Showbiz ang dating, public service ang puntahan. Pero sa event na ito, mukhang may free photo op talaga ang sangkaguruan kay Vice Governor. Kapag ang usapan ay megastar at star for all seasons, may friendly rivalry din pala sa mga husband. Senator Kiko Pangilinan at acting Executive Secretary Ralph Recto nagkaroon ng fan exchange tungkol sa kanilang mga asawa. Nang maitanong ang kanilang pagkakatulad, agad na pumasok sa conversation ang showbiz connection nila.
2: Senator Pangilinan, you also have something in common. Your wife is the megastar and the wife of the EA Executive Secretary is the star for all seasons.
3: Anyway, we defer the rest.
0: At ang revelation, Vilmanian daw si Kiko, habang proud Sharonian naman si Ralph. Mukhang kahit sa politiko may sariling team din ang bawat isa at ang laban nasa showbiz hunter. Hindi bababa sa 200 Chinese national timbog sa hiwalay na operasyon sa Sambuanga, Sibugay. At 7 miners patay sa gas poisoning sa mining tunnel sa Benguet. Abangan yan sa pagbabalik na Politico Nightly.
3: I'm Attorney Karen Jimeno.
4: No judgment.
3: What does the prosecution still have to establish to strengthen their case?
5: Palagay ko na kumpleto na eh.
4: No debate.
3: Someone watching what happened with the two factions, dapat po ba silang mag-reconcile?
6: As of now, kasakita na eh.
4: Just open conversations.
7: Wala palang basis. Ano ginagawa natin dito?
8: But in objection, bakit ba?
9: The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
3: Be informed, be insightful of the news.
4: At the forefront.
0: Maaring hatulan na ng mga senator judge si VP Sara sa Disyembre ayon sa tagapagsalita ng impeachment court. Yan ang aking politiko update.
10: Hindi naaabuti ng 2027 gaya ng mga naunang kalkulasyon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Attorney Reggie Tongol, spokesman ng impeachment court, kahit 2 araw na walang impeachment trial sa linggong ito, aggressively advance niya ang schedule. Sa katunayan, posibleng sa kalagitnaan ng Disyembre raw ay matatapos na ang presentasyon ng depensa at makapagbaba na ng hatol ang impeachment court.
11: Ang tinitingnan po namin kung i-consume ng lahat po ng mga 30 days na hiningi ng depensa o ng respondent, yung kanyang lahat ng mga araw na yon, aabot po tayo ng mga around December 16, mga ganun po.
10: Inaasahan kasi ng impeachment court na matapos na sa susunod na linggo ang presentasyon ng prosekusyon ng kanilang mga testigo at ebidensya para sa Article 2.
11: Kung ang bilang po namin kailangan nilang 4 days at medyo matatapos nila yung presentation ng mga banks and mga anti-money laundering council at BIR at insurance corporations at di na po sila magdadagdag ng ibang mga testimonya ng ibang mga witnesses, then they might finish already either Thursday or Friday next week.
10: Kapag hindi na raw itutuloy ng prosekusyon ng Article 3 o ang bribery, ay maaari na silang sumite ng kanilang offer of exhibits kapag natapos sa Article 2. Kasunod namang magpipresenta ng ebidensya at testigo ang depensa na maaaring mag-umpisa sa October 12. At kung bibilangin na niya ang 30 trial day na hiniling ng depensa para sa kanilang presentasyon ng mga testigo at ebidensya, matatapos sila ng December 16 na susundan ng paghahatol ng mga senator judge.
0: Nakatakdang bumisita sa bansa ang presidente ng Poland na si Karol Nawrocki para sa isang state visit simula October 5 hanggang October 8. Ito ang kauna-unahang pagbisita sa Pilipinas ng Polish head of state para palakasin ang relasyong bilateral ng Poland. Ang state visit ng Polish president ay inaasahang magbubukas ng oportunidad para sa kooperasyon ng Pilipinas at Poland sa larangan ng depensa at seguridad, kalakalan at pamumuhunan, agrikultura, science and technology, information and communications technology, legal cooperation at turismo. Inaasahang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Nawrocki ang regional at pandaigdigang mga issue na may interes ang dalawang bansa. Naitatag ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Poland noong September 22, 1973 at paglipas ng panahon ay lumakas ang relasyon ng dalawang bansa kung saan naging bahagi ang Poland bilang mahalagang economic partner ng Pilipinas. Hindi bababa sa 200 Chinese national ang natimbog sa hiwalay na operasyon sa Sambuanga, Sibugay. Tangkot sila umano sa scam operations at immigration violations. Ang detalye sa exclusive politiko update ni Andrea Salve.
12: Putok ng mga baril ang umalingaw-ngaw sa dilim bandang alas 6 ng madaling araw sa Barangay Tadjong Muslim sa bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. Yan ay sa usob ng NBI Organized and Transnational Crimes Division sa umano'y pugad ng scamming operations sa lungsod. Katuwang nila sa trabaho ang AFP Intelligence Service, Philippine Army at Bureau of Immigration. Ayon sa Army, warning shots daw ito matapos na magsitakbuhan ng mga Chinese sa lugar.
8: Time jet, it's 3:45 dito sa bayan ng Aisha sa Zumbong kasi Dubai. And napigyan na po kami ng call signal para makapasok ito sa isang lugar dito kung saan hindi paano kaya nagsispray nag-ooperate ng illegal scam hat ang ilang mga Taiwan.
12: Maputik ang daan papunta sa lugar at nang mapasok ay tumambad sa amin ang maraming makeshift tents at ang ilang mga dayuhang Chinese na isa-isa nang pinadadpa ng mga otoridad. Pumasok kami sa isang tent at nakita pa ang iba pang Chinese nationals. Nakaset up din doon ang kanilang computers at iba pang gadgets.
13: So we implemented the mission order from the Bureau of Immigration. For violation of immigration laws such as 然后你们这边设计的移民法 lack of working visa 就是没有签证 We also conducted a law enforcement operation through rescue operation of alleged traffic victim.
12: Nang suriin ang mga nakabukas nilang computers, naglalaman ito ng typical na scripts na ginagamit sa scamming operations.
14: Can you read, interpret what's going on, guys?
15: American love scam.
14: American love scam.
15: Oh, American.
14: The victims are American?
15: Yes, American.
12: Sa kabila pang tent, kahilera naman ang samut-saring cellphones. Meron ding computers pero ibang lahi naman daw ang umano'y binibiktima sa pangsascam dahil Spanish naman daw ang ginagamit na lingwahe. Sa lugar na ito, nasa 120 dayuhan ang apprehended. Sa isang pension house naman sa bayan ng CI Zamboanga, Sibugay, ikinasa rin ang hiwalay pero sabay na anti-scamming operation. Sa isang kwarto, meron pang makeshift booths na soundproof. Nakapaskil pa sa dingding ang scripts at nakakalat din ang US phone numbers na hinihinalang binibiktima sa pangsascam kasama sa nasabat ang mga cellphone, computer at high-end modems. Nasa 80 naman ang mga dayuhan ang nahuli. Patuloy ang documentation ng mga otoridad para malaman ang immigration status at partisipasyon ng foreign nationals sa illegal na operasyon.
16: Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, DUNR News Channel.
0: Dumalo si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso at First Lady Liza Araneta Marcos sa pagbubukas ng Anthology ASEAN Architectural or Architecture Festival 2026 na sinagawa sa Foro de Intramuros sa Maynila ngayong Biyernes. Ang pagdiriwang ay inorganisa ng WTA Architecture and Design Studio Katuwang ang Lungsod ng Maynila, Intramuros Administration at National Commission for Culture and the Arts. Layunin ng festival na tipunin ang mahigit 100 kilalang arkitekto at mga leader mula sa iba't ibang bansa sa ASEAN para talakayin ang papel ng architecture sa paghubog ng mas inklusibo at matatag na mga komunidad. Taglay ng pagtitipo ng temang Shared Ground, Architecture of Care, Culture and Collective Futures katoon sa pagpapalakas ng ugnayan ng mga bansa sa rehiyon sa pamamagitan ng disenyo, kultura at sama-samang pagbuo ng kinabukasan ng bansa. 7 katawang nasawi matapos sumanong malason ng gas sa loob ng isang pocket mining tunnel sa sitio Dontog Manganese, Dalikno, Ampukaw, Itogon, Benguet. Ayon sa Cordillera Police, nangyari ang insidente bandang alas 11 ng gabi noong September 30 pero naiulat lamang sa Itogon Municipal Police Station kinabukasan. Na-recover ang 7 biktima bandang alas 11 ng umaga kahapon October 1. Humigit kumulang 20 metro mula sa bungad ng tunnel. Kabilang sa mga nasawi ang 6 na minors na pawang nasa edad 18 hanggang 25 at mga katutubo ng Banaaw, Tadian, Mountain Province. Ayon sa MDRRMO, gold mining ang ginagawa umano ng mga biktima sa lugar. Posible raw na ipon ang toxic gas sa loob ng tunnel dahil sa kakulangan sa ventilation. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang eksaktong sanhin ng insidente at maiwasan ang panibagong trahedya sa lugar. Tinutulungan ngayon ng mga psychologist mula sa Department of Education, DSWD Region 12, ang may 40 estudyante sa Sauk Sargent area matapos maaresto dahil sa mga online threat. May politiko at si Omar Abubakar.
17: Sumailalim sa counseling ang umabot sa 40 estudyante sa Soxardian area matapos maaresto dahil sa mga online threat na umano'y nagbabalak umatake sa mga paaralan sa Sultan Todor. South Cotabato. Ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., dalawang po sa mga estudyante mula sa iba't ibang bayan sa kanilang lalakan habang 20 iba pa ay mula sa ilang lugar sa Sultan Todorat. Tulungan ngayon ng mga psychologists mula sa Department of Education at DSWD 12 ang mga estudyante na itinuturing bilang mga batang nangangailangan ng psychological intervention at hindi karaniwang mga kriminal. Ayon kay Tawayo, layunin ng mga counseling at iba pang social at psychological intervention na matulungan ang mga kabataan na makarecover at maging responsable sa kanilang paglaki.
18: Nagawa talaga natin ng paraan na lahat ng nagpo-post sa Facebook, even fake accounts, talagang nahuli natin. Dahil nga, sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa community, kung kinakailangan, even your privacy, para lang matiyak na mahuli natin yung mga taong ito, ay talagang gagawin namin. Kaya kahit fake accounts, talagang makukuha natin na madidigap natin. Local government units and the PLP.
17: Samantala, iniugnay bang sa mas piging na pag-iingat matapos ang pamaril noong September 18 sa Banga National High School sa South Cotabato kung saan 3 estudyante ang nasawi at 7 ang nasugatan. Isa sa mga nasawi ang itinuturong suspect din sa insidente. Para sa Political Nightly, Omar Abubakar, Bilyonario News Channel.
0: Nagbabala si President Vladimir Putin na gagamitin ng Russia ang buong arsenal ng armas nito kung malalagay sa panganib ang Kaliningrad. Sa Valdai Forum sa Moscow, sinabi ni Putin na wala raw plano ang Russia na umatake sa sinuman pero tutugon nito kung may aggression laban sa bansa.
19: If it comes to direct attack against the Russian Federation, in this case, Kaliningrad and possibly some other territories. Of course, the issue of using all weapons in our country's arsenal will inevitably and unavoidably emerge on the agenda. This is unavoidable.
0: Nauna na ang nagbabala ang Moscow sa North Atlantic Treaty Organization o NATO na maaari itong gumamit ng nuclear weapon kung susubukan umanong ihiwalay ang Kaliningrad sa Russia. Sumailalim sa Islamic radicalization ang co-pilot na sinubukang ibagsak ang Fly Dubai passenger plane sa Israel. Ito ang binubuhay ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pero hindi pa raw niya masabi kung may connection ang co-pilot sa Iran. Inaalam pa rin hanggang ngayon ng mga otoridad ang motibo ng suspect. May naiwasan ang posibleng plane crash dahil sa tulong ng ilang pasahero.
20: Looks like he had been radicalized. I think it's too early to say whether he had any connections with Iran or with anyone else. It's too early to say that, but we'll be able to say that very definitely. I think fairly definitively. Not fairly. I think we'll be able to say it definitively within a matter of days.
0: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: I was just a kid living a fantasy. And here I am. Parang, well, pinagpapantasahan ko lang to. And now I'm doing it.
1: EJ Obiena naghatid ng gold para sa Team Philippines sa Aichi Nagoya Asian Games. Bukod sa gold ni Obiena, tatlong panibagong medalya pa ang naidagdag ng Pilipinas. Silver sa women's sepak takraw doubles at bronze para kina Victoria Bosong at Jayard Alciso. Makakausap natin sa linya ng telepono si Zeus Valdez live sa Japan para sa kanyang political update. Zeus?
2: Dexter, isa na namang gold para sa Team Philippines sa Aichi Nagoya. Ginawa ni Jeus Yape ang kasaysayan sa mixed individual virtual taekwondo matapos talunin ang pambato ng Vietnam na si Nuc Tuyet Sang Chau. Nanalo si Yape 2-0 para makuha ang kauna-unang Asian Games gold sa event. Matapos din siyang makakuha ng bronze sa men's individual pomse, dalawang medalya na ang naiuwi ni Yape sa kanyang unang Asian Games. Sa boxing, Dexter, silver naman.

0: Tatiana Kizamangin sa women's under 49 kilogram division. Dalawang bronze naman ang idinagdag sa medal haul. Gumawa naman ang kasaysayan ng Alas Pilipinas Beach Volleyball ni Nakay Progelia at Sofia Pagara matapos makuha ang kauna-unang Asian Games medal ng Pilipinas sa event. Tinalo nila ang China sa bronze medal match 13-21, 23-21, 15-13. Sa Jiu-Jitsu, nakuha naman ni Jenna Kayla Napulis ang bronze sa women's under 52 kilogram division matapos talunin ang pambato ng Mongolia na si Chagan Bileg Altangirel 2-0. Dexter, sa medal race, nananatiling nasa itaas ang China na may 162 gold, 80 silver at 72 bronze para sa 314 medals. Nasa ikalawang pwesto ang host na Japan na may 70 gold, 83 silver at 85 bronze, habang nasa ikatlo ang South Korea na may 33 gold, 39 silver at 62 bronze. Nasa ikalabing-anim na pwesto naman ng Pilipinas, taglay ang apat na ginto, walong silver at labing-anim na bronze para sa kabuuang 28 medals. At Dexter, habang papalapit nga ang huling mga araw ng Aichi Nagoya, patuloy pa rin ang paghahabol ng Team Philippines sa dagdag na medalya. Dexter.
1: Zeus, linawin lang natin, yung naidagdag na medalya, sino ang nagbigay nito, yung pang-apat natin?
0: Dexter, yes, tama ka. Nagbigay ng pang-apat na gold medal ng Pilipinas ay si Jeyus Yape. Ito rin yung sumungkit ng bronze kagabi sa Pomse. At ngayon, yung panibagong medalya na dinala niya para sa Pilipinas ay ginto sa virtual taekwondo naman, Dexter.
1: Yun, virtual taekwondo ang pang-apat nating gold. Maraming salamat, Zeus Valdez, nag-uulat live na dyan sa Japan.

Sa ating politiko lokal sa Santiago City, Isabela, tinatayang 4,000 bagong hire at bagong promote na teaching at non-teaching personnel ng DepEd ang nanumba sa isang mass taking sa Santiago Sports Arena. Dumalo sa seremonya si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama si Education Secretary Sonia Gara at mga opisyal ng Isabela at Region 2. Ayon kay Santiago City Mayor Sheena Tan D., makasasayan ang okasyon dahil ito ang unang kita ng isang nakaupong pangulo sa Santiago City at dito rin nagtipon sa iisang venue ang education personnel mula sa buong Region 2. Itinampok din sa seremonya ang expanded career progression system para sa mga guro at school heads na nagpapahintulot ng career advancement nang hindi kailangang iwan pagtuturo. Sa Binian City, talagang Happy Teachers Month. Naglaan ang lungsod ng Binian ng 12,000 pesos Teachers Day incentive para sa mga qualified teaching at non-teaching personnel. Makikinabang dito ang mga empleyado ng DepEd Schools Division of Binian City, pati ang teaching at non-teaching personnel ng Jacobo Z. Gonzalez Memorial School of Arts and Trade sa ilalim ng TESDA. Ayon kay Mayor Jel, bahagi ito ng paggunita ng Binian sa Teacher's Day at pagpapakita ng papahalaga sa mga education workers na tumutulong sa paghubog ng mga mag-aaral. Sa Iloilo City, mas pinalakas ang serbisyong pangkalusugan. Pinangunahan ni Mayor Raisa Trenas ang inauguration ng Arevalo District Super Health Center na layong ilapit ang comprehensive health services sa mga residente. May laboratory, x-ray, pharmacy, dental at maternal and child clinic ang two-story facility. Umabot sa 72 million pesos ang halaga ng proyekto, kabilang ang tinatayang 14.5 million pesos na partial funding mula sa DOH Health Facility Enhancement Program. May ambulance parking, rainwater harvesting facility at sewage treatment plant ang health center. Ayon kay Mayor Raisa, layo ng Super Health Center na magkaroon ng malapit at abot-kayang serbisyong pangkalusugan ang mga residenteng nangangailangan ng tulong. Oras na para sa ating politiho. Sino? Mahuhulaan nyo kaya kung sino? Abay, sino? Politiko? Na biglang nagbago ang figure pero ayaw i-splok ang totoong dahilan. Ayon sa ating polyboard, marami raw nakapansin

0: biglang paghipak nitong Lady Portico. Ang panga, biglang nakakahiwa. Ang bewang, biglang umurong ang bilang sa medida. Ang timbang, abay, obvious na nabawasan. Nang tanungin ang kanyang mga amiga ang kanyang sikreto, aba kanyang bagong sports na pickleball ang inginuso. Active daw kasi siya at todo-todo ang pagpapapawis, kaya't ang hulma talagang bumongga. Pero alam ng mga malalapit sa kanya ang tunay niyang sikreto, kundi ang magic turok na linggo-linggo ay walang palya. Alam na din. At ang clue, ang pangalan ni Lady Politico pwedeng makuha sa timbangan. Yun na yun. Hula na. At bago matapos ang linggong ito, isang pasada good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Date Carol G.
1: Nag-IX payout lang, may special intermission number pa. Yan ang kinatuwaan ng mga taga-Paranaque nang magpakitang gilas si Congressman Eric Olivares. Paano ba naman kasi mukhang bawat galaw, bawat hagot, bawat step by the step e sumakses. At talagang piniraktis ni Kong kasama ang kanyang dalawang backup dancer. May pangusu-ngusu pa nga habang feel na feel ang musika. Nasa dancerist era na talaga si Kong Eric. Mukhang mapapa more ang kanyang constituents next time. Samantala, short film lang dapat, pero mukhang nauwi sa Lifetime movie. Dahil panghabang buhay na ang pagsasamahan ni Alaminos Mayor Brian Celeste at ng girlfriend nitong si Isabel Villasano. Ibinahagi ni Mayor Brian ang kanyang engagement sa love of his life matapos ang isang secret proposal. Aniya, isa raw ito sa pinakamahirap na bagay na ginawa niya. Pero sulit na sulit na i-welcome niya October bilang isang engaged man. Mukhang paborito ni Lord si Mayor at nakuha na ang early Christmas gift nito na isang matamis na oo. At may birthday tribute si Mayor Joy Belmonte para sa kanyang ama na si dating Speaker at Quezon City Mayor Sonny Belmonte. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Mayor Joy ang kanyang ama sa mga aral sa pamumuno, paglilingkod at pagmamahal sa mga taong pinagsisilbihan. Aniya, hanggang ngayon ay malaking inspirasyon pa rin niya ang kanyang ama sa kanyang journey sa public service to good health and more years. Happy birthday sa OG ng Belmonte family. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D. Bilyonari News Channel.
0: At eto na, 84 days na lang, Pasko na! Yo, maraming salamat sa inyong pagsama sa aming gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Napapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, DNC YouTube at Facebook. Ako si Dexter Ganide. Makita-kita po ulit tayo sa Lunes dito sa inyong Politico Nightly.
2: Maraming tumatangkile quote-unquote sa mga improvised bait para makaiwas sa NCAP, or are there other reasons also?
3: Yes po, ganun ang ginagawa nila. Dahil para makaiwas sa coding, papalit sila. Kasi napansin ng toll, yung registered na plaka niya, iba yung kinakabit. Nakikita ng camera yun. So maraming kababayan natin, nagpapalit-palit ng plaka. Bawal talaga yon. So yun pa yung ginagamit ng mga kriminal para dun sa mga sasakyan nila, maitago nila.
4: So sobrang rampant. Marami nagpapadala sa amin ng video na huli nila, kunyari coding, ano, pinapalitan nila in broad daylight, ang lalakas ng loob. Mm-hmm. Pinapalit sila ng plaka kasi nga coding sila. Mm-hmm. Tapos nakikita ng mga parang na-normalize na. Mm-hmm. Yun ang nakakatakot.
3: So, yun yung mga dapat po na mawala. Yun ho yung target namin. Kaya maraming mga nagsasabi sa amin, hindi, pahirap naman. Hindi ho eh, kailangan natin ilagay sa ayos. Bawal po yung pagpapimeke ng plaka. So, talagang kukumpiskahin ko po yan lahat, nationwide po.
2: Ang daming pasaway pa rin, Sir Vernon.
4: Nakakatakot yung feeling na yung katabi mong kotse sa kalye is hindi properly identified. Kasi mabangga ka niya, sinong habulin mo? Oho. Wala, di ba?
3: Yes. Minsan nga ho, yung sasakyan, iba pa yung plaka ng isang sasakyan, ilalagay nila sa isang sasakyan, bawal din yun. Tampering of plates po yan eh.
4: Yeah. Oho. Okay. Kahit parehong vehicles na pagmamayari ng pamilya, bawal pa rin. Hindi mo pwedeng i-shuffle yung
3: bawal
4: plaka,
3: po, diba? Opo. Hindi po nila pwedeng palitan o ano man ang gawin po nila dyan. Ngayon, kung nawala ang plaka nila, mag-apply po sila ng lost plate sa amin. Pwede naman sila magpagawa ng temporary plate. Pero wag po yung mga naka-imbose na kinagaya yung plaka ng gobyerno.

0: kasi history yung nagawa mo. Nakuha mo yung ika-apat na gold medal para sa Pilipinas for this Asian Games at napantayan natin yung apat na gold from the previous Asian Games. Kamusta ang feeling?
1: Super saya po and syempre super overwhelmed po and super saya ko lang po talaga na nakapag-contribute po kami sa ano, sa medals para sa Pilipinas po.
0: Isang pambihirang accomplishment yung ginawa mo, Jeyus, kasi unbeaten ka. Plano nyo ba to? Plano mo ba to ng team na magiging unbeaten ka sa kabuha ng torneo dyan sa Asian Games?
1: Yes po. Pinaplan po talaga namin na manalo po. Yun po talaga always yung inaim po namin. Ayun po, nagbunga naman po.
0: Dagdag motivation ba na siyempre ang inaabangan ng marami, sina Alex Iyala, sina Carlo Paalam, EJ Obiena, pero ikaw yung hindi in-expect ng marami, pero ikaw yung nakakuha ng ika-apat na gold. Dagdag motivation ba yon para sa'yo?
1: Sa akin po kasi, focus lang po ako sa kung ano po kailangan ko po gawin. So, syempre, focus lang po ako sa kung ano man yung lalaroin ko. Laro lang po talaga ako. And yun lang po talaga yung nasa isip ko.
0: Ito, Jeyus, yung transition mo from traditional taekwondo papunta sa virtual format, 3 buwan lang. So, ano yung pinakamalaking adjustments na ginawa mo? Kasi syempre, hindi biro yung pagpunta mo sa virtual.
1: Siguro po, yung adjustments po is, kailangan ko lang po talaga masana sa paglalaro sa VR po. So, thankful po ako sa ano po, sa mga coaches po namin na nag-alit po sila sa ano po, na schedule po para makapag-training po ako with sa team po namin, sina Coach Train po, na makapag-training po kami sa virtual po na mga equipment po. And thankful rin po sa PTA po sa pag, ano po, sa, dahil pinatchel po nila kami ng seminar po din sa Korea, kami po ni Coach Jordan, na virtual taekwondo na seminar po for Asian Games. So, yun mas na kapa po namin yung, ano po, VR taekwondo.
0: Ayun pala, nagkaroon kayo ng seminar, so napakalaking bagay nun. Ngayon, gaya na sinabi ko kanina, Jeyus, unbeaten ka throughout the knockout stage, yung mga tinalo mo, Japan, Kazakhstan. Maliban dun sa seminar, anong bahagi ng preparation mo ang nagbigay sa'yo ng kumpiyansa para ma-handle yung kumbaga unfamiliar format sa ilalim ng pressure sa Asian Games?
1: Siguro po yung ano po, kasi tinulungan din po talaga ako ng mga seniors ko po, yung mga magagaling po talaga sa VR po. Nilalaro po nila ako dun sa Pinas po. Nilalabanan po nila ako at dun mas nalalaman ko kung paano makikipag laro sa mga iba-ibang players po. So dun po mas na try ko po mag-explore po dahil po sa kanila po. So, super thankful po ako sa kanila soon.
0: Ngayon, ito, Jeyus, you also won bronze in men's pumse, making you the only Filipino besides Caloy Yulo to win multiple medals so far dito sa Asian Games. What does that mean to you na kayong dalawa lang ni Caloy ang multiple medalist sa Asian Games representing the Philippines?
1: Siyempre na nakakasaya po. Ngayon ko lang po natin. Super happy po. And siyempre, yung ma-mention alongside sa name ni Caloy po, super nakaka-proud lang po para sa akin po.
0: Yeah, congratulations. Siyempre, ang laking bagay nun na multiple medalist sa Asian Games at kasama ka doon. Now, Jeyus, itong virtual taekwondo, it allows mixed gender matchups na walang weight classes. How did that change the way you approached your opponents and the way you had to think about competing?

0: Siguro po, mas ano po siya sa akin. Kumbaga, kasi kung sa VR po kasi, kumbaga batas po lahat, same lahat po. So kailangan lang po talaga trabaho inside the court and during the game po. Kung ano man yung kailangan na adjustments, kahit mismong sa game na ano po, kailangan ko lang po talaga makinig sa mga payo ng mga coaches habang naglalaro po.
1: Jeyos, bago tayo magtapos, para lang sa lahat ng mga hindi pa nakakakilala sa'yo, although ngayon, syempre, marami na nag-research sa'yo. Tigasan ka ba? Paano ka ba nahilig sa taekwondo?
0: Taga Leyte po ako, sa okay. Kananga po. And naano po ako sa taekwondo dahil sa parents ko po. Mama and papa ko po kasi is taekwondo po talaga. So, simulan po nung pagkabata ko po, na-train na po kami ni ate po. Ate ko po, nag-start na po kami mag-taekwondo po.
1: Ah, so it's in your blood talaga yung taekwondo. Paano ka naman na-discover? Siyempre, paano pa ako nakapag-connect at napunta sa Manila para mag-training with the rest of the taekwondo team?
0: Through competitions po and lumapit po kasi kami sa USD po, which nandun po si Coach Rani po. Then dun po natanggap po si ate ko. And then sumunod po ako. Then dun po kami mas lalo pong na-develop po.
1: Ang galing ah, from Leyte to Espanya pala ang kwento mo. From Leyte to Espanya to Nagoya. Okay, Jeyos, lastly, bago tayo magtapos, ano ang message mo sa lahat ng mga nagmamahal sa'yo at sumuporta sa'yo sa iyong Asian Games journey?
0: Una po sa lahat, super thankful po sa PTA po, sa Philippine Taekwondo Association, sa Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission po, sa supporta po nila always, and sa mga coaches ko po, Coach Rani, Coach Jordan, kay Coach Dane po, kay Coach Nix, and kay Grandmaster Hong po, at Sir Rock, and thank you rin po sa Milo, and MVP Sports po, and super thankful po sa lahat ng mga seniors ko po na tumulong po na mag-correct and mag-gabay sa akin every practice po. Sa mga teammates ko po, lahat, mga juniors, cadets, na lagi nakakorek rin po sa akin. And sa ate ko po, sa mama at papa ko po. And sa lahat ng mga prayers po sa buong Pinas po. Super thankful po.
1: Jeyos, congratulations. And again, enjoy mo yung panalong yan. The rest of your stay sa Aichi Nagoya. Mabuhay ka, Jeyos Yape.
0: Thank you po, mabuhay po.
1: And with that, thank you for joining us tonight. We'll see you again next week on The Scorecard, where sports is our business and business is our sport on the Billionario News Channel. This is Anton Rojas. Have a blessed evening, everybody, and good night.

0: natin sa cheese dog, kids can felt it cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
1: Meron mang chicken and cheese.
2: Chili and cheese.
1: Cheesy pizza.
2: Cheesy spaghetti.
1: Cheesiest cheese dog.
3: Kids can tell.
4: Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansak manok, Magnolia. Isang taon to na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla. Kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolite. Magnolia, isang taon to na at hihigit pa.

0: bawal tumanggap from a foreign government. The larger implication nito, yung national security, binibigyan ng China itong si Sara Duterte. Documented. Nakita nyo, gaang milyon ang binibigay.
1: Milyones umano ang nakuha ni VP Sara at kanyang asawa mula sa China. Yan ang bombshell ni former Senator Antonio Trillanes sa pagharap sa media.

0: Di lang daw ito tungkol sa di maipaliwanag na yaman, kundi sa seguridad ng bansa. Kaya para sa Malacanang, hindi dapat ito isawalang bahala.
1: Ang napurnadang pagkanta ni Trillanes sa impeachment trial, minaniobra nga ba? Sino kaya ang may pakana? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
0: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Pasabog ni Trillanes. Pera mula China, bumuhos umano kay VP Sara at asawang si Attorney Man Scarpio. Exclusive, Senador Bonggo, dawit din umano sa mali-maletang cash deliveries ayon kay self-confessed bagman Rodolfo Gracioso. Perang natanggap ng mga Duterte umabot daw sa higit 3 bilyong piso. Isa pang exclusive, 200 Chinese nationals timbog sa umano'y scam hub sa Zamboanga. Dating Prime Minister Cesar Virata pumanaw na. Pakikiramay bumuhos. Pilotong na-hijack ng eroplanong pa-Israel sumailalim daw sa Islamic radicalization. At icons only, EJ Obiena at Alex Ayala naglaban ng tennis sa Nagoya.

0: Naudlot man ang pagtestigo niya sa impeachment trial, tuloy ang pasabog ni former Senator Antonio Trillanes. Milyones daw ang tinanggap ni VP Sara mula sa China. Narito ang agenda report ni Hannah T.
1: Malinaw para kay dating Senator Sonny Trillanes na hindi raw siya welcome sa impeachment trial ni VP Sara. Hindi na tumestigo si Trillanes matapos voluntaryong sabihin sa prosekusyon na i-drop na siya bilang witness. Kaugnayan ng umano'y pressure na hindi niya tinukoy sa ngayon. Kung ito ba ay galing sa Senator Judges, sabi ni Trillanes, hindi raw ito kolektibong desisyon ng mga hukom. Pero may hirit siya kay Presiding Officer Cheese Escudero.
2: Bantayan niyo yung presiding officer. That's what I'm saying.
1: Napag-usapan ulit ang confidentiality ng financial records ng BISE kahapon at nausog ang pagpresenta sa AMLAC witness kaugnay nito. Misto lang kinatigan umano ni Escudero ang hiling ng defense para i-review pa ang mga dokumento at nagsayang daw ng 1.5 trial days.
2: Kung objective ang presiding officer, tapos na yan. Present nyo na yan. Tapos may kopya na sila eh. Dapat hinahanap nila yung katotohanan. Kaya nga, I was pushing noon na sana si Senator Sherwin na lang yung nag-preside para layman yung mindset niya.
1: Kahit hindi na witness ng House Prosecution, nilantad ni Trillanes ang isang kumpanyang exporter umano ng banana chips. Ito ang Cali 88 Foods Corporation na pagmamayari ng asawa ni VP Sara na si Attorney Mance Scarpio. Red flags para sa dating senador ang umano'y financial activities nito, kabilang ang sales na lumobo ng higit 208.4 million mula 2021 hanggang 2025, kahit nasa 125,000 lang ang kapital kada taon.
2: By the way, hindi sila bumibili ng mga ng mga ibang raw materials. Kumbaga talagang pagkalkalin mo, wala. So maliwanag ito, conduit siya para mabigyan nila ng pera yung mga Duterte.
1: Pinakamatindi para kay Trillanes ang cash remittances ng kumpanya mula China na nasa 319 million.
2: The larger implication nito, yung national security, binibigyan ng China itong si Sara Duterte. Documented. Nakita nyo, gaang milyon ang binibigay.
1: Isa pang ifinlag ni Trillanes ang Tapang at Malasakit Foundation na idineklara rin ng BISE sa SALE nito. Tumanggap daw ito ng 150 million pesos mula sa Embassy of the People's Republic of China.

sa pagkalkal pa ng kampo ni Trillanes, lumitaw ang isang nagngangalang Ang Haipeng. Major stockholder siya ng Times Square B-Foods, ang hiwalay na kumpanyang declared din sa SALNMBC. Yan ang dating pangalan ng GenCorp Industries at natuklasang biglang nawala ang pangalan ni Peng sa SEC records nito pagdating ng 2024. Pareho ang birthday ni Peng at ni Jaime T. Cruz, ang una nang lumitaw.

0: ito. Ito turnover daw ni Trillanes ang mga pinresent niya ngayong araw sa House Prosecution. Kung lalabas man ito sa Senate Impeachment Court para kay Trillanes, tila meron daw ilan na hindi interesadong ilantad ang katotohanan sa impeachment trial. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
1: Wala naman daw sama ng loob si former Senator Antonio Trillanes sa pamilya Duterte. Wala rin daw kumukumpas sa kanya sa pagsisiwalat niya ng umano'y ebidensya na kaya niyang patotohanan lahat laban kay VP Sara.
2: Ano po ang inyong initial na reaksyon dito po sa naging press ko ninyo kanina?
3: Well, una-una, I was relieved na natapos na rin niya, na ilabas ko yung mga gusto kong ilabas at so far, ano naman, mukhang it's doing well so far.
2: Mm-hmm. Okay, ito po ba ay bagay na pinaghandaan ninyo ng matagal na?

0: pito na testigo na hinihinga ng supina kay dito kay presiding officer Chief Escudero, hindi ako binigyan. Eh highly irregular 'yon kasi supposed to be kung anong gusto ng prosecution na mga testigo ila line up, hindi mo 'yun kay questionin. Doon na 'yun pagharap nila sa korte, doon mo na lang titignan kung ano ba yung magiging testimonya nito.
1: So, kumbaga, para ang sinasabi po ninyo, naramdaman ninyong hindi kayo welcome na magtumestigo kahit hindi pa nila nalalaman kung ano po ang inyong sasabihin.
0: Ganun na nga po mismo yun. Yes, papakinggan mo. Ikaw yung huwes eh. Papakinggan mo ano ba yung sasabihin nito. Pero ito, parang hinusgahan na yung testigo nung prosecution. Aba, highly irregular yun.
1: Sino po ang nagdedebate? Sino po, ano po yung pinagdedebatehan tungkol po sa inyo at sa inyong pagtetestigo?
0: Basta an open court naman po yan na kini-question bakit ako kailangan ipresenta. Bakit ba? Bakit ba? Sino bang natatakot dito? Yung depensa? Or yung mga kaalyado ng ni Sara Duterte na nagpapanggap na hindi sila kaalyado, yun ang mabigat doon.
1: Pero bakit naman po papayag, sabihin na nating isang tao lang yun, dalawang tao lang yun, yung ayaw po talaga kayong pagsalitain, bakit naman po papayag yung karamihan sa prosecution?
0: Hindi po sa kanila nanggaling yung resist.
1: From the senator judges.
0: From a senator judge.
1: From a senator judge.
0: Oo, na nagpe-present na marami daw senator judges na kumukontra sa appearance ko. But when I ask some of my former colleagues, wala naman daw nagkonsulta sa kanila.
1: Bakit po ninyo pinababantayan si Senator Chief Escudero? Siya po ba ang nangunguna dito na huwag kayong makatestigo?
0: I won't comment on that muna. Hindi ko muna isi-specify kung sino yun. Pero yung pag-call out ko naman dito kay Senator Chief Escudero bilang presiding officer is in relation doon sa mga reklamo ng mga nanonood na masyadong technical daw, masyadong boring. And sinasabi ko kasi, kung boring yung impeachment trial, it's the fault of the presiding officer because he allowed it to be transformed into a criminal court.
1: Ano po ba sa palagay ninyo ang nangyayari sa likod ng telon ng impeachment trial? Anong klaseng mga aktibidad yung nangyayari dyan na nakaka-impluensya sa mga proceedings?
0: Alam niyo, marami tayong naririnig ng mga gapangan ng iba't ibang puwersa. Pero ang nabother ako dun sa nakita ko nung when I attended, nung nakita ko yung reaction ng ibang senator judges doon kay Baste Duterte na halos nagmamano habang parang deferential, ika nga. And that bothered me na hindi dapat ganun ng demeanor nila. I'm not talking about all of them, but may mga ilan doon na talaga...
1: Hindi mo inakala?
0: Oo, na talagang halos sumisip-sip na eh, nagpapapogi na.
1: Palagi po ba niyo, anong inyong assessment sa inquisition dito po kay Mayor Duterte?
0: Kid gloves ang tawag doon. Ang dami niyang mga admissions doon na criminally liable siya actually. Pero pinalagpas.
1: So ano po ang inyong nakikinikinita na magiging reaksyon naman ng kabilang kampo? Baka sabihin po nila, ay, imbento lang niya yan. Ano po yung corroboration?
0: Okay, yung corroboration, dumating na ho yun sa Anti-Money Laundering Council. Ngayon po, sa impeachment trial, pagka tumistigo po yan, makikita po nila lahat ng sinasabi ko ay totoo. Yan po, ilang araw lang naman naantayin eh. Kaya nga po, sana kung tinuloy yung pagtesimonya, napresenta ko yan at natanong nila ako. Kaso ayaw nila eh. Ayaw niya pala, edi sige na.
1: Okay, so may mga nagsasabi pong may nagsasabi nga na may kumukumpas dito sa ilang mga senadora, no? Sa inyo po, may mga nagsasabi din na may kumukumpas. Meron bang kumukumpas sa inyo?
0: Wala po. Sino kaya yon?
1: Sino kaya yon?
0: for the past

0: so many years, ganito na po ako talaga.
1: So, sa palagay po ninyo, wala namang masasabi ang tao na meron po kayong personal na galit sa mga sa pamilya Duterte?
0: Wala akong personal. Kumbaga parang, ikaw nga, I am on mission mode. Hindi pa tapos yung mission ko na panagutin ang itong pamilyang ito sa mga krimen na ginawa nila. Na nagiging balakid sa pag-asenso ng ating bansa, sa paglago ng ating demokrasya. Ganun lang po yun.
2: Pumalag ang Senate Impeachment Court sa pahayag ni former Senator Antonio Trillanes na hindi siya welcome sa paglilitis. Ayon kay Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol, handa na sana noong Lunes ang subpoena para kay Trillanes pero hindi raw siya kasama sa witness presentation na binanggit ng prosecution. At nang banggitin ng prosecution team kinabukasan na posibleng ipresenta ang dating senador, sinabi ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero na hindi na praktikal na maglabas ng subpoena para sa susunod na araw. Giyat ni Tonggol, hindi totoo na may maniobra umano sa likod ng hindi nito pagsubpoena kay Trillanes.
3: Dahil hindi nila sinabi, alam niyo po, hindi po kasalanan ng korte. Yun lang yung sasabihin ko sa inyo. Kung talaga pong gustong iupo, dapat nasabi po nung Lunes yung pangalan ni former Senator Trillanes. Kasi hindi naman po pwedeng unfair surprise dahil may mga dokumentong dala yung isang testigo, may mga paghahanda rin gagawin ang court staff.
4: Di dapat isawalang bahala ang alegasyon ni former Senator Antonio Trillanes na tumanggap umano ng pera mula China si VP Sara ayon sa Malacanang. Lalo na raw kung sapat ang ebidensya, dagdag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Maari itong ituring na pagtataksil sa bayan, lalo na't sangkot ang isang public official. Wala naman daw paghuhusga sa ngayon ng administrasyon. Pero giit ni Castro, dapat malaman ng publiko ang katotohanan.
1: Posibleng hatulan na

0: Dalawang araw na walang impeachment trial sa linggong ito, aggressively advance niya ang schedule. Sa katunayan, posibleng sa kalagitnaan ng Disyembre raw ay matatapos na ang presentasyon ng depensa at makapagbaba na ng hatol ang impeachment court.
1: Ang tinitingnan po namin kung i-consume ng lahat po ng mga 30 days na hiningi ng depensa o ng respondent, yung kanyang lahat ng mga araw na yon, aabot po tayo ng mga around December 16, mga ganun po.
0: Inaasahan kasi ng impeachment court na matatapos na sa susunod na linggo ang presentasyon ng prosekusyon ng kanilang mga testigo at ebidensya para sa Article 2.
1: Kung ang bilang po namin, kailangan nilang 4 days at medyo matatapos nila yung presentation ng mga banks and mga Anti-Money Laundering Council at BIR at insurance corporations, at di na po sila magdadagdag ng ibang mga testimonya ng ibang mga witnesses, then they might finish already either Thursday or Friday next week.
0: Kapag hindi na raw itutuloy ng prosekusyon ng Article 3 o ang bribery, ay maaari na silang magsumite ng kanilang offer of exhibits kapag natapos na sila sa Article 2. Kasunod namang magpipresenta ng ebidensya at testigo ang depensa na maaaring mag-umpisa sa October 12. At kung bibilangin na niya ang 30 trial day na hiniling ng depensa para sa kanilang presentasyon ng mga testigo at ebidensya, matatapos sila ng December 16 na susundan ng paghahatol ng mga Senator Judge. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
2: Matapos tawaging sinungaling ng kampo ni VP Sara, pinanindigan ni self-confessed bagman Rodolfo Gracioso ang kanyang sworn affidavit hinggil sa umano'y cash deliveries sa mga Duterte. Bukod pa sa mga nabanggit niyang politiko, dawit din umano sa issue si Senator Bongbo.
3: Tinabla ni dating Davao City Information Officer Jeffrey Tupas ang aligasyon ni self-confessed bagman Rodolfo Gracioso na tumanggap siya ng cash deliveries para kay dating Mayor Sara Duterte. Sa affidavit na isinumite sa NBI, nagpakita si Tupas ng ilang social media posts, plane ticket at natatakang passport. Patunay umano na nasa labas siya ng bansa sa mga araw na naghatid si Gracioso ng pera. Giit ni Tupas, sinungaling si Gracioso.
4: Yun yung claim niya, ma'am. Di niya sasabihin yung katotohanan. Kasi alam naman natin, ma'am, kung gano'ng sila ka-close nila, ano, ma'am, nila, ma'am Sara.
3: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, nanindigan si Gracioso sa kanyang sinumpaang salaysay.
4: Di ako, ma'am, magkamali, ma'am, kasi may ano din ako, ma'am, may record din ako, ma'am. May logbook din ako, ma'am. Tapos, at the same time, may mga, ano ko niyan, may mga photos.
3: Bukod kay VP Sara, tumanggap din anya ng pera ang ama nito na si former President Rodrigo Duterte at kapatid na si Congressman Paulo Duterte. Ang nag-utos umano ng cash deliveries ang dating amo ni Gracioso na si former House Speaker Lord Alan Velasco.
4: Yung naalala ko lang, ma'am, kay Pangulo, ma'am, mga isang bilyon.
5: Kay Mayor Sara?
4: Mga 2 bilyon siya, ma'am.
5: At kay Congressman Pulong?
4: 100M, ma'am.
3: Dagdag ni Gracioso, maraming beses siya nag-deliver kay FPRRD sa bahay Pangulo.
4: Yung sa kay FPRRD na, ma'am, diretso din doon sa kanila, ma'am, pero may sasalubong lang, ma'am. Ang sasalubong yan, ma'am, si Sir Bong, ma'am, tapos yung mga security niya.
5: Sino po si Sir Bong?
4: Si Senator Bongo po.
3: Ayon sa nagpakilalang dating security officer ni Velasco, may ilan pang individual na maaaring mag-corroborate sa kanyang mga alegasyon.
4: Nag-umpisa, ma'am, sa 2 security lang kami hanggang dumami siya, ma'am, naging 16.
3: Pero sa ngayon, kinakabahan pa raw sila.
4: Kasi nga, yung ano nito, ma'am, yung parang inano namin nito, ma'am, malaking mga tao, di basta-basta.
5: At ikaw, kamusta ka?
4: Normal pa rin, ma'am. Di naman ako natatakot.
2: Aminado rin si Gracioso na may kasalanan siya sa umano'y korupsyon. Pero mabash man daw siya dahil dito, mas dapat daw magalit sa mga nag-utos na maghatid ng pera sa mga politiko.
6: Matibay umano ang mga resibo ng dating tauhan ni VP Sara na si Jeffrey Tupas laban kay Rodolfo Gracioso. May panawagan din ang kanyang kampo sa gobyerno. Ang detalye sa Agenda Report ni Ched Gatchalian.
7: Kung kumpiyansa ang abogado ng dating tauhan ni VP Sara na si Jeffrey Tupas sa tibay ng mga dokumentong inilakip nila sa sinumpaang salaysay ng kanyang kliyente. Pabirong sinabi nitong tila nakatulong pa raw ang pagiging

0: nilakwat si Herod pala po sa social media ni Tupas para patunayang wala siyang kinalaman sa pagtanggap at pag-deliver ng mali-malitang pera sa bise. Ang ilang petsa raw kasi na sinasabi ng dating pulisa si Rodolfo Gracioso na nakasama si Tupas sa transaksyon ay natatapat na wala sa bansa ang kanyang kliyente.
1: So sinabi niya, mahal na araw noong 2019. Nagkataon naman na nasa Korea, South Korea, si Jeffrey. So merong documentation, andun yung kanyang ticket, andun yung kanyang passport sa kabisa na may mga stamp.
0: At kung may duda pa rin daw ang mga otoridad, madali naman daw ma-verify sa records ng airline at ng Bureau of Immigration ang mga resibo ni Tupas.
1: Sa NBI and all our institutions in the country, siguro ang message is investigate carefully, investigate truthfully. And honestly, hindi mangyari sana na ginagawang nagiging tools, institutions natin for political purposes.
0: Muli ring sinalaysay ni Europa ang takot at pagkalito ni Tupas nang mag-offer ang mga nagpakilala umanong NBI agents ng protective custody noong September 29 dahil sa umano'y posibleng abduction threat ng mga Duterte. Kinausap pa raw ni NBI Director Melvin Matibag si Tupas, kaya laking gulat nito nang sabihing matanggap kaysa formal na imbitasyon para pag-usapan ng safety program.
1: He was scared not because of the alleged threat from the Dutertes. Sabi niya, imposible mangyari yun sa kanya, no? Na ang mga Duterte ang mag-ano. Natakot siya dahil nga, ganon, di ba? Yung bigla na lang merong mga grupo ng mga tao na pumunta sa bahay nila, maaga. Meron parang mga umaaligid-aligid sa bahay nila sa kabakan. Kahit nakahapon.
0: Sa ngayon, wala raw ibang maisip na dahilan si Tupas kung bakit siya nadadawit bukod sa perceived closeness daw nila ni VP Sara at ang umano'y pagtatangkang sirain ang pangalan ng bise.
1: Wala naman siyang ibang maisip na dahilan na isali siya. Obviously, pansira kay VP Inlay. Kay VP Sara, well, free yan si VP Sara to use the affidavit of Jeffrey to contest. I'm sure she will also have a very strong affidavit.
0: Tagdag ni Europa, deactivated muna ang social media accounts ni Tupas dahil sa takot ito sa sariling seguridad. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Billionaire News Channel.
2: Malabong makalusot sa kamera ang hiling na dagdag pondo ng Transportation Department. Pero may pampalubag loob naman daw ang House Committee on Appropriations. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Matapos ang makailang beses na progress schedule, natuloy na ang pagdinig ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC kaugnay sa 2027 National Budget na inabot ng halos 7 oras. Sa pagdinig, inamin ni House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing na hindi nila kakayaning maaprubahan ang hiling na dagdag pondo ng Department of Transportation. Sa isinumiting wish list ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, 5 billion pesos ang halagang gusto niyang mailagay para sa Fuel Subsidy Program. Pero aabot lang sa 1 billion pesos ang kakayaning ibigay. 5 billion din ang hiling ng ahensya para sa service contracting program o pondong ginagamit para sa mga libreng sakay sakaling may krisis o kung kinakailangan. Pero 500 million pesos lang ang inaprubahan ng BARC. Malaki rin ang tapyas ang naaprubahang pondo ng subcommittee para sa EDSA Busway Project. Mula sa higit sa 1.7 billion pesos na hiling ng DOTR, nasa 75 million pesos na lang ang pondo.
4: As much as we would like to give bigger for these programs given the importance, wala po kasi tayong fiscal space. So as much as we can, naglagay po tayo.
3: Malaking tulong na raw ito ayon sa BARC. Dahil kung pagbabasihan ang naunang proposed budget, zero ang para sa fuel subsidy, service contracting program at busway project. Samantala, higit 770 million pesos naman ang pondong ay nirekomenda ng BARC na ilaan para sa mga locally funded project ng DOTR.
5: Sa kabuuan, naabot sa higit 2.3 billion pesos ang nirekomendang amendments ng BARC para sa DOTR. Sa kasalukuyan, aabot sa higit 300 billion pesos ang proposed budget ng ahensya para sa susunod na taon. Ang rekomendasyon ng BARC ay iaakyat pa sa plenaryo ng Kamara para naman doon pagbotohan ng lahat ng mga mambabatas. target ng House of Representatives na maisapin na lang budget sa susunod na linggo. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonario News Channel.
2: Exclusive, nasa 200 Chinese nationals, timbog sa Umanoy scam hub sa Zamboanga. At Vice Ganda at Bong Navarro, bakit binabash ng supporters ni Rene Baterbonia? Susunod yan sa agenda.

0: Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming, we're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Unbettable Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Bilyonario News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Tulad ng ilang big-time businessmen, nakakuha rin daw ng dredging contract sa Zambales si Antipolo Representative Ronnie Puno. Depensa ni Puno, nakuha niya ito noong hindi pa siya umuupo bilang kongresista. Narito ang Part 5 ng Exclusive Agenda Report ni Joash Malimban.
2: Kabilang ang Greenfield Mineral Exploration and Development Company ni Antipolo Representative Ronnie Puno sa mga nagsasagawa ng dredging operation sa Zambales. Ayon sa Securities and Exchange Commission documents ng Greenfield, almost 100% ang ownership ng kongresista sa kumpanya. September 2020 na aprubahan ang dredging permit ng Greenfield sa Bukaw River. Ayon kay Congressman Puno, nakuha niya ito bago siya bumalik sa pagiging isang government official noong 2025. Dagdag niya, wala na raw activity ang kanyang kumpanya sa Bukaw River mula noong nakaraang taon. Sa usapin ng conflict of interest, sinabi ng kongresista na provincial level lang ang issuing ng government contracts pagdating sa dredging. Wala raw kamay ang kongreso rito, kaya walaan niyang legal impediments sa kanyang posisyon bilang dredging operator. Sa kabila nito, nanindigan si Puno na mula nang maupo siya last year sa Kamara, nasa proseso na siya ng divestment mula sa kanyang private businesses. Malalim ang koneksyon ni Puno sa Zambales, partikular na kay Governor Hermogenes Evdani Jr. Bukod sa parehong naging cabinet members at umano'y power brokers ng Arroyo Administration, magkasama ring naharap sa corruption investigation ng dalawa kaugnay ng umano'y bilyon-bilyon pisong korupsyon sa Users Road Fund. Sa kabila nito, nanindigan si Puno na hindi koneksyon sa gobernador ang susi sa kanyang investment sa probinsya. Kwento niya, bukod sa judge ang kanyang tatay sa iba noong siya ay bata pa, pinag-aralan niya raw ng mabuti ang pag-a-apply ng permit dito. Mula nang ipatupad ang dredging operations sa mga bunganga ng Santo Tomas, Maloma at Bukaw Rivers, naging sentro na ito ng kontrobersya. Hanggang ngayon, patuloy itong inirereklamo ng mga resort business owners sa coastal areas ng San Felipe at Butolan dahil umano sa naidudulot nitong matinding soil erosion.
3: We, the Zambaleños, are not feeling or are not feeling the positive impacts of this dredging. Puro negative impacts lang nararamdaman namin.
2: Isang bagay naman na ilang beses na rin pinabulaanan ng DENR at provincial government ng Zambales. Paninindigan nila, accretion area sa mga beach na ito at nananatiling unstable at hindi suitable for building constructions. Sa pinakahuling pahayag ni Governor Evdani, nanawagan siya ng isang scientific study para makitaan niya kung may koneksyon ba talaga ang dredging sa soil erosion sa coastal areas ng lalawigan. Panawagan ng environmental groups, isang transparent at independent na pag-aaral. At mas maigting na pag-usa sa publiko kung saan napupunta ang pondong nakokolekta ng probinsya sa dredging operations. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonario News Channel.
1: Somebody feels he is above the law. Yan ang pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson sa umano'y patuloy na illegal reclamation sa Taguig Lakeshore. Base kasi sa mga larawan at video ng kampo ni Lacson, nagsagawa raw ng site inspection ng Ombudsman, PRA, LRA at DPWH kaninang umaga. Kitang tambak ito ng basura at tila wala raw tauhan doon ng LLDA na nagbabantay sa lugar. May nakarating din daw na impormasyon sa kanyang tanggapan na may mga taong konektado umano sa mga kayatano na sangkot sa gawain. Ngayon ni Lacson, hindi sapat na mabawi ng gobyerno ang mga lupa. Dapat din daw kasuhan ang mga mapapatunayang responsable sa illegal na reclamation.
4: Samantala, wala raw kinalaman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano o ang Taguig City Government sa umano'y illegal reclamation sa Taguig Lakeshore. LLDA raw ang may jurisdiction sa lugar at hindi proyekto ng LGU ang ipinakita ni Senator Ping Lacson. Binatikos din ni Cayetano ang pakikipagpulong ni Lacson sa mga ahensyang nag-iimbestiga at kinwestiyon kung iniimpluwensyahan ba niya ang imbestigasyon.
5: Trahedya sa Minahan. Iniimbestigahan na ng mga awtoridad ang pagkamatay ng 7 katao na natagpuan sa isang pocket mining tunnel sa Benguet. Yan ang agenda report ni Alex Asalil.
6: 7 katao ang nasawi matapos umanong malason ng gas sa loob ng isang pocket mining tunnel sa Sitio Dontog, Dalikno, Ampukaw, Itogon, Benguet. Ayon sa Cordillera Police, nangyari ang insidente bandang alas 11 ng gabi nitong Miyerkules, September 30. Pero naiulat lamang sa Itogon Municipal Police Station kinabukasan. Narecover ang 7 biktima bandang alas 11 ng umaga kahapon, October 1, na humigit kumulang 20 meters mula sa bungad ng tunnel. Kabilang sa mga nasawi ang 6 na mga minero na pawang nasa edad 18 hanggang 25 taong gulang na mga katutubong Banao, Tadjan, Mountain Province. Habang ang isa namang biktima ay 62 taong gulang na mula pa sa Cagayan Valley. Ayon sa MDRRMO, gold mining ang ginagawa umano ng mga biktima sa lugar. Posible raw naipon ang toxic gas sa loob ng tunnel dahil sa kukulangan sa ventilation. Hindi naman batid ng LGU ang mining operation sa lugar at tinutukoy itong illegal small-scale mining. Nasa kani-kanilang komunidad na ang mga 17 biktima. Inaasahan namang pag-uusapan ng LGU ang mga hakbang kaugnay ng tunnel kabilang ang posibilidad ng pagsasara nito.
7: Sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon para matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente at maiwasan ang panibagong trahedya sa lugar.

0: sa Agenda, Alex Asanil, Billionaire News Channel, Baguio City.
1: Isang baril ang nasamsam sa bag ng isang grade 10 student sa Katarma National High School sa Northern Samar. Pero gayon ng bata, wala naman daw siyang planong gamitin ang armas sa loob ng paaralan. Yan ang agenda report ni Laid Cabagani.
2: Isang 15 taong gulang na estudyante ang nahulihang nagpasok ng baril sa Katarma National High School sa Northern Samar kahapon ng hapon. Na-recover mula sa grade 10 student ang caliber 45 pistol na walang serial number, 4 na magazine at 10 bala. Nadiskubre ito matapos magsumbong ang kanyang kaklase sa kanilang guro.
3: Nung nalaman ng teacher, kinausap niya yung mismong minor. And then doon niya nakita talaga sa loob ng bag yung baril. Allegedly, sabi ng bata, galing sa kanyang tatay. Nausap niya, yun, wala naman daw siyang target or wala siyang planong barilin. Ano? Basta dinala niya lang yung kanyang, dinala niya lang yung baril.
2: Nanawagan ngayon ang LGU Katarman sa mga magulang na mahigpit na bantayan ng kanilang mga anak at siguruhing malayo sa kanilang abot ang mga armas at iba pang mapanganib na bagay. Dahil isa itong loose firearm, posibleng maharap sa kasong illegal possession of firearms ang ama ng bata kung mapapatunayang sa kanya ito. Na-turn over na ang minor de edad sa Municipal Social Welfare and Development Office. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
4: Timbog ang aabot sa 200 Chinese nationals sa hiwalay na operasyon sa Sabuanga, Sibugay. Sangkot sila umano sa scam operations at immigration violations. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve.
5: Tutok ng mga baril ang umalingaw-ngaw sa dilim bandang alas 3 ng madaling araw sa barangay Tadjong Muslim sa bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. Yan ay sa paglusob ng NBI Organized and Transnational Crimes Division sa umano'y pugad ng scamming operations sa lungsod. Katuwang nila sa trabaho ang AFP Intelligence Service, Philippine Army at Bureau of Immigration. Ayon sa Army, warning shots daw ito matapos na magsitakbuhan ng mga Chinese sa lugar.
6: Time jet, it's 3:45 dito sa bayan ng Alicia, sa Zamboanga, Sibugay. And napigyan na po kami ng go signal para makapasok. Ito sa isang lugar dito kung saan, hindi paano, kaya nagsuspay, nag-ooperate ng illegal scam hat ang ilang mga Taiwan.
5: Maputik ang daan papunta sa lugar at nang mapasok ay tumambad sa amin ang maraming makeshift tents at ang ilang mga dayuhang Chinese na isa-isa nang pinadadapa ng mga otoridad. Pumasok kami sa isang tent at nakita pa ang iba pang Chinese nationals. Nakaset up din doon ang kanilang computers at iba pang gadgets.
7: So we implemented the mission order from the Bureau of Immigration. For violation of immigration laws such as 然后你们这边涉及的移民法, lack of working visa, 就是没有签证. We also conducted a law enforcement operation through rescue operation of alleged traffic victim.
5: Nang suriin ang mga nakabukas nilang computers, naglalaman ito ng typical na scripts na ginagamit sa scamming operations.
8: Can you read, interpret what's going on in the
9: scam? American love scam.
8: American love scam.
9: American.
8: The victims are American?
9: Yes, American.
5: Sa kabila pang tent, nakahilera naman ang samut-saring cellphones. Meron ding computers pero ibang lahi naman daw ang umano'y binibiktima sa pangsascam dahil Spanish naman daw ang ginagamit na lingwahe. Sa lugar na ito, nasa 120 dayuhan ang apprehended. Sa isang pension house naman sa bayan ng CI Zamboanga, Sibugay, ikinasa rin ang hiwalay pero sabay na anti-scamming operation. Sa isang kwarto, meron pang makeshift booths na soundproof. Nakapaskil pa sa dingding ang scripts at nakakalat din ang US phone numbers na hinihinalang binibiktima sa pangsascam kasama sa nasabat ang mga cellphone, computer at high-end modems. Nasa 80 naman ang mga dayuhan ang nahuli. Patuloy ang documentation ng mga otoridad para malaman ang immigration status at partisipasyon ng foreign nationals sa illegal na operasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.

asahan ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry source ng Billionaire News Channel, 50 to 80 centavos ang posibleng

0: posibleng tapyas sa kada litro ng diesel. Pero ang gasolina may price hike na 150 to 180 per liter. Tumaas kasi ang presyo ng krudo sa world market dahil pa rin sa US-Iran tensions at supply concerns. Nito lang Huwebes, tinamaan ng unknown projectile ang isang oil tanker sa Strait of Hormuz. Ligtas naman ang crew ng barko.
1: Tahasan ang inakusahan ng isang mambabata si Labor Secretary Francis Tolentino na mismong humaharang at sumasabotahe umano sa National Minimum Wage Bill. Ang detalye sa exclusive agenda reporting ay Saya Mirafuentes.
2: Higit isang taon nang nakabinbin ang National Minimum Wage Bill sa House of Representatives. Panukalang magbubuwagsada ng provincial rates sa buong bansa. Pebrero ngayong taon ang lumusot ito sa committee level at suportado ito ng nasa 200 mambabatas. Pero dyan din nagsimulang matenga ang panukala. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel sa principal author na si kamanggagawa Partylist Representative Ellison Fernando, sinabi niyang mismong si Labor Secretary Francis Tolentino ang dahilan kaya hindi ito umuusad. Kabilang raw kasi sa dahilan ng kalihim ay mas mura naman ang bilihin sa mga probinsya at mababawasan ang trabaho sa bansa kung may papasa ito.
3: In so many words, ang binabanggit niya, mas okay na merong provincial rate. Dapat merong provincial rate. Kasi sabi niya doon sa letter, mas responsive daw at evidence-based yung kasalukuyang wage-setting mechanism natin.
2: Tingin ni San Fernando, minamanduhan ng mga negosyante si Tolentino.
3: Si Secretary Tolentino, takot sa mga malalaking negosyante. Yun ang pinakapunot dulo niyan. Meron tayong Department of Labor and Employment na hindi ginagampanan yung trabaho niya bilang kalihim ng paggawa. At hindi to speculative, Jose Isaya. At sino ang nasa likod ng pagtutol sa anumang pagtataas ng sahod ng mga manggagawa kaya nagkaroon ng gulo dito sa mga recent wage orders? Di ba yung mga malalaking negosyante?
2: Paratang din ng mambabatas, hindi lang wage hike ang tinutulan umano ng DOLE.
3: Ayaw ng DOLE sa Sick Leave, Vacation Leave Act. Final namin yan. Ayaw ng DOLE sa Resignation Pay Act. Tapos ayaw ng DOLE doon sa Security of Tenure. So kung mapapansin mo ba sa Isaya, lahat ng pro-labor bills, ayaw ng DOLE.
2: Nagpadala na kami ng mensahe kay Secretary Tolentino, pero wala pa siyang sagot sa ngayon. Para sa agenda, Isaya Mirafuentes, Billionaire News Channel.
1: Pinabash sina Vice Ganda at Bong Navarro ng supporters ni Rene Baterbonya. Viral sa social media ang kanila umanong pag-post na tila ginagaya raw ang life-size sculpture ng yumaong student-athlete. Tinayo ang rebulto sa Talacogon, Agusan del Sur bilang pagpupugay kay Baterbonya. Netizens say, pambabastos ang ginawa ni na Vice and Bong kahit hindi naman direktang iniugnay ng dalawa ang kanilang poses sa atleta. Sa noontime show kanina, tila pinasiringan din ni Vice ang bashers na anyay sensitive at mabilis magpaniwala sa mga content. Sumausaw-saw na rin ang star magic sa controversy surrounding Patrick Garcia, Dennis Trillo, and Jeneline Mercado. Ngayong lumalaki na ang issue, may panawagan ang bawat kampo. Yan ang agenda report ni Tin Matro.
4: Mula sa mga patama sa social media, nauwi sa panawagan for peace and positivity ang reaksyon ni Dennis Trillo sa kontrobersyal na pahayag ni Patrick Garcia tungkol sa nakaraan nito kay Jeneline Mercado. Matatanda ang nagsalita si Patrick sa panayam kay OG Diaz matapos umanong maapektuhan ang kanyang anak na babae ng online bashing dahil sa mga isyong kinasasangkutan ng aktor.
5: One day, my daughter, si Michelle, went up to me and said, "Daddy, I'm sad." Why? Because every time there's good news about me, in the comment section, it's all bashing. And they're bashing me because of you. Sabi ko sa kanya, I'm sorry that this is happening. Sabi niya, "Daddy, why don't you tell your story? What really happened between you and your past?" Sabi ko sa kanya, "Yeah, I can tell my story, but I cannot promise you na the bashing will stop or good lesson or it could work."

0: Ayon din sa ahensya, posibleng sa susunod na linggo na ideklara ang pagtatapos ng habagat season at panahon ng tag-ulan. Kaya ka-weather, magantabay lamang sa mga susunod na anunsyo. Bukas, October 3, araw ng Sabado, fair weather or maaraw pa naman ang panahon sa buong Luzon sa umaga, ngunit simula tanghali hanggang early evening, may aasahan ng pulupulong ulan at thunderstorms over Metro Manila, gayon din ang Pangasinan, halos buong Central Luzon and Calabarzon, Camarines Provinces at most of Mimaropa. Pagsapit ng Linggo, October 4, tanging dito lamang sa Mimaropa and Masbate, mataas ang tsansa ng paminsan-minsang ulan. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, magiging maaraw hanggang bahagyang maulap ang kalangitan sa maghapon, kaya kung may balak po kayong mamasyal o magpatuyo ng lalabhan this weekend, wala naman kayong magiging aberya. Kung magiging maaraw sa Luzon, madalas namang uulanin ang mga ka-weather natin sa Visayas at Mindanao dahil sa buntot ni Bagyong Choy Juan. Bukas, araw ng Sabado, posible ang light to moderate rains na hindi naman tuloy-tuloy sa may Western Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Biliran, Leyte Provinces, maging dito rin sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Lanao del Sur at Caraga Region. Habang sa araw ng Linggo, posible na ang manakanakang ulan sa halos buong Visayas at Mindanao. Kaya ka-weather, kung meron po kayong outdoor events or papasyalan dyan this weekend, mainam po na magbaon ng panangga sa ulan gaya ng tent at payong at mag-ingat na rin sa biglaang pagbaha sakaling magpatuloy ang malalakas na ulan. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estarea na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Bigong mawakasan ni Carlos paalam ang 16-year drought ng Pilipinas para sa gold sa Asian Boxing. Pero para sa isang boxing association, hindi lang umano performance ng boksingero ang dapat silipin. Narito ang agenda report ni Zeus Valdez.
2: Isang panalo na lang sana at matatapos na ni Carlo Paalam ang 16-year drought ng Pilipinas para sa Asian Games Boxing Gold. Pero sa kasamaang palad, talo si Paalam sa men's 55kg final kontra Rui Yamaguchi ng Japan. Silver ang iuuwi niya matapos ang 2-3 split decision loss. Para kay Association of Boxing Alliances of the Philippines President Marcus Manalo, kinailangan ding maging maingat ni Paalam sa pag-arap sa Japanese Southpaw, lalo na't home crowd ang nasa likod ng kalaban.
3: That's part of the strategy kasi pag yung Japanese, pag sumugod ka lang ng sumugod dyan, kahit kalabit lang tumama dyan, masira nila yung Japan.
2: Pero may malaking tanong si Manalo sa isang mahalagang bahagi ng laban. Malinaw niya mga suntok ni Paalam sa ikalawang round, pero 3 sa 5 judges ang bumoto pabor para kay Yamaguchi. Mas lumaki pa ang kanyang pagdududa matapos muling ma-assign sa final ang Uzbek referee na humawak din sa semi-final ni Paalam kontra Mahmoud Sabirkan.
3: Why did we have the same referee in the semis and finals? Na lalo na kung merong obvious bias against our boxer during the semi-finals pa lang.
2: Para kay Manalo, naka-apekto rin ang mga intervention ng referee sa momentum ni Paalam. Habang nakakuha naman si Yamaguchi ng pagkakataong gambalain ang rhythm ng Pilipino sa uling round. At kahit sweep ni Paalam ang third round sa scorecards ng lahat ng 5 judges, 3 pa rin sa kanila ang nagbigay ng bout kay Yamaguchi.
3: As much as possible, we don't wanna really attribute our loss to external factors, pero malaki talaga yung impact sa naging performance.
2: Para kay Paalam, silver ang kanyang iuwi matapos sa matinding gold medal fight. Pero para sa ABAP, ang isang malapit na desisyon ay nagbunsod ng mas malaking pagkwestiyon sa kung paano masusuri at mapapabuti ang officiating sa mga susunod na international competition. Para sa agenda, mula dito sa Aichi, Nagoya, Japan para sa 28th Asian Games, Zeus Valdez, POC Media, Billionario News Channel.
1: Nagpakitang gilas sina Asian Games medalist EJ Obiena at Alex Ayala sa isang friendly tennis match sa Nagoya, Japan. Isinantabi muna ni Obiena ang pole vault at humawak ng tennis racket laban kay Ayala at nakapuntos pa sa isang backhand return. Naging chance ito para mag-unwind ang dalawa matapos mag-uwi ng gold si Obiena at bronze si Ayala mula sa Asian Games.
4: Si Dennis Rodman na ba ang susi for a Trump-Kim meeting? Speculations intense.

0: Testified after the former NBA star joined U.S. President Donald Trump at a truck factory in Denton, Texas. This comes as Trump is trying to arrange a face-to-face meeting with North Korean leader Kim Jong-un, but his requests so far have gone unanswered. Kilala si Rodman na friendly with Kim and has traveled to North Korea multiple times. Likhang kamay ng local artisans at katutubong culinary experiences. Ito ang ibinida sa Lika 5 na pinangunahan ni F.L. Liza. Narito ang agenda report ni Ferdy Salvador.
1: Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang official launch ng Lika 5, kung saan bidang Pinoy talent and ingenuity. Open na to sa public simula ngayon October 2 hanggang October 4 sa Likhang Filipino Exhibition Hall sa Pasay City. Matutunghayan dito ang pinakamalaking pagtitipon ng traditional and local artistry. Free entrance para mas marami ang maka-access dito. This year, mas pinalawakan din ang event dahil higit 100 Filipino artisans mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ang nagsama-sama. Kabilang ang 30 rising artisans at ang balik-likha graduates nang hindi mapipigilan maging emosyonal. For gastronomic experience, naghihintay din ang mga katutubong lasa at pagkain Pinoy sa Likha Filipino Food Hub. Sa pamamagitan ng mga ito, patuloy na binubuhay ng Likha ang pagpapalawig ng kulturang Pilipino.
2: Mula sa Likhang Filipino Tent, this is Ferdy Salvador, Bilyonario News Channel.
3: Kumpirmado nang itinakda ng Mint Incorporated ang parent company ng GCash sa 6 peso 60 centavos per share ang final offer price ng initial public offering nito. Sa disclosure, sinabi ng Globe Telecom na aabot sa 8.03 billion common shares ang ibebenta sa publiko. Meron din itong 1.2 billion over allotment option na secondary common share. Ang naturang halaga ng IPO ay tumugma sa projection ng isang analyst na nakausap ng Bilyonario News Channel kahapon at sa balitang inilabas ng Reuters. Sa October 20 ang target listing date ng Mint, kung saan maaari nang bilhin at ibenta ng investors ang shares nito sa Philippine Stock Exchange. Para kay BDO Capital and Investment Corporation President and CEO Ed Francisco, maganda ang offer price at may potensyal na tumaas ang halaga ng shares para sa investors. Patuloy din daw lumalakas ang demand na positibong senyales para sa bansa sa gitna ng mahirap na kondisyon ng stock market.
4: That's what gives me parang excitement na papasok naman yung iba. They will revisit, they will see that some of the stocks are really undervalued, and then pag pumasok sila, hopefully tataas rin yung stock price.
5: Sabi ko sa'yo, kayang-kaya mo yan.
6: Kaya ko ba? Sabi niya, bibili ka ba? Parang gusto ko kasi 6 pesos lang. Oh. Hindi ba?
7: Masasabi mo ng part owner ka ng GCash. Oh,
6: part owner ako ng GCash.
7: Bragging rights.
6: GCash na yan.
5: Ginagamit mo naman, di. Huh? Maging part owner ka na rin.
6: Tayo. Oo nga. Tsaka ngayon, pati... Or anyway, lahat GCash na ngayon. Oh. Kaya how can you go wrong, right? But if you have extra money, ako ha, as a young entrepreneur in at 21 years
5: very
6: old
5: young.
6: Pumasok ako diyan.
5: Oh. Ah, talaga?
6: Diba I told you my first ever second-hand car.
5: Oo nga.
6: Oh, diba I bought through stocks.
5: Oh, wow.
6: So talaga there's money to be made in stocks. At ayan 6 pesos pero October 20 pa po
7: listing date.
6: Yung yes. listing date.
5: At ayan. Sabi ni Willard pwede sa app, no?
7: Sa app may G-Stocks PH kaya dali lang mag-invest.
5: Ano approximate mo na bilhin natin?
6: Kasi 6 times 100 is only 600 pesos.
5: Kung 6, 660.
6: O de,
5: gawin mo 1,000.
6: 6,000.
5: Gawin mong 1...
6: What?
5: 10,000.
6: Ikaw na lang yon.
5: Ikaw yon.
6: Oh, si Erica mayaman.
5: Hindi.
8: Ikaw yon.
5: Huwag mo sasabihin hindi.
8: I-manifest
5: mo daw yan.
6: Yayaman tayo. Okay.
7: Pagkatapos ito, te-text ko na si Mrs. Papasa-load na Gcash. Mag-invest ako kahit 6,000.
6: Oo nga. Okay, sige.
5: Pasa-load naman.
6: Talaga ba? Oo nga.
5: Ikaw naman ang...
6: Si Francis.
5: Pinaka-senior sa atin.
6: Oh, hindi ko na sabihin. Ito na naman tayo. Hindi ibig sabihin ikaw pinakamatanda, ikaw pinakamayaman, okay?
5: Ganun ba yun?
6: Oh, sinabi ko ang salitang matanda, ha?
5: Okay.
6: I'm very secure.
5: Oh, ano man? Okay, sige. Yung pinakabata.
6: Oh, yung pinakabata. Oh. Ano
5: ako yun pala.
8: What's your question?
6: Ikaw ang pinakabata isip. Diba?
5: Oh,
6: it's very important to have a young mentality.
5: Totoo.
8: Yeah. Oh.
5: You should meet my sister.
6: Oh, oh.
5: Mas batang isip.
6: Mas batang isip kaysa sa'yo. You should meet my brother. Okay.
5: Pagalingan to. Hindi, you were saying something. Sabi ko, sige. Yes. Nakalimutan mo na.
8: Oo, nakalimutan.
5: Palagay ko hindi ikaw ang pinakabata.
6: Palagay ko hindi siya ang pinakabata.
5: Oo.
6: Sasabihin pa lang nakalimutan na.
5: Oo.
6: Ano nga ba pangalan mo?
5: Ano nga ba married name mo?
6: Uy! Guess what?
5: It's 84 days
6: for Christmas!
5: Okay.
6: Okay.
5: Uy, happy weekend po sa inyong
7: lahat.
6: Happy weekend!
5: Ako po si Pinky Webb.
7: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
8: Ako naman si Erica Christensen.
6: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.

0: Siguro po, sobrang nakaka-overwhelm po yung nangyari. Like, hindi po namin expect na ganito nangyari. Pero tinarbaho po namin kung ano po talaga yung deserved namin. Kasi pinaghirapan po namin. So, sobrang nakaka-tuwa, nakaka-taba ng puso po.
1: Welcome back to The Scorecard. From traditional taekwondo to a new virtual battleground, Jeyus Yape has made Asian Games history with the Philippines' fourth gold medal in Aichi, Nagoya. After just 3 months of transitioning to the new discipline, Yape went unbeaten and also added a Pumse bronze. Joining us now is Asian Games gold medalist Jeyus Yape. Jeyus, kamusta?
2: Hello po. Okay lang po.
1: Kamusta ka naman dyan at kamusta ang pakiramdam? Kasi history yung nagawa mo, nakuha mo yung ika-apat na gold medal para sa Pilipinas for this Asian Games at napantayan natin yung apat na gold from the previous Asian Games. Kamusta ang feeling?
2: Super saya po and syempre super overwhelmed po and super saya lang po talaga na nakapag-contribute po kami sa medal para sa Pilipinas po.
1: Isang pambihirang accomplishment yung ginawa mo, Jeyus, kasi unbeaten ka. Plano nyo ba to? Plano mo ba to ng team na magiging unbeaten ka sa kabuo ng torneo dyan sa Asian Games?
2: Yes po. Pinaplano po talaga namin na manalo po. Yun po talaga always yung inaim po namin. Ayun po, nagbunga naman po.
1: Dagdag motivation ba na siyempre ang inaabangan ng marami, sina Alex Iyala, sina Carlo Paalam, EJ Obiena, pero ikaw yung hindi in-expect ng marami, pero ikaw yung nakakuha ng ika-apat na gold. Dagdag motivation ba yon para sa'yo?
2: Sa akin po kasi, focus lang po ako sa kung ano po kailangan ko po gawin. So, syempre, focus lang po ako sa kung ano man yung lalaroin ko. Laro lang po talaga ako. And yun lang po talaga yung nasa isip ko.
1: Ito, Jeyus, yung transition mo from traditional taekwondo papunta sa virtual format, 3 buwan lang. So, ano yung pinakamalaking adjustments na ginawa mo? Kasi syempre, hindi biro yung pagpunta mo sa virtual.
2: Siguro po, yung adjustments po is, kailangan ko lang po talaga masanay sa paglalaro sa VR po. So, thankful po ako sa mga coaches po namin na nag-arrange po sila sa ng schedule po para makapag-training po ako sa team po namin, sila Coach Train po, na makapag-training po kami sa virtual po na mga equipment po. And thankful rin po sa PTA po sa dahil pinahatid po nila kami ng seminar po dun sa Korea, kami po ni Coach Jordan, na virtual taekwondo na seminar po for Asian Games. So, dun mas na kapa po namin yung VR taekwondo po.
1: Ayun pala, nagkaroon kayo ng seminar, so napakalaking bagay nun. Ngayon, gaya na sinabi ko kanina, Jeyus, unbeaten ka throughout the knockout stage, yung mga tinalo mo, Japan, Kazakhstan. Maliban dun sa seminar, anong bahagi ng preparation mo ang nagbigay sa'yo ng kumpiyansa para ma-handle yung kumbaga unfamiliar format sa ilalim ng pressure sa Asian Games?
2: Siguro po yung kasi tinulungan rin po talaga ako ng mga seniors ko po, yung mga magagaling po talaga sa VR po. Nilalaro po nila ako dun sa Pinas po. Nilalabanan po nila ako at dun mas nalalaman ko kung paano makipag laro sa mga iba-ibang players po. So dun po mas na-try ko po mag-explore po dahil po sa kanila po. So, super thankful po ako sa kanila.
1: Ngayon, ito, Jeyus, you also won bronze in men's pumse, making you the only Filipino besides Caloy Yulo to win multiple medals so far dito sa Asian Games. What does that mean to you na kayong dalawa lang ni Caloy ang multiple medalist sa Asian Games representing the Philippines?
2: Siyempre na nakakasaya po. Ngayon ko lang po na rin. Super happy po. And siyempre to be mention alongside sa name ni Caloy po, super nakaka-proud lang po para sa akin po.
1: Yeah, congratulations. Siyempre, ang laking bagay noon na multiple medalists sa Asian Games at kasama ka doon. Now, Jayus, itong virtual taekwondo, it allows mixed gender matchups na walang weight classes. How did that change the way you approached your opponents and the way you had to think about competing?
2: Siguro po, mas ano po siya sa akin. Kumbaga, kasi kung sa VR po kasi, kumbaga batas po lahat, same height, same lahat po. So kailangan lang po talaga trabaho inside the court and during the game po. Kung ano man yung kailangan na adjustments, kahit mismong sa game na ano po, kailangan ko lang po talaga makinig sa mga payo ng mga coaches habang naglalaro po.
1: Jayus, bago tayo magtapos, para lang sa lahat ng mga hindi pa nakakakilala sa'yo, although ngayon, syempre, marami na nag-research sa'yo. Tigasan ka ba? Paano ka ba nahilig sa taekwondo?
2: Taga Leyte po ako, sa okay. Kananga po. And naano po ako sa taekwondo dahil sa parents ko po. Mama and papa ko po kasi is taekwondo po talaga. So, simula po nung pagkabata ko po, na-train na po kami ni ate po. Ate ko po, nag-start na po kami mag-taekwondo po.
1: So it's in your blood talaga yung taekwondo. Paano ka naman na-discover? Paano ka nakapag-connect at napunta sa Manila para mag-training with the rest of the taekwondo team?
2: Through competitions po and lumapit po kasi kami sa USD po, which nandun po si Coach Rani po. Then dun po na natanggap naman po kami doon. Natanggap po si ate ko. And then sumunod po ako. Then dun po kami mas lalo pong na-develop po.
1: Ang galing ha, from Leyte to Espanya pala ang kwento mo. From Leyte to Espanya to Nagoya. Okay, Jayus, lastly, bago tayo magtapos, ano ang message mo sa lahat ng mga nagmamahal sa'yo at sumuporta sa'yo sa iyong Asian Games journey?
2: Una po sa lahat, super thankful po sa PTA po, sa Philippine Taekwondo Association, sa Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission po, sa supporta po nila always, and sa mga coaches ko po, Coach Rani, Coach Jordan, kay Coach Dane po, kay Coach Nix, and kay Grandmaster Hong po, at Sir Rock, and thank you rin po sa Milo, and MVP Sports po, and super thankful po sa lahat ng mga seniors ko po na tumulong po na mag-correct and maggabay sa akin every practice po. Sa mga teammates ko po, lahat, mga juniors, cadets, na lagi nag-correct rin po sa akin. And sa ate ko po, sa mama at papa ko po. And sa lahat ng mga prayers po sa buong Pinas po. Super thankful po.
1: Jayus, congratulations. And again, enjoy mo yung panalong yan. The rest of your stay sa Aichi Nagoya. Mabuhay ka, Jayus Yape.
2: Thank you po. Mabuhay po.
1: And with that, thank you for joining us tonight. We'll see you again next week on The Scorecard, where sports is our business and business is our sport on the Billionario News Channel. This is Anton Rojas. Have a blessed evening, everybody, and good night.
3: So that's what the teacher's been saying. That's a lie. I don't believe that. This is not acceptable again, Cooper.
4: Shut up.
5: Shut up.
6: Send
5: Saturday, 7 p.m. on BNC, the Billionario News Channel.
6: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
1: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views. I'm Anton Rojas. On The Scorecard tonight, Jeyus Yape leads another big medal haul for Team Philippines in Aichi, Nagoya, winning historic gold in virtual taekwondo. As Carlo Paalam, Kurt Brian Barbosa, and Tatiana Keja Mangin also reached the podium with silver. Alex Iala returns to Japan later this month for the Toray Pan Pacific Open, looking to move forward from her Asian Games semifinal heartbreak and get back to winning ways on the WTA Tour. Jonelle Ababa staged a stunning late comeback, birdieing the final two holes to overtake Jeffren Lumbo and claim the ICTSI Iloilo Golf Challenge for his 14th Philippine Golf Tour title. From a new discipline to Asian Games gold, Jeyus Yape has made history in virtual taekwondo. He joins us later live to talk about his 3-month transition, unbeaten run, and double medal campaign.

0: major brands, meron silang sariling installer talaga. Yun ang pinupush nila kasi we're talking about safety. Now, if magiging DIY to, ito yung magiging problema mo. Kasi,
1: pwede mapagmulan ng sunog yan?
0: Yes, definitely.
1: Okay.
0: Magkakaroon ka sunog kasi unang-una, yung materials na gagamitin mo, hindi siya pasok sa specifications. Kasi kala nila, aircon lang to eh. Tandaan natin, yung wire na ginagamit sa installation ng AC dapat talagang pasok sa specification. Why? Kasi sobrang init na dumadaan na kuryente doon. Yun ang nangyayari.
1: Okay.
0: Kung hindi tugma o maliit, sabihin natin ganito. Kung papapasin nyo, naglagay ka ng extension cord sa bahay, sinaksakan mo ng ilang appliances, hawakan mo yung cord. Ang init, di ba?
2: Yes.
0: Kasi hindi kaya yung capacity. So that's why in every installer na magkakabit, alam yung capacity ng ano ng mga wire, yung mga gauges.
1: G, kakagaling ko lang sa China.
2: Yeah.
1: Pinakita sa amin ng BYD, yung tinatawag nilang, pinag-usapan natin kanina yung tinatawag na flash charging. So sobrang bilis, wala pa sa Pilipinas ito, by the way. Meron ng BYD dito, pero wala pang flash charging. Sobrang bilis niya, para siyang kasing bilis ng, para ka lang nagpag-gas sa ordinaryong gasoline station. Mm-hmm. Parang 9 minutes, tapos, full charge ka na.
2: From
1: 9 minutes.
2: From para,
1: tapos magkape ka lang, mag-CR ka lang. Pagbalik mo, tapos na. Ang tanong ko sa'yo, Anthony, how safe is this? Kaya ba ng... Alam mo, minsan nagdududa ako sa Pilipinas kasi, di ba?
2: Natatakot ka sa Iran.
1: Kung paano tayo gumawa ng infrastructure natin, di ba? Tingin mo, uubra to sa Pilipinas?
0: First, ito yung kaklaruhin natin, no? Yung infrastructure na ginagawa sa Pilipinas, mga DC charger natin, fast charger, ano yan? Mandate, I mean, sinusubaybayan ng DOE ang kung sino-sino yung mga yan kasi mandate nila yun eh. Mm. Ang DOE, dapat, ang ginagawa ng DOE, sinisertify nila lahat. So hindi ka pwede mag-install ng, lalo na DC charger, ng mga pabasta-basta lang. Kaya yung mga nag-install niyan is highly technical and highly certified na umawak ng high voltage. Ngayon, balik tayo sa tanong mo, Vernon, na super safe ba? Kasi 9 minutes eh.
1: Oh.
0: Yes, super safe yan. Na yung mga next generation natin. Kasi yung battery ng BYD na sinasabi mo, naka-design yan para sa umabsorb ng maraming charging. So, pansinin mo yung charging yan, 0 to 80. Ang bilis niyan. Fast charging yan. Pagpalo ng 80% to 100, mag-slow down. Slow down siya kasi, unang-una, yung thermal risk nandun sa 20 to 80. Ngayon, kung itutuloy mo yan, another 20%, magkakaroon ka na ngayon ng possible fire. Kaya that's why, kinokontrol ng charger tsaka ng kotse yung pagpasok ng kuryente. Yato yan, isipin mo parking lot, for example. Yung mga kotse yung ayon na pumapasok. Ngayon, gawin ka ng fast charging. So lahat yung pumapasok na. Napuno na, for example, yung parking lot, may papasok pang kotse. No? So ang mangyayari doon, matatambakan yung parking lot mo. That is yung walang control yung pasok ng kuryente. Ngayon, ang mangyayari doon, magkakaroon ka ng overheating. Diretso sa battery mo yun.
2: Pero would you, so ang kailangan, education. But would you agree na, do we have enough, are we educating the people enough here in the Philippines about this risk, about the charging habits na dapat meron sila?
0: Yung mga major brand natin, ginagawa yung prior release. Yung nakagandaan sa atin, no? Yung mga top player na EV, ano natin, na nagbebenta ng mga EV. Ginagawa niya bago i-release. Ine-educate nila yung tao na ito yung mangyayari, ito yung gagawin mo.
1: Para yung mga gray market.
0: Yung mga gray market naman, yun ang problema natin, no? Pero may nakausap ako before na gray market na nagulat ako, knowledgeable yung... Pero sobrang konti yun, ha? Yung gray market dapat yung mismo bumibili na tao, dapat alam niya kung ano ginagawa niya. Pangalawa sa gray market kasi, service. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kasi may tinatawag ng mga over-the-air update, lalo na pag yung battery management system mo may problema. Yun yung nangyayari. Kaya that's why, yung mga major players natin, yung after-sales support nila, lagi na especially sa high voltage. Mm.
1: Medyo malaki na yung numbers ng EV ngayon. I had a lunch lang the other day with a market leader, Toyota. Sabi nila, 75% yung ICE. Pero yung 25%, mga electrified na, EV tsaka mga hybrid. So, hindi na biro yung 25%, ha?
0: Malaki yon.
1: Malaki yon, di ba? Although sabi nga nila, karamihan siguro nasa

0: Welcome back to PowerShift. Installing solar panels on a rooftop sounds simple enough, but ensuring panel efficiency, roof structural integrity, and seamless grid synchronization requires high-level engineering and strict regulatory compliance. Ivan, ano nga ba ang usual na issue na kinakaharap ng ating mga consumers sa tuwing nagpapakabit sila ng solar rooftop?
1: Thank you for that, Attorney Aina. No? Ang usual kasing pinaka...
0: Problema na reklamo,
1: isang matagal. Matagal na permitting. Usually nangyayari ito kapag yung ipapa-install mo na solar rooftop ay gusto mo naka-net metering ka. Ibig sabihin, pag sobra yung na-harvest mo na araw, pwede mong ibenta sa DU.
0: Pwede mong ibenta,
1: babayaran ka, or ikakalta sa buwan ng bill mo. Tumatagal kasi may proseso pa ang mga distribution utilities. Pero naging maigting yung naging directive dito ng president na dapat mas maikli na. Dapat 10 araw na lang,
0: yes.
1: Mas mabilis na.
2: Siguro yung safety part of it. Paano naman nila ina-address? Kasi ngayon, di ba, parang gustong mag-solar ng kadamihan ng mga tao. Pero pwede ba na kahit sino na lang na electrical connector yung kukuhanin mo?
0: Meron pa rin namang mga safety requirements. And yung installation, kaya mahalaga na yung installer mo ay yung dekalidad rin at mapapagkatiwalaan na sigurado ka na gumagamit rin ng mga internationally accepted standards na magiging safe and secure yung installation mo.
1: Mula sa structural load assessments hanggang sa pagkuha ng net metering approvals, mula sa local distribution utilities, pinapasimple ng Solviva ang buong end-to-end process para makapag-shift ang consumers to clean energy ng hassle-free, habang napapababa ang kanilang monthly power bills. Pakinggan natin ang second part ng ating kwentuhan kasama ang Solviva.
3: In Solviva, yung gusto namin is bawat customer customize and alagaan ka talaga namin. Alam namin kung ano yung kailangan mo. And we design yung system based dun sa gusto mo.
1: If you can walk us through the step-by-step process until dun sa punto na ma-reach ko yung goal ko na mapababa yung kuryente ko or wala akong babayaran at all doon sa kuryente ko, ano yung kailangan kong unang gawin?
3: Yeah, madali lang. Ano? So, search mo lang kami sa Facebook or Instagram, Solviva Energy. And as soon as mag-chat ka dun, in less than 24 hours, may makakausap ka na agad, may mag-respond na representative namin, and mag-uumpisa na kaagad yung interview namin sa'yo. And then pagkwentuhan natin doon, ano ba yung mga objective mo installing solar? Gusto mo ba na maging malaki yung savings? Yun lang. Gusto mo ba na maging magandang investment ito? Mabilis mong mabawi yung investment mo? Or gusto mo ba ng peace of mind wherein hindi mo naaalahanin yung bill mo kasi laging zero naman yung darating pagdating ng billing period? Kung 10,000 yung bill mo and gusto mong maging zero yung bill, yun yung objective mo, then we'll recommend you a 15 kilowatt system and batteries. So yung quantity naman ng battery will also depend dun sa interview kung gaano ba kadalas yung gamit mo sa gabi. Kung i-oversize naman natin yung system, medyo mas haba naman yung ROI niya. But for some, yun talaga yung purpose bakit nila gustong mag-solar. Gusto nilang ma-achieve yung peace of mind na hindi ko na kailangan alahan, hindi ko na kailangan isipin kung ngayon ba yung anak ko, kailangan ba hinaan ko yung aircon kasi ang mahal ng kuryente. Doon papasok yon, which varies, depende talaga sa mga customers namin.
1: Pag sinabi natin mas mahaba yung ROI, ibig sabihin natin mas mahal yung buong sistema.
3: Mas mahal

0: ng buong sistema.
1: Para ma-install.
0: Yes.
1: Magbenta siya pabalik sa grid. Pwede rin ba yung setup na nakakonect ka pa rin sa grid pero hindi mo naman necessarily gusto magbenta? Gusto mo lang na may backup? Pwede rin yun?
0: Pwede rin yun.
1: Okay, so that's option two. And then another option siguro is yung entirely wala ka sa grid. Hindi ka nakakonect. Mm-hmm. So hindi ka pwede magbenta, hindi ka rin pwede kumuha.
0: Yes.
1: So depende yan sa pangangailangan at kagustuhan ng and sa budget siguro ng customer.
0: Yeah, and all of that are all possible naman dun sa mga packages na in-offer namin.
1: Kaya siguro kailangan ng interview process.
0: Yes, and we provide them and explain all the options para makapili talaga sila kung ano yung gusto nila para dun sa bahay nila. And ito rin yung pinaka-popular for the previous year na klase ng system na kinakabit namin is simple lang siya na grid-tied system, meaning sufficient lang yung solar panel na ikakabit para dun sa daytime consumption. In that way, kung ano lang yung equipment na kailangan para makapag-produce ng electricity para masupplyan yung daytime consumption niya, yun lang yung babayaran ng client natin. So, kung i-analyze natin siya, yun yung option wherein ma-maximize niya yung savings at minimal cost. Yung maganda dun sa design na ginagawa namin for our residential customers is lahat ng installation namin, at least hybrid ready na siya. The purpose of site visit is ma-confirm na lang talaga kung yung napag-usapan ba namin is applicable talaga sa site. Wala ba kaming nami-miss? Kasi hindi rin naman natin iaalaw na ikakabit na yung system na hindi man lang na-check lahat ng technical factors on-site. Kasi verbal conversation lang naman yung ginawa during interview. Yung gusto namin mangyari is halos minimal or wala nang maging additional charge. Kasi gaya nga nung nabanggit ko kanina, ayaw na ayaw namin ng magmukha na merong hidden charges. So we make it sure na as much as possible, sobrang accurate nung initial proposal. Number one kasi yung safety. Unang-una, hindi naman kayang i-confirm most of the time ng mga customer natin ano ba yung size ng breaker niya, yung mga electrical lines niya doon, talagang kailangan niya ng magsusupport and mag-guide sa kanya pagdating sa technical aspect. Kaya yung mga engineers natin, by the way, yung mga technical assessors namin also are licensed engineers, and mag-guide talaga yung customer. And on-site mismo, pagka nakita na, ito po, may problem pala yung isang napag-usapan ninyo with our representative, napag-uusapan na rin on-site. In less than 2 hours, tapos na, actually. And depende pa nga kung sobrang simple lang ba, in 1 hour. Tapos na kaagad yung, and wala nang masyadong ibang kailangan, gustong ipa-consider yung customer in less than an hour nga, natatapos na yung technical visit. So after nung site visit, then mape-prepare na namin ngayon yung final contract natin, which is i-explain din muna natin sa customer para maintindihan niya line by line ano yung mga rights din niya para dun sa ina-avail yung system and ano also yung purpose ng bawat item dun sa binibili niya sa aming package. After nung explanation, yung walkthrough nung final design and nakapag-sign na yung customer natin sa contract, then we can already book na yung installation niya. The next day, pwede agad namin i-book yung installation schedule mo kung kailan ka also available.
1: So in less than a week?
0: In less than
1: mula dun sa punto na nag-reach out ako sa inyo, nag-message sa Facebook o kaya sa Instagram, kung mabilis ang proseso, kung walang naging aberya, bago sa susunod na weekend, meron na akong solar rooftop.
0: Yes. So
1: maaari yun.
0: After nung signing ng contract, then pag-usapan natin agad, kailan mo gustong ikabit namin yung solar mo? Yung maganda naman kay Solviva is that all of our designers, all of our personnels, and even our installers are all licensed electrical practitioner na. May peace of mind na kaagad yung customers namin na lahat ng part ng installation is dumaan sa licensed electrical engineers. Unless kung gusto mo pa talagang magkaroon ng opportunity to sell back yung kuryente mo pabalik, then you will going to apply sa distribution utility for a net metering application.
1: Ibang proseso pa to.
0: Ibang proseso din yun. Ngayon kasi dahil I can say maybe isa ng factor is yung offering namin na rent to own zero down payment. Talagang natanggal yung barrier doon sa access sa pag-avail ng solar facility na tinatawag. And dahil doon, yung dating option, popular option na grid-tied muna is medyo nag-shift talaga. Dahil sa mga offerings na to, nabibigyan na sila ng chance na instead of grid-tied lang muna, idiretso na nila na may battery na. Kasi imbes na gumastos sila for other requirements, then inaalat nilang nila for the battery setup.
1: So sila

0: na lang mag-aasikaso ng mga ibang permit yes. na kailangan. Tapos doon na lang nila ilalagak yung pera para yes. makapagdagdag ng baterya.
1: Kasi yung common reasoning na naisip nila, no? Kasi pag pinili nila yun, may kuryente na rin sila sa gabi. Hindi na rin sila mamamroblema kapag may blackouts or brownouts.
0: So andun na tayo sa punto na nakapag-install na dun sa ating solar journey gaya ng sinabi mo kanina. Ano naman ngayon ang maaasahan ng ating mga kababayan once meron na silang kuryente? Ano ba yung maintenance? Ano ba yung after sales? Andyan pa rin ba ang Solviva in every step of the way pag nagka-abirya? At gaano katagal kayo na andyan?
1: Yes. So yung maganda kay Solviva is very easy to reach. In fact, even in our installation, no, para mas madali pang makontak si Solviva after yung installation, we even install QR codes dun sa mga equipment sa kinakabit namin para i-scan lang nila, makakagawa na sila mismo ng tickets para ma-reach out namin sila. And on top of that, we also provide yung access dun sa application, sa app, wherein pwede nilang makita mismo at any point in time kung talaga bang nagpo-produce yung kinabit naming solar facility, and at the same time kami din, makita rin namin. So whenever merong aberya dun sa system, it's either mauna yung client, makita, makagawa siyang ticket, or kami na mismo kahit na hindi niya nakita, is kami na mag-reach out and magsabi sa customer ano yung naging problem and kung may kailangan bang ayusin sa setup niya. Dahil gusto namin i-value yung relationship na to, no? Hindi ayaw naming maging yung experience ng customer is after my install, parang medyo bahala ka na. We provide yung service ng monitoring and also pag-address sa mga technical concern hanggang dun sa end ng lifespan ng system na binili niya.
0: Which is,
1: sabi natin kanina, is 25, at least 25 years.
0: So mula but, ngayon, plus 25 years, andyan ang Solviva. Yes, para sa lahat ng problema na nalalabas.
1: Yes. Even as low as 260,000, you can already start saving with our 5 kilowatt system. And kung gusto mong magdagdag naman ng battery, you just need to add at least 170,000 para dun naman sa battery natin. And we also have options for down payment kung gusto mong i-design again yung package, no, na mas malaki yung savings mo kaysa dun sa monthly amortization. We can even customize kung gusto mong malaki yung down payment para mas maliit yung monthly amortization. Or totally, wala ka talagang ilalabas, zero down payment, and then we can compute kung magkano yung magiging monthly amortization mo. So actually, almost all major banks partner naman namin, and to make it even easier para sa mga customers natin, they can even use their credit cards nga to avail yung offerings ni Solviva.
0: Tapos doon na lang niya, buwan-buwan babayaran.
1: Doon na lang niya.
0: I-spread niya 3 years, 5 years.
1: Yes.
0: Parang ano lang, no? Parang bagong cellphone, bagong
1: oh, yes.
0: iPhone.
1: Oh.
0: I-amortize mo in the next 3 years or 5 years.
1: 5 years. And then sa'yo na.
0: Tapos sa'yo na.
1: Bago yung savings, ginagawa natin to kasi conscious tayo na mas magandang source ito ng electricity. Diba? Hindi lang para sa atin, but also para sa environment. So, doon pa lang sa product development when we were choosing yung mga equipments, we already identified na dapat itong mga equipments na kakabit namin also have their partner recycling facility so that after 25 years, we are still able to communicate and also execute our program para properly dispose and even i-recycle yung mga equipments na kinabit namin. Hindi na siya gumagana. They can still contact Solviva and ask for assistance kung paano ba properly, even yung pagtanggal mismo safely ng equipment and also yung proper disposal.
0: Andyan pa rin ang
1: Andyan pa rin ang Solviva.
0: Grabe, no? 25
1: so, installation, operation, and even yung termination ng facility kung gusto mo nang ipatanggal doon, andito si Solviva.
0: Full life cycle. From start to finish, na andyan ang Solviva.
1: Yes.
2: Sa pagbabalik ng power shift, ipagpapatuloy natin ang ating deep dive with Solviva habang pinag-uusapan natin ang kanilang long-term expansion plans at kung paano nakakatulong ang distributed rooftop generation sa overall stability ng national grid.
3: From handwritten notes to packages from miles away, every delivery brings people closer. Celebrate the messages, memories, and connections that bring the world together. World Post Day, Bilyonaryo News Channel.
0: As commercial establishments and

0: Good evening mga ka-Power Shift. Nandito po tayo ngayon sa pamamahay ni Mr. and Mrs. Samson, si Sir Caloy at si Mamalet, isa sa ating mga happy owners ng Solar Home System Installation. At sa harap ko ngayon, si Sir Caloy. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi po.
0: Unang tanong po, Sir. Bakit ninyo naisip na magpatayo o na magpakabit ng solar home system?
1: Napag-isipan ko yung bagay na yon dahil naalarma na rin ako sa taas ng singil ng kuryente.
0: Mm-hmm.
1: So, nasabi ko sa sarili ko na panahon na para magpa-solar tayo.
0: Oo. Pag sinabi niyong mataas yung singil ng kuryente, magkano po ba on average ang binabayaran ninyo noon, nung wala pa kayong...
1: Nung wala pang solar, bumabayad kami ng 16,000 a month.
0: 16,000. And this was last year pa po, ano, 2025 mm-hmm. ito.
1: Yeah.
0: 16,000. At paano po kayo namili naman ng kung sino at kung anong kumpanya ang pagpapakabitan ninyo or ang magkakabit para sa inyo?
1: Nag-research ako sa Facebook yung mga advertisement. May mga na-contact din ako ibang company.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hanggang sa nakita ko ang company ito,
0: mm-hmm.
1: na sila ang mabilis na nag-reply.
0: Mabilis at ang na kumpanya po na ito ay ang Solviva.
1: Yes.
0: Yan. So nag-compare po ba kayo? Presyo? Ano ang mga naging ano nyo, batayan? Para...
1: Unang-una, yung presyo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung, siyempre, medyo, alam naman natin, medyo mataas ang magpa-solar. Mm-hmm. Pero dahil Solviva, nabigyan nila ako ng magandang term, parang rent-to-own.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ginarab ko yung opportunity na yan.
0: Sige nga, sir, paliwanag niyo po sa amin. Ano po itong rent-to-own? Paano po? O, hulugan?
1: Hulugan, mm-hmm. monthly. Apa installation, wala kang babayaran yung kahit 5. Tapos bibigyan ka pa nila ng 1 month. After 1 month, tsaka mo sisimulan yung hulog sa kanila ng monthly.
0: Nung naikabit na yung solar, ano po ang nakita ninyo na bawas, more or less, magkano yung nabawas sa kuryente na binabayaran ninyo monthly?
1: Yung unang bill sa akin, halos 7,000 ang nabawas agad sa billing ko.
0: 7,000 agad. So parang halos kalahati, ano? So ano po yung mga appliances ninyo dito sa pamamahay ninyo na naging efficient ang gamit ninyo dahil may solar na bukod sa aircon, kasi aircon ang unang ano eh. Mm-hmm. Ilan po bang aircon?
1: Halos lahat ng kwarto meron eh.
0: So,
1: tatlo, apat,
0: including lima. Yung itong sala kung nasan tayo ngayon.
1: Bali, anim.
0: Anim.
1: Mm-hmm.
0: Anim na aircon, refrigerator.
1: Dalawa.
0: Dalawang refrigerator. Ano pang meron?
1: Dalawang freezer.
0: Maitanong ko lang, bakit ang dami nating freezer at saka ano?
1: Pinag-i-stockan ko ng...
0: Kasi sa ating sa mga manonood, ano, nasa catering business
1: food
0: din.
1: Business,
0: kasi si Sir Caloy. Sir, so ito ngayon, meron din kayong battery. Tama
1: meron,
0: po ba?
1: Meron.
0: Bakit po ninyo naisip na bukod sa... Kasi ang regular lang naman na solar installation, yung panels lang. Bakit niyo po naisip na magkaroon rin ng battery?
1: Yung battery kasi, yun ang magagamit mo sa gabi. Dahil wala ka nang mahaharvest sa

0: araw, gabi na, dun i-store ang mga na-harvest na kuryente, then magagamit mo siya sa gabi.
1: Okay. At sa gabi po, more or less, saan ninyo talaga nagagamit ito?
0: Sa aircon.
1: Sa aircon.

0: full charge na siya.
1: Senior citizen na kayo, sir, ano? Pero hindi kayo nahihirapan na yung sa mga app na yan, napaka user-friendly niya. Ganon. Dito, sir, gaano kadalas niyo naman, sinabi niyo na kahit nandyan yan sa inyo, pero sila rin, they are able to see and monitor.
0: Yes.
1: So, yun yung isa sa mga mahalaga, yun sir, ang, no? Na ano, meron tayong tinatawag na after-sales service.
0: May support.
1: May support system, yes, kaagad. Oo. Ngayon na umuulan, oh, di ba naka-jacket ako eh. Umuulan, habagat, hindi natin maiiwasan, there are cloudy days. Yes. Nag-ano pa rin ba?
0: Actually, ito, nag-harvest pa siya ng 1.1 kilowatt.
1: Oh, so meron pa rin siyang
0: harvest.
1: Harvest. Pag sinabi nating harvest, yan naman ngayon kinakarga niya doon sa battery ninyo.
0: Full charge na yung battery ko. Siya na ang kinukonsumo ko ngayon.
1: Okay.
0: Kaya ang Meralco ko, minimal pa rin.
1: What about maintenance, sir? Hindi mo ba naisip na, naku, kung nandito tayo sa bayan, maalikabok, may ashfall na naman. Meron bang mga, ano naman ang mga ano nyo dito? Ano
0: dahil na? Sagot naman ng company yung maintenance.
1: Ayan meron, na naman.
0: Meron silang isang libreng PMS.
1: Mm-hmm.
0: Then, willing naman sila pag ano, may problema. Ora mismo andyan sila. Dahil namomonitor nila yung system ko.
1: So, siguro kahit kung ikaw, hindi mo pa alam na may trouble, mauuna na doon
0: sa
1: sistema nila. Paanong nabago ng solar home system installation ang buhay po ninyo?
0: Ang unang nabago, yung pag-iintindi namin, huwag kang gumamit niyan. Mahal na kuryente. Medyo nabawasan yun.
1: Mm-hmm.
0: Kaya habi ko sa mga anak ko, pagtirik ang araw, buksan nyo na aircon. Huwag kayo magtiis sa init para hindi kayo mahirapan.
1: So,
0: yun ang nabago sa akin.
1: Yun ang nabago. Yung being able to enjoy, sabihin na natin yung benepisyo o yung privilege na hindi ka na magtitiis.
0: Yes, yes.
1: Gano'ng katagal po yung decision-making process natin, yung pagpipili po ninyo?
0: Yung una nga, parang na-disappoint ako dun sa unang company. Tapos hanggang sa nakita ko nga ang Solviva, mabilis sila mag-reply. Responsive ang ano.
1: Mm-mm.
0: So, nag-decide na ako sa kanila ko.
1: Doon po sa pagpipili ninyo, aside from cost, dalawa na ang nakita natin, ano, cost and yung service, yung after-sales service. Ano pa po ang pwede ninyong sabihin sa ating mga manonood na dapat nilang i-consider or intindihin sa pagpapakabit?
0: Yun nga, yung pumili sila nung mapagkakatiwala ang company, na kaya sa lang yung support nila para maigad kayo dahil hindi biro basta-basta magpakabit ng solar. Marami din ako nababalitaan kasi na nasusunog yung mga system nila. Tsaka i-chinik ko naman yung mga system na ikinabit sa akin ng Solviva. Nasa top of the line.
1: Actually, sa hindi pa naman na itatanong ng ating mga manonood, you are actually an architect and you have been an OFW also. Kaya marami na po kayong naging experience. Gaano katagal po or gaano kabilis, sabihin na lang natin, ang pagpapakabit ng solar?
0: Nagulat nga ako nung kabit nila eh. One day lang, tapos.
1: One day? Tapos na kaagad?
0: Nag-start sila ng 9 a.m., 3 p.m., tapos na eh.
1: So, ibig sabihin po, hindi na kinailangan na ayusin or i-retrofit yung bubong ninyo?
0: Hindi na. Dahil bago naman sila pumunta, mayroon silang nagso-survey kung ano ang dapat sa nilalagay. Kaya pagdating nila, alam na. Kaya ang bilis ng trabaho nila.
1: So, isang araw lang, kabit na kaagad. By the next day,
0: The next day,
1: activate
0: na nila yung system.
1: At gumagana na, nagkakarga na yung baterya. Siguro sir, pang ano natin, mga panghuling salita ninyo sa ating mga manonood, ng mga ordinaryo, sabihin na natin, ordinary homeowners po. Ano po ang pwede ninyong sabihin sa kanila ngayong naka-experience na kayo nitong solar home system natin?
0: Maganda, dahil unang-una, isipin nyo, dadating yung panahon, ang kuryente, pataas pa ng pataas. Tuloy niya, may crisis pa, hanggang yun pa matatapos yan. Tapos, pangalawa, investment din na investment na talagang makaka-minus kayo sa mga bayarin yung monthly. Karamihan sa atin, monthly ang problema eh.
1: Oo.
0: ano, babayar mo, kuryente, tas ko, tubig ko.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. Ako si retired Police Lieutenant General Rodel Sermonia, former Deputy Chief of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa akong maglingkod. Ako ang inyong The Commanders. Tumuha muna tayo ng update sa na-recover na 7 biktimang umanoy na lason ng gas sa loob ng isang packet mining tunnel sa Benguet. Mula sa Baguio City, nag-ulat live in command, Alex Asalil. Alex, anong latest update dyan?
1: Commanders, 7 katao ang nasawi matapos umanong malaso ng gas sa loob ng isang packet mining tunnel sa Pichudontok, Dalikno, Ampukong, Itogon, Benguet. Ayon sa Police Regional Office Cordillera, nangyari ang insidente bandang alas 11 ng gabi nitong Miyerkules, September 13. Ngunit naiulat lamang sa Itogon Municipal Police Station kinabukasan. Na-recover ang 7 biktima bandang alas 11 ng umaga nitong October 1 na humigit kumulang 20 meters mula sa bungad ng tunnel. Kabilang sa mga nasawi, ang 6 na mga minero na paong nasa edad 18 hanggang 25 taong gulang na mga katutubong Banang Tadyan Mountain Province. Habang ang isa namang biktima ay 62 taong gulang na mula pa sa Cagayan Valley. Ayon sa MDRRMO, gold mining umano ang ginagawa ng mga biktima sa lugar. Sinabi ni Batkaga na posibleng naipon ng toxic gas sa loob ng tunnel dahil sa kukulangan sa ventilation. Gayunman, hindi pa natutukoy ng mga otoridad ang partikular na gas na sangkot o ang eksaktong pinagmulan nito. Patuloy din ang investigasyon ng mga pulisya. Samantala, sinabi ng MDRRMO na hindi pabatid ng lokal na pamahalaan ang mining operation sa lugar at tinukoy itong illegal small-scale mining. Nasa kani-kanilang komunidad na ang mga biktima ng 5 biktima. Inaasahan naman pag-uusapan ng lokal na pamahalaan ang mga hakbang kaugnay ng tunnel kabilang posibilidad ng pagsasara nito. Commanders, sa ngayon, patuloy ang investigasyon upang matukoy ang eksaktong sali ng insidente at maiwasan ang panibagong trahedya sa lugar. Para sa The Commanders, Alex Asalil, Binyonaryo News Channel.
0: Maraming salamat, Alex Asalil. Nag-uulat live sa Baguio City. Nakakalungkot naman ang balita na ito. Siguro dapat talagang magkaroon ng masusing investigasyon kung may mga violations or mga pagkukulang ang naiulat na mining firm. So tamang-tama, ang ating topic ngayon ay ang pag-responde ng 911. So sa oras ng emergency, isang tawag sa 911 ang maaring maging pagitan ng buhay at kamatayan. Pero sa likod ng isang tawag, may isang buong sistema na kailangang kumilos mula sa pagtanggap ng impormasyon, pagtataya ng sitwasyon, hanggang sa pag-dispatch ng tamang responder. Paano nga ba gumagana ang PNP Command Center? At ano ang nangyayari sa

unang ilang segundo pagkatapos nating tumawag sa 911. Alamin natin kung paano nagiging isang aktwal na response ang isang simpleng tawag sa 911. Magbabalik ang inyong The Commanders.

0: kumuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
1: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
2: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputanitang.
1: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
3: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.

0: Bago natin talakayin kung paano kumikilos ang mga responder sa isang emergency, alamin muna natin kung ano ang nangyayari sa likod ng isang 911 call. Paano tinatanggap ang tawag? Paano ito napapasa or napapasa sa tamang responder? At paano nakakarating ang tulong sa panahon na bawat segundo ay mahalaga?
1: In an emergency, every

0: second counts. One call to 911 can be the start of an immediate response that can save a life. Mula sa pagtanggap ng tawag, kinukuha ang mahahalagang impormasyon at idinidispatch ang tamang responder sa tamang lugar. Sa mga malalaking emergency at sakuna, mahalaga ang interagency coordination para mas mabilis ang pagtugon. Kaya sa pagtawag sa 911, manatiling kalmado, ibigay ang tamang lokasyon at impormasyon at huwag mag-prank call. Because 911 is not just a number, it is a lifeline.
1: Para mas maunawa natin kung paano gumagana ang 911 at kung ano ang nangyayari mula sa pagtanggap ng isang emergency call hanggang sa pagdating ng mga responder, of course, makakasama natin ngayong ang dalawang taong may malalaking papel sa ating emergency response system. Unang-una, makakasama natin si Police Brigadier General Ramon Pranada, ang Chief ng Philippine National Police Command Center, Directorate for Operations. General Ramon, maraming salamat sa pag-unlak mo sa ating imbitasyon. Yes. Kanina ka lang namin tinawagan, pero yes, talagang response ka agad.
2: Thank you very much din, sir, sa pag-anyaya, sir.
1: Of course, makakasama rin natin si Director Vicente Gregorio Tomas, ang spokesperson ng Office of Civil Defense, na magbibigay ng perspektibo sa emergency response at coordination. Lalo na sa panahon ng mga sakuna at malalaking emergency. Director, maraming salamat po muli, sir. At magkasama muli tayo. Parang 2 weeks ago lang tayo magkasama.
3: Yes, sir. Thank you po, sir, sa pagkakataon po.
1: Ayan po, ganyan po kaagap ang pagresponde ng ating mga magigiting mga resource persons ngayong araw. So, unahin natin ang Philippine National Police, ang director ng PNP Command Center. Ano po ang papel ng PNP Command Center with that of the 911 emergency response?
2: Yes, sir. Magandang hapon po ulit. The PNP Command Center is the main coordination, communication, and control hub, sir, of the Philippine National Police. So, it immediately relays the calls to the police stations coming from the Unified 911, sir.
1: Oh, Unified 911. Ibig yes, sabihin, lahat na ng mga iba't ibang agency ay on board sa 911.
2: Sir. Yes, sir.
1: So, ano naman ang proseso sa mga tawag na to ginagawa ng command center natin starting from the tawag hangang sa pag-dispatch? Ito kung police, karamihan dito, siyempre alam natin yung mga insidente patungkol sa krimen na mga nangyari.
2: Yes, sir. So, unang-una po, sir, inaalam po ng ating mga kapulisyan or ating call center agents dun, sir, na yung mga impormasyon po na ukol dun sa itinatawag nilang emergency. Importante po na alam ng ating call takers yung lahat po ng impormasyon para po sa maayos at mabilis po na pagpa-dispatch po ng ating mga personnel.
1: Patungkol po sa impormasyon, ano yung dapat na malaman agad-agad ng 911 or ng PNP Command Center sa nagbibigay ng impormasyon? Pag tumawag, for example, si Juan de la Cruz, ano yung dapat impormasyon na dapat ibigay niya agad-agad?
2: Unang-una po, dapat banggitin niya po ang kanyang pangalan at sabihin niya po kagad yung kanyang lokasyon at yung emergency po na kanyang dinaranas sa araw na yon o sa oras na yon. Ang payo po parati ng ating mga call takers, maging mahinahon lang po sila para lahat po ng impormasyon na hihingin po ng ating call takers ay maibigay ng tama po. Lalong-lalo na po yung address at hindi sila magkamali po. At agarang pong maibigay yung responde na nararapat sa kanila. Yung iba po kasi minsan, hindi lang police assistance ang hinihingi. Merong mga life-saving na pangangailangan, kaya kailangan ng ambulansya or ating emergency medical services.
1: Nabanggit mo yung life-threatening, General Ramon.
2: Yes,
1: siyempre, hindi naman lahat ay kampante or kalmado. So, paano, for example, na tumawag lang na pindo tapos hindi na, wala na siyang nasabi, paano natin matutuntun kaagad yung location? Or kung life-threatening, ano yung dapat sasabihin agad-agad ng isang tumatawag?
2: Opo, bali dun po muna sa tumawag na hindi nakapagsalita po o kaya naibaba po kagad, meron po tayong caller ID, yung ating 911.
1: Okay.
2: At kung ito'y naibaba, daglian po siyang magre-return call yung ating call taker. Tatawagan siyang muli.
1: At nakatrack ang exact location.
2: Opo, malalaman po yung kanyang number at kakausapin po siya kung ano talaga yung kanyang emergency.
1: Ayun. Paano naman kung sa panahon na sabay-sabay, napakarami, kaya ba natin tugunan yung sabay-sabay na pag-responde sa lahat ng tawag?
2: Sa ngayon po, meron po tayong 60 na call takers po. At yun po ay sabay-sabay na tutugon sa mga tawag po ng tungkulin. Kung ano po yung emergency calls natin, yung pong 60 na yun, sabay-sabay po yun na tatawag, na sasagot po.
1: At meron tayong mga priority, siyempre.
2: Opo.
1: Yung between life and death na, yun ang unang-una.
2: Opo,
1: tama.
2: Opo. Ang isa na po na iniiwasan po natin dito, hanggat maaari po, pinapaalalahanan po natin yung publiko na yung mga prank callers ay mapagsabihan dahil yung isang tawag po na dapat ang gumamit ay yung talaga nangangailangan.
1: May problema, yes.
2: Na,
1: tama.
2: Nadidelay po ang kanyang
1: Yun ang sulod ko sana ang tanong sa iyo. Ano yung epekto ng mga prank callers? Para naman, para sa impormasyon na ating mga kababayan, kaya wag na kayong maging prank callers, di ba? Ano yung epekto nun na may posibleng masira ang buhay
2: or masawi ang kababayan? Isang buhay po ang maaaring nailigtas o nawala dahil lang sa isang prank call din po.
1: Ayan, tandaan po natin mga kababayan, huwag po tayong maging isa sa mga, ano ba tawag doon, maluloko, prank callers, para makapagsilbi naman na tayo. Yun na lang, mayambag natin sa ating mga kababayan.
2: Opo, tama
1: na talagang nangangailangan ng that second or moment ay medyo delikado ang buhay. Isa pang tanong, ano naman ang coordination na ginagawa natin ng PNP Command Center sa mga iba't iba pang ahensya ng ating gobyerno para mas mapabuti, mas epektibo ang ating responde?
2: Yes, sir. Bali, pag nagkaroon po tayo ng ganitong klase ng mga sakuna o disaster, agad po ay ina-activate po ng ating PNP yung ating tinatawag na Incident Management Task Group. So, dun po sa Incident Management Task Group, meron po tayong naitalaga dyan ng mga task group commanders. And then, after that po, sila na po yung makikipag-coordinate sa mga iba't ibang ahensya sa pamamagitan po ng ating chief of police naman po, which is kasama po sila dun sa sinasabi ng ating OCD na Incident Command System.
1: Okay, speaking of OCD, ano, baka akala ni Sir, di natin siya kasama dito. Sir, of course, napakahalaga ng Office of the Civil Defense, di ba? Ano naman yung inyong role na ng OCD between that of the 9/11 and of course with the PNP Command Center and with the other agencies ng ating gobyerno?
3: Thank you, sir. Malaki po ang ginagawa po ng ating Office of Civil Defense. Yung gaya po ng nasabi ni sir kanina, yung pong koordinasyon po sa lahat po ng ahensya ng pamahalaan, especially po yung science-based. Dahil dito po, nabanggit nyo, sir, yung sakuna. Or if the sakuna po ay isang natural or human-induced. So napakahalaga po na makuha namin yung tinatawag na data analytics from the right science-based agency. And yung coordination naman po na gagawin po natin down to the local government units. At kasama po ang PNP and the other security sectors, sir. So it should be a seamless and redundant connectivity between all the stakeholders from national down to the local, even up to the barangay po, sir.
1: Ayun, tandaan natin yung seamless.
3: Opo, sir.
1: At ano yung isang nabanggit nyo kanina, sir?
3: Redundant connectivity.
1: So we are assured that the Office of the Civil Defense and the PNP Command Center along with the 9/11 ay talagang ang kanilang response capability ay very efficient with the system that we were able to establish now.
3: Yan. Yes, sir. Opo, sir.
1: Ito ay napag-usapan namin kanina ni General Ramon. Ito yung mga insidente ng mga crime incidents. Ngayon, puntahan naman natin kung ang mga pangyayari ay yung mga disasters naman. Yung mga disasters, mga sakuna, kagaya ng bagyo, lindol, pagbaha, at mga iba't ibang mga...

0: mga natural calamities. So, ano po yung mga ginagawa ninyo?
1: Thank you, sir. Una po sa lahat, napakahalaga po na malaman ng publiko yung mga hazards sa kanila pong lugar. Ito po, nakukuha po nila ito sa ating pong mga local or even national disaster risk reduction management officers or offices. Dito po, nagbibigay po sila ng datos yung pong tinatawag natin na hazard map. So whether your area is flood prone,
0: yes,
1: landslide prone, tsunami prone, and ang maganda po, yung mga science-based agencies po, gaya po ng DOST, ng PAG-ASA po, marami na po silang technology-driven systems or applications po, sir, na pwede nyo pong gamitin to find out if your area po is flood-prone or prone to any hazard po. They have this hazard hunter and other technologies that are available na ginagamit na po natin na hindi rin po siya mahirap gamitin because it is user-friendly po, sir.
0: Ayan. Speaking of the hazard hunter, napag-usapan po natin ito last time, sir, di ba? So,
1: sir,
0: lahat po ng ating mga kababayan ay may direct access. Pwede mag-access sa hazard hunter.
1: That's correct, sir. That's correct.
0: Para malaman ninyo at makapag-prepare kayo kung ano yung dapat niyong paghandaan. Kung flood-prone ba yan?
1: Opo, sir.
0: Earthquake zone, sir, ba yan? Or landslide prone, yes, areas, di ba?
1: Correct,
0: yun,
1: sir.
0: Po yun, sir. So tandaan po natin, i-promote na natin yung hazard hunter na to,
1: yes,
0: na app sa ating mga cellular.
1: It's available on the apps po.
0: Okay, maraming challenges of course sa pag-responde ng ating 9/11, OCD, ng PNP Command. So ano yung mga hamon or challenges na nangyayari at ano yung ating response sa mga challenges na to?
1: Yes, sir. Actually po, yan po ang isang tinutugunan po ng ating pong mga response systems or mechanisms. Yung pong early warning systems ay dapat po lagi po nilang chine-check or tinitignan po yung contingency plans nila na ito po ay updated at the same time po, tinetest po nila how responsive are the systems that are in place. So yung pong pag-check is ay periodic schedule na ginagawa po with our local government units and even the other responders or units on the ground. So, sir, it is very important po na if there are challenges, this should be taken into consideration and action should be taken real time. Kaya po yung monitoring po natin ay 24/7 and at the same time po, we have to identify, like what General Ramon have said, maingat po tayo sa peking balita at malaman po. Kaya po, yung dapat po nagbibigay ay official pronouncements or advisories po, sir.
0: May tanong lang ako, kasi sa ibang bansa like US, it's a serious crime yung tatawag ng mga prank callers.
1: Yes, sir.
0: Meron ba tayong mga batas na ngayon na umiiral para parusahan yung mga prank callers na to?
1: Meron po, sir.
0: Of course, para sa kaalaman ng ating mga kapabayan.
1: This is not really sabihin po natin, this should not be taken lightly. If there are prank callers po, gaya po na sabi ni General Ramon, kunin po natin yung pangalan o yung number na ginamit. Pero sometimes po kasi they use parang different numbers and phones. But with the technology that we have right now po, sir, madali po nilang matrace ito. So, importante po yung natatrack po like what you have said a while ago. And this is again in coordination with the right agency of government para po makaresponde po kaagad.
0: Para magsilbing babala sa ating mga kababayan na mga gumagawa nito, ano ang magiging penalty? Meron bang money penalty dyan? Yung halaga, magkano ang fine? Or pagkakulong?
1: Meron po, but I think it would be in the field of our PNP na mabibigay po yung
0: General Ramon,
1: yung penalties po.
0: Anong penalties ito sa mga prank callers?
2: Sa ngayon po, ito po yung pinag-aaralan pa rin po, no, yung ating PNP po, yung mga prank callers po. Dahil sabi nga natin na hindi po biro po yung ganitong klase ng tawag po, lalo na sa emergency calls.
0: So, ibig sabihin po natin ay ito yung isa sa mga room for improvements natin.
2: Opo, sir.
0: Na sana calling sa ating mga mababatas, magkaroon ng talagang batas at ipin para

0: pagkakapistahan or mabigyan ng penalty or fine yung mga prank callers. Kasi yes, buhay ang nakataya dyan.
1: Di po ba, meron na rin po tayo sa cyber. So, dito po pumapasok din yun. Maliban po doon, we can file a case against these individuals or groups. Yun lang po yung paano po sila matrace.
0: Ayan po, kaya opo, magsilbing babala po. And those are actually one of the challenges na na-experience ng ating mga responders.
1: Yes, sir.
0: Of course, hindi nabanggit nyo kanina yung pag-maintain natin ng operational capability at emergency response capability, yes, ng ating OCD, ng ating PNP at 911. Maliban, of course, sa ginagawa nating CIMEX, yung simulation exercise,
1: yes, sir, yes,
0: involving, of course, pati community. Kumbaga, i-detalye nga natin ano yung mga maintenance, mga pamamaraan natin to maintain our operational response and emergency response capability.
1: Thank you po, sir. Bali po, nabanggit ko po kanina na malaman po natin kung ano po yung mga hazards peculiar po dun sa ating pong komunidad. Ito po ay nakukuha naman po natin sa mga local disaster risk reduction management offices. Kaya po importante rin po na ma-review po nila yung kanilang response mechanism. Kasama na po, sir, yung contingency plans, yung action plans, lalo po ngayon na we are experiencing very extreme El Nino. So ito po, in coordination with the science-based agencies, nalalaman po natin yung mga do's, don'ts, and avoids. At umpisa po dito, ipaalam na po kaagad kung meron na po silang nararanasan na tagtuyot o tag-init para po maging maagap po yung ating response mechanisms. So again, it boils down to coordination po, sir, and at the same time, knowing the hazards within your areas or doon po sa inyong mga komunidad po, sir.
0: Sir, tulungan nyo kasi ang dami nagtatanong ngayon. Balitang-balita ngayon yung El Nino.
1: Yes, sir.
0: Pero parang umuulan-ulan pa rin naman. Meron din, ako nakukonfuse mismo. El Nino, sabi sa Southern Luzon, pagbaha at pagtagtuyot. Bakit pinag-combine? Di ba pag sinabi natin El Nino, tagtuyot. Opo. La Nina, tagbaha.
1: Tagulan.
0: Opo. Tagulan. Bakit may ganun na magiging epekto na magbabaha tapos magtutuyot? Paki-explain nga po kasi pati tayo ay medyo nako-confuse doon. Para mapaghandaan po natin.
1: Thank you po, sir. Bali po, as I have said a while ago, ang koordinasyon po ng Office of Civil Defense ay nakikipag-ugnayan po tayo sa science-based agencies.
0: Yeah.
1: Isa po ang Department of Science and Technology, nandyan po ang FIVOX, nandyan po ang MGB, nandyan po ang PAGASA. Sila po ang may kakayahan po using technology and other systems available para po malaman natin yung epekto ng El Nino. Extreme El Nino. Gaya po noon, kami po ay nag-courtesy call sa ating pong butiing Secretary Solidum. Siya po nagbigay sa amin ng magandang paliwanag na ang Extreme El Nino po ay hindi lang tag-init po, sir.
0: Yun.
1: Nagdadala po yan ng mga pag-uulan na extreme din po. Kaya po yun ang nararanasan po natin ngayon. Kaya yung pag-iingat po natin, ang ating po panawagan sa ating publiko, wag po tayong basta lalabas na lang. We should know the condition of the hazards that we are to face once we go out of our offices, our homes, o pati po sa ating po mga eskwelahan or learning places po, sir.
0: Ayan, buti nabanggit mo, sir, yung science-based. Tama-tama, sana naririnig tayo ng ating executive producer na siguro sa mga susunod na mga episodes natin ay yung imbitahin natin ng PAGASA, ang PhilBox, ang DOST.
1: Opo.
0: Yan. Dapat napakahalaga po na mabigyan natin ng warning ang ating mga kababayan. So, sa isang life-threatening emergency, gaano kahalaga ang unang ilang segundo ng isang 911 call? At ano ang dapat gawin ng caller para hindi masayang ang mahalagang oras na iyon or segundo na iyon?
1: Thank you po, sir. Bali po, gaya po ng nabanggit ko po, sir, the Office of Civil Defense, in coordination with the agencies of government, lalo po science-based, we maintain po a 24/7 monitoring facility. Ito po yung operation center po natin. And this facility po is being mirrored sa different regions to the different Office of Civil Defense Regional Offices. Okay. So they give us permission.

0: At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Napaka-importante po ng ating tinatalakay tungkol sa 911 emergency response. Ito ang mga impormasyong kailangan ninyong malaman, lalo na kapag nalagay sa binggit ng alanganin. Okay, Director, ito tamang-tama. Maraming pa tayong oras. Last time, parang nagmamadali tayo eh. So sa panahon na malaking sakuna, gagaya po ng bagyo, lindol, baha o landslide, paano nakikibahagi ang 911 sa overall na emergency response ng buong gobyerno? So whole of the government. Pwede nyo rin isingit dito yung whole of the nation para kasama ang ating mga kababayan.
1: Thank you po, sir. Actually po, idagdag ko po doon sa whole of government, whole of nation, whole of community approach po, yes, sir. And maidagdag ko lang po bakit po natin kailangan malaman yung hazards para po alam natin kung saan po tayo pupunta. If it's a flooding, identified na po yung mga tinatawag natin na evacuation centers or safe areas na dapat na po silang lumisan. And at the same time po, para po maging muscle memory po ito sa ating mga komunidad, nagkakandak po sila ng regular community drills, yeah, information campaigns, first aid and basic response training, at iba pa pong mga aktibong partisipasyon ng komunidad, ng lokal na pamahalaan, ng non-government organizations, at pati na po ang pribadong sektor. Nagsasama-sama po sila, sir, para po maging one ang kanilang or yung preparedness and resilience po nila ay maging isang one action, and at the same time na-address po kung may challenges. Pati na rin po, sir, yung pagbibigay ng maagap na tulong, yung prepositioning po of food and non-food items. Nandiyan po ang response cluster natin headed by the Department of Social Welfare and Development din po, sir.
0: Pero yung mga sinabi mo, sir, napakaganda mga aktibidades yun na ginagawa ng ating mga responders. Pero may mga minsan tayong mga challenges na experience. Challenges, puntahan natin si General Ramon para sagutin niya to. Like evacuation center identified, evacuate. Anong ginagawa, yes, ng pulis sa mga matitigas ang ulo? Sa mga distribution ng mga relief goods na to, meron din mga pasaway, di ba? So yes, anong, sir, mga role naman ng Philippine National Police dito?
2: So, initially, sir, bago pa yung mga sakuna na nabanggit natin po, sir, nagkakaroon na po ng environmental scanning yung ating mga kapulisyahan. So, yeah, inaalam na po natin ng mga pulis natin kung saan po talaga yung nabanggit kanina ni Director na mga hazards area, saan yung mga bumabaha, saan naman yung mga evacuation area. So, sa pamamagitan nun, sir, nagkakaroon ng forward deployment yung ating mga kapulisyahan. So initially, yung mga resources na kailangan, yung mga personnel at saka yung mga other equipment, sir, na gagamitin, inilalapit na dun sa mga hazard-prone areas na nabanggit, sir.
0: Doon papasok yung law and order.
2: Opo, yan, sir, yes, sir,
0: ng ating mga kababayan para makinig at sumunod naman sila, lalong-lalo na sa oras ng trahedya. Nabanggit nyo kanina, sir, yung mga volunteers sa non-government organization. Gusto kong kunin itong pagkakataon na to para pasalamatan yung mga NGOs natin na lagi, yes, nating katuwang. Nandiyan yung Parts Foundation sa pamumuno ni Ms. Arcy Pabon at ang AXCERT or Anti-Crime Community Emergency Response Team sa pamumuno po yan ni Doc Mitz Ortiz. Maraming salamat, nandiyan sila. Opo, at mga, sir, iba pang mga NGOs natin. Okay. Kapag sabay-sabay, ito na ha. Pag sabay-sabay, maraming emergency calls.
2: Yes, sir.
0: Baka tayo na yung lalilito. Paano ninyo pinaprioritize ang mga incidenteng dapat unahin? Unahin natin si sir.
1: Yes, sir.
0: Sa OCD.
1: Thank you po, sir. Actually po, yung pagbibigay prioridad, actually lahat po are treated as a priority. But of, yeah, course, sino po yung talagang immediate, dyan po yung life-threatening. So yung po ang bibigyan ng pangunahing intervention. Yung pong pwede pong isunod, yun naman po ang magiging next in line. But again, when you talk of priorities, all are always treated as priority po. Wala pong, kumbaga, second in priority. But of course, yung pong nasa bingit na po ng kanilang buhay, yun po ang binibigyan natin ng kaagarang

0: action. And at the same time, kaya po yung coordination po sa ating pong local government units down to the barangay ay dapat po redundant and resilient po yung ating connectivity and early warning systems po, sir.
1: Ayan, napakahalaga ang role talaga ng bawat ahensya ng ating gobyerno. Kasi if it concerns barangay, if it concerns the SWD, if it concerns the PNP, mai-dispatch kagad yung impormasyon na to at ma-actionan agad. So sa panahon naman ng disaster, kadalasan po ay naaapektuhan din ang communications, yung power supply, at mga iba pang challenges. Paano niyo po ito sinisiguro na talagang mananatili ang mga serbisyo na to at yung operational and emergency response system natin ay hindi maantala?
0: Thank you po, sir. Actually po, dyan po pumapasok yung other agencies of government like the DICT. When we say there is a redundant connectivity and communication, marami po tayong backup systems. Kamakailan po ang isang director po ng OCD, yung pong sa comms namin, nagkaroon po sila ng pagbibigay ng radio sets po. At pagkabigay po nitong platform na to, tinest po kaagad yung interoperability po dun sa existing systems at lalo na po dun sa other agencies of government and the local government units po para malaman na tayo ba ay nagkakausap, nagkakaintindihan. Because once the communication is disrupted, dyan na po tayo nagiging, nagkakaroon po ng problema. So yun po, we have redundant systems. We come up with policy disciplines in order to make the connectivity mas resilient. And at the same time, we test it on a periodic schedule po, sir.
1: Ayan, talagang in place talaga ang ating sistema. Redundant, by simulation exercises, yes, at of course, interoperability. Yan, tandaan, yes, po natin ang mga words na to. Tanungin naman natin itong ating magiting na General Ramon. Ano? Paano nakakarating ang emergency response sa mga liblib, bundok,
2: yes,
1: tatawirin mo mga ilang ilog or isolated area, or yung may mga problema, like alam mo na, yung presensya ng mga terorista, yes, di ba? Na mahirap abutin ng ating mga ibang ahensya. Diyan papasok ang, yes, ating, sir, Philippine National Police. Paano?
2: Yes, sir. Actually, sir, malaking tulong, sir, yung naiwambag nyo sa ating PNP, sir. Dahil dito po yung pumapasok yung ating police community relations.
1: Yeah.
2: So, nakakatulong po yung ating mga local responders, katulad ng mga barangay tanods at sa other ng mga barangay officials. Kasi po, mas kabisado nila yung lugar nila. So, dyan po, nakikipag-ugnayan yung ating mga kapulisyahan. Kung liblib man siya, alam po nung ating mga local responders kung paano po yun mararating, ang gagawin lang po ng ating kapulisyahan ay kunin yung mga resources na kailangan. Halimbawa, kailangan ng kabayo, kailangan ng bangka. Yun po ang ginagawa ng ating kapulisyahan sa pakikipag-ugnayan na rin po sa ating mga local responders po.
1: Ayan, napakahalaga po ang komunikasyon. At we need to empower the community.
2: Yes,
1: ito,
2: sir,
1: ay role ng Police Community Relations Group,
2: yes,
1: ng,
2: sir,
1: Philippine National Police at ang CRS ng Armed Forces of the Philippines. So, ito po, sir, napaka-importante rin ang ano ang papel ng local government units. Ito, mayors,
0: yes,
1: governors, barangays, ang ating local DRM offices sa responde sa 9/11 calls sa kanilang mga lugar.
0: Thank you po, sir. Tama po yun. Sila nga po yung, kumbaga, nasa front lines. Kaya po yung ating mga local chief executives through their local DRRM units, tuloy-tuloy po ang kanilang training, tuloy-tuloy po ang pag-upgrade ng kanilang kagamitan at yung malinaw na koordinasyon before, during, and after any challenging events. So yung pong early warning systems, gaya po dito po sa Metro Manila, meron po kaagad na mo-monitor po nila through yung flood level ng tubig po kung tumataas. Gumagamit rin po ng other technology para po maibahagi sa komunidad, sa mga barangay po na kailangan nyo na pong lumisan. So may alert level 1, 2 hanggang sa tumaas na po na kailangan na po silang umakyat sa higher grounds po. So this is a sort of a continuing process of learning and dissemination na katuwang po ang lahat. Local government, gaya ng nasabi ko kanina, the national government agencies, and other stakeholders sa ating pong preparedness and resilience programs po, sir.
1: Ayan. So mga advisories na talaga natin ay parang science and technology-based driven na po talaga.
0: Yes, sir.
1: So wag po tayong pasaway, di ba? Aarestuhin kayo ng barangay. Pag wala ang takot sa barangay, nandiyan ang ating kapulisan. Okay, ito yung kinakatakutan natin. May mass casualty incident or mga malalaking disaster. Kagaya ng mga nangyari ng mga nakaraang mga taon, like yung Yolanda, or sa pinaghahandaan natin na sana hindi dumating sa buhay natin yung the big one. Di ba? So, ano ang mga ginagawa natin pagsabay-sabay ito? Ano ang mga kailangan natin tulong? Ano ang dapat nating tandaan ng bawat Pilipino para masiguro na ang 911 ay mananatiling isang maaasahang lifeline pagdating sa mga malalaking ganito?
0: Opo, sir. You mentioned po yung big ones. Meron po tayong tinatawag na Harmonized National Contingency Plan. Ito po ang isang plan na magbibigay po ng mga datos o ano po yung dapat po nating gawin in the event of a high intensity earthquake. Nakakuha na po ito, templated na po, coordinated na po ito sa ating pong local government units at yung pong mga not affected, God forbids po na this event will not happen, ready na po yung mga follow-on forces na tutulong po dito po sa Greater Metro Manila area if the big ones, God forbids, will happen. So, tinetest po ito. Siguro, sir, naalala nyo, kamakailan lang, we had this nationwide simultaneous earthquake drill.
1: Yeah, bago lang po. Opo. Yun. Yeah.
0: Ito pong fourth quarter, the focus is on tsunami. So, dito po tayo sa coastal areas po, sa Cagayan po. Kamakailan lang po, sir, kami bumisita doon to coordinate with the local government units and to inspect yung pong kanilang response protocols, yung equipage po, and yung training, and at the same time, kung gaano ka-safe po yung na-identify na safe areas in those communities po, sir.
1: Ayun. Okay, napakabilis po ng oras, sir. Kagaya ng sinabi ko, laging bitin. Anyway, hindi lang to yung pangalawang pagkakataon magkakasama tayo, and of course, kay Jer Ramon, yes, Pranada. So, any final message po, unahin natin si General Ramon Pranada. Mensahe niyo po para sa ating mga kababayan.
2: Mayroon po tayong kasabihan po na ang pinakamagandang emergency response ay nagsisimula bago pa dumating ang emergency. So, sa bawat pamilya ay dapat po magkaroon din po tayo ng tinatawag natin na family emergency plan. So, ano po ito? Dapat po nag-usap-usap ang isang pamilya. Alam niyo po kung saan kayo lilikas o pupunta in case na magkaroon ng ganitong mga sakuna. Alam nyo rin po ang gagawin nyo kung halimbawa mawalan ng komunikasyon. Alam nyo rin po kung saan kayo magpapanagpo kung sakaling mayroon pong maligaw ng mga kamag-anak o sino man sa inyong pamilya. Yun po yung mga ilan sa mga basic po na dapat malaman ng isang pamilya na haharap po sa isang emergency po.
1: Ayun, napakaganda na mensahe ni General Ramon Pranada that everything starts within the family talaga po. Yung response capability and preparedness. Of course, si Sir Vic Tomas, sir, any last message or babala sa ating mga kababayan?
0: Thank you po, sir. Mula po sa ating Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr., ang chair naman po ng National Disaster Risk Reduction Management Council na si Sec. Gibo Teodoro. And of course, my boss, ang head po ng OCD, si Yusek Harold Cabreros, yung pong nabanggit din po ni Sir Ramon, yung preparedness and resilience starts from within, from our very homes. And at the same time po, maging bahagi po tayo ng preparedness, resilience, paghahanda upang hindi po tayo maging problema in the event, God forbids, that a catastrophe will occur. So mag-ingat pong lahat. Gaya po ngayon, magdala po ng payong, magdala po, magsuot ng tamang kasuotan para po malampasan natin ang epekto po ng extreme El Nino po. So, ingat po ang lahat and God bless everyone.
1: Ayun, tama-tama, may dala akong payong kanina. At huwag muna kayong pumorma yung tamang kasuotan. Sabi nga ni Sir Vic.

mula sa mga operator at dispatcher hanggang sa mga pulis, firefighters, medical responders at iba pang mga frontliners. Pero ang mabilis na response ay hindi lamang nakasalalay sa mga responder. May papel din ang bawat isa sa atin. Dahil sa oras ng emergency, bawat segundo ay mahalaga. Bawat tamang tawag ay maaaring magligtas ng buhay. Mapapanood nyo kami araw-araw live sa Abante at nakasimulcast sa Billionaire News Channel. Patuloy kayong tumutok, susunod na ang The Agenda. Ako si Retired Police Lieutenant General Sir Monya, former Deputy Chief of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo, handa kaming maglingkod, kami ang inyong The Responders.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Tila may namumuong bagyo. Senador Trillanes pinababantayan si Senator Cheese. Inungkat aligasyon pagpabor kay Bise. Akusasyong pagtanggap umano ni VP Sara ng pera sa China, isang pagtataksil sa bayan ayon kay Press Secretary Claire Castro. Presidente ng Poland bibisita sa Pilipinas. Pagpapalakas ng bilateral relations layon sa 3-day state visit. Russian President Putin gagamitin ng armas nuklear sakaling malagay sa panganib ang Kilininggor. Senator Kiko Proud Vilmanian at ES Recto Certified Caronian. May pressure umano kay Senador Sonia Trillanes kaya nagdesisyon siyang magboluntaryong ipadrop ang kanyang pagtestigo sa impeachment. Pero malaman ang kanyang patutsada kay Presiding Officer Cheese Escudero. Una nang sinabi ni Trillanes na ang pressure para sa di niya pagtestigo ay hindi kolektibo. Ang tanong ngayon, sino ang nagmamaniobra ng naunsya minyang pag-upo sa witness stand? My Politico Update, si Hannah T.
1: Malinaw para kay dating Senator Sonny Trillanes na hindi raw siya welcome sa impeachment trial ni VP Sara. Hindi na tumestigo si Trillanes matapos voluntaryong sabihin sa prosekusyon na i-drop na siya bilang witness. Kaugnayan ng umano'y pressure na hindi niya tinukoy sa ngayon. Kung ito ba ay galing sa Senator Judges, sabi ni Trillanes, hindi raw ito kolektibong desisyon ng mga hukom. Pero may hirit siya kay Presiding Officer Cheese Escudero.
2: Bantayan niyo yung Presiding Officer. That's what I'm saying.
1: Napag-usapan ulit ang confidentiality ng financial records ng Bise kahapon at nausog ang pagpresenta sa AMLAC witness kaugnay nito. Mistulang kinatigan umano ni Escudero ang hiling ng defense para i-review pa ang mga dokumento at nagsayang daw ng 1.5 trial days.
2: Kung objective ang presiding officer, tapos na yan. Present nyo na yan. Tapos may kopya na sila eh. Dapat hinahanap nila yung katotohanan. Kaya nga, I was pushing noon na sana si Senator Sherwin na lang yung nag-preside para layman yung mindset niya.
1: Dati nang pinuna ni Trillanes ang nooy cell and ni Escudero kung saan nakapagtala ito ng pinakamababang net worth na nasa 18.8 million sa hanay ng mga senador noong 2024. Inakusahan niya rin noong 2025 si Escudero pagdating sa umano'y pinapaboran nito sa nooy impeachment case ng Bise. Wala namang basihan para sa Senate Impeachment Court ang pahayag ni Trillanes na hindi umano siya welcome. Binasag din ito ang naratibong may maniobra umano sa likod ng hindi pagsabpina sa dating senador. Ayon kay Court Spokesperson Attorney Reggie Tunggol, handa na sana noong Lunes ang sabpina kay Trillanes pero hindi siya kasama sa witness presentation na binanggit ng prosekusyon. Nang bagitin daw nila kinabukasan na posibleng ipresenta si Trillanes, sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na hindi na praktikal na maglabas ng sabina para sa susunod na araw.
3: Dahil hindi nila sinabi, alam niyo po, hindi po kasalanan ng korte. Yun lang yung sasabihin ko sa inyo.

0: Kung talaga pong gustong iupo, eh dapat nasabi po nung Lunes yung pangalan ni former Senator Trillanes. Kasi hindi naman po pwedeng unfair surprise dahil may mga dokumentong dala yung isang testigo, may mga paghahanda rin gagawin ang court staff. So walang ganun na pinakita sa kanya ang impeachment court. So I think that will be a baseless assumption kasi we have to base everything on the actions of the court.
1: Hindi rin daw trabaho ng mga senator judge na sila mismo ang magpatunay ng kaso. Nasa prosecution umano ang responsibilidad na ipresenta at patunayan sa korte ang mga ebidensyang gusto nitong gamitin. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Mabigat umano ang mga resibo ng dating tauhan ni VP Sara na si Jeffrey Tupaz laban kay self-proclaimed bagman Rodolfo Gracioso. May panawagan din ang kanyang kampo sa gobyerno. Ang detalye sa Politico Update ni Ched Cachalian.
3: Kumpiyansa ang abogado ng dating tauhan ni VP Sara na si Jeffrey Tupaz sa tibay ng mga dokumentong inilakip nila sa sinumpaang salaysay ng kanyang kliyente. Pabirong sinabi nitong tila nakatulong pa raw ang pagiging lakwatsero at palapo sa social media ni Tupaz para patunayang wala siyang kinalaman sa pagtanggap at pag-deliver ng mali-maletang pera sa bise. Ang ilang petsa raw kasi na sinasabi ng dating pulisa si Rodolfo Gracioso na nakasama si Tupaz sa transaksyon ay natatapat na wala sa bansa ang kanyang kliyente.
4: So sinabi niya, mahal na araw noong 2019. Nagkataon naman na nasa Korea, South Korea, si Jeffrey. So merong documentation. Andun yung kanyang ticket, andun yung kanyang passport sa visa na may mga stamp.
3: At kung may duda pa rin daw ang mga otoridad, madali naman daw ma-verify sa records ng airline at ng Bureau of Immigration ang mga resibo ni Tupaz.
4: Sa NBI and all our institutions in the country, siguro ang message is investigate carefully, investigate truthfully and honestly. Hindi na sana, hindi mangyari sana na ginagawang nagiging tools, institutions natin for political purposes.
3: Muli ring sinalaysay ni Europa ang takot at pagkalito ni Tupaz nang mag-offer ang mga nagpakilala umanong NBI agents ng protective custody noong September 29 dahil sa umano'y posibleng abduction threat ng mga Duterte. Kinausap pa raw ni NBI Director Melvin Matibag si Tupaz, kaya laking gulat nito nang sabihing matanggap kaysa formal na imbitasyon para pag-usapan ng safety program.
4: He was scared not because of the alleged threat from the Dutertes. Sabi niya, imposible mangyari yun sa kanya, no? Na ang mga Duterte ang mag-ano. Natakot siya dahil nga, ganon, di ba? Yung bigla na lang merong mga grupo ng mga tao na pumunta sa bahay nila, maaga. Meron parang mga umaaligid-aligid sa bahay nila sa Kabakan. Kahit nakahapon.
3: Sa ngayon, wala raw ibang maisip na dahilan si Tupaz kung bakit siya nadadawit bukod sa perceived closeness daw nila ni VP Sara at ang umano'y pagtatangkang sirain ang pangalan ng bise.
4: Wala naman siyang ibang maisip na dahilan na isali siya. Obviously, pansira kay VP Inlay. Kay VP Sara, well, free yan si VP Sara to use the affidavit of Jeffrey to contest. I'm sure she will also have a very strong affidavit.
3: Tagdag ni Europa, deactivated muna ang social media accounts ni Tupaz dahil sa takot ito sa sariling seguridad. Para sa Politico Nightly, Ched Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
2: Maituturing na pagtataksil sa bayan at sa mga Pilipino kung mapatutunayan ang binunyag ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap umano ng pera mula sa gobyerno ng China si Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na niya ay hindi dapat na baliwalain, lalo pa't ito ay isang public official. Ayon kay Castro, hindi maghuhusga sa ngayon ang administrasyon. Ngunit, dapat na malaman ng taong bayan kung may basehan ang mga inihayag ni Trillanes. Sinabi niya na ang mga kumukonsinte sa ganitong gawain ay dapat na kalusin agad at huwag hayaan ang ibang opisyal pa ang dudurog sa sariling bansa. Kaya palaan niya tahimik ang opisyal sa mga nagaganap sa karahasan na nararanasan ng mga mangingisda at puwersa ng gobyerno sa kapayan ng Chinese Coast Guard at Chinese Militia dahil handang ipamigay ng iba ang bahagi ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sabi ni Castro na dahil sa pera ay kayang ipagpalit ng ibang opisyal ang pagmamahal sa sariling bayan at ibenta ang kalayaan ng bansa. Imposibleng makalusot sa kamera ang hiling na dagdag pondo ng Department of Transportation. Pero may pampalubag loob umano ang House Committee on Appropriation. Ang detalye sa politiko update ni Isaiah De La Fuentes.
5: Matapos ang makailang beses na progress schedule, natuloy na ang pagdinig ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC kaugnay sa 2027 National Budget na inabot ng halos 7 oras. Sa pagdinig, inamin ni House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing na hindi nila kakayaning maaprubahan ang hiling na dagdag pondo ng Department of Transportation. Sa isinumiting wish list ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, 5 billion pesos ang halagang gusto niyang mailagay para sa fuel subsidy program. Pero aabot lang sa 1 billion pesos ang kakayaning ibigay. 5 billion din ang hiling ng ahensya para sa service contracting program o pondong ginagamit para sa mga libreng sakay sakaling may krisis o kung kinakailangan. Pero 500 million pesos lang ang inaprubahan ng BARC. Malaki rin ang tapyas ang naaprubahang pondo ng subcommittee para sa EDSA Busway Project. Mula sa higit sa 1.7 billion pesos na hiling ng DOTR, nasa 75 million pesos na lang ang pondo.
6: As much as we would like to give bigger for these programs, given the importance, wala po kasi tayong fiscal space. So as much as we can, naglagay po tayo.
5: Malaking tulong na raw ito ayon sa BARC. Dahil kung pagbabasihan ang naunang proposed budget, zero ang para sa fuel subsidy, service contracting program at busway project. Samantala, higit 770 million pesos naman ang pondong ay nirerekomenda ng BARC na ilaan para sa mga locally funded project ng DOTR.
7: Sa kabuuan, naabot sa higit 2.3 billion pesos ang nirerekomendang amendments ng BARC para sa DOTR. Sa kasalukuyan, aabot sa higit 300 billion pesos ang proposed budget ng ahensya para sa susunod na taon. Ang rekomendasyon ng BARC ay iaakyat pa sa plenaryo ng Kamara para naman doon pagbotohan ng lahat ng mga mambabatas. Target ng House of Representatives na maisapin na lang budget sa susunod na linggo.
5: Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
2: Nasa sentro ng mga usapin sa West Philippine Sea ang Kalayaan Island Group, kung saan patuloy na hinaharap ng mga mamamayan at mangingisda ang mga hamon sa seguridad at kabuhayan. Pag-uusapan rin natin ang ilan sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Para sa ating Politico on the Spot, makakasama natin ngayong gabi sa linya ng telepono, Kalayaan Mayor Belsazar Billy Alindogan. Magandang gabi po, Mayor.
8: Magandang gabi po, Dexter. Magandang gabi po sa inyong mga followers.
2: Mayor, matapos yung insidente dyan sa Kota Island kung saan pinaalis nga ng Philippine Coast Guard yung isang Chinese militia vessel at 24 na maliliit na bangka, ano po ang naging epekto nito sa mga mamamayan at mangingisda sa kalayaan?
8: Ang sitwasyon po kasi ganito, Dexter. Yung Kota Island po ay medyo malayo po yan sa Pag-asa Island. Sa ngayon po, yung Kota Island ay wala pa po tayo daw mga civilian o wala pang residente doon yung community. Ang mayroon lang po ay yung Pag-asa Island, which is mga 20 to 25 nautical miles ang distansya yata from Pag-asa to Kota Island.
2: Pero itong nangyari po na ito, nakaya ng ating mga otoridad na magtaboy ng mga foreign vessel sa isang lugar, paano po ito tinitignan ng lokal na pamahalaan, ng kalayaan at ng mga mamamayan nito?
8: Sa amin po, isa pong magandang development din, at lalo na yung Kota Island ay yan po ay isa sa mga picture po na kung saan nasasakupan ng munisipyo ng Kalayaan. At makikita po natin, nagpapasalamat kami, talagang ginagawa naman, ginagampanan ng Philippine Coast Guard, lalo na dito sa Kalayaan Coast Guard District yung

0: kanilang mga tungkulin para exercise yung tinatawag nating maritime domain.
1: Ayun. Noong September 7, Mayor, nagpakawala ng flares yung Chinese forces laban dun sa unarmed na Coast Guard aircraft sa Kalayaan Island Group. Bilang alkalde po, ano po yung nakikita ninyong kailangan pang palakasin sa seguridad at sa presensya ng ating gobyerno sa mga isla?
0: Bali, yung mga pangyari na yon ay talagang nakikita natin, narinig natin na mga ginagawa ng mga harassment. Ginagawa rin po ng ating Philippine Air Force, ng Navy, maliban sa Coast Guard, yung kanilang mga tungkulin. At nakikita rin po namin na patuloy ang pag-improve ng ating mga facilities upang ma-maintain natin yung ating sovereign rights o sovereignty sa kalayaan.
1: Mm-hmm. Matapos yung insidente po ng pagbangga ng China Coast Guard doon sa barko ng BFAR na naghahatid ng ayuda sa mga mangingisda sa kalayaan, paano nyo po tinitignan yung kalagayan ng mga Palawenyo at mga mangingisda dyan sa lugar na umaasa sa kabuhayan sa West Philippines?
0: Sa ito po ay talagang may epekto naman sa ibang mangingisda doon sa lugar kung saan nangyari yon. Pero yung Pag-asa Island po kung saan nandoon yung ating mga community ay malayo po yon doon sa pictures na yon kung saan nagkaroon ng mga pangyaring ganun.
1: Oo. Puntahan naman natin yung mga programa po ninyo dyan sa Pag-asa Island, particular yung health and social services. Malapit na pong makompleto, Mayor, yung Super Rural Health Unit o yung Super RHU sa Kalayaan. Ano po yung servisyo may dadagdag dito?
0: Yes po, bali malapit na po makompleto yan. Yan po ay pinunduhan ng national government at pinag-usapan na po namin yung mga paghahanda na hanggat maaari malagyan po natin ng doktor, ng mga medical personnel.
1: Mm-hmm. Mayroon din po kayong kasalukuyang rural health clinic sa isla po, ano?
0: Mayroon po.
1: Mayroon din?
0: Oo. Opo. Mayroon kaming existing pansamantala yung noon pa man. Ay mayroon tayong mga nurses. Ngayon po, tinutulungan din po tayo ng Coast Guard. Ang Coast Guard po ay mayroong in-assign doon na nagro-rotate na mga physician nila. At mayroong dentist at saka medical technologist, mga ganun po. Parang suporta na po sa bayan ng Kalayaan.
1: Ano po yung mga medical services na lagi o lubos na kinakailangan ng mga residente dyan sa Pag-asa Island?
0: Sa ngayon po ay talagang hindi naman sabing fully operational, lalo na yung clinic kasi nga po malayo po yung Pag-asa Island. Mga pangkaraniwan lang, mga basic services lang na kinakailangan. Mayroon naman yung program yung ating LGU ng mga maintenance ng mga gamot. Yung mga karaniwang kailangan ng ating mamamayan doon sa sitwasyon na yon. Ngayon kung may mga talagang kailangan na dalhin sa mainland po, mga kailangan
1: mga emergency cases.
0: Mga emergency cases ay tinutulungan din naman po tayo ng Philippine Air Force mga pag-ibak po.
1: Ayun. Pagdating naman po, Mayor, dito sa usaping food security at social services, mayroon kayong mga rice subsidy program sa Kalayaan?
0: Yes po, Dick Sir. Yan po ay programa na ng noon pa na talagang nagpo-provide po kami ng rice subsidy sa ating mga mamamayan. Alam nyo po, ang Pag-asa Island ay wala pong arable island. So kailangan ay mayroong kaming sapat na supply doon para sa mga bigas, pagkain ng ating mga residente. At yan po ay every 15 days ay nagre-release po kami sa ating mga mamamayan.
1: Oh, pero meron kayong Mayor, demo garden. Diyan sa Kalayaan?
0: Yes po, Dexter. Yan kasama po sa program natin yan. Minsan po kasi pag malakas doon, hindi makapangisda, nakukulangan sa ulam, so kailangan may gulay din. So libre po natin binibigayan sa ating mga residente.
1: Oy, maganda. Oo. So itong pagpapalakas ng food security, hindi lang tayo nakasalalay o hindi lang tayo nakasandal doon sa pangingisda.
0: Yes po, kailangan na talagang mayroong kumbaga hangga't maaari mayroong maulam yung ating mga residente doon, Lalo na yung panahon na medyo hindi makapangisda, talagang mayroong backup po.
1: Mm-hmm. Kumusta po ang water system po ninyo dyan?

0: Siyempre, hindi yung pag naglagay ka ng poso, hindi po pwede. Paano po yung tubig na maiinom, na magagamit sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga resident?
1: Mayroon po tayong water filtration. Alam po, mayroon doong aquifer, siguro mga 6 meter lang yung lalim. So, dumadaan po yan sa water filtration. So, kahit papaano, mayroon tayong potable water na magagamit sa ating mga residente. At mayroong kaming wino-workout ngayon na implement na pondo galing sa national na madagdagan yung ma-improve pa yung ating water system sa Pag-asa Island. Kailangan namin may backup pa, no? Dahil marami ng mga residente natin, dumadami na rin doon. Kasi mayroon tayong school na may mga estudyante.
0: Nabanggit nyo yung mga estudyante, may dalawang two-story building dyan sa kalayaan na nagsisilbing elementary at senior high school. Ano po yung naging epekto nito sa mga kabataan dyan sa kalayaan, lalo na dun sa kanilang pagkakataon na makapagpatuloy sa pag-aaral sa loob mismo dyan ng Pag-asa Island?
1: Napakalaking tulong po, lalo na sa mga magulang, dinadala na kanila yung ilang mga anak. Dati kasi yung nung wala pa kaming school diyan ay talagang yung magulang nandoon, dito yung kanilang mga anak nag-aaral. So ngayon po ay kasama na nila. So ito pong ating dalawang school building na pinupunduhan ng national government through the DPWH ay nagiging malaking tulong na imbis na halimbawa after elementary, bababa sila doon na lang hanggang senior high school. Then after ng senior high school, saka sila babalik dito sa mainland para magpatuloy sa kanilang pag-aral sa college. At ganun din, yung LGU po ay mayroon pong financial assistance buwan-buwan. Mayroon po kaming ina-allocate na tulong sa kanila, sa ating mga estudyante, para makasuporta sa ating mga magulang doon.
0: Oo. Yung napag-usapan natin, pagkain, tubig, how about yung kuryente, Mayor?
1: Sa ngayon po, 24 hours na po yung ating kuryente doon. Mayroon ng napukor doon. Kailangan lang continuous yung supply, yung delivery ng mga fuels, diesel fuel na kailangan sa genset. Mayroon na ring solar power na pinapagawa yung napukor. Kaso lang hindi pa nila na operate yata bilang suporta, parang pang-alternate po.
0: Oo. Kung may gusto man kayo ipanawagan sa national government, ano po ito? Go ahead, Mayor.
1: Sa national government, salamat po sa mga suporta at mga tulong na pinapaabot, mga infra, mga project na hindi kaya ng LGU ay nakikita naman natin na gumagawa ang paraan yung national government na matulungan yung bayan ng Kalayaan. Unang-una po sa lahat, yung bayan ng Kalayaan na sa West Philippine Sea, ito po ay may usapin sa patungkol sa ating soberenya at yung existence ng ating mga mamamayan doon at mga residente ay nagpapatunay na ang Pag-asa at ang bayan ng Kalayaan ay sa atin po.
0: Okay, maraming salamat, Kalayaan Mayor Belsazar Billy Alindogan. Magandang gabi po.
1: Maraming salamat po, Dexter. Magandang gabi.
0: Teacher's Day celebration, pero parang may bonus star of the show. Vice Governor at actor Alex Castro nakisaya sa Teacher's Day celebration sa Pandi, Bulacan. Center stage dapat ang mga teacher, pero pagpasok pa lang ni Alex, parang may mini meet and greet na. Isa-isang nagpa-picture ang mga attendees kasama ang Vice Governor kahit on the way in pa lang siya. Showbiz ang dating, public service ang puntahan. Pero sa event na ito, mukhang may free photo op talaga ang sangkaguruan kay Vice Governor. Kapag ang usapan ay megastar at star for all seasons, may friendly rivalry din pala sa mga husband. Senator Kiko Pangilinan at acting Executive Secretary Ralph Recto nagkaroon ng fan exchange tungkol sa kanilang mga asawa. Nang maitanong ang kanilang pagkakatulad, agad na pumasok sa conversation ang showbiz connection nila.
2: Senator Pangilinan, you also have something in common. Your wife is the megastar and the wife of the Executive Secretary is the star for all seasons.

0: Salamat for the music. Thank you talaga. Thank grabe.
1: I'm Pinky Webb.
2: Asking the right questions.
1: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
3: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
2: And getting the most honest answers.
4: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
5: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
6: You just have to come up with specific plans on this.
2: Pinky Webb, on point. Mondays to Fridays on BNC, the Billionario News Channel.
7: Maaring hatulan na ng mga Senator Judge si VP Sara sa Disyembre ayon sa tagapagsalita ng impeachment court. Yan ang aking politiko update.
8: Hindi naaabuti ng 2027 gaya ng mga naunang kalkulasyon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Attorney Reggie Tongol, spokesman ng impeachment court, kahit dalawang araw na walang impeachment trial sa linggong ito, aggressively advansan niya ang schedule. Sa katunayan, posibleng sa kalagitnaan ng Disyembre raw ay matatapos na ang presentasyon ng depensa at makapagbaba na ng hatol ang impeachment court.
9: Ang tinitingnan po namin kung i-consume ng lahat po ng mga 30 days na hiningi ng depensa o ng respondent, yung kanyang lahat ng mga araw na yon, aabot po tayo ng mga around December 16, mga ganun po.
8: Inaasahan kasi ng impeachment court na matatapos na sa susunod na linggo ang presentasyon ng prosekusyon ng kanilang mga testigo at ebidensya para sa Article 2.
9: Kung ang bilang po namin kailangan nilang 4 days at medyo matatapos nila yung presentation ng mga banks and mga anti-money laundering council at BIR at insurance corporations at di na po sila magdadagdag ng ibang mga testimonya ng ibang mga witnesses, then they might finish already either Thursday or Friday next week.
8: Kapag hindi na raw itutuloy ng prosekusyon ng Article 3 o ang bribery, ay maaari na silang magsumite ng kanilang

0: offer of exhibits kapag natapos na sila sa Article 2. Kasunod namang magpipresenta ng ebidensya at testigo ang depensa na maaaring mag-umpisa sa October 12. At kung bibilangin na niya ang 30 trial day na hiniling ng depensa para sa kanilang presentasyon ng mga testigo at ebidensya, matatapos sila ng December 16 na susundan ng paghahatol ng mga Senator Judge. Nakatakdang bumisita sa bansa ang presidente ng Poland na si Karol Nawrocki para sa isang state visit simula October 5 hanggang October 8. Ito ang kauna-unahang pagbisita sa Pilipinas ng Polish Head of State para palakasin ang relasyong bilateral ng Poland. Ang state visit ng Polish President ay inaasahang magbubukas ng oportunidad para sa kooperasyon ng Pilipinas at Poland sa larangan ng depensa at seguridad, kalakalan at pamumuhunan, agrikultura, science and technology, information and communications technology, legal cooperation at turismo. Inaasahang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Nawrocki ang regional at pandaigdigang mga issue na may interes ang dalawang bansa. Naitatag ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Poland noong September 22, 1973 at paglipas ng panahon ay lumakas ang relasyon ng dalawang bansa kung saan naging bahagi ang Poland bilang mahalagang economic partner ng Pilipinas. Hindi bababa sa 200 Chinese national ang natimbog sa hiwalay na operasyon sa Sambuanga, Sibugay. Tangkot sila umano sa scam operations at immigration violations. Ang detalye sa exclusive political update ni Andrea Salve.
1: Putok ng mga baril ang umalingaw-ngaw sa dilim bandang alas 3 ng madaling araw sa Barangay Tadjong Muslim sa bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. Yan ay sa paglusob ng NBI Organized and Transnational Crimes Division sa umano'y pugad ng scamming operations sa lungsod. Katuwang nila sa trabaho ang AFP Intelligence Service, Philippine Army at Bureau of Immigration. Ayon sa Army, warning shots daw ito matapos na magsitakbuhan ng mga Chinese sa lugar.
2: Time jet, it's 3:45 dito sa bayan ng Alicia, sa Zamboanga, Sibugay. And napigyan na po kami ng go signal para makapasok. Ito sa isang lugar dito kung saan hindi paano kaya nagsispray, nag-ooperate ng illegal scam hat ang ilang mga Taiwan.
1: Maputik ang daan papunta sa lugar at nang mapasok ay tumambad sa amin ang maraming makeshift tents at ang ilang mga dayuhang Chinese na isa-isa nang pinadadapa ng mga otoridad. Pumasok kami sa isang tent at nakita pa ang iba pang Chinese nationals. Nakaset up din doon ang kanilang computers at iba pang gadgets.
3: So we implemented the mission order from the Bureau of Immigration. For violation of immigration laws such as lack of working visa. We also conducted a law enforcement operation through rescue operation of alleged traffic victim.
1: Nang suriin ang mga nakabukas nilang computers, naglalaman ito ng typical na scripts na ginagamit sa scamming operations.
4: Can you read, interpret what's going on, guys?
5: American love scam.
4: American.
6: The victims are American?
5: Yes, American.
1: Sa kabila pang tent, nakahilera naman ang samut-saring cellphones. Meron ding computers pero ibang lahi naman daw ang umano'y binibiktima sa pangsascam dahil Spanish naman daw ang ginagamit na lingwahe. Sa lugar na ito, nasa 120 dayuhan ang apprehended. Sa isang pension house naman sa bayan ng CI Zamboanga, Sibugay, ikinasa rin ang hiwalay pero sabay na anti-scamming operation. Sa isang kwarto, meron pang makeshift booths na soundproof. Nakapaskil pa sa dingding ang scripts at nakakalat din ang US phone numbers na hinihinalang binibiktima sa pangsascam, kasama sa nasabat ang mga cellphone, computer at high-end modems. Nasa 80 naman ang mga dayuhan ang nahuli. Patuloy ang documentation ng mga otoridad para malaman ang immigration status at partisipasyon ng foreign nationals sa illegal na operasyon.
7: Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, BillionR News Channel.
0: Dumalo si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso at First Lady Liza Araneta Marcos sa pagbubukas ng Anthology ASEAN Architectural or Architecture Festival 2026 na sinagawa sa Foro de Intramuros sa Maynila ngayong Biyernes. Ang pagdiriwang ay inorganisa ng WTA Architecture and Design Studio Katuwang ang lungsod ng Maynila, Intramuros Administration at National Commission for Culture and the Arts. Layunin ng festival na tipunin ang mahigit 100 kilalang arkitekto at mga leader mula sa iba't ibang bansa.

0: sa ASEAN para talakayin ang papel ng architecture sa paghubog ng mas inklusibo at matatag na mga komunidad. Taglay ng pagtitipon ng temang Shared Ground Architecture of Care, Culture, and Collective Futures na nakatuon sa pagpapalakas ng ugnayan ng mga bansa sa rehiyon sa pamamagitan ng disenyo, kultura, at sama-samang pagbuo ng kinabukasan ng bansa. 7 katawang nasawi matapos sumanong malason ng gas sa loob ng isang pocket mining tunnel sa sitio Dontog Manganis, Dalikno, Ampukaw, Itogon, Benguet. Ayon sa Cordillera Police, nangyari ang insidente bandang alas 11 ng gabi noong September 30 pero naiulat lamang sa Itogon Municipal Police Station kinabukasan. Na-recover ang 7 biktima bandang alas 11 ng umaga kahapon October 1. Humigit kumulang 20 metro mula sa bungad ng tunnel. Kabilang sa mga nasawi, ang 6 na minors na pawang nasa edad 18 hanggang 25 at mga katutubo ng Banaaw, Tadian, Mountain Province. Ayon sa MDRRMO, gold mining ang ginagawa umano ng mga biktima sa lugar. Posible raw na ipon ang toxic gas sa loob ng tunnel dahil sa kakulangan sa ventilation. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente at maiwasan ang panibagong trahedya sa lugar. Tinutulungan ngayon ng mga psychologist mula sa Department of Education at DSWD Region 12 ang may 40 estudyante sa South Sargent area matapos maaresto dahil sa mga online threat. May politiko at si Omar Abubakar.
1: Sumailalim sa counseling ang umaabot sa 40 estudyante sa South Sargent area matapos maaresto dahil sa mga online threat na umano'y nagbabalak umatake sa mga paaralan sa Sultan Tudarat at South Cotabato. Ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., 20 sa mga estudyante mula sa iba't ibang bayan sa kanilang lalawigan habang 20 iba pa ay mula sa ilang lugar sa Sultan Tudarat. Pinutulungan ngayon ng mga psychologists mula sa Department of Education at DSWD 12 ang mga estudyante na itinuturing bilang mga batang nangangailangan ng psychological intervention at hindi karaniwang mga kriminal. Ayon kay Tamayo, layunin ng mga counseling at iba pang social at psychological intervention na matulungan ang mga kabataan na makarecover at maging responsable sa kanilang paglaki.
2: Nagawa talaga natin ng paraan na lahat ng nagpo-post sa Facebook, even fake accounts, talagang nahuli natin. Dahil nga, sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa community, kung kinakailangan, even your privacy, para lang matiyak na mahuli natin yung mga taong ito, ay talagang gagawin namin. Kaya kahit fake accounts talagang makukuha natin na madidikap natin. Local government units and the PNP.
1: Samantala, iniugnay ang hakbang sa mas pinaigting na pag-iingat matapos ang pamaril noong September 18 sa Banga National High School sa South Cotabato kung saan 3 estudyante ang nasawi at 7 ang nasugatan. Isa sa mga nasawi ang itinuturong suspect din sa insidente. Para sa Politico Nightly, Omar Abubakar, Bilyonario News Channel.
0: Nagbabala si President Vladimir Putin na gagamitin ng Russia ang buong arsenal ng armas nito kung malalagay sa panganib ang Kaliningrad. Sa Valdai Forum sa Moscow, sinabi ni Putin na wala raw plano ang Russia na umatake sa sinuman pero tutugon ito kung may aggression laban sa bansa.
3: If it comes to direct attack against the Russian Federation, in this case on Kaliningrad and possibly some other territories, of course the issue of using all weapons in our country's arsenal will inevitably and unavoidably emerge on the agenda. This is unavoidable.
0: Nauna nang nagbabala ang Moscow sa North Atlantic Treaty Organization o NATO na maaari itong gumamit ng nuclear weapon kung susubukan umanong ihiwalay ang Kaliningrad sa Russia. Sumailalim sa Islamic radicalization ang co-pilot na sinubukang ibagsak ang Fly Dubai passenger plane sa Israel. Ito ang binunyag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, pero hindi pa raw niya masabi kung may koneksyon ang co-pilot sa Iran. Inaalam pa rin hanggang ngayon ng mga otoridad ang motibo ng suspect. May naiwasan ang posibleng plane crash dahil sa tulong ng ilang pasahero.
4: It looks like he had been radicalized. I think it's too early to say whether he had any connections with Iran or with anyone else. It's too early to say that, but we'll be able to say that very definitely. I think fairly definitively. Not fairly. I think we'll be able to say it definitively within a matter of days.
0: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico 19.
5: What if there's more to the story than what you see?
6: I think the Philippines can empathize.
7: We don't give up. We're fighters.
5: Beyond the achievements.
8: We get to showcase what we are able to do and what we know.
5: Beyond the success.
9: I've always been, you know, proud of my Filipino heritage and what that means.
5: We sit down with the people who've been there.
10: It's about time.
5: And get to know the person behind the journey.
11: So I'm just pursuing my dream.
12: So focus on that.
13: Come join me and let's take a look.
5: Chat VIP.

0: What's life like for the man steering the country's monetary policy?
1: Let's give up on our Louis Vuittons, let's give up on our Swiss watches, and save more.
0: We sit down with the man behind the policy, Eli Remolona Jr.
2: How are you as a lolo?
1: I think my big fault is I tried to spoil them.
2: Like if they ask you to buy me an iPad.
1: iPad lang? How about some ice cream with that iPad?
0: Join Jonathan Ravelas and Phil Chonil on Banquero Unfiltered.
3: Good evening, I'm Pinky Webb.
4: Asking the right questions.
3: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
5: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
4: And getting the most honest answers.
6: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
7: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
8: You just have to come up with specific plans on this.
4: Pinky Webb, on point. Mondays to Fridays on BNC. The Billionario News Channel.
9: EJ Obiena naghatid ng gold para sa Team Philippines sa Aichi Nagoya Asian Game. Bukod sa gold ni Obiena, tatlong panibagong medalya pa ang naidagdag ng Pilipinas. Silver sa women's tepak takraw doubles at bronze para kina Victoria Bosong at J-Yard Altiso. Makakausap natin sa linya ng telepono si Zeus Valdez live sa Japan para sa kanyang political update. Zeus?
10: Dexter, isa na namang gold para sa Team Philippines sa Aichi Nagoya. Ginawa ni Jeus Yape ang kasaysayan sa mixed individual virtual taekwondo matapos talunin ang pambato ng Vietnam na si Nuc Tuyet Sang Chau. Nanalo si Yape 2-0 para makuha ang kauna-unang Asian Games gold sa event. Matapos din siyang makakuha ng bronze sa men's individual pomse, dalawang medalya na ang naiuwi ni Yape sa kanyang unang Asian Games. Sa boxing, Dexter, silver naman ang naiwan kay Carlo Paala matapos ang 2-3 split decision kontra sa pambato ng Japan na si Rui Yamaguchi sa men's 55kg final. Dahil dito patuloy ang 16 years na paghihintay ng Pilipinas para sa Asian Games men's boxing gold. Sa taekwondo, dalawang silver pa ang idinagdag ng Pilipinas. Bumagsak sa gold medal match si Kurt Brian Barbosa kontra Kazakhstan sa men's under 58kg division. Samantala, Dexter, silver din ang nakuha ng 18 years old na si Tatiana Kizamangin sa women's under 49kg.

0: kilogram division. Dalawang bronze naman ang idinagdag sa medal haul. Gumawa naman ang kasaysayan ng Alas Pilipinas Beach Volleyball ni Nakay Progelia at Sofia Pagara matapos makuha ang kauna-unang Asian Games medal ng Pilipinas sa event. Tinalo nila ang China sa bronze medal match 13-21, 23-21, 15-13. Sa Jiu-Jitsu, nakuha naman ni Jenna Kayla Napulis ang bronze sa women's under 52 kilogram division matapos talunin ang pambato ng Mongolia na si Chagan Bileg Altangirel 2-0. Dexter, sa medal race, nananatiling nasa itaas ang China na may 162 gold, 80 silver at 72 bronze para sa 314 medals. Nasa ikalawang pwesto ang host na Japan na may 70 gold, 83 silver at 85 bronze, habang nasa ikatlo ang South Korea na may 33 gold, 39 silver at 62 bronze. Nasa ikalabing-anim na pwesto naman ng Pilipinas, taglay ang apat na ginto, 8 silver at 16 na bronze para sa kabuuang 28 medals. At Dexter, habang papalapit nga ang huling mga araw ng Aichi Nagoya, patuloy pa rin ang paghahabol ng Team Philippines sa dagdag na medalya. Dexter.
1: Zeus, linawin lang natin, yung naidagdag na medalya, sino ang nagbigay nito, yung pang-apat natin?
0: Dexter, yes, tama ka. Nagbigay ng pang-apat na gold medal ng Pilipinas ay si Jeyus Yape. Ito rin yung sumungkit ng bronze kagabi sa Pomse. At ngayon, yung panibagong medalya na dinala niya para sa Pilipinas ay ginto sa virtual taekwondo naman, Dexter.
1: Yun, virtual taekwondo ang pang-apat nating gold. Maraming salamat, Zeus Valdez, nag-uulat live mula dyan sa Japan.

Sa ating politiko lokal sa Santiago City, Isabela, tinatayang 4,000 bagong hire at bagong promote na teaching at non-teaching personnel ng DepEd ang nanumpa sa isang mass oath taking sa Santiago Sports Arena. Dumalo sa seremonya si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama si Education Secretary Sonia Gara at mga opisyal ng Isabela at Region 2. Ayon kay Santiago City Mayor Sheena Tan D., pakasaysayan ang okasyon dahil ito ang unang pagbisita ng isang nakaupong pangulo sa Santiago City at dito rin nagtipon sa iisang venue ang education personnel mula sa buong Region 2. Itinampok din sa seremonya ang expanded career progression system para sa mga guro at school heads na nagpapahintulot ng career advancement ng hindi kailangang iwan pagtuturo. Sa Binian City, talagang Happy Teachers Month. Naglaan ang lungsod ng Binian ng 12,000 pesos Teachers Day incentive para sa mga qualified teaching at non-teaching personnel. Makikinabang dito ang mga empleyado ng DepEd Schools Division of Binian City, pati ang teaching at non-teaching personnel ng Jacobo Z. Gonzalez Memorial School of Arts and Trade sa ilalim ng TESDA. Ayon kay Mayor Jael, bahagi ito ng paggunita ng Binian sa Teacher's Day at pagpapakita ng papahalaga sa mga education workers na tumutulong sa paghubog ng mga mag-aaral. Sa Iloilo City, mas pinalakas ang serbisyong pangkalusugan. Pinangunahan ni Mayor Raisa Treñas ang inauguration ng Arevalo District Super Health Center na layong ilapit ang comprehensive health services sa mga residente. May laboratory, x-ray, pharmacy, dental at maternal and child clinic ang two-story facility. Umabot sa 72 million pesos ang halaga ng proyekto, kabilang ang tinatayang 14.5 million pesos na partial funding mula sa DOH Health Facility Enhancement Program. May ambulance parking, rainwater harvesting facility at sewage treatment plant.

0: Abay, sino itong politiko na biglang nagbago ang figure pero ayaw i-splok ang totoong dahilan? Ayon sa ating Polypod, marami raw nakapansin sa biglang paghipak nitong Lady Politico. Ang panga, biglang nakakahiwa. Ang bewang, biglang umurong ang bilang sa medida. Ang timbang, abay, obvious na nabawasan. Nang tanungin ang kanyang mga amiga ang kanyang sikreto, aba kanyang bagong sports na pickleball ang inginuso. Active daw kasi siya at todo-todo ang pagpapapawis, kaya't ang hulma talagang bumongga. Pero alam ng mga malalapit sa kanya ang tunay niyang sikreto, kundi ang magic turok na linggo-linggo ay walang palya. Alam na din. At ang clue, ang pangalan ni Lady Politico pwedeng makuha sa timbangan. Yun na yun. Hula na. At bago matapos ang linggong ito, isang pasada good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol G.
1: Nag-IXP payout lang, may special intermission number pa. Yan ang kinatuwaan ng mga taga-Paranaque nang magpakitang gilas si Congressman Eric Olivares. Paano ba naman kasi, mukhang bawat galaw, bawat hagot, bawat step by the step, eh sumakses. At talagang pinraktis ni Kong kasama ang kanyang dalawang backup dancer. May pangusu-ngusu pa nga, habang feel na feel ang musika. Nasa dancerist era na talaga si Kong Eric. Mukhang mapapa more ang kanyang constituents next time. Samantala, short film lang dapat, pero mukhang nauwi sa Lifetime movie. Dahil panghabang buhay na ang pagsasamahan ni Alaminos Mayor Brian Celeste at ng girlfriend nitong si Isabel Villasano. Ibinahagi ni Mayor Brian ang kanyang engagement sa love of his life matapos ang isang secret proposal. Aniya, isa raw ito sa pinakamahirap na bagay na ginawa niya. Pero sulit na i-welcome niya October bilang isang engaged man. Mukhang paborito ni Lord si Mayor at nakuha na ang early Christmas gift nito na isang matamis na oo. At may birthday tribute si Mayor Joy Belmonte para sa kanyang ama na si dating Speaker at Quezon City Mayor Sonny Belmonte. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Mayor Joy ang kanyang ama sa mga aral sa pamumuno, paglilingkod at pagmamahal sa mga taong pinagsisilbihan. Aniya, hanggang ngayon ay malaking inspirasyon pa rin niya ang kanyang ama sa kanyang journey sa public service to good health and more years. Happy birthday sa OG ng Belmonte family. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
0: At eto na, 84 days na lang, Pasko na! Yo, maraming salamat sa inyong pagsama sa aming gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Napapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Papanood nyo rin kami sa Signal Play, PNC YouTube at Facebook. Ako si Dexter Ganide. Makita-kita po ulit tayo sa Lunes dito sa inyong Politico Nightly.
2: My whole career has been fine dining, but the one time I've ever made money was through burgers. And so, yeah, so it's really a life that I didn't choose. Like, the burger life chose me.
3: Mostly fine dining. It's very rare that you see, like, a food court stall be awarded as such. So when I got the email, I was like, is this real? Is this a scam?
4: It's only mahal when you only wear it once. because we're used to wearing Filipino clothes, weaves, just for special occasions. And for us, that we believe in every day is a special occasion.
5: What we wanted was to really elevate what action films were, to elevate Philippine filmmaking.
6: Showcase.
5: Yeah, showcase.

0: Kaya ba maraming tumatangkilik, quote-unquote, sa mga improvised bait eh, para makaiwas sa NCAP? Or are there other reasons also?
1: Yes po, ganun ang ginagawa nila. Dahil para makaiwas sa coding, papalit sila. Kasi napansin ng toll, yung registered na plaka niya, iba yung kinakabit. Nakikita ng camera yun. So maraming kababayan natin, nagpapalit-palit ng plaka. Bawal talaga yun. So yun pa yung ginagamit ng mga kriminal para dun sa mga sasakyan nila, maitago nila.
2: So sobrang rampant. Maraming nagpapadala sa amin ng video na huli nila, kunyari coding, ano? Pinapalitan nila in broad daylight, ang lalakas ng loob. Mm-hmm. Nagpapalit sila ng plaka kasi nga coding sila. Mm-hmm. Tapos nakikita ng mga parang na-normalize na. Mm-hmm. Yun ang nakakatakot.
1: So yun yung mga dapat po na mawala. Yun ho yung target namin. Kaya maraming mga nagsasabi sa amin, hindi, pahirap naman. Hindi ho eh, kailangan natin ilagay sa ayos. Bawal po yung pagpapimeke ng plaka. So talagang kukumpiskahin ko po yan lahat, nationwide po.
0: Ang daming pasaway pa rin, Sir Vernon.
2: Nakakatakot yung feeling na yung katabi mong kotse sa kali is hindi properly identified. Kasi mabangga mo siya, mabangga ka niya, sino habulin mo? Oh, wala, di ba?
1: Yes. Minsan nga ho, yung sasakyan, ipapa yung plaka ng isang sasakyan, ilalagay nila sa isang sasakyan, bawal din yun. Tampering of plates po yan eh.
2: Yeah. Oh, okay. Kahit parehong vehicles na pag may-ari ng pamilya, bawal pa rin. Hindi pwedeng i-shuffle yung
1: bawal
2: plaka,
1: po, diba? Po. Hindi po nila pwedeng palitan o ano man ang gawin po nila dyan. Ngayon, kung nawala ang plaka nila, mag-apply po sila ng lost plate sa amin. Pwede naman sila magpagawa ng temporary plate. Pero wag po yung mga naka-imbose na ginagaya yung plaka ng gobyerno.

At magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa usapang totoo may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Happy Monday morning! It's National Family Day!
1: Happy Family Day!
0: Happy Family Day! Baka hindi po ninyo alam, parang bawat araw meron tayong celebration. Ah.
1: Oo.
0: Kailan meron tapos na yung International Dog Day.
1: At Teacher's Day.
0: At Siblings Day. Mm-hmm. Ayun. Bakit walang Wife Day? Bakit walang International Wife Day?
1: Because every day is Wife's Day.
0: Oh, correct. Tama. Okay. Nagkita-kita kami nila Willard nung weekend. Kasama ang aming mga pamilya, di ba? Ang kitang mga bata.
1: Oo nga, sila Pepe and Pilar din.
0: Pepe and Pilar, nag-aaway. So ano ba yun? Nagkukurutan sa harap ng ibang tao. Napagalitan ko tuloy. At napagalitan sila ng kanilang tita Erica.
1: Ay, talaga? Oo.
0: Bakit ba naman kasi sa party, magkukurutan sila. Okay. Pasensya na po kayo, 7 years old pa lang po yung aking ano.
1: At ganun talaga pagkambal talaga eh.
0: Oo, talaga ba? Pati yung sa'yo.
1: Oo, purutan, kalmutan, suntukan.
0: Ay, naku, wag na. Ayoko ng ganyan.
1: Pero at the end of the day, love sila.
0: Oo, ang cute-cute nila. Pag hindi sila nag-aaway. Okay, mamaya na muna ang problema dahil ang good news natin today ay para sa Pilipinas. 2 gold medal ang nasungkit ni Carlos Yulo. Galing ha? Sa loob lamang ng 24 oras. Sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At mas naging extra special ang tagumpay dahil may isa pang Yulo, hindi ko akalain, na umakyat sa podium para magbigay ng karangalan sa bansa.
1: Wow, sakto sa Family Day. It runs in the family.
0: It runs in the family.
1: Golden blood silang pareho.
0: Hindi ko alam na meron pala siyang kapatid. Hindi ba? Ang galing. At si Carlos Yulo,
1: gumawa rin na kasaysayan. Siya lang naman ang kauna-unahang Pilipinong gymnast na nakasungkit ng ginto para sa artistic gymnastics sa loob ng 75-year history ng Asian Games. Naghatid din ng medalya ang kanyang nakababatang kapatid na si Eldrew Yulo na nag-uwi naman ng bronze sa horizontal bar sa kanyang Asian Games debut.

0: Amazing! Wow. Grabe, nakita mo yung nag-ganyan siya, nag-spiral. Oh. Ano ba yun? Para siyang trumpet, oh. Trumpo.
1: Talagang siguradong bata pa lang sila, yan na ang kanilang tinitrain.
0: I really have no idea. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Talagang nakakabilibang galing at sipag ng ating mga atletang Pilipino, ano? At patuloy na nag-uwi ng karangalan para sa bansa sa iba't ibang larangan, this time sports.
1: At sa bawat panalo nila, mas lalo nating nakikita kung gaano kalaki ang potensyal ng ating mga atleta. Para talakayin ang kanyang panalo sa Asian Games, makakasama natin ngayon via Zoom si Carlos Yulo. Good morning, Carlos.
2: Hello po. Good morning po. Maraming salamat po. Thank
0: you so much. Good morning and congratulations. So si Eldru umuwi na daw?
2: Yes po, umuwi po siya sa ano niya po, sa place niya po. Nag-ayos po ng gamit po kasi.
0: Nag-ayos. Akala ko umuwi ng Pilipinas. Oo. Ano ba siya? Mahiyain ba siya? Hindi naman.
2: Hindi po. Mas ano po yun sa akin.
0: ganon? Mas madaldal kaysa
2: mas
0: sa'yo?
2: Mas outgoing po yun kaysa sa akin, sa Eldru po. Yes po.
0: Ayun. Okay, congratulations sa inyong mga panalo. So, sabi mo daw, parang nagulat ka rin sa mismong performance mo at nakadalawa ka pa na gold dito sa gymnastics dyan sa larangan gymnastics sa Japan. Bakit ka naman nagulat, Carlos?
2: Yung sa first final po sa natin siguro sa floor, doon mas ano po siguro na hindi siya gulat po eh. Mas siguro nangangamba lang po kasi sobrang lalapit din po ng mga scores and magagaling din ng mga kakompetensya po natin and ang gaganda din po ng mga performance na pinakita nila. Yung sa second day po ako talaga like nagulat kasi ayun medyo sobrang ganda ng pinakita po nung nag-second po sa akin. And gulat ako kasi yung second bolt niya din medyo doon po siya medyo na nagkamali din, ang dami niyang mistakes. So like for me, nagulat lang din ako sa sarili ko na ganun yung naging resulta po. And ano nga po, looking back po sa qualification po, na laglag po kasi ako eh. So, bale, nung nagawa ko po yung magandang performance ko po nung finals, for me na nakakagulat lang po siya.
0: So, bakit nalaglag? Anong ibig mo sabihin nalaglag ka?
2: Physically,
0: parang nadapa or something, ganon?
2: No po, like yung nauna po yung lip, well, nauna naman po yung pa, pero more on sabay yung puwet ko sa pa ako. So, laglag po talaga siya.
0: Ah.
2: And, grabe, God is really, really good po kasi nakapasok pa po tayo sa finals and nagkaroon po ng chance na maging first po tayo sa vault finals po.
0: Nakita ko nga yun eh. Nakita mo rin ba yun, Willard?
1: Oo.
0: Hindi ba, no? Yung nalaglag siya, nakita ko yun. Sabi ko, nako, baka hindi na natin masungkit yung gold. Pero siguro itinadhana talaga, Carlos, ano?
2: Yes po, yes po.
1: Anong klaseng paghahanda, Carlos, ang talagang ginawa mo para dito sa Asian Games?
2: Well, medyo short din po sa time to really prepare. Madami din po kasing mga challenges na nangyari po outside po ng gymnastics. But yeah, overall, tinry ko din po mahabol and may mga small injuries po, pero more on muscle lang naman. Kaya sobrang challenging ng competition na to. And masasabi kong madami akong natutunan at marami pa akong pwedeng ayusin at trabahuin po sa mga susunod pa po ng mga competition.
0: Grabe, Carlos. Alam mo yung mga anak ko, gusto rin nila mag-gymnast. Pero nung nakikita ko yung performance mo, sabi ko, wag na lang, baka kayo mabalian ng kung anong buto. Ikaw ba, hindi ka ba ninenervyos dyan sa mga para kang trumpo na paikot-ikot bago ka mag-landing?
2: Hindi po eh. More on ano po siya, repetition po siya sa practice eh. So yung ginawa ko po sa competition, nagawa ko na po siya ng ilang ulit, ilang beses po sa mga trainings ko po. Kaya confident po ako na magagawa ko siya po.
0: Oo nga. So what does it take? Anong klaseng training ang kailangan? Halimbawa, bata, ano, at gustong maging isang Olympian gymnast, ano ang mga hakbang para maabot yung naabot mo?
2: Kung sasabihin ko po sa bata, baka hindi niya pa po talaga really and deeply maintindihan. Pero siguro, gusto ko mag-enjoy muna really yung mga bata and to really know the sport po. Darating at darating yung time. And may time talaga na super hirap siya and super challenging. Kaya gusto ko din yung kung saan sila magsisimula, i-enjoy nila yung start and balikan nila yung roots na yon kapag sobra-sobrang nahihirapan na sila. Because lahat naman ng sports po, mahirap po talaga siya. No? And minsan nakakalimutan natin siya ma-enjoy, especially yung proseso po. Ayun yung ayokong i-take away po siguro sa mga kabataan if bibigyan ko silang advice. Palagi natin magpasalamat sa mga moments na nahihirapan tayo at syempre sa mga moments na nananalo po tayo.
1: Alam mo, Corina, simula nung nakilala natin si Kaloy, yung mga anak ko, hindi ko na pinipigilan tumumbling sa kama.
0: Gano?
1: Sabi ko, sige, baka maging susunod na Kaloyulo sila. Ilang taon ka pa nagsimula.
0: Magpapayat muna sila. Oo, masyado sila matambok. Okay.
1: Oo, ilang taon ka pa nagsimula, Kaloy?
2: 7 po. 2007. Yes po. Yes,
0: wow. 7 years old. Ninenervyos na ako. Okay. So ano ang ano sa palagay mo ang pinakamasayang bahagi ng pagiging atletang Pilipino? At ano yun na muna siguro, yung pinakamasayang bahagi ng pagiging Pilipinong athlete.
2: Oh, it's really the process po eh, for me every time. And kaya mas matamis po yung mga resulta kasi na-appreciate and talaga deeply na nag-go through ka sa hardship. So kapag nakuha na natin talaga yung pinaka magandang performance natin and pinaka magandang resulta, doble po yun ng paghihirap mo eh. Sobrang ma-appreciate mo po siya. So feeling ko ayun po yung mga din pinagkaiba natin sa other countries po. And ako, naniniwala ako sa ating mga Pilipino, malakas talaga tayo pumuso eh. And kaya natin maki-adapt sa any circumstances, any challenges. Para sa akin, na yun yung napansin ko lang din po. Hindi lang sa sarili ko, kundi sa ating mga Pilipinos po na dinadala ang Team Philippines po.
0: Tsaka pagka tinawag na yung Pilipinas, ano, na ikaw ang nagkaroon ng ginto at iuwi mo na sa Pilipinas, talagang wow, ang feeling siguro talaga, Carlos. Pero aminin din natin ano, na lahat naman ng larangan eh, dito sa ating bansa, parang kulang. Ano ang pagkakataon na natin ito para tanungin o ipanawagan sa pamahalaan kung ano pa ba ang pwedeng gawin ng gobyerno para mas maraming bata ang mabigyan ng suporta na abutin ang pangarap na ito?

0: For me po siguro, right now nag nabibigyan naman po siya ng halaga and ng oras po right now, and thank you President Bumble ng Philippine Olympic Committee, and thank you po sa ating napakabuting chairman pa to. Thank you po sa pagbabago po ng sports dito sa Philippines and pag-inspire po sa mga kabataan. And for me lang, siguro like to really focus po tayo sa grassroots and talagang supportahan po natin sila. Mas alamin po natin yung culture ng bawat sports. Kasi each sport, iba-iba po yan ng kultura po eh. For me, yung namulat po ako sa Japan, and then nag-training camp po ako sa mga iba't ibang country. Sa gymnastics, medyo nahuli po talaga tayo. And I'm just really, really glad po na right ako po yung siguro kauna-unahan din po na nakapagbukas pinto para sa gymnastics po dito sa Pilipinas, para mas makilala po siya. And di po ako titigil hanggang doon. In the future, gusto ko din tumulong ng mga kabataan. And of course, magtayo ng sariling gym para mas matutukan and maipasa po sa kanila na yung experience na naranasan ko na makapunta po sa world stage po. Yes, maraming ano din po, mga challenges pa tayong kailangan pagdaanan, and mga circumstances po na kailangan natin matutunan, and mga coaches, madami tayong kailangan po talaga. We really need coaches. Syempre, kasunod po na yung mga facilities, mas pagandahin natin, hindi dahil pang world stage siya or international siya na gymnastics arena or kahit anong sports, pero yung functional for the athletes na mas magiging mas na magagamit po namin na panglaban internationally po.
1: Oo nga, oo. So malinaw 'yon, ano, pasilidad, coaches. Well, talaga 'yan pera, no. Kailangan hulugan talaga ng pera ng gobyerno. At ang swerte natin kasi naayos na ni Eldrew yung mga gamit niya. At nandiyan na siya sa Zoom.
2: Oo.
1: Makakausap na rin po natin ngayon ang kapatid ni Carlos, si Eldrew. Hi, Eldrew!
2: Eldrew, anong pakiramdam? Naka-bronze ka this Asian Games. Anong paghahanda ang ginawa mo?
3: Di ko pa po siya ma-sink in na ayun yung nangyari. Pero super grateful po ako kay Lord and sa team ko po, dahil tinulungan po nila ako na ma-achieve kung ano yung gusto ko pong marating. And grabe din po yung preparation po namin, dalawa ni Kuya. Kasi, yung preparation po namin is super nakaka-stress, and also for me, grabe lalo dahil puro ako self-doubt, and grabe rin yung dinanas ko through mental po.
2: Kumbaga parang hindi lang physical, pati mental preparation, ano, matindi.
3: Yes, so.
2: Paghahanda.
1: Grabe, I can only imagine. So ang sabi kasi ni Carlos, you have to try to enjoy the process. So in your case, hindi ka nag-enjoy, na-stress ka ba? I mean, what's the secret kahit na i-stress ka bilang atleta? You still gave a great performance that earned you a bronze.
3: In-enjoy ko lang po talaga yung competition kahit na alam kong na-stress na ako or nagkakaroon na ako ng self-doubt, para kahit papaano ma-lessen siya. So, I think it worked naman po.
1: So, parehong-pareho ba ang mga category ninyo ni Carlos?
3: Yes po. All-rounder po kami. Pareho.
1: Okay. So if he started at 7, ikaw ilan taon ka nung nagsimula?
3: I think 4 po.
1: 4?
3: Wow. Yeah, 4. 4 or 5 po. 5 po siguro. Hindi ko po.
1: So ano yun, Carlos? Ano, na-impluensyahan mo yung kapatid mo? Ano?
0: More on, dinala po agad sila sa gymnastics po eh. So, paano po ba? Parang siguro din, wala rin po silang naging chance na makatry po ng other sport na gusto siguro nila. Pero at the same time, may talent po talaga. And possibility talaga, malaking possibility po na mas magustuhan niya and mag-excel siya sa gymnastics po.
2: Carlos, Eldrew, doon din ba kayo nagsimula sa patumbling-tumbling sa kama?
0: Yes po. Yes. Yes. Yes.
2: So yun, nasa right path pala yung mga anak natin.
1: Oh, yung mga anak natin na patalon-talon.
2: Oo.
1: Oo. So pero ito lang ano, mga tanong ito ng ordinaryong tao. Hindi ba kayo natatakot mabalian? Meron talagang tinuturo sa inyo na paraan to protect yourselves once you land?
3: Yes po. Kailangan nyo po kasi magkaroon ng body conscious para malaman nyo po kung nasan po kayo and hindi rin po kayo ma-accidente po.
1: Okay, so may paraan naman pala. Okay.
0: Yes.
1: Oo. So, Carlos, kanina binanggit mo, even Eldrew was talking about challenges, circumstantial, kung ano pang mga challenges yan bago natuloy itong pagsali ninyo ano, sa Japan. Ano ba yon? Ano ba itong mga challenges na ito?
0: Medyo ano din po siya. Madami and for me, sa akin, medyo personal din po and sa akin na lang po yan.
1: Pero ano, ngayon na nanalo ka, okay na siguro yan.
0: Yung sa mismong Asian Games, pagdating po namin daw, was really, really hard for everybody. Hindi lang sa Team Philippines, kundi po sa lahat po ng countries and delegations. Ang hirap ng transportation and yung mga kwarto hindi pa ready. So yung mga ganung bagay po na dapat hindi na po namin iniisip pa, nakadagdag po siya. Like, di ko naman din ginagawa siyang excuse, pero I feel like it's really a big factor po sa lahat ng mga athletes na iisipin pa nila na dapat nakafocus na sila sa mga routines, sa mga performance nila. But yeah, it was really a bit disappointing also po. Kasi Japan yung host and hindi din expected ng lahat na ganun po yung mga nangyayari. And of course, sa training camp po namin, syempre yung pinakamagandang performance, yung ini-aim namin palagi. And syempre din po nagkakaroon ng mga mahihirap na moments and stressful na mga occasions, kaya po namin nasabi rin challenging yung preparation and bago pumunta sa Asian Games, kasi ayun po yung mga dinadanas namin at ayun din po yung hindi alam ng mga ibang tao, yung silence po na kami mismo na nagpe-prepare and ginagawa yung best para lang may maipakita pong magandang performance sa competitions po.
2: What's next para sa inyo, Carlos at Eldrew? Olympics na ba ang susunod na paghahandaan ninyo?
3: Meron pa po kaming World Championship this coming October po and paalis na rin po kami sa October 6 po for training camps po.
2: Ganon din sa iyo, Kaloy. Same.
0: Yes po. Sabay lang din po kami pupunta sa France and then straight to Netherlands po for World Championships po.
1: Wow! Hindi na kayo uwi ng Pilipinas?
0: Hindi na po.
1: Ay, hindi na. Tuloy-tuloy na. Wow!
0: Yes, tuloy-tuloy na po.
1: Oo nga. Well, congratulations sa inyo. Huling tanong na lang, ano ang parang nabuo itong pwede nang mangarap muli, hindi ba, na trending ngayon? Na trending ngayon dahil sa inyong dalawa. But kayo natatawa. Ano 'yan? Meron kayong personal joke ano?

0: Oh, okay. So, ano ang mensahe ninyo para sa mga Pilipino? At ano ang pangarap ninyo para sa Pilipinas, Carlos?
1: Ako po unang-una, gusto ko magpasalamat sa ating napakabuting Panginoon po sa paggabay at pagbigay ng talento po sa atin. Siyempre, Ma'am Cynthia Carrion, sa ating President ng Gymnastics, maraming salamat sa walang sawang pagtitiwala at pagsuporta sa amin. And siyempre, sa ating President po ng Philippine Olympic Committee, President Bambol, at sa ating Chairman Pato. Maraming salamat din niyo po kami pinabayaan all throughout Asian Games, at ramdam po namin ang presensya niyo at pagsuporta sa aming mga atlet ng Pilipino. And syempre sa mga tao po na sa ating mga Filipinos po no, na fans, not only in gymnastics, everywhere sa Philippines po, no, maraming salamat sa pag-take po ng time and effort na pagdasal kami at siguro pagpupuyat sa amin para panoorin lang kami and to really makita yung pagkapanalo po natin. Maraming salamat
0: po
1: sa inyo.
0: Wow! Congratulations sa inyo! Eldrew, ikaw naman, ano naman ang gusto mong sabihin sa mga kababayan natin?
2: First and foremost, thank you kay Jesus dahil safe kaming nakauwi and safe yung mga competitions namin. And of course, kay Ma'am Cynthia, kay Sir Pato, and kay Sir Bambol, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po yun magagawa. And sa mga taong dadasal para manalo kami or maging safe kami, maraming salamat po sa pagdadasal ninyo and maraming salamat po sa walang sawang suporta at sobrang maraming salamat. Grabe, wala akong masabi doon. Basta salamat lang po.
0: Salamat sa inyo.
2: Salamat po ng marami.
3: Congratulations, Carlos, Eldrew.
0: Yula Brothers, maraming salamat sa inyong oras.
3: All the best.
0: Asian Games medalist, thank you. Maraming pong salamat.
3: Manatiling nakatutok, magbabalik ang Memo.
4: Behind every line of defense are the people who protect our nation. The stories behind security. The people behind the mission.
5: In the name of public service, we are ready to serve.
6: Anytime, anywhere, in any circumstance.
7: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
4: The Commanders. The way we move is evolving.
8: Shifted na sa personal mobility.
4: Faster, smarter, and more efficient.
9: That means access, and that means inclusion.
4: From the technology we build to the future of mobility.
10: Providing alternate mode of mobility.
4: Some call it change. We call it a shift.
11: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.